0: ginadebatihan dali, kumbala nagsubra ang aton kapulisan sa pag luthanggid sa driver nga naka-hit and run sang tapangko kag tricycle dra sa lapas. Ano ba lang mga salabton sining driver man nga nakahimo sining sala mga kakipay.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Nga ang nagkantugid si Napolcom Director Attorney Ralph Kalinisan diri sa sudad sang Iloilo, no, para nga personal nga mag oversee sang investigasyon sang Napolcom Region 6 sa sining natabo. Is it because ang tao nga involved pakaduwa sang alkalde? Pamangkos sa ibang tanga kauturan, what if kung ordinaryo lang ning tao nagimo? What if kung dungol ning tao nagimo, may record mga ka-K5 sa polis? What if waay isang bugat? No? Waay isang bugat ang dala niyang apelyido, waay impluensya? No? Makadto gidi ang Napolcom Director.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos.
0: Makomersyal ta na K5 Andre. Sige, makomersyal ta na pagbalik ta. Matayo yun at sa pagtalakay isang pila ka mga punto mga K5 party sa sining isyo. Oras, las 8:04.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. ETX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DDX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DDX 500.
3: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
4: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kung nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sa GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kung pala inom ka dito X500 kag Mighty C, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amunya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500!
5: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
6: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
5: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500! Para sa matilo nga dugo. DTX 500! Para sa healthy nga tayo. DTX 500! Ang DTX 500! Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sang imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay! DTX 500! Masaligan! Epektibo! DTX 500!
3: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
4: Hindi gid man, Sir GP, ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame gaubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako, Sir GP, ang gitawag na to nga power combination. Tiwala naman iban ka power nga combination, DTX 500 kag Mighty C man lang. Remember, nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre, ang Mighty C nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels, gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
3: Ang IgA vasculitis, gali Dr. Ramil, ang nagakause man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
4: Hindi lamang ina nga problema. Ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
3: Oy.
4: Kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sang mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kag kalabanan, Sir GP, sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant
3: baong
4: ka.
3: Baong mo ng budlay?
4: Tingala ka lang daw kahilti pa man sa kidneys mo. Maba man ang imo nga creatinine o nubo man. Wala man protein ang ihi mo or normal man ang imo nga blood pressure. Hindi ka man diabetic. No? Wala ka man gin UTI. Wala man ka gin kidney stones. Natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kagpaa. Guba dayon ang imo nga kidneys.
1: TGX 500. Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uhas. Masami nagkapangihi. Masami ginauhan. Si may diabetes ka na. TTX 500 na. Ang TTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. TTX 500 garantisado. TTX 500 mataas pala ang imo blood sugar. TTX 500 ikaw pala ang may diabetes. TTX 500 ang TTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo kaga kontrolar sang imo blood sugar. TTX 500 masalrika epektibo. TTX 500
3: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dr. Ramil?
4: Actually, mabudla yung pag-determinar sa causative factor sang inoction line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip das, may hepatitis ka, insect bites ka, iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat, kag abnormal ang response sang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag mighty C. Agud malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang balatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag mighty C para malikaw ka sa mga amuni nga mabalatian kag iban pa nga mga balatian.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uhas. Masami nagkapangihi. Masami ginauhan. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Uswag Ilonggo Party List, ang kampiyon sa serbisyo para sa mga Ilonggo. Uswag Ilonggo Party List, aton ini.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.

0: Beauty Soap.
1: Ako si Ronald, saka sales rep.
2: So na,
1: problema gid ako sa akong body odor.
2: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
1: Pero subong,
2: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
1: Kag
2: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
1: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
3: Pamakas sa mga butika.
4: Extend Food Superman for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Superman for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend
3: Food Supplement for Men.
4: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino nga tay.
3: Happy kanunay.
4: DTX 500.
3: Masaligan.
4: Epektibo.
3: DTX 500.
4: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Ikaw ba na
3: ang may diabetes?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compounds.
3: Nga nagapanupo.
4: Kaga kontrolar
3: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Masaligan.
4: Epektibo.
3: DTX 500.
4: E3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsyagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
4: D3 Bio.
3: Ang D3.
4: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
4: Yung may D3.
3: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio.
4: Ang D3.
3: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
3: Yung may D3.
4: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
3: D3 Bio.
9: O, si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami.
10: Ang akon na kutis.
9: Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio.
4: Ang D3.
3: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
3: Yung may D3.
4: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may BCO.
4: Ang BCO.
3: Yung may D3.
4: Mga butika.
3: Para sa matino nga dugo.
4: DTX.

0: DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi, sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nanggit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabakang abutika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala, nanggit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C. Mabakang sa mga butika.
5: Masakit ang dyan. Sa minabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
6: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
7: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso.
9: Last 8:20 mga ka K5 balik diri sa Foro de los Pueblos sininga Lunes. Ponsiga pa ng inyo alagad ka K5 Christian Hagurin.
1: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
9: Ah, reminder sa mga wai pakapangapi, pangapi na sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kag syempre, preparasyon naman sa bag-o nga semana, bag-o naman nga pagbaka-baka para sa ekonomiya, para sa itong mga pamilya. Dapat protektado gid kita ha sa aton nga lawas kay wai kita kapakot sang panahon subong. So, para nga sigurado ang proteksyon sa lawas, mag-inom sang Power Trio. Ining DTX 500 ang superior antioxidant. Dugangan mo sang D3 Bio nga may extra virgin coconut oil kag vitamin D3 kag kompletuhon with Mighty C ang alkaline based nga vitamin C. Kung nakainom ka mo sining tatlo nga ni mga ka K5 adlaw-adlaw, no, sigurado protektado ang inyong lawas batok sa mga sakit, sa mga balatian, pabago-bago man ang klima, no, hindi ka mo matapikan.
1: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
9: Las 8:21 sa aton nga pagpangalagan. Italakayon ta ining issue sa karon nga ginapakatubang sang mga police nga naglothang sa 29 anyos nga optometrist nga nakabunggo sa balaligyaan sa mga utan kag sang tricycle dra sa Baldosa, La Paz pasado launa sang kaagahon sang Domingo o kon kahapon mga ka K5.
1: Foro de los Pueblos.
9: Ano kadako ining isyo nga even the director sang National Police Commission, ang commissioner sang Napolcom, nagpadulong mismo ha diri sa siyudad sang Iloilo, nakabarong pa kadto diri sa siyudad, no, nag-inspeksyon sa scene of the crime, no, kag nagmando sang tul-id nga investigasyon sa Napolcom 6 angot diri mga ka K5.
1: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
9: May ano tabo? Ah, okay, may tandem gali. Okay. Sige, may kay.
1: Foro de los Pueblos.
9: No, ano oras ta? Subong gid mismo. Okay, sige. Ma kuan kita eh. Ma tandem kita sa aton nga Bacolod station kag iba aton nga stations diri sa Western Visayas mga ka K5 standby.
1: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
11: Sa bawat katanungan.
12: If the Supreme Court
11: Foro de los Pueblos on the spot.
9: Alas 8:23 ginahulat ata connection naton with K5 News FM Bacolod City mga ka K5.
1: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
9: Si Rosabong nga aton nga upod sa piyak nga linya si ka K5 Eljan Castanyo. Sige.
1: Foro de los Pueblos.
13: Ngayon ang mga coffee shop eh, ang sigla ngayon at saka yung mga barangay kapitan, kagawad na attorney Makalintal na mga incumbent, especially yung mga patapos na yung term,

0: Parang umiiyak na ngayon, sabi na parang andyan na.
1: Andito na yung Iloilo, si Christian Hago rin. Balik sa inyo dyan, K5 June sa Cagayan de Oro. Si yes, K5
2: Christian Hago rin. Ito na, ready na ang K5 Iloilo.
3: Okay, standby lang po at lagay natin sa linya ulit si Attorney Romulo Macalintal. While on ready na ang K5 News FM Iloilo. Iloilo, good morning.
2: Standby po, standby. Hindi pa nakapasok si Attorney Macalintal.
4: Good morning, mga ka-K5. K5 News FM Bacolod, kag K5 News FM Cagayan de Oro City. Isang magandang umaga mula dito sa lungsod ng Iloilo City of Love. Ako po si ka-K5 Christian Agurin. Ready na makipagbaliktaktakan tungkol sa weather, no? Matutuloy itong barangay and SK elections this year. Or not, mga ka-K5. Balik sa inyo dyan, mga ka-K5.
2: Yes, naputol ang signal ni Attorney Romulo Macalintal.
3: May problema tayo sa linya ni Attorney Romulo Macalintal.
2: So, standby lang, standby.
3: Nilinya po sa ating resource person this morning. Hoping mabalik natin sa linya sa Attorney Romulo Macalintal.
2: Mm-hmm. So, tama yung sinasabi ni Sir BPO na masaya na yung mga, may pag-asa na naman yung mga, yung mga aspirants. At unti-unti na naman sumasakit yung sa mga incumbent.
1: Okay. So, ang Iloilo kaya, kamusta naman? Ano ba yung reaction ngayon? Anong inantabayanan? Kasi ito yung inaabangan ng bawat isa eh. Lalong-lalo na mga challenger. They're hoping that this petition in the Supreme Court will lead to a positive result in favor of the petitioner. Ano? Yeah. Pero alam mo naman, as we continue to interview Attorney Macalintal, parang he's so very confident that the Supreme Court will grant his petition. Na matutuloy kasi, ang premise kanina ni K5 Nathan, in 2023, K5 Christian, in 2023, nagkaroon na tayo ng extension. Mm-hmm. We fixed the term from 3 years to 4 years. Mm-hmm. And sabi ng Supreme Court, wala nang extension in November 2026 election. But nagulato tayo na 1-2-3-2-6.
0: And then kasi what they did right now, it's not to postpone the election but to extend the term of office. So parang ganun din. It's a technical way of saying, instead of saying I love you, sabihin mo lang, type kita.
2: Same.
0: Saying I love you, type kita.
1: Para siya sabihin na,
0: it's one of the same.
1: Para pa sabihin na, goodbye, sinabi na lang, see you next time.
0: Okay. Sabihin mo na lang, I enjoyed the night. Sabihin mo lang, what a night.
1: Tanungin natin si K5 Christian, K5 June. Kamusta naman yung naging pulso dyan ang ating mga kababayan sa Iloilo, K5 June?
4: Mga K5, no, K5L dyan, K5 Nathan, K5 June. Medyo nasa ano ngayon nasa 50-50 yung mga barangay officials dito sa Iloilo, Iloilo City and Iloilo Province, because some of them some of them are happy na mapopostpone yung elections, no? Pero at the same time, medyo bittersweet kasi to, kasi posibleng i-grant ng Supreme Court yung petition ni Attorney Romulo Macalintal, knowing na may precedence, meaning nangyari na to before na ipanalo na niya kanyang petition, and may record na si Attorney Macalintal na naipakita niya na walang sufficient reason kung bakit ipopostpone itong election sa mga K5. Kung kaya't medyo natatakot yung iba dito ng mga barangay officials na posibleng matuloy yung election, if not this year, possibly sometime next year, mga K5. Meaning, yung iba na nangutang na ng mga ipapatayo na second floor ng kanilang bahay, nangutang na ng pang down payment ng sasakyan, baka mapurnada, no? Mga K5 dyan sa Bacolod at Cagayan de Oro. So, ito yung inihintay ngayon, because possibly before the year ends, baka daw may ano na may desisyon na yung Korte Suprema, mga ka-K5.
2: Okay.
1: Gagayan?
2: Ka-K5, na? Nakuntak na?
3: Try na itong balik.
2: Try natin na ulit, kasi nag-mobiling kasi si Attorney Romulo Macalintal, but binigyan tayo ng panahon talaga sa K5 News FM Philippines. Try natin muli. Ulit Kaki 5 Erwin. Standby lang po, Kaki 5 Bacolod and Kaki 5 Iloilo. 25 June.
3: Okay.
2: So magandang mga argumento itong nangyayari sa ngayon tungkol dito sa petisyon ni Atty. Macalintal doon sa Korte Suprema.
3: Yes, standby lang ha, kasi on the way sa isang speaking engagement din pala si Atty. Romulo Macalintal, but we'll try to establish our link again sa kanya. While waiting for the signal, try natin ha.
2: Okay, ulit ang
3: pag-establish sa kanyang direct connection na kay Pab Nathan.
2: Okay, Nana. Nandito na sa linya si Attorney Romulo Macalintal. Okay. Iloilo, standby sa katanungan kay Attorney Macalintal. Sir, go ahead.
4: Sige. Attorney Macalintal, good morning. Christian Agurin from K5 News FM, Iloilo. How confident are you, Attorney, that this petition that you filed to the Supreme Court will have a result that's favorable to you, Attorney Macalintal, sir?
5: Alam mo, ako lagi ako naniniwala sa po may kapal eh. Lagi yung panayakin, panalangin. At nung ipinail ko ito, ay sinabi ko na I file this and I leave it all to our God Almighty.
4: Mm-hmm.
5: Kaya kung ikay naniniwala sa Poong May Kapal, kailangan 100% ang paniniwala mo na mananalo ang iyong petisyon.
4: Mm-hmm.
5: Kaya ako, 100% ang aking paniniwala na mananalo ang petisyon na ito.
4: Oo nga naman, no? with the results of your past petitions, attorney, are you ano yung sa tingin mo yung pinaka malaking dahilan kung bakit i-grant ng Supreme Court itong petition na final mo this time?
5: Kasi yung postponement ng halalan, ano, sinasabi na talaga ng ating saligang batas at ng ating Korte Suprema, dapat merong valid reason, compelling reason why the election should be postponed. Dito, wala kang makitang valid reason.
4: Okay.
5: Even during the deliberation sa Senate, tinanong si Senator Escudero, ano bang basis ninyo? Nag-aral ba kayo kung bakit yung 4-year term gagawing 5 years?
4: Mm-hmm.
5: At ito na bang huling-huling postponement? Sabi ni Senator Escudero, no, wala kaming pag-aaral dyan. Basta't may karapatan tayo mag-postpone ng halalan, magpago ng office. Eh, hindi ko pinangako na ito na ang huling postponement. Iyan pa lang eh, isa ng malaking dahilan. Ano? Sapagkat para bang ang postponement eh, forever na. Eh, akala ko ang forever ay sa pag-ibig lamang. Eh, bakit sa barangay postponement?
0: Sana all!
5: Forever din ba? Iisip natin ang forever sa pag-ibig. Ano, pagkatapos tinanong sila, doon sa House, ano bang dahilan magpo-postpone? Ay kasi gawa ng oil crisis at saka war in Middle East.
4: Mm-hmm.
5: Eh, hindi dahilan yan kasi nagkaroon nga tayo ng farm election. Pagkatapos, sasabihin mo may problema sa Middle East, eh di dapat hindi sana natuloy
4: yung
5: farm election natin because of the problem in the Middle East.
4: Okay.
5: Nung lumabas yung batas, tinanong ang Malacañang, Miss USEC Secretary Claire, ano po ba ang dahilan at pinirmahan ng Pangulo ang batas na ito? Ang sabi ni USEC Castro, kasi nakita ng mga mambabatas at nakita ng Pangulo na ang barangay officials kailangan sa pagsugpo ng krimen at sa tama at tamang pamamaraan ng pagtatapo ng basura. Yung mga nakikinig tulad na sinabi ko, yan ba ay dahilan para ma-postpone ang halalan at ang ating karapatan ay matanggal sa atin? Ang tagal ng problema ng basura, ang tagal ng problema ng krimen. Eh pag yan ilan ang pag-postpone, eh baka lahat ng election, postpone na lamang tayo ng postpone.
1: Okay.
5: Yan ang dahilan kung bakit malakas ang aking loob at ako'y naniniwala na sa tulong ng Poong May Kapal, mananalo tayo sa kasong ito.
4: Alright. Maraming salamat, attorney. Baka yung mga K5 natin sa Bacolod, K5 Eljan, K5 Eric, at sa Cagayan de Oro, may mga katanungan din.
3: Right.
2: Sige. Salamat po. Salamat po, K5
5: salamat.
2: Iloilo.
3: Oh. Okay.
2: Siguro kasi may appointment pa, may lakad pa si Atty.
5: So, pero pa akong tiki-engage.
2: Yes. Okay. Salamat, attorney.
3: Salamat,
2: attorney.
3: Salamat.
2: Mensahe na lang, attorney. Baka may mensahe siya.
3: Sige, sir.
5: Ang aking mensahe, samahan sa Diyokos na panalangin na ito ay mapagtagumpayan natin.
3: Mm-hmm.
5: Kasi ang lapang ito, hindi naman sa akin ito eh.
3: Mm-hmm.
5: Ito ay para sa ating lahat. Ito mm-hmm. ay karapatan natin. Ito ay karapatan natin na sinisikil ang batas na ito. At ako'y naniniwala na dahil sa ating karapatan ay na ating ipinaglalaban dito, nasa likod natin ang buong Maypal. At manalangin tayo kasi anytime this week or anytime next week ay aliligwas patol ng ating mahukuman. Na sana nga panalangin natin, maipanalo natin ang katarungan, maipanalo natin ang karapatan natin sa pagboto ng ating mga leaders. Again, maraming salamat sa inyo, sa inyong tulong at sa inyong pagpalaganap ng katarungan.
3: Salamat ng marami, sir. From K5 News FM Philippines, daghang salamat. Thank you very much for your time.
5: Yes. Thank you.
2: K5 Bacolod, K5 Iloilo, maraming salamat din sa oras ninyo. Pakikisama namin ni K5 June Duterte dito sa Cagayan.
1: Oh, sana mag palagi tayong magkaganito para malalaman ng ating kababayan.
0: Pero ano 'yun eh? You know, Cagayan, Iloilo.
1: At saka Iloilo, nakikinig si
0: sinabi
1: Christian.
0: Sinabi ni Tagalog pa ba tayo? Sinabi ni Atty.
1: Baka pag hindi ka mag-Tagalog, di ka ba intindihan doon ni John? Okay. Di K5 June.
0: Hindi. Giingon ni Atty. Makalintal ba na within the week or next week, Iloilo.
1: That's the timeline.
0: The timeline na baka. So, yung mga barangay officials ngayon, yung mga incumbent, parang halfway na yung ang upuan na kalahati. Yung mga challenger naman, yung kaliwa ngumingiti, yung kaliwa parang nakasimangot kasi kailangan talaga magngiti-ngiti.
1: Hindi, magkakaroon niya ng ano, ang tawag natin doon ay magkakaroon siya ng decision crisis.
0: So ito
1: magpapakapi pa kaya ako o hindi? Kasi pag hindi ako magpapakapi, what if matuloy ang eleksyon?
0: Ito ngayon, kasi ang nervyos, grabe. Ito ngayon sa mga barangay officials, SK officials, bumili na kayo ng DTX 500 para makontrol yung mga BP nyo, ano nyo, DTX 500, ha? That will make you strong within the week or next week while we are waiting for the decision of the Supreme Court. Mm. Yun lang, klaro tayo dyan.
1: Antayan natin. So, K5 Nathan at saka K5 June, maraming salamat sa pagkakataon makasama po kayo. Ganon din kay K5 Christian sa Iloilo.
4: Maraming salamat.
1: I know you have some K-5 important local issues din. Maraming salamat po sa pagkakataon. Ha? Mabuhay
4: po
1: kayo
4: dyan. Thank you so much.
6: Foro de los Pueblos. Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos. On the spot.
4: Nabatihan mga ka-K5 exclusive ng interview sa K5 News FM Philippines kay Attorney Romulo Makalintal na isa ka sikat nga election lawyer angot sa update sa yagin file nga petisyon sa Supreme Court nga nag-ayo nga dayunon gid ang na-postpone nga barangay and SK elections na scheduled sa November 2, 2026. Hindi na ni pagpalabuton sa 2028. Kung silingon, kung magpabor siya ang desisyon sa Korte Suprema, mga ka-K5, ha, posible madayon ang eleksyon but not this year, posible sa masunod nga tuig.
6: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
4: Gapokwat-pokwat na nibuli sa mga punong barangay, ha, sa mga barangay kagawad, pati sa mga SK officials. No, kay posible magwa ang resulta this week or next week, mga ka-K5 suno kay Attorney Romulo Mulong Makalintal.
6: Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
4: Ating mga kuansin, mga opisyal sa banwa, kabanwahanan, kag mga sudad, laban-laban nagpangalot naman eh, maliging kaso, madayon eleksyon, magastuhan naman. Mapagwa naman tapundo nga tani, nakasave na ta subong tuwing.
6: Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
4: Akin tipa kayo, ano man sila sa inog paprint sang tarpaulin, inog paprinta sang sticker, ipaprinta sang t-shirt, kagi kwan eh, ipang tipon-tipon sa mga supporters na.
6: Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
4: Probantayan tayo mga ka-K5, kay una na din nabatian sa K5 News FM Philippines ang update about the barangay and SK elections sa 2026 na na-postpone.
6: Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
4: Las 8:38 sa aton nga pag-pangalagad.
6: Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
4: Maayong aga kay Ma'am Bings PSJ, muman kay Ma'am Winifrida Sarmiento, Ma'am Annalie Bahadi. Thank you, Ged. Si Ma'am Jovelyn Cornelia, good morning. Si Ma'am Beth Idar Lilia, kagay Sir Arturo Lilia, sa Kalinog, maayong aga gida sa inyo. Maman kay Chris, Ma'am Chris Buiko Almohena, sang Zone 5 Takas Haro, kay mga senior citizens dira, sang Zone 5 Takas Haro, nag-monitor, salamat. Good. Ma'am Geraldine Totesora, dira sa Hibauan, Pavia, thank you so much. Maman kay Sir Melvin Garalda, dira sa Gagimbal, Iloilo, salamat gid ha, Sir Melvin. Sir Fred Pasgaladio Campo, salamat gid sa inyong pag-suporta.
7: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
4: Na utod kinang aton nga pagtalakay tanay kay tinag kinalanta mag tandem broadcast with K5 News FM CDO Cagayan de Oro kag K5 News FM Bacolod.
7: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
4: Alas 8:39 sa aton nga pagpangalagad. Establishar tanay kuno ng facts no sang sining kaso sa pagbunggo sining optometrist sa Baraligyaan kag sa tricycle dira sa Baldosa tubtob sa pagpanglothang sa iya dira sa kaingin lapas mga kakipay.
7: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
4: Ano bala ang facts nga nabalaan naton so far? No? Ang natabo, nakabunggo siya sang kiosk, no? Sang tapangko, sang Balaligyaan, dira sa Baldosa. Dibla, na bungguan niya ni una. Imbis nga magwa, mangayo pasaylo, magnegosyar or magsurrender, no? Dumalagan, pagiliwat kag nakabunggo sa tricycle.
7: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
4: Nagtiner pa siya sang malapit kuno 30 minutos sa area dito na nagtawag sang pulis ang aton nga mga concerned citizens no kay tinagrenong kadol na naggrenual na nagtawag pulis imbes nga mag surrender magwa sa salakyan niya nagpabukot sa sulod sang iyang Honda Accord nga salakyan ining si alias Paulo no kag panglock pag-abot sang pulis mga ka-K5 why slack balo kon sinong sa sulod nibla why nila makilalaan pa ining driver they had no way of knowing kon sino ang nagadala sang manibela sang salakyan nga nakabunggo sa kiosk kag sa motor. O, ginpalapitan sang tatlo ka pulis kay siyempre naka ang balita naka hit and run ay, no kita na nilang damage sa salakyan gintindakan sang pulis no ang driver side nga pirtahan ang passenger side gintry nga buksan pero imbes nga magbukas no nagpalagyo ang Honda Accord nga itom mga ka-K5 pero kung base sa video I don't know kung namo man sa real life but sa video daw hindi man dasig pagarangkaya no daw 30 man lang nilaga niya daw 40 man lang nilaga niya. Now kung ikaw ang pulis kag na-train ikaw no klaro sa imo ang imo training nga mga bawal himuon ha during an incident like this hindi ka pwede ka hunos sang imong service firearm hindi ka pwede ka palupok hindi ka pwede ka exert sang violence na luwas lang kon under threat ang imo kabuhi. Diblado amo ning training sa aton kapulisan, amo ning gina-expect naton nga training sa aton nga mga kapulisan, mga ka-K5. Dibla exercise maximum tolerance, luwas lang kon no nabutang sa ital-ital ang imo nga kabuhi. Now, ang pulis bala sarang makapalupok sa isa ka salakyan nga nagpalagyo even without knowing kon sino ang sasulod. May armas ang tao sa sulod. No, armed and dangerous ang tao sa sulod. And given sang limitado nga ihibalo nila sa sitwasyon mga ka-K5, paano dapat mag-akto ang aton kapulisan?
7: Foro de los Pueblos.
6: Foro sa de los awat Pueblos. Katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
4: Suno sa revised Philippine National Police operational procedures. Amo gining ginatamdan Biblia ni sang mga pulis naton kung paano mag-responder sa mga insidente kaangay sini. Hindi pwede. Ginadumilian istrikto nga gina-discourage ang aton kapulisan nga magpalupok sa moving vehicle. Para na ha sa PNP revised police operational procedures. At sakto man, consistent man sa hambal ni Police Colonel Wilbert Parilla sa Iloilo City Police Office. firing at a moving vehicle is strictly prohibited. But, may dako nga buli, ang abuli nga but, no? Mga ka-K5. Except under highly specific conditions, where the vehicle itself is being used as an imminent deadly weapon. Klaro, obvious, nga himuon mo siya bilang deadly weapon. No? But silingon, kung ang salakyan nga imo ginadrive, gapamunggo sa tanan-tanan nga tao, nga aras palibot, no? Nagakos sa sang danger or threat sa human life sa palibot, posibleng ikaw nga magpalupok mga ka-K5. O galing, kay tiway kabalo nga ton pulis kung armado ining tao sa sulod, no? O kung hindi gani, hindi man very clear at that time kung tuyo niya ginman i-run over or pangbungguan ang mga pulis ka nag-responder, daw unfair man kung magpamatbat na kita kung sakto or sala ang ginimo sang aton nga kapulisan. Pero sa idalom sang rule number 8.2 o kung rule 9 man depende sa manual revision na di sang PNP operations manual, no? A moving vehicle, pati nang iyang mga sakay sa sulod, driver man o kung pasahero, hindi pwede tirohon.
8: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
4: Hindi pwede tirohon unless ang occupants, ang nagasakay o kung ang nagadrive, no, nagapakita sang motibo nga pagpatay or pagtugas ang halit sa mga tao sa gwa.
8: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
4: Or ang paggamit sang pusil waay nagabutang sa alang-alang sang mga tao sa palibot o kon sang publiko mga ka-K5. Or hindi gani ang advantage or ang benefits sang paggamit sang pusil o kon lethal force na mas mabugat sang sa hindi ka maggamit mga ka-K5. So tulotimbangon mo, no? Kulok-kiluhon mo, no? Binag-binagon mo kun bala ano ang mas bintaha diri kun tiruhon kun eh mauntat jayhan kun hindi kun ipagtiruhon makapalagyo siya basi manghalit pag ini sa ibans punta ako ay takbalo sa state of mind sining tawo wa takbalo sa kapasidad sining tawo nga manghalit.
8: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
10: Sabawat katanungan may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
4: Amo na importante mga ka-K5 nga ma-establishar naton ang pila ka mga bagay. Was there intent, na, to harm? May tuyo bala nga manghalit sa iban nga tao sa palibot? Although na-establishar ta na nga nanghalit na siya sa tapangko to, sa kiosk dito, kag sa tricycle dito naka-park, ginpang bungguan niya nakagnalagyo, no? Ma-establishar bala naton nga may plano siya nga manghalit, liwat, mamunggo sang hungod sa mga tao sa palibot? Amo na. Ikaduha, ma-establishar ba lang kapasidad sang tao sini nga manghalit? Paano mo nang balaan karong katiyara sa sulod? Hindi mo gani makita to kung sino to sulod. Hindi mo gani balaan kung pila kabilog ang tao to sa sulod. Basi limak bilog tao to. O basi puro to mga armado, mga kakipay.
8: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
4: Now, luyag tapagid mabalaan kung bala at that exact moment ma-discern, no, sang responding police officers kung bala ang driver nagbag-o ng paminsaron niya from malagyo lang to mang halit or mamatay pagid sang iban.
8: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
4: So amo na ang problema mga ka-K5 sa Bongkay, kabudlay-budlay sini i-evaluate kag hindi mo ni siya ma-evaluate, no, hindi mo ni siya ma balaan kung ano kung paano ka mag-react kung wala ka dito sa sitwasyon. No, i-re-enact mo lang, no, hindi mo ma-capture ang essence ng moment. No, hindi mo ni ma-re-enact ang kulba sa mga tao sa palibot dito. No, hindi mo ni ma-re-enact ang worry sa mga responding police officers kung sino nga to sulod. Kaya normal nga tao, makabunggo, nga may kakulba sa otoridad, kag sa laye, mapundo, masurrender, kag atubangon ang iyang nga ginimo. Pero kung hindi kaya normal, kung maisog kaya, or kung hubog ka, or kung bangag ka man, no, pwede mo na himuon ang ginubrasang nag-drive sang Honda Accord.
8: Foro de los Pueblos.
10: Sa bawat katanungan, May kasagutan. Foro de los Pueblo on the spot.
4: So, sa ilo kita sa anong mga posible matabo. Sana di, kahit tinaganto na di gani ang mataas ng official sa Napolcom, ang commissioner gin mismo, para nga mag-oversee sang investigasyon. Now, may ginatawag kita nga availability of alternatives. Sa idalom sang layid responsod, na ginalauman or gina-expect ang mga opisyal nga maggamit sang necessary and reasonable force. Ang kinahanglan lang kag reasonable lang, rasonable lang, insakto lang nga puwersa mga ka-K5. Kung pwede pa lang kung malikawan sang isa ka police officer ang isa kasalakyan nga tuyo magpalagyo para hindi siya mabungguan, no? Maglikaw ka lang bala sa alagyan sang police, that is a reasonable tani nga mode of action, no? Imbis nga turuhon mo likaw ka lang, no? Amo na tani ang reasonable mga ka K5. Pero ti that is if balaan mo kung sino to sa sulod, balaan mo nga harmless to nga tawo or hubog lang to siya kagwa ay plano mamatay.
9: Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
4: Now, ang accountability naman, no, ang bisansin o nga pulis nga nagpalupok sang armas luthang, makuan ginaya, masubmit, mapasagid sang after encounter report. Ginapapasa ni sila sang after encounter report mga ka-K5. Kay kung mapamatudan nga ang suspect, no, naluthangan samtang nagapalagyo kag wala man sang direkta nga halit or pagpamahog sa kabuhi sang iban sa gwa sang salakyan, ilaban-laban mga tubang ni administrative charge ang aton nga police, no, laban-laban grave misconduct o kon criminal charges nga frustrated homicide and physical injuries mga kakipay.
9: Foro de los Pueblos.
10: Sa katanungan may kasagutan. Foro de los Pueblos.
4: So, ano blang implication sin eh? Now, implication sin eh is that ang aton kapulisan subong, no, dumatahap-tahap na ni siguro mag hunos posil nila sa mga instances kaangay sin eh. Kibase kung mapurnada ang ilang karera, no, mapahalin sila sa serbisyo, mapreso sila kung sa pasakaan kaso kriminal, kung hinali nga mapamatud-an nga nag-exert sila sang excessive force mga ka-K5.
9: Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
4: Ano naman niya implication sa publiko sini? No, kung ikaw naman niya nakahimo ka lang sang gamay nga sala kag nag-lapse lang ang imo judgment, nagsala lang judgment mo kag imbes nga mag-surrender, nalagyo ka kikulbaan ka makastiguhan sa mga pumuluyo, no, kululbaan man kay basi kung mag-responder police na kulbaan ka basi tiruhon ka bla.
9: Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
4: Amo ni mga ripples of consequences mga ka-K5. Amo ni mga resulta ya sa sining single incident dira sa Baldosa Lapas, no? May epekto ini sa aton kapulisan how they react, no? How they respond to mga kauturan naton nga nagapangayo buli. No, at the same time, no, may epekto man sa mga drivers, no, sa general public eh. Kang police tagli, no, capable mang luthang kun, no, bisan pa way nila na determinar kun manghalit or mang tiro or mangin violente ang tao sa sulod sa lakyan.
9: Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
10: Sa bawat katanungan may kasagutan. Foro de los
4: Kabudlay kwan ng baki-bakion bla, no, kabudlay i-balance, no, ining isyo mga ka-K5. Pero ti kung police ikaw, no, part sang imo trabaho is, no, aning risgo na eh. No, ang konsekwensya dira ti mapilasan ka, no, may mamasugata ikaw nga mga tao kaangay sini, no, nga matuyo bunggo sa imo, ma-resist sang arrest, mabais, mangin unruly, no, kag iban pa da nga pwede himuon. And you have to be up to your task, no, to do this. Dapat handa ikaw sa mga worst case scenario.
9: Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
4: Ang katungdanan na bisang police to serve and protect. Iblamo ginaya, above anything else to serve and protect. No, ikaduhan na lang daya siguro ang imo nga kaugalingon nga kwan nga safety mga ka K5. Okay, dala na sa sinumpaan mo nga kwan mo. Ah, nga oath no didto sang nanumpa ikaw bilang police officer.
8: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
4: Ako nya kun may posibilidad nga mabalaan mo nga manglutang sagali or mamatay sang iban. No, basi kon justified ang paghunos sang posil kag pagtiro.
8: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
4: Ang bagay sang iban na pwede mo man maluthang lang ang ruida sang salakyan, ang gas tank, ang iban pagid nga pwede maluthang para mapapundo siya and not target the driver para masamaran siya.
8: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
4: Pero make no mistake, ha, mga ka-K5. Wala na itong ginaabsuelto sa consequence accountability ning driver. For sure, nakasala siya. No? Reckless driving resulting to damage to property. Base kung dito tayang patugan ni Maigo ang nagabantay to sang balagyaan utan to. Ito was karinderi. Ano nito? Ito sari-sari store man eh. Base kung nakajutayan lang to siya mapatay man sa ginubras ning kaharas-haras recklessness kag ginubras ning optometrist. No, ang LTO ayhan ma-issue sang show cause order sini sa iya, i-revoke ayhan, i-suspend ang iyang lisensya, no? Amo nang gusto tabagid mabalaan kay why taman siya gina dulaan sang sa labton mga ka-K5.
8: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
4: Ogali kay dapat may ara nga commensurate nga penalidad or nga action sa kada action man. No, hindi pwede nga nakasalapay ka lang sang bagay, no, patyon ka. No, hindi pwede nga nang shoplift ka sang spam, no, iprisuhon ka lifetime.
8: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
4: Dibla, may commensurate, may nagakadapat, may nagakaangay nga penalidad, punishment, or action sa isa ka-specific nga akto mga ka-K5 at sa sining nga natabo, no? For sure, may nagsubra or may nagkulang man sa side sang police kag sa side sang driver. Ang challenge mong ara sa aton nga kapulisan, ara sa aton nga National Police Commission, mga ka-K5.
8: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
10: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
4: Huwag na kita oras sa itong pagpangalagad sa Lunes ng edisyon sang Foro de los Pueblos. Good morning kay kay Sir Vicente Estrada. Bao para sa akon, sakto na ang ginimo sang pulis. Kita mo, bingo. Panggani, lagyo na sa mga halit, gid sa tuyo. Yeah, pero dapat may instigation sa gihapon. Oh, sige, amo na yung opinion ni Sir Vicente Estrada. Gusto ko niya nga nagapabutsyag ka mo sa inyong mga sentimiento, no, inyong mga opinion, reaction ninyo sa aton nga pagtalakay sa pila ka mga issue, mga ka-K5.
8: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
4: Kay Idol Bip Bip Boyko, dra sang MDRRMO sa Anilaw, mayong aga lang da. Mayo lang na pagpalupangapi sang DTX Coffee Mix.
8: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
4: Antes kita magtawag, ginarimay na ito na itong mga kauturan nga mag-tumarged no, sang Power Trion D3 Bio with extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Dugangan sang DTX 500, the superior antioxidant kag sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ini sila tanan mabakal sa nagkalain-lain nga mga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramel Uy. Sa Sara, may ara kita dira sa RJM Building sa Barangay Apolohista, malapit sa Sara Terminal. Dari naman niya sa Miagaw, ara kita sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw, Iloilo. Sa Pasig City, mga ka-K5, ara kita sa Pasig City. Kita nyo lang sa syudad, kay makita nyo na, hindi nyo na ma-miss. Sa Kalinog naman, ara kita sa Costmart Building sa Osmeña Street, Poblacion Centro, Kalinog, sa tubang sang gasolinahan nga Sea Oil. Kag syempre, diri sa syudad sa Iloilo, ara kita sa 420 Ilope Street, Haro, Iloilo City, tupad sang St. Robert's International College, kag sang Robinson's Haro.
8: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
4: Sa ngalan na gid lamang sang bugos sa puwersa sang K5 News FM Philippines. sa amon nga President and Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, sa amon nga Vice President for Operations ka K5 Eljan Castaño, sa amon nga VP for Radio and Digital Operations K5 Ray Espeha Umalay, at sa amon Station Manager K5 Warren French. Ako naman si ka K5 Christian Hagurin. Para sa kampyon nga istasyon, kampyon sa balita, kampyon sa kalingawan, kag serbisyo publiko sa Iloilo, K5 News FM.
11: This news is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
12: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
13: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
14: Mga buti ka!
15: Nagapalang dulong bala ang imo panulukan.
16: Magalingin bala ang imo nga uhaw.
15: Masami nagkapangihi.
16: Masami ginauha.
15: Kasi may diabetes ka na.
16: DTX 500 na.
15: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compound.
15: Nga nagapanubo.
16: Sang imo blood sugar.
15: DTX 500.
16: Garantisado.
15: DTX 500.
16: DTX Coffee Mix.
17: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
16: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka, magabutika.
11: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 9 in punto. That time check was brought to you by Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
12: Mighty C,
14: mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, ga, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa?
1: Kag, nagabaho ang kilikili?
3: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Kapoy.
9: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
10: E3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
10: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
11: D3 Bio.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Pagpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Good morning sa tanan-tanan nga nagatutok sining aton nga programa, Impormasyon sa ikaayong lawas. Oras subong, alas 9:05, kag-welcome kamo sa aton nga programa. Sa sining nga programa, aton pag-istoryahan, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likaban, mga lifestyle nga dapat naton i-practice naton adlaw-adlaw para kita manatiling healthy. Bawal magkasakit. Upod naton sa atong programa, Sir Kevin Bigay kag si Sir Boy Zulweta. But before anything else, gusto ko lang i-remind ang tagsa-tagsa, dapat mag-take mo permi adlaw-adlaw sining aton Klinika DTX 500. Kag upod naton sa atong programa, si Brad Paul, Sir GP. Kag padayon pa, ano, dapat kita mag-take sining aton Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, ining aton D3 Bio kag Klinika Spore Biotics. Ang gusto ni Dr. Miloy, dapat kita maging healthy, dapat mag-take kita permi adlaw-adlaw sining aton mga suplemento. Mga partners, mayong aga sa inyo. Sir GP, mayong aga.
7: Good morning, engineer. Kaysa aton mga ating palamati, sining aga ang aton pag-aisgutan ang mga sakit sa ulo. Headaches, engineer, headaches. Uh-huh. Mga nagkalain-lain ng mga headaches na nabatsyaga naton. Ang aton pag-a-discussan, paano makabulig si DTX 500. Sining pag-alleviate, no, sa or pag hindi man sila nga prevent, at least makabuli kita manage sang aton nga mga headaches. Good morning, Sir Kevin. Good morning, Sir Boy.
8: Good morning, Sir JP. Good morning, engineer. Good morning, Sir Boy. Kag sa mga suki na ton nga tigpalamati, Isil North, Isil South, Isil OFWs, kag mga solid listeners naton nga K5 solid supporters naton nga nakatutok sa aton programa, no. Kag syempre, dapat naka DTX 500 sila, engineer, para protektado ila selula, para hubi ng itsura, kaga hubi ng selula, no. Kag syempre, ang Mighty C Alkaline Vitamin C nagapabakod sa inyong immune system para ready man magprotekta sa inyo sa anuman nga sa balatian. Kasi syempre ang D3 Bio, kung gusto ka dasig ka mag-ayo sa ubo, trangkaso, hilan at yagsipon, kag may proteksyon sa anuman nga sa mikrobyo, mag D3 Bio ka. Kag ang Klinika Spore Biotics ang ginpabakod nga probiotic food supplement para okay aton gut health, adlaw-adlaw, engineer.
9: Good morning, engineer. Good morning, Sir Kevin. Brad Paul, mayong aga man sa atong suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Mga pinalanggat ng Slow Labs and KSS supporters, good morning sa inyo. Kabay pa kampiyon ng lawas kay naka DTX 500, the super antioxidant that protects your body from a cellular level. Meaning to say, kung gusto mo makabawi punta sa mga epekto sa imo bisyo, sa imong pulaw, sa tanan nga abuso mo sa imo lawas, kanan kampiyon ang antioxidant nga ginatuman mo dapat DTX 500 ang paaman kampiyon kay may ampalaya extract nga panubo sa blood sugar palayo kasag niya tawag niya diabetes. Kung gusto mo naman i-boost ang imo immune system palayo kasag ginatawag ng mga infeksyon dala sa mga mikrobyo mag Mighty C the alkaline vitamin C ang paborito nga vitamin sang soldado sa imo lawas kampiyon man sa skin mo kay vitamin C kay pataas ang collagen and glutathione level mo. So mag Mighty C the alkaline vitamin C for optimum eye health. Kung gusto mo kampiyon ang health sang imo mga mata, mag Eye Care Gold. Ang Eye Care Gold may vitamin E, vitamin C, bilberry extract that works together in maintaining the health of your eyes. Para 20/20 vision para miyang aton mata para layo kasi pag nubo sang kalidad sang imo vision mag Eye Care Gold. And of course para sa tanan sang Eye Care Eye Drops amo ni ang kombinasyon to have optimized ginatawag niya tong eye health. Kontra mikrobyo, tangkaso, ubos, ipon, kagilanat. Problema mo bala mag-ayo, mag-D3 bio.
6: Okay, okay. No? Hindi kita magpaligoy-ligoy na. Una subong nga kwan nga programa natin, sininga simana.
9: Engineer, before kayo ipasa kay Brad Paul, no? Kung sa D3 bio, laton nyo kung paano nyo bala usaron ang D3 bio sa iban nga bagay. Hindi lang din sa imo ginatawag nga skin, kag ginatawag nga oral health.
6: Okay, sige. Brad Paul, mayong agalawat kag... proceed na kita sa topiko ni Brad Paul.
7: Engineer, ang aton pag-diskusan ang mga klase sang headache. Yara kita bi primary headache and secondary headaches. Mayroon sa primary headaches, wala sa blasang ano gid, wala sa sang underlying cause nga daw blatian gid jabla. For example, basi genetically may problema sa structure sang imo nga head or ang kalabanan abi engineer or secondary headaches inablang may causative factor sample bigin nilanat kada iya viral sabi sakit ulo mo or nakapulaw kada abi
6: now or basikon wala kay nagbayad sa kurente na isa pa gina sakit sang ulo grabe
7: ginaway ka na wala ka na ginchatan engineer
6: okay so, isa pa gina isa pa gina
7: di tanay sa common type of headaches Doriano mo Sir Kevin kag ang mga locations ini. Kuan naman engineer anom no unahon tani ang tension type headache do ari ni sa imo engineer nga agtang so tension type headache ang tension type nga headache kung kasakit ng agtang mo engineer common cause na do kuan bla ang feeling do ginahugot bla engineer ang imo nga ulo andi doga pasan kasang bugat nga corona bugat nga corona kun do amo na kay nang biro kung may headache ka try mo classify ano klase headache. Kay dra mo na ang mangkot o doktor si mo bisan magpa check up ka gina evaluate sa doktor ano klase ng headache.
8: Pero na, sa term pa lang sa JP no, tension type. Oh, silingon related siya sa muscle. Ang muscle mo becomes tender. And if nag-tender imo muscle, mayara problema sa mitochondrial metabolism mo. So kung may problema sa mitochondrial metabolism mo, ang pag-use up sa ginatawag na sugar natin or mga ATP no, may problema dira. So nagataas ang production sa ginatawag nga reactive oxygen species which later on nagapa-increase ang imo nga pain sensitivity.
7: So isa na engineer. That's why ang iya pagid ni nga problema engineer is that daw may kwan blaga busog. Throbbing pain. Gapitik-pitik, engineer. So kung amon imo na batsagan sa imo diri nga ulo, especially sa imo nga agtang dampi sa frontal. Frontal part sang imo nga head or skull mo da. Tiyo mo na usually engineer ang aton bi nga pain receptor ari di sa kwan eh, ari sa sagwa sang brain ta eh. Ari dia sa may hindi skull
6: sa forehead at front
7: ka may tissue na di natang sakit grabe bala ang aton nga facial nerve no nalipat ko na Sir Boy sa aton nga acronym mo ano kaya sa una man
6: kalaw ay
7: pila gani Boy 3C no ka nerve or 11
6: ang mga muscles na
7: cranial nerves cranial nerves. Isa na dira trigeminal basta mo na. Now, gasakit sa engineer kon ara sa tubang and then ga daw ga busog, no? Daw ga pitik-pitik. kung isagarad Jade sa imong liog, hasta sa imong shoulder, so muscle tension, chakto Sir Kevin, ang imong imon ang akwan, imong maskulo, doon ang hugot ba? Daw hindi sa relax. So kalabanan, vitamin C, vitamin deficiency man lang, no? Kung ibanda, genetics, ang tension headache. Ikaduwa is, estado ko sa duwa na, migraine. Ang migraine, isa sa mga sakit-sakit, from mild to severe, no, migraine. Ang simptomas ni usually ari sa temporal, isa lambot man sa imong kwan nga by the way aton utok ka occipital, frontal, occipital, temporal. Kilid kag kilid, temple triblo, kilid kilid. Occipital likod, frontal tubang. So kalabanan sir boy ari sa temporal. Kisa may natawag kitang sensitive sa light. Sanag kayo.
9: Photosensitivity.
8: Overstimulate.
7: Photosensitivity. Kung kisa na, sir boy, daw, batsag sila ringing sa ears. Gamuna.
8: Tinnitus.
7: Tinnitus. Now, ini ang migraine. Sir Kevin, kalabanan kita migraine. Babae yaw.
8: Well, ang babae.
9: Sakit sa ulong na.
7: Hormo.
6: Ang cause sa lalaki ba?
8: So ang lalaki kuno parte gid sang pasakit sa mga babae una dysmenorrhea.
9: Unang roll ta.
7: Tapos no, kalabanan may green babae no. So hormonal.
8: Hormonal imbalance.
7: Hormonal.
8: Sige. Kag isa pa gid sir JP no, kung mga headache ba or I mean sa hilanat, especially sa times ang hilanat. May difference mo. Mas ang lalaki kung hilanaton as in tumba gid sa JP.
7: Okay.
8: Compared naman niya sa babae no. Kung hilanaton do kaya la nila.
7: Kay kita ko pa lu hilanat pag itaguro para ti panon.
8: Pwede naton i-blame ang aton hormones no. Ang testosterone naton has this wala ability para i-counteract ang
7: mga pain
8: ng hilanat o pain during hilanat. Bali kung hilanat ang laki ang testosterone naganubo.
7: Gatsa galuya.
8: Galuya.
9: Ang wala nga
8: That's why ang laki, maski mag pila ka oras da sa gym, pila ka oras nga aquat da, or mix last ng siminto, kaya na ang pagpalanakit sang lawas, pero kung hilanato na hindi kaya.
9: Sa hilanat. Ang muna kita may mga babae, alin naton, gobra pa ya. Pero mag-gym ya, mag-exercise ya, dalika buyo. Baliktad tayo, ang muna because of the testosterone level.
8: Pero baliktad sa migraine. Oo,
7: migraine.
8: Ang migraine sir JP no. May problema sa migraine. So part man Japan ang mitochondrial dysfunction. So kung may mitochondrial dysfunction ka, syempre ang imong pain signaling is very active. So sensitive ka, sakto to ginang ang balaton nga overstimulated. Ang imong pain signals kag syempre mga nerves mo da no.
7: Kisa si General Blay, head over stimulated man eh. Hindi ang problema.
9: Jo, nagbakal gapon duha ka box.
6: Na ano?
9: DTX 500 kay syempre pro na sila ya sa sakit sa ulo.
6: Sakit sa ulo. Pro ang kusis na ya lain. Anong kusis sa
7: si ang damo ni ano manginambalta no? Again sa aton mga tiglamati, kung nagsakit ang ulo niyo.
9: Sigsubong to itakol ta.
7: Tula na ya. Duabot pa lang pag Friday, no?
8: Installment.
7: Kinabi ay mo tapi ko karon. Pag sakit sa ulo, hindi yun madlock. Tandaan ta, may isa ka form sa hindi ka kululbaan. This is probably stroke, no? Ang the kind of pain lang daw bag umo yan na kalabanan
9: ng nerve. Na yung klase
7: nga before game stroke, gasakit ang ulo,
8: may lightheadedness pa na danan.
7: Daw so lain naman na ya. So hindi tanan nga hindi magpa-nervyos, hindi tanan nga headache stroke related.
6: Basi defense mechanism na sa lawas mo.
7: Ang iban blue migraine naman. Kung migraine way kasi dapat i-cadlock. Kalabalan sa migraine niya ipahuway mo lang ni gaan lang pin reliever, palantaw mo ko sa team factor ma
9: patay lang suga kuha ng migraine kay photosensitivity. Iban ginahinay lang ang
7: music ano?
9: Kay ga trigger man sa there are a lot of things that could trigger your migraine no
7: kan, so ang amo na isa din sa problema sa HR ang migraine kay dysmenorrhea no sa limang live forms bla so ari na lang for the meantime pabakudon tang aton nga defense sakto si Sir Kevin kay na most of the migraine halin ini or mga head tension headache halin ini sa over excitement sa imo mitochondria which causes a lot of free radicals ting ato ni moon sinigi napakapankapan tay na paano magpataas sa imo antioxidant wa kita nagasiling at detix 500 pwede kita nga magsiling utan prutas para moon tay na ugaling mas mahal ang iguan ni engineer kag hindi pa siya siling sa utan nga daan once kag in process mo na siya may iban-ibanan pay antioxidant kun mag mag kun

0: ma-explain ni Sir JP ang mga clogged nga sphenoid, gig ethmoid, mga sinuses.
1: Bumarte!
2: Ito nga, assignment
1: si Sir JP. Sa aton nga mga mangunguma, hindi sila kinsindi, dito lang
0: kasi sa ulo lang. Ang pasimplihon na ni Sir JP, no?
1: Ano ganing iya topic? Sumuto? Ano to?
0: What I mean is, there's a lot of cause of headache. Ang imo sinuses, abi mo, di sa guya mo, diom. Pag nag-clog, nag-saka na ang ICP mo.
1: Manog-thesis pa lang ko sa panel. Kamu, reading panel, ganyan isubong yaw.
0: So that mo makita, no, ang DTX500 is really good when it comes to headache. Not only because of its antioxidant value, because of its ability to lower inflammation.
3: Nah, amo nang kapit. Gina-adjust lang ni Sir Boya, itiap level.
1: Sige, so hindi pa kalimutan na mag DTX 500 kag mag Mighty C for your good health.
2: Ano to ang sa ikatatlo nga bahin sa iyang programa, amo tong assignment Sir JP nga atag mo.
0: Hindi assignment, malukuhad na tackle yan na naging gin-chop-chop lang na subong.
3: May ano pa tagan eh, may headache caused by dehydration.
1: Oo, wag da mo. Mati malibos.
0: Ha? Ang laing ang anong lang
1: daw mo blasi mo ang damo man uses
0: ang laing gid nga headache ang ngambal ni Sir JP gina ang memo headache amo nang sakit sa tanan. Galampot na ang headache gimo na pocket ache. Eh, of course no, kanto na to sa talk ni Doc Solihanta kung ano bala mabulig sa D3 Bio when it comes to oral and skin health.
2: Uy. Well, grabe. Physically na.
0: Ang D3 Bio, yan is known nga ginatumar niya. Basta yung feeling mo, ginatangkaso, ginaubo, ginasipon ka, dahil yun mapangita, D3 Bio, kinanad ka na yan, nga epektibo na yung suplemento when it comes sa iya antimicrobial properties. This is a food supplement. This is not a drug, but it could, D3 Bio contains what you called medium chain fatty acids that really has a lot of evidences regarding research and science kung ano ni siya ka-epektibo in targeting those microbes, those viruses, bacteria, and parasites, and fungi that causes diseases. But kabalo bala ka mo nga ang D3 Bio nga ini, once nga kwaan mo ni siya ginatawag, pus-on mo ni siya, kakadasang matindlo nga dagom, kagpagwaon mo ni ang yaunod, pwede mo ni ma-apply sa imo panit, kag pwede mo ni mamumog para layo kasi ginatawag nga oral and skin diseases. So, amo na mong itakol ka. Ano bala ang proseso sina? Pagkwa mo sa D3 Bio, unahon tang oral, no? Ang panuosa doon ang D3 Bio para sa baba mo. Kwa ka tatlo o apat, pero sufficiente man ang fluid makalibot sa imo baba.
2: No oil pulling.
0: Pwede mo oil pulling, kagton mo na sa, pagkagat mo na sa iya, ati magwa ng unod. Ang pagwa sa unod na, palibuton mo na sa baba mo. What happens? What happens chemically in your mouth? Your mouth, not only abi naton, ang aton digestive enzymes, ara lang sa aton chan. Ang aton baba, kompleto man.
2: Kompleto, magdamo man na daw mga bakterya.
0: May amylase, may lipase, may ara man sa ginatawag nga protease, no? Sa aton baba pa lang. Meaning to say, digestion starts already sa laway mo pa lang sa imo baba. And what does it do to your D3 Bio? Ha? Once your D3 Bio touches this digestive enzymes, no, especially lipase, ang lipase nga ini, kwaon nga ni ang lauric acid nga lin sa D3 Bio, imuon niya na nigli, automatically monolaurin. I was shocked kung sang nabasahan ko na, kung kampiyon gili, sa baba pa lang gili, ha? May ara na ginatawag nga chemical change ang ginatawag nga D3 Bio. It is already converted to that supernatural antimicrobial agent which is monolaurin.
2: Gasugod ng gira.
0: Gasugod ng gira. So, anong gili ka katabo sina? It will fight off a lot of things in maintaining your oral health. Number one, it will fight up, it will fight off among nga tawag ng mga microbes, ini mga bacteria that causes your cavities. Oh, so layo ka na.
3: So, explain to Sir Boy, ang cavities, no, sa mga suki na itong balamati. Sir Kevin, tig-aman ang unto nga aga kadunot, no? So, anong kakatabo?
2: Ang
3: so,
2: inamil, kung, ang hard portion sa
3: so,
2: mga
3: unto. So, kung ang imo nga diet permi is
2: acid?
3: Ano na, matam is permi.
2: Uh-huh.
3: So, ang sugar, paborito ginasang bakterya. So, ang gakatabo, engineer, ay nang sugar, gatapik na sa imo nga unto, sa imo nga teeth. Mm-hmm. So, ini nga sugar, no? Kaunon inasang bakterya. And what happens, hindi iya

0: ang hindi ay muuntong ginakaon sa bakterya. Mm-hmm. Kundi ang sugar nga ara gatapik sa imo nga unto. So nga aga kadunot ang unto engineer no nga aga tooth decay kita. Kay gali ang higko sa bakterya no nga nagkaon sang sugar amo na siya ang nagapanipis ang enamel sa imo nga unto. Which later on no ang enamel amo ni siyang protective layer sang imo nga unto to protect you from acid.
1: Okay.
0: No, kag syempre ining byproducts ang bacteria upon eating the sugar sa aton nga baba is also acidic. That's why nagakadunot ang aton unto. So, ang reason is nga nagakadunot ang aton unto is because sa higko sang bacteria after eating the sugar nga ara sa aton nga baba. So diri nagasulod ang importansya engineer sang D3 bio, hambal ganin ni Sir Boy, may monolaurin. Kag ining monolaurin is our antimicrobial agent, no? So super antimicrobial agent. Kayang-kaya niya dulaon or tapnaon ang mga kagaw nga pwede mag-cause sang tooth decay or kag cavities sa aton nga unto.
2: Da mo makita, no? Ng D3 bio is really good when it comes in protecting your health even nga gin oil pulling mo lang siya. Ano nga cause ang ginatawag mga dental caries nga ini nga gapagabok si mo unto amo ni ginatawag mga streptococcus mutants, no? Mga kind of bacteria and fungi nga gakos ang pagdunot sang imo unto kung pigaw imo oral health lalo na kung wala kang gapanipilyo perme. Pubis kang gapanipilyo ka perme, kung pigaw ang gitawag nga gwardiya sa baba mo
0: para
2: sa mga ano imagine like maka-develop ka sa ginatawag nga mga oral ginatawag nga oral toxic ini tooth decay kag mga plaque nga ina no, na nagaguba sa imo unto ano pagid ini mismo amo man gapon nga monolaurin nga ara sa baba mo nga halin sa D3 bio ginaprotektahan ka man sa ginatawag nga bad breath. Uy, like para fresh perme ang imo baba biskan whole day ka. Ang muna ang ginaubras ang ginatawag nga D3 bio. Once ginahimo mo, gina oil pulling mo, ano gina oil pulling, man ginadug gina mo, mug mo bala engineer.
1: Mga pila ka bisis na bisa isa ka isa ka bulan.
2: Isa lang. Okay na.
1: Isa ka bulan.
2: Isa ka bulan, pwede mo na mo brakat ang imo ng oil pulling. Siguro 4 times a month okay na.
1: Okay.
2: Once
1: kada,
2: a week ah.
1: Once a week.
2: Okay, chindihon taman nga gatipid man ang aton mga suki kay siyempre mga apat lang ka D3 bio sa ron mo. So, four times a month mag oil pulling kamo. Ang nami pag niya, unlike sa ginatawag nga alcohol based nga mouthwash, hindi ni siya ginatawag nga kumbaga ya why ni siya gapa dry out sang imo baba. Ini ang oil pulling nga ginausab mo, ginagaan niya niya na maintain yung natural microbiome sang imo baba. Ano mga probiotics wala sa baba mo hindi yung kakalapatay. Kung ga mouthwash kaya, dala na da yung mga probiotics sa kukuluwa na da, mapalalatay na da. Kung D3 bio ang usal mo as a gargle or para pangmumog, hindi niya mapatay ang mga good bacteria. Kag ma-maintain ang ginatawag naton nga balance of your oral environment.
1: At no? Na, Sir Boy, nga ang baba. Ang baba na medyo damo-damo mada bad bacteria sa
2: buhok. Damo, engineer, no? May ara ganing pag-studies nga kung hindi ka kuno, kung di mo kuno, pag di ka kuno mag-toothbrush, kag hindi mo kuno pagtinloan ang imodila kuno, damo-damo, gindi ako no ya. That's why you need to have excellent oral care to maintain your teeth. Ha? Kay kung nadula ang teeth, hindi na iya. Ano ka na, false teeth ka na dayon, no? May nagatugbo, no? And of course, kadto na ta sa aton gintawag nga skin benefit. Kitapos na ta sa oral benefits ang gintawag nga D3 bio. Ang D3 bio contains a very powerful skin specialist nga antioxidant. Anong tawag sina? Ang muna nga tawag nga ferolic acid. Ini nga ferolic acid nga makita mo sa D3 bio, makitaan mo ni sa mga mahalon nga mga skincare products. Ha? Ini nga ferolic acid ni has the ability to repair your skin unlike other antioxidant. Ha, amo ni yang specialista yang ferolic acid niya. In fact, ang ferolic acid nga makita mo sa D3 bio amo ni ginaputang sa mga ngatawag nga ginadugang sa mga sunblock, ha, to repair your skin from excessive UV exposure. Ang ini nga ferolic acid nga adak mo sa D3 bio has the ability to make your skin looks younger. No, amo ning kampyon pay layo kas nga tubag. Ang nami pagid ni ang antimicrobial properties ng D3 Bio, layo ka sa mga skin diseases. Amo gina importante gastanan. Layo ka sa mga an-an, bunis, psoriasis, no? Ko, so paano usaron ang D3 Bio para sa imo skin? Kwa ka isa ka D3 Bio, iputang mo sa imo skin. Is it ang ininga tawag nga virgin cold press extra virgin coconut oil is always guaranteed as safe for your skin.
1: But mga skin diseases, sir boy, pwede gano'n sa?
2: Pwede, but also always check for skin allergies. Putang mo diyan na yung skin test ka. Putang ka sa imo babaw, sa imo inumol, putang ka dadyutay nga dito bayo, kita mo wala allergy, right, allergy, amo na pag, ano mo, amo na pagputang mo sa dito bayo sa imo mga braso, no? Kag sa ano, gapantay, out ni siya. Iban gano'n, may mga pimples, engineer. Pinaputangan lang sa na. Ga-dry out could because of the superb antimicrobial properties of D3 Bio. Ang nami pagid na ga-moisturize sa skin mo. Ang gitawag nga D3 Bio, once used gitawag nila nga through your skin, no? Amo ning kampyon kasi D3 Bio kay isa gini siya tutuod ka pamasya sa isa ka kapsula. Pwede mo matumar, pwede mo may imo mouthwash, pwede mo man maputang sa skin mo to prevent skin diseases. So kung gusto ka mag-ayo kontra trangkaso, obosip on kagayanan, kung gusto mo lang yan nami ang imo nami imo oral health or imo skin health, hindi maglipat, ha? Mag D3 Bio.
1: Okay, no? Kanami isang lecture, sir boy. Teo, ma-enhance mo ganyan imo beauty, tag ang imo health, eh, labi na gid sa imo nga oral, na? So hindi kita magpadugay pa. Kinanglan taman Sir Kevin, maligo adlaw-adlaw. Kako maligo kita, dapat magamit kita sing isa kabon, like for example, enang klinika
0: DTX
1: Beauty
0: Shop.
1: DTX Beauty Shop.
0: So, engineer, himo sa mga premium, no? Nga natural ingredients, no? Nga para maprotektahan ng aton planet against skin diseases, no? Mapafungi man na bacteria or even viruses nga pwede magtugas ng skin disease aton, kayang-kaya natapnaon sa DTX Beauty Soap, no? Mga pimple mo da. Kag syempre, nagamat-amat paputi ang imo nga panit bangod sa ang papain nga halin sa papaya fruit extract nga ara sa DTX Beauty Soap. So kung gusto mo hamis, puti, kaglayo sa skin diseases ang imo nga panit, mag DTX Beauty Soap. Syempre, engineer, kulang kung ligo lang, dapat naka Clinica Dio Fresh ka para may 48 hours of freshness ang imo nga kilikili para layo
1: mo
0: sa ginatawag nga body odor, no? Mag swipe to the right, swipe to the left with Clinica Dio Fresh. Pero syempre kung gusto mo naman papution ang imo kilikili, mag Clinica Dio Glow ka, engineer.
1: Okay, amo nang pinaka importante labi na gid sa aton mga pamatan-on bla nga naga-change ang hormonal ko nila architecture sang ilang lawas, kinanglan ta mag Clinica Dio Fresh adlaw-adlaw. Pero manami man niya kadaga ang akon nga ginahimo iya kag nagapanuktok gida sa akon balay, sir boy. Gainom gidya sing DTX coffee mix upod na iya meaning aton nga super trio or ining power trio naton ginapanuktok sa balay da kay mainom gid sing aton mga produkto labi na gid kung kagahon DTX coffee mix. Nagakapi ka na, nagadetox.
0: Nagadetox ka pa, no? Bugana, antioxidant engineer, ang Clinica DTX Coffee Mix, tamang-tama, gid, sa pag-detox mo sa aga, no? Samtang nagapangapi ka. May DSE, kag ampalaya leaf extract, nga, good for your cellular health, no? Nagahubin ka pa, engineer, kung naka-DTX Coffee Mix ka.
1: At
0: syempre, kung gusto mo naman, double dose ang antioxidant plus, hindi ka gusto magtaasi mo nga blood sugar level, mag DTX Premium Coffee ka. Kaya DTX Premium Coffee, ang iyang sweetener stevia, no? Natural sweetener ini siya, engineer. Ma-enjoy mo, Japon. Ang kapait kagkatamis ang isa katimplada sa kape na wala sa pagtaasi mo blood sugar level. Kaya naka-DTX Premium Coffee ka. Pero kung gusto mo layo ka sa stress, no? Na muoki mo tulog, dapat naka- prebio coffee ka. Kaya ang prebio coffee engineer, no? May aras ang probiotics nga nagapanami sa imong gut health, nagabulig sa pagpa-establish ang imong nga nga imong mood, no? So nagataas ang imong happy hormones kag syempre ang production sang vitamin B sa imo nga gut nga kinanglanon para sa imo nga brain function or sa imo nga brain health. So mag pre-bio coffee na. Pero kung storya na to ni engineer, ang gut health Clinicas Probiotics ang number one nga proteksyon nga pwede naton mahatag sa aton gut health, no? Kaya nga Clinicas Probiotics may 80 billion colony forming units of good bacteria nga makaprotekta sa aton against diarrhea, constipation, amebiasis or even colorectal cancer. Kasi syempre, no, ang mga may problema sa pabalik-balik nga urinary tract infection, basi kulang lang kamo sa probiotics, amo ni dapat ang inyong tumaron. Clinica Sporbiotics, nagamumot pa ang inyo nga flower kung naka-Clinica Sporbiotics kamo.
1: Speaking sa mga kinanglanon, sa mga senior citizen, Blaser Kevin, mga senior citizen, gusto nila ya pagbugtaw nila medyo maaya-aya ang ilang palibot na mayo pa ang disposisyon ni Mrs. Kaya nga, satisfied na satisfied siya sa sang kagabihon. Kinanglan nila mag-extend food supplement for men kung ikaw may edad-edad na para manatiling maayo ang imong stamina, maayo ang imong energy, mag extend food supplement for men. Kaya nga, may makakaglabuwas ka ini nga nagapanami sang nagapaboost up sang imo energy, Sir Kevin. Labi na gid nagapanami man sang blood circulation.
0: Yes, blood circulation. Kaya ang extend food supplement bugana sa phytonutrients kag amino acid, nagapromote sang better blood circulation kag better performance. Engineer, nag-increase ang imo nga libido, no? Kung naga-extend food supplement ikaw.
1: Oo, amo nang pinakinanglanon naton. Pero speaking sa blood circulation, may araman si Sir Boy nga pamaagi kung paano manami imo blood, pinaagi ni sa pagpamasahiya.
2: Siyempre, no? Magpabanyos ang kinatawag nga DTX Liniment Oil lang sana, oil ng bayan, kampiyon ng hagod nga ginahatag sa mga tired muscles, sa mga hangin-hangin sa kasukasuan mo, mamatamat ng kwa kung gapabanyos ka sa DTX Liniment Oil. Ang DTX Liniment Oil, kampiyon man, ang kinatawag nga aromatherapy yung makwa mo din. No? Kung may biyahilo ka, or medyo gusto, if you want to really to feel relaxed lang, simutan mo lang ni ang DTX Liniment Oil kag amat-amat gapamayo ang imo pamatsyag. No, so mag DTX Liniment Oil ang sana oil ng bayan.
1: So dapat kidya pagkaagas ang mundo, Sir Kevin, Sir Boy, dapat healthy ka. So ining mga produkto ni Doc Ramil Oy amuni ang pinakasikrito para manatiling healthy kita, prepared kita sa whole day around, labi na ginsining maskara, Sir Kevin.
0: So tanan nga produkto na to, no, available sa mga nagapanguna kag pili nga butika sa inyong lugar, no. Kag syempre available gid ini sa tanan nga branch sang Clinica di Alternativo Clinics nga alapit sa inyong lugar. Para sa dugang nga detalye parte sa amon produkto kag sa mga address ang amon nga clinics, magbisita lamang sa amon Facebook page, Clinica di Alternativo. Pwede ka mo to ka, pwede nyo i-click ang like, follow, no? Kasi syempre, pwede ka mo ka-message sa amon. Kung parte sa inyong mga pamangkot, no? Sa Clinica di Alternativo Facebook page. Kag syempre, dapat healthy gid kita, adlaw-adlaw, no? Nami gid may protection kita adlaw-adlaw. May DTX 500 para hubin ang selula, hubin ang itsura, no? Kag syempre, mag-mighty C alkaline vitamin C, bakod ang imong resistensya, kag ang D3 bio para protektado ka batok sa anuman nga sai sa mikrobyo nga nagatugas ang impeksyon, no? Kag dasig ka mag-ayo. Kag ang Clinica Sporbiotics for better gut health, engineer. So ako si Edwin Bigay, nagambal sa inyo nga lawas amligan, balatian likawan.
2: I just want to greet congratulations, no, kaya way ko ka greet ni kay sa akon brother-in-law. Congratulations kay RG Reginald Bandola
0: for congratulations RJ
2: for passing your board exam sa engineering. Engineer Bandola. Grabe, no? Lang. And congratulations man sa amon batch, no, sa LaSalle batch 91, especially kay sa amon present kay Sir Dave Sanson for a successful medical mission sa LaSalle sang Sabado, no, mga pasyente ngalin sa Barangay Mandalagan. Thank you batch 91 of USLSIS. Though hindi maglipat, mag DTX 500, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, mag Eye Care Gold ang mong kapsula nga gapanami sa imo mata, mag Eye Care Gold, and of course palitan sang Eye Care Eye Drops para relax na ang imo mata after a tiring day. And of course kung tatangkaso ubos ipon kagilanat kag kampyon nga overall health, mag D3 Bio. Ako si Boy Salueta Gambal. Good morning, God bless, and start your week right.
1: Okay, happy birthday manda sa isa naman ka senior citizen, Gloria Luplop. Happy birthday. Medyo late na ni kahapon ang iyong birthday. Okay, in behalf ni Doc Ramil Oy, among pinalangga nga CEO, gusto gid nga makahatag kita edukasyon sa aton mga pumuluyo, kag in behalf man sa aton Vice President sa Operation, Sir Eljan Castanyo, Rhodes Palma, nga aton station manager, kag aton nga mga technician dere, Sir Reniel, kag si Sir Ethan. Salawat, ako naman si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Salamat, kag mayong aga sa inyo, tanan-tanan.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
3: K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: May balita na, may drama pa! Kampyon!
6: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan! Makalamu ka abang may pagtulunan! Rumbuhan sa Kalye 5! Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5! Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad, mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad, legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto! Rumbuhan sa Kalye 5! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon!

0: Pagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5!
1: Ninano ka man niya. Pwede lang tayo kapabugnaw. Bisan wala tayo kwarta.
2: Amo na?
1: Oo. Ibang na gani. Gakadto na sila sa mabugnaw ng lugar. Wala man gani sila kwarta.
2: Ay, ano na yung klase bugnaw ng lugar man?
1: Sa muli.
2: No.
1: Ara ya, bisan wala ka na yung kwarta, pwede tayo kapabugnaw. Kagka-hangaw-hangaw.
2: Sabi ko gani, anay, kung lain ang mabugnaw ng lugar.
1: Nye, amo niya galing gusto mo? Siya desadya eh, no?

0: Yogs, kadugay man kay mamburak tayo.
1: Natakaan ka magula, toto da ka?
0: Uy!
1: Tiyo na natupuli. Lakat na to ko natakaan ka. Kaya kuya, mulat lang ko diya.
0: Bao, ikaw balaya ka, Earl? Tanggo ba, gidya balasang trip ang imo?
1: Hindi ah. Mayo na yung suggestion. Kung natakaan ka na laman lang, una ka na lang puli.
0: Gamba lang kuya, sangakon ang feelings ya.
1: Ti, feelings ko man ang ginambal ko sa imo.
0: Ko laba. Wala ka gid balaya naga-support sa akon.
1: Support ko gani. Amo gani nga gin suggestion ta kay.
0: Suggestion? Nga daw pang sutab?
1: Pamatsyagan mo lang na iya. Para hindi ka matakan? Istorya na lang tabla tinikal? Para malingaw ka?
0: Ano nga tinikal man? Tuod na iya nga, kunya nga gina-istorya si Muya.
1: Ah, ati sige. Tuod man kung tuod ah. Sige na, sugirin ako sa istorya mo.
0: Oo ah. Kabalo ka bala nga. Mayara ko bala tiyo nga nagabaligya balot.
1: Tenong labot ko?
0: Bao, pangbaragid yang imu dayon niya Eljan laba, no?
1: Tisakto man. Wala man gid ko labot sa tiyo mo. Kay ti, negosyo man na imong. Mayotane kung magdako ang ginansyaya, kagaan ako. Kay...
0: Oo, gani ah. Wala ka labot. Pero ang namin kuya, high-tech tuya, ang tiyo ko.
1: Paano nga nangin high-tech siya?
0: Kay maglibod siya balabalot. Wala na to siya bali nagasinggit. Wakag, wala na siya nagkakapaos.
1: Kagaman totoo na ko?
0: Kay, kabalo-kabala. Nagagamit na pala siya sa speaker. Kag-in-record, yun na pala ang iyang tingog. Nga, nagasinggit nga, balot! Pero, record na iya, kinasulit-sulit na iya, patukarya.
1: Yogs, ako amo man lang na, mo man lang nagali. Habi ko kung ano, kid.
0: Sadya-sadyay, no? Woo!

0: ka naman ay baktan mo, Gid.
1: Hala.
0: Ang gutom na ko.
1: Dapat kiliya, sundan mo ya si Boy Bitsin ya.
0: Sino na si Boy Bitsin man?
1: Sino pa be? Si Tantan E.
0: Hala, nga ang nga Boy Bitsin, tawag mo siya, ha?
1: Kati, palakaon na siya sa pansit kanton.
0: Ay, galing ka?
1: Hilig na yan ni Yaya sa mga paratya.
0: Amaya pa siya gali eh.
1: Amo na yan yung sekreto ko, no? Nga wala siya ginagutom kay bastante siya sa bitsin.
0: Wala na siya yung sako niya.
1: Nga manaw?
0: Nga ko niya, black pepper. Ginasamo ko na yung sa kanon kung wala sudan.
1: Hala!
0: Oo. Inigani, ang pamintang durog, ginamix ko na yung sa kanon. Sampat na yung tayo niya.
1: Hala! Hala! Super akapagigaliya kay Boy Bitsin ba?
0: Bahaw na yan si Boy Bitsin niya. Kulang pa na siya sa ako niya.
1: Pero, damo na balabalon niya. May lunchbox na siya na balon.
0: Bow, tuod ka? Ikay gutom na ko. Siya lang ano niya kung intuon eh para makakaon ko.
1: Oo, intuha siya anay nga. Ikaw lang makaon sa ngayapan si Kanton ng laban Bitsin.
0: Pihogit eh. Hintuon ko sa kay man. Hintuon na siya nga taan.
1: Ala, tsa-tsa-tsa-tsa.

0: ng Mr. President? Ay, ng folder.
1: Ano na yung unod sini? Chiki?
0: Ay, hindi, Mr. President. Pilirmahan ni siya.
1: Agoy! Ang sus, eh. Sabi ko ganit, chiki na naman.
0: Pero kung pirmahan mo ni Mr. President,
1: oo.
0: Basi palang makacheck kita.
1: Ay, agay! Ay, tuod ka?
0: Oh, Mr. President.
1: Ano ni siya?
0: Bill, ah.
1: Huh? Animal! Ano ni nga bill? Bill sa kurinte o sa tubig?
0: Hindi, Mr. President, ah.
1: Ha?
0: Bill ni siya. Halin sa sinago kag kongresong.
1: Aba, dumaayo ni gali eh. Dumakwartahan gali ni.
0: Amo ini ang bill nga nagapalawag sang termino sang barangay official.
1: Ati, mayugin! Pila na sila katuig mapungko?
0: 5 katuig taga-termino, Mr. President.
1: Ah, kung mainit pa ko, ahimuon kung napulo sila katuig sa isa katermino.
0: Ano?
1: Oo. Kagkod hindi gani, wala na lang ulo eleksyon. Pungko na sila hanggat gusto nila.
0: Hala, magamusin na gali. Sadya-sadya agad sila ino.

0: E3 Bio.
1: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. Mga buti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Sag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
7: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
7: Libre!
8: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul katul, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to Mama!
17: X10 Food Supplement for Men.
16: May maca at
17: lavawaska
16: na nagpapataas ng energy at stamina
17: para sa tigasing performance.
16: X10 Food Supplement for Men.
17: Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
17: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
17: Basta tino nga tayo.
16: Happy kanunay.
17: DTX 500.
16: Masaligan.
17: Epektibo.
16: DTX 500.
17: Mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Ikaw pala ang may diabetes.
16: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compounds.
17: Nga nagapanupo.
16: Kaga kontrolar.
17: Sang imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Masaligan.
16: Epektibo.
17: DTX 500.
16: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
16: Ang PCO.
0: Yung may D3.
16: Mabagats mga butika.
0: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
16: Ang PCO.
0: Yung may D3.
16: Mabagats mga butika.
13: May balita na, may drama pa. Kampiyon.

0: Ah, budat! Palapit ni Blada, nai! Budat! Bawal lagi siya nagasabat, oh! Budat! Hoy! Nano ka? Palapit di! Sa diin ka magalin man!
1: Pasensya kita, bugok! Nagalupad nga, kung paminsaron!
0: Ay, nano nga! Ding galing!
1: Dito ko alin sa unasan!
0: Ay, te! Nagano ka dito?
1: Hay! Ginpanilagan ko naman sinuli kung gaano siya.
0: Uti gaano siya?
1: Ginputo siya ang iya.
0: Ang ano yung ginputo?
1: Ang iya. Ginputo siya ang sagsako ang tiilya. Kag nagpakuno-kuno nga daw kataw.
0: Agoy! Ayaw, ano?
1: Oo. Tapos ang balya siya kunong reyna sa mga sirena.
0: Ala, grabe na gini ang trip niya ya.
1: Tabugok! Damo pa to bala sa ako sa likod balay!
0: Ti ano kung damo to sa ako?
1: Putsa man ang tiil mo kag sunda bala sinuli! Oo! Sige na! Up dito siya para duwa ka mo!
0: Kung ikaw na lang, be! Bisan hindi ka na magputos ka sa ako sa tiil mo kahit masalaan ka naman itong pawikan kung magkulub kang!
1: Ay, tinuwa tayo! Kay makadto ko to!
0: Ati, kung gusto mo ya budat, ikaw lang to ya ah. Suluha, kaya ko dire lang kuya. Magpakalinong ko diya.
1: Pero hindi, kagidya malaugan tabugok ah. Kasupla, dugid sa imo. Hindi ka man gani, gwapo bro! Nugay ka sinupla dubala, kay galaw ay katanawon.
0: Law ay, pero base kung mangagad ka naman ka, takliray.
1: Ina, yeah. I like it.
0: Ay, tiyay, no.

0: Balmads, hindi lang ko anay bala pagsukta, Balmads.
1: Ah, wala niya ya, paayunay madsya. Kadugay na nisang utang mo, lima na niya katuig, wala bayad-bayad.
0: Kay wala man ko inubayad mo.
1: At iidayahan mo da eh, nga makabayad ka eh. Agad nga paid ka na ah.
0: Para ma-paid na lang ko. Pag yun to na lang ni Bisa dumugay.
1: Ano? Ano?
0: Dahil hindi ka man kainchinde. Mapaiputon mo gid ko nga bisan ga panggan ako gani nga wala ko inubayad. Dumugay ta! Sige na! Para
1: gali, ha? Agiyon mo lang, kuya, sa paisog-isog, ne? Para maimpas na!
0: Maperde ta ka sa dumugay, mano na ta, ha? Kung magdaog ka, dublihon mong utang ko!
1: Ay, hindi ka gani kabayad nga gamay pa lang! Ay, han, pagid nga dublihon ko!
0: Aho na! Amo na! Dumugay na lang ta para quits na tarayon sa utang ko!
1: Ah! Hindi ko yung magbato sa imo, ya? Hindi ko yung magbato sa imo dumugay. Bayre na lang, kuya. Kay kun hindi, pasumon tagid kaya kagsindihan sang itong makandila.
0: Hala, sadya-sadya, ino?

0: Birbirde.
1: Høye meg!
2: Patingan mo.
1: Ala, kalain siyang damgo ni Kapitan ba?
2: Damgo yan na, na ginasugoy si BBM nga magpirma.
1: Pirmahin na BBM? Aha, arala.
0: Pirmahin na! Kay Marinyo na ko sang loan ko.
1: Hoya! Ala, Marinyo siya kung sang loan niya, Madam Magdalena.
2: Ala, kung matabo nga magpirma, mapirmahan matuod mo ni BBM. Ala, Brog, Marinyo man ko!
1: Hoya ba? Ipaldo ka man gali, Madam Secretary, ano?
2: Oo, Pabor man gani sa akon kung mapospon pang eleksyon kay ti, makaluna naman ko.
1: Ati, wastikan mo lang ko, ha?
2: Wow, kung matabo, duwa ka tuig ang pwede ko i-renew, kag, be? Ba, alam mga lapit man 200,000!
1: Hoya ba? Baw, Paldo, kagali magdali na.
2: Oo, Hawi na lang sa swildo ko kada bulan. Bala niya wala bilin, basta makarinyo lang.
1: Di, gaan mo ko na akong makarinyo ka?
2: Oo, Kaanta ka 50.
1: Why? 50 mil o kung 50 pesos? 50 pesos?
2: 50 pesos.
1: Ano, lapit 20 mil ang malun mo, tapos 50 pesos ang ihatag mo sa akon?
2: Tanawon talang na akong ara na. Sa subong, buligi lang kami bala pa nga muyo ni Kap nga mas mapuspon para kami makaloan.
1: Hala, sadya-sadya, no?

sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plotenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news. Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kapoy.
6: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Lay, nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
13: So na, problema, gid ako sa akon body odor. Huya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budik sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akon nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika.
14: Extend Food Superman for Men.
15: Si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Supplement for Men.
16: K5. News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May pusa!
18: For the respondent accused your other.
19: The clerk of court is directed to situate the witness, attorney Alex Cabrera, to the witness stand for the continuation of his testimony, specifically the cross-examination by counsel for respondent. Attorney Christine, your apple box is there already?
18: Yes, Your Honor. Thank you, Your Honor.
3: Good morning, Your Honors.
19: Good morning, Honorable Chell. Kindly take your seat. Attorney Cabrera, naunawaan niyo po na patuloy kayong magbibigay ng inyong testimonya sa hukumang ito. Sang-ayon at base sa pinanumpaan po ninyo noong huli kayong tumestigo dito noong nakaraang Biyernes.
4: Apa.
19: Attorney Christine, are you ready?
18: Ready, Your Honor.
19: You may proceed with your cross-examination, ma'am.
18: You can drink your water first, sir. It's okay.

0: Campeón sa balita, campeón sa drama, campeón sa musika, campeón sa komentaryo, campeón sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeón nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ko si Karen, kada mo isang akon hair fall, like, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabakal sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Si Jake, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagin ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
7: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
7: Libre!
8: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
11: Klinika Diofresh.
10: Available now.
0: K5. News FM. News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow!
9: may puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
12: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo Philippine Standard Time, alas 11:07, ininga oras sa dulong sa usang The Power Trio, Clinica, DTX500, the superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, kag sumuman D3 Bio, the antiviral, kag antibacterial specialist. Ginadulong man sa inyong song, Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
13: This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
14: 11 Mbps.
0: Iniang
14: 11 Mbps.
0: 11 Mbps.
15: Saboroso.
0: K5 News FM.
16: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.

0: Manayanay ang aga, syudad, God, probinsya, sang Iloilo. O lockdown na naman kita tumtob alauna subong nga hapon sa pagdulong sa malabing tulpang doon sa balita nga nagakanabod rin sa may syudad, kag probinsya, sang Iloilo, kag sa bilog sa nagapungsod, Pilipinas. Kita na nagabi-abi sa aton mga ka-K5, diri sa 180 tanan ka mabarangay sa syudad. Sa 42 ka mga kamanuanan, kag isa ka component city ang syud sang Pasig nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa blabutan sang aton sila nga pagwaragwag, nagatuto ka mo sa inyo tagsak mga radyo. Samta nagapreparar ka mo sa inyo palanya gahon, kag ang iba nakapanyaga na. Why sang problema samta nagapanyaga, nagaluto sa palanya gahon. Kami ang madulong sa inyo, magaserbi sa inyo sang mga preska mabalita, kag mga impormasyon nga nagakanabot sa may syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog sa nga pungsod, Pilipinas. Kag sa aton sa mga ka-K5 na nagamonitor sa aton sa nga mga rail stations. Dira sa may Banwa sa Leganes, syudad sang Pasig, Banwa sang Kalinog, Banwa sa Mayagaw. Kag dira sa may Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Ang aton masinga pagpanamiyaw sa mga nagatutok sa aton sa Facebook Live. Sa mga ka-K5 naton sa bilog sa nga Western Visayas, sa bilog sa nga pungsod, Pilipinas. Kag sa aton mga Ilonggo nga ma OFW, sa di mga bahin sang kalibutan, ano man ang oras sa inyo? Isagi ka mayong oras, kag we hope yan lang kamo sa mayo sa nga kahimtangan. I-like na kag i-share nga itong sa pagpangalagad para sa di mga bahin sang kalibutan. Basta may internet connection lang, sarahan ka mo makamonitor, ma-update mga ka-K5 sa mga pikauli na gakanabo, direkta mismo diri sa inyo dutang natawhan. Sa inyong pinalanggang syudad, kag probinsya sang Iloilo, kag sa bilog sa pungsod, Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang programa 11 Mbps.
1: 11 Mbps.
0: Mga balita kag public service, sa kinanda naklaman ng inyo alagad ang inyong ka-K5, Enrico Tupa Surita Jr. Salamat, welcome sa Lunes edition sang programa 11 Mbps.
1: 11 Mbps.
0: Lunes kita nga adlaw, pitsa 12 sa bulan sang Oktubre. Ikaduha ini nga Lunes sa apat tanan ka mga Lunes sa ikapulo nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: 11 Mbps.
0: Stintay 4 días sa labilin. Kabag-abot na kita sa adlaw sang Paskwa. Kag 81 días sa labilin, kag bugto na ang urango sang tuig 2026. Welcome tuig 2027.
1: 11 Mbps.
0: Sa ato sa nga pagpangalagad, puno-puno ikitas mong. Madamo kita sa mga update sa mga pinakaulihi nga nagakanabo direkta diri sa may bayan sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Makaupo naton sa ato sa nga pagpangalagad ang ato sa mga K5 News Patrol reporters ngayon nakaroon sa ila tagsa ka mga area of responsibility.
1: 11 Mbps.
0: Dugay-dugay, ga-check natong report ni ka-K5 Karen Badilla. Kaya nagpatawag sang press conference sa SCPO Director Colonel Wilbert Parilla. Iniangot sa natabo kahapon sang kagahon matapos nga ti napuwag ang mga pumuluyo sa may barangay Baldosa kag barangay Kaingin. Duwa ni ka barangay sa may distrito sang Lapas. Matapos nga may isa sa ni kasalakyan, isa ka sedan, isa sa ni ka Honda. Ang salakyan kung sa diin mga ka-K5 nakabunggo dira, no? Sang isa ka stall, nakabunggo sang isa sa ni ka tricycle.
1: 11 Mbps.
0: Kag matapos na, why dira natapos ang ining sa pagkabunggo sa aksidente kaysa mag-responder ang aton mga kapulisan sa idalom sang Lapas Police Station nga tuyo kuntani, no? Nga papunduhon ang salakyan kag imbestigaran kag kamustahon ang driver. Ang driver sang salakyan wala magpundo, wala maguntat, nagmaniobra ini mga ka-K5 agod nga magpalagyo.
1: 11 Mbps.
0: Ini ang rason kun nga nga nagpalupok sang pusil ang atos makatapo sang kapulisan. Tatlo ka miyembro sang Lapas Police Station ang nagpalupok sang ila sing pusil nga ginatarget ang salakyan sa saring nasambit saning nga driver.
1: 11 Mbps.
0: Sa ila sing paglagsanay naglabutanay manda sa uluunhan malanga na pila ka metros kang nagpundo ining nasambit sila sa lakyan kay ti guba ng iyasan ni nga ruida. No, kag dito nagpanaog ang driver, naka-hands up kag no, nagambal gani nga pakaisa ni Mayor Raisa Treñas. Kag ti sa uli na biluan nga ining driver isa ini ka optometrist. Nak no, magambal kita optometrist ti doktor ni sa mga sa mata naton. Isa ini ka doktor kag kumpirmado nga second cousin o kon pakaduwa ni Mayor Raisa Treñas.
1: 11 Mbps.
0: Sa karon nagpabilin ining driver na si alias Paulo, 29 anyos, sa isal de ka pribadong hospital sa may syudad sang Iloilo. Ano nga mga kaso ang igapasaka batok sining nasambit sining nga driver?
1: 11 Mbps.
0: Kagangin tatlo ka mapulis gin na administrative relief. Now, ginkuhaan sila sang ila sing service firearms para mapaidalom now sa examination. Kayo swali sila ang SOP once ang pulis makapalupok. Now, ginakuha ang service firearms agong ipaidalom sa ballistic examination kag lakit man. Now, sa pinapagin sinika mga pag-check kag ginalantaw diri kung may mga nalapas man. No, ang aton sining kapulisan sa sining nasambit sining pag-responder sa sining insidente.
1: 11 Mbps.
0: Kay ti konsundo naton ang mga procedural o kung mga standard operating procedure kung ikaw isa ka pulis, hindi kaya dali-dali no, nga magpalupok sang imo si kapusil at kag depende sa situation no, depende ini sa paglantaw naton sa nasambit sa nga senaryo. No, kay ti kung may imo palang ipatuman sa pulista ang itatawag si nga maximum tolerance. Kung ba kita maximum tolerance, kung mahimo pa lang, no, nga hindi kita makagabot, hindi kita makapalupok sa pusil natun, dapat natun nga himuon mga ka-K5.
1: 11 Mbps.
0: So amo ni karon ang gina-imbestigaran, no, hindi lang ang atun sininga ICPO, but of course, no, ang commissioner sa National Police Commission, Ari Mandiri, no, sa may syudad sa Iloilo, kagin manduan na ang Napulcom Region 6 agod ni magpatigayon sang imbisigasyon tuhoy sa sining nasambit sining nga hitabo.
1: 11 Mbps.
0: Standby kamo sa aton sa dikaron nga pag-check sa report niya K5 Karen Badili.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:18 sa aton sa dika pagpangalagad i-check ba ito report niya K5 Kim Caluyo direkta sa ibayin sang Land Transportation Office. Ano ang maambal ni sang LTO kaya ang ininasambit sa nga aksidente, kung ang tawo naton, no reckless, kung ano ni, reckless driving. Kaya nga atin, may nakabungguan, ikaw na nga stall. No? Despite nga ti, ang tag-iyas ang stall, hindi man kung magpasaka sa kaso, ang importante, mahusayay sila kagapila bayran. Kung sa balayran, siguro ay mga problema. May timbalaan naton na may kurukwarta, kagakilala ng mga apelyedo, kapersonalidad, ang ining involved rin sa sinasambit sa nga aksidente.
1: 11 Mbps.
0: Pero diri pa natin i-verify kung nakainom ginman si Doc. Ah, kag nga ana disgrasya ini. Ano sa tamaan ka kaulogbon? Ina, kung hubog ginman? O kung ano napiyungan kimatabo ining sambit sa nga aksidente mga pasado las 12 kahapon sa kagahon Domingo nga adlaw.
1: 11 Mbps.
0: Kag i-check taman, no, kung na-identify na tong driver tublas ang van no, nga nagtabok to despite nga nakapula na nga tong traffic lights. Nga dukadugay maka-identify tong driver sang van. Ha?
1: 11 Mbps.
0: Kag daw na-identify naman to nga ang van the time, ang sakay, mga Department of Agrarian Reform officials.
1: 11 Mbps.
0: Ito mga isa na kasimana, why yapon ma-identify ang driver. Ha?
1: 11 Mbps.
0: Pamangkot ang mga ultimo kag ordinaryong mapumuluyo. No? Kung hindi din guro kung sakay mga opisyal, basi pagkagan identify na yung driver mo. Amunin ka dasing mag-identify ang LTO, mga violation gani, mga naga-superman, ano pa dira gani ng mga violation kakita natin delikado si isang rider, identify nila kapadalaan sang syukos order.
1: 11 Mbps.
0: Ari gani may idea na sila. No, nga tida time, sa amo ng adlaw, sa kahit sa sininga van, amo ang public official sang dar.
1: 11 Mbps.
0: Terminologa ni Dwight sa may identify to kung sino itong sakay. Ga, kung risagat tinudluanay, ang TTMO, ang LTO, gatudluanay, Dwight mga balls blahang.

0: nakapula pa ang traffic lights. Asin lang mga opisyal to sang dar.
1: 11 Mbps.
0: Si subong asta subong driver sa sining duwa ka mga van, why pa ma-identify pero before sina, may isa pa yung kasalakyan do Land Cruiser ganino. Ang una nga nagtabok nga nagagiya sa sining duwa ka mga van, bosilingon ko may padala ang sukos order, hindi lang duwa ka mga driver sang van, kundi may nauna pagid nga pribado sa ni nga salakyan.
1: 11 Mbps.
0: Ay dakalaw ay lang sa imahin sa aton sini, no? Nga mapumulyong Philippine horn, nga kun ordinaryo ka gani, no? Ah, daw pamatsaga na tundulag, son kay kasuguan. Pero kun may mga ngalan ka gani, kag mataga si official, do pamatsaga ko do excuse exempted di mo sa aton kasuguan.
1: 11 Mbps.
0: Ah, bukot mayag! Kag i-check man at ko karon, sa may Zaraga Municipal Police Station. Now, nagligad sa nga simana, may isa sa ni ka-quarry. Now, liog anay partner kay Dola inang aton topic. May isa kita ka-truck. Now, dump truck. Nga halin ni sa, kwan eh, sa quarry operation. Ginbalabagan ini, kada confirm naton nga nagbalabag diri, i-service ni sa Iloilo Provincial Government. Kaya sa initial information, may violation ang ining dump truck, no? Sa iya sa ninga pag-quarry.
1: 11 Mbps.
0: Base kulang sa mga dokumento, no? Waay san nga anuman nga maipakita nga papeles, kay kung kompleto ka malang, amo na ginahimo sa imo. Sang salakyan, nagabalabag na, sige kag sige gyapon ang imo sa ni nga pagdalagan sang imo sa nga salakyan.
1: 11 Mbps.
0: Gigit-gitanay ni sila, no? Kay ginapapundo sang sining salakyan ang ining nasambit sa nga dump truck, no? Ining provincial anti-overload task force naton. Naging check, pero why nagpundo ang inasambit sa nga dump truck? Sa natabo diri, no, binilin sang driver ng dump truck, dumalaga ng driver sa talam na nan. Kaya sa subong why madakpan.
1: 11 Mbps.
0: Kaya sa subong why kung pa ma-identify sang Saraga Municipal Police Station na kung sa bagay na-identify na gani, ang ining tag-iyas ang dump truck.
1: 11 Mbps.
0: Tag-iyad rin sa may banwas ang duwinyas. At sa subong ang driver, why gapon ma-identify? Ito kabudlay, madutudluan taman ng hepe sa Saraga Municipal Police Station, no? Na kung sa bagay, balaan na natong kung sinong tag-iya sang truck, hindi ma-coordinate kita sa tag-iya sang truck? Tapos mamang kutunta ang driver kung sinong driver that time, eh?
1: 11 Mbps.
0: So, kahapos malang ko na muman ng assignment, ha? Sa pag-identify sa ni, no? Kung may mga lagko ng mga ngalan, doon ka budlay, ito ito mag-identify, ha? Doon ka tinludluan, ay, ha? Amo ni kasuguan, tamay pinilian, ha?
1: 11 Mbps.
0: Kung ultimo lang, budlay ma-identify, no? Mga kaki-five, daw paugatan pa nila.
1: 11 Mbps.
0: Ibalot ako sa report ng K5 Elmer Sab.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:24 na sa aton string na pagpangalagad. Subong at simpo, wow, kadamo sa managahingo-hingo. No, kadamo sa nagabatsyag, subong, trangkaso, ubo, no, kaghilanat, mga kakifay. Dapat before kita tatapikan sa malatian, pabaskugon tatos ng immune system. Mag-inom kita sa combination sang The Power Trio, Clinica Detex 500, the superior antioxidant. Kaya suman, Mighty C, alkaline base, ka vitamin C, kag D3 Bio, the antiviral, kag antibacterial specialist. May D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa, nga saragin makapatay sa mga bakterya ka mga viruses. Kagining The Power Trio, ang Detex 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio, mga dekalidad ng produkto ni Dr. Melitang Uy sa Klinika de Altantibo Medicine and Wellness Center, mabakal sa mga klinika outlet sa inyong lugar, rin sa may surad sang Iloilo. Klinika outlet na ito rin sa may Daran Ilopez sa tupad sang St. Roberts International College sa Ilira sang Robinson's Place Hat. Sa may banwa sa Mayagaw, sa may barangay Baybay Norte, available kagadira nga ito sa klinika outlet sa may bayan sa tupad no, sa MCR Agriventure. Sa may syudad sang Pasig, barangay Poblasyon Ilawod, kasi sa may banwa sa Kalinog, yara sa Coastmart Kalinog. Kagra sa may banwa sang Sara sa RGM Building, barangay Apolista, banwa sang Sara at sa klinika outlet. Kag sumuman ang ining mga klinika products, pwede din ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Kag mabakal man sa kapangunang mabutika sa inyong sa lugar, mga pharmacy sa inyong sini nga lugar.
1: 11 Mbps.
0: Pagpasipla tanay sa mga dalagko nga mga balita na may ginsend ko na partner. Di ba lang pungso taga mga tubang sang Super El Nino? Na,

0: sa mga gamag na Super El Nino, malakalaka o kung below normal nga average sang pagtupa sang ulan. Sige na piprahan ni sang aton sa nga gobyerno kagti may mga napain na dergan nga pundo nga mga halos pila na kabilyon ka pesos na maimo amo naman ni ayuday sa mga apektado naton nga mga mangunguma kag kun ano man nga sektor sa aton sosyedad mapiktuhan sang Super El Nino. 11 Mbps. Kahapon nakapagwa sang statement si Pangulong Bongbong Marcos. Ano gani President? Ang imuon ta sibong atensyon sa mga pamilyong Pilipinon para na nga hindi kita gid maapektuhan sang Super El Nino. Sumugod subong na kakay 500 manigosyo kita balde. Dapat na may balde kita subong. Na bakal kita damong a balde kay samtang gatupa ang ulan manalod kita tubig. Para hindi kita maapektuhan sang Super El Nino kag na kamakulang ang ato sa tubig nga gabiton mga kakipay butangi audio partner sigaring pagpahayag ni Pangulong Bongbong Marcos mga kakipay no sa saning nasambit sa statement angot no sa saning pagpreparar sa mga epekto sang Super El Nino.
1: Public service and those public service messages will be collect, bumili na kayo ng balde para pag umulan makolekta na ninyo lahat. Tuturuan namin kayo na we'll give you how to fill the yung gamot para maging malinis. We'll give you the filter, we'll teach you how to do everything para hindi kayo magkasakit at maayos ang pag-treat ng tubig, pag-filter ng tubig, and it will be healthy even for little children. So that's that water supply. Then we started to talk about cloud seeding, the cloud seeding for certain. Our 11
0: Mbps. Eh, batayan niyo, Presidente, ta? Bakal kita balde, ha? Sa limang Bing Space G, bakal na kita balde. Ikaw mo sa Singapore, mama, may Super El Nino na sa inyo. Balde, gidman ang bisan paano makapaganagan si Pektos ang Super El Nino. Mayong agaman kay Ma'am Beth Edalilla, kay Sir Arturo Lilia, kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Ma'am Ninita Del Prado sa baybayin sang Sinikway Lapos, mga kaki 5, kay Sir Ma'am Bing Space G, basi nahilot paguro. Nga Ma'am Bing Space G, may bali, how? Ayo, kung mga kilala, nahilot, how? Kung mga pigado, kung donaryo, mga tao, direkta na dun, may nahilot-hilot. Kung may bali eh, no? Pero kung may chance, pati hiluton, anay. 11 Mbps. Kag sumuman, kay Ma'am Nadlin Siautong, may adayagin nga agad sa may surad sang Pasig. Pagbalik ta, i-check na to report ni Kaki 5 Karen Badilla. No? Kay sampaw-sampaw nga kaso, ang atubangon sa sining doktor na aksidente dira no? Sa may bayin, sang barangay Baldosa ka nakalabot pa na sa may barangay Kaingin. Wan to problema kung ay sablan na lagyo, no? Kahit na lagyo, galing mo. Kaya ano pag ining mga kaso, ya, kahit kung magpalagyo kaya, magwa sana hit and run. Luyag mo ya palagyuhan, no? Ang ginimo mo siya nga kremen. Pero walang takbalo kung ang sirkumstansya dira. Kaya kung kaisa, no? Kung makabunggo ikaw, makadisgrasya ikaw, may mga tendency manabi nga nagasulod sa ulo mo nga malagyo ikaw. Kaya nga, kaya base kung masaputihan, kaya makastiguhan, kaya madra sa lugar. 11 Mbps. Pero that time, kung may pulis na, wala mo kung may papulis, si delikado mo. Pero kung may pulis na, daw secure naman ang lugar, kaya hindi ka man pagpabayaan sang pulis. Pero samtang nga, pag-abot sang pulis, nalagyo pa yung nasambit siya nga driver, na, nga sa makatapos ang pulis na, that's why nga ginlagas, tub-tub nga naabtan, na, kaga prior sa pagpalagyo sa ni, natuyo magpalagyo at dito na nagpalupok sang pusil ang aton sini nga mga otoridad. Ini kag iban pagig nga balita sa aton sini nga pagbalik pagkatapos sa importante nga pahibalo paliog standby.
2: This news is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer bites beats na.
3: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. 95 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 11:30. This time check is brought to you by Star Nutrimates. Di lang sarap, sustansyarap.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, kugida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Malakas, mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Malakas, mga butika.
6: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
7: Pag-ibig fun, solid kabon.
6: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
7: Pag-ibig fun, solid kabon.
3: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today. Nagapalang durong bala ang imong panulukan. Magalingin bala ang imong nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledis. Mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang detects coffee mix nga bulong galiini nga kape hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
3: DTX coffee mix mabaka magabutika DTX coffee mix.
9: Ako si Mayra, permi lang butod ako chan na batian ko sa radyo ang DTX coffee mix. Intistingan ko man nagnami kid ang akon pamatya regular ang akon pagpamuhi wala sang hangin ang akon chan
3: DTX coffee mix. DTX coffee mix mabaka magabutika.
10: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
11: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Manusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
12: Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
14: O Mare, nandito ka pala. Maghulog ka rin ba ng insurance mo?
15: Ay, hindi Mars. Magde-deposito lang ako sa bangko.
14: Ah, ako naman para sa PhilHealth contribution ko. Alam mo na, mahirap pag nagkasakit. Lalo na kung wala kang health insurance.
15: Ay, wala ka dyan. Buti pinaalala mo, Mare. Magbabayad na rin ako ng PhilHealth ko.
16: Regular na magbayad ng PhilHealth contribution para walang hassle sa paggamit ng benepisyo. Pwede na rin magbayad online. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph at gamitin ang member portal.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Mabali si Bibi. Mas masami ko binallergy. Kasi magwala ko kag mahang hinanda mo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
18: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
19: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
20: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kamutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
21: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre.
1: Libre!
0: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Bali na mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ila!
2: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
3: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
6: X10 Food Superman
7: Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka tosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
6: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
8: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: X10 Food Supplement for Men.
9: Para sa matinlo nga dugo.
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidants.
9: Nga amo naman
10: ang nagatinlo sa imo atay.
9: Basta tinlo nga tay.
10: Happy kanunay.
9: DTX 500.
10: Masaligan.
9: Epektibo.
10: DTX 500.
9: Mahigo bala ang imo dugo.
10: DTX 500.
9: Masamit ka bala ang gina-allergy.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
10: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
10: DTX 500.
9: Masaligan.
10: DTX 500.
9: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isang health researcher, isaman ka na adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
9: D3 Bio.
10: Ang D3
9: yung may Physio.
10: Ang Physio
9: yung may D3.
10: D3 Bio.
9: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio.
10: Ang D3.
9: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
9: Yung may D3.
10: D3 Bio.
9: Babakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
13: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Kapamati, gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabong suba haro. Tunay na ka-K5.
13: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: K5.
17: K5
16: News FM.
17: K5
16: News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow, my puso.
19: Pabalik ba K5 sa ato sa nga pagpangalagad diri sa Lunes edisyon sang 11 Mbps. Nagdo sa ato nga oras alas 11:42 na sa aga. May dayag nga udto kay Ma'am Erlina Telarmagoles kay Sir Noelda sa may barangay Quintinsala sa may Telcom compound kay Sir Arman Bakuguay, mga taxi kag mobile patlors naton. Mayong aga pano na waay Barakal Balde kay ubos nila kurakot. Bay. Siling ni Mikay Machoco Gavile. Mo gani, tikaw na no manigosyo na lang kita Mamikay sang Balde. Kay gina-required sa gobyerno nga mabakal kita Balde para manalod kita kung magtupa ang ulan, amon kami ito ta kun waay tubig. So si Mario Sepo, oh, basikon na hindi pataklo ban ang Balde nyo, basikon madenggi pa kamo. Alas 11.43 sa ato siya pagpangalakad kay Sir John Mag sa Medayad Gid nga Odo. I-check na report niya K5 Karen Badilla. Update ini. Nasa siya ni tabo ng aksidente kahapon. Pero nagresulta ini sa niya paggalinok panay. No? Matapos yung tiro sang pulis ang nasakyan sa saning driver ng isang doktor na naksidente na ngayon pang dalasa ng mga balagyaan sang utanon kag ang isa sa saning ka-tricycle. Suno sa kay Police Colonel Wilbert Parilla pagapaskaan sang sampaw-sampaw nga kaso.
17: K5 News FM Kampyon-Kampyon Report.
19: K5 ka?
20: K5 Enrico, pasakaan sang sampaw-sampaw nga kaso ang ining 29 anyos nga optometrist nga nag-hit and run sang talipapa kag tricycle diriya sa may barangay Baldoza, La Paz, alauna kahapon sang kaagahon, October 11, K5 Enrico. No, kung matumduman ang ining optometrist, siyempre, ginako naman ni Mayor Raisa Treñas nga pakaduhan niya ni ang suspect nga si alias Paul nga sa subong naka-hospital arrest K5 Enrico. Pero according diri sa kay police...
19: So, kung magambal kita nga hospital arrest, may mga police dito sa nasambit nga hospital ka K5 ka? Hello? Dalang, utod siya ka K5 ba, Karen? Okay, plasana ka K5, Karen? Okay, dalang, partner. Naka-hospital arrest. Potsilingon, may kwan, may pulis ayan sa, kwan eh, sa hospital. May pangabalik na hospital arrest, may pulis na mo, K5 ka?
20: Hello? Yeah, Hello?
19: Oh, go ahead. Okay. Dalang,
20: K5,
19: go ahead, K5 ka?
20: So na hambal ta K5 Enrico no nga naka-hospital arrest ini ang suspect according sa kay Police Colonel Wilbert Parilla. Pero suno sa City Director, may mga kaso ni nga pag-aatubangon ang suspect kahit isuno siya patas niya ang ilang investigation. Kay Pasa Director, wala niya sang mando sa kay Mayor Raisa Treñas or ginaintrahan sang alkalde ang ilay nga investigation K5 Enrico. Kay sa pagpamangkot ta sa director according man sa hepe sang Police Station 2 nga si Major Sanniboy Garnace, sa ila sa Police Station 2 ang kaso nga iga-file nila amo ang direct assault pag attempted homicide with the use of motor vehicle. Sa part naman sang Traffic Enforcement Unit o konti iyo suno sa head nga si Lieutenant Colonel Nathaniel Florendo, kaso naman nga reckless imprudence resulting to damage to property ang ilaya nga i-file K5 Enrico.
19: Okay.
20: Kaginatan
19: man K5 ka? Dalang. IGPO.
20: Yes. Oo.
19: Sa police, may kaso nga attempted homicide.
20: Kag direct assault.
19: Kasi tungod nga in authority, ang aton sinin kakapulisan, kagining attempted homicide, nga ano tuyo nga bungguan ang mga pulista that time nga nagamin ni obra siya nga magpalagyo ka K5 ka rin.
20: Yes.
19: Kasi attempted homicide eh.
20: Yes, correct.
19: So duwa ka mga kaso. Ang ikatatlo on the part sa nga Traffic Enforcement Investigation Unit naton is amoning reckless. Imprudence resulting to damage sa property. Okay. Sige, so amoning mga kaso nga tubangon sa 29 anyos nga si alias Paulo nga isa ka doktor.
20: Yes, correct, K5 Enrico.
19: Saan nila i-file ang ning kaso ka K5 ka?
20: So, according sa kay Colonel Parilla, hingagawon gid nila subong ni nga adlaw kay ano na ni, malapse na ni sa regulatory period subong nga alas 12.
19: Ah, okay. So hingagawon before magda 12, no? Pero ambal mo kay na hospital arrest, may mga pulis kita subong nga ara sa hospital?
20: Yes.
19: So ano bantay sarado ining nasambit siya nga doktor? Kag kumusta ang iyang sitwasyon ka K5 ka?
20: I'm sorry, I mean naka sa subong, correct, K5 Enrico, no, naka-hospital arrest ini siya, suno sa aton nga kapulisan, pero stable ang iya nga kondisyon.
19: Okay, do mo tsaga, do ay kakaditribayo mo.
20: Pasensya, nagka-distract ako kay sa monitor ko bila K5 Enrico, nag-delayed ang sunod, basing makuan sang tech bala ako.
19: Oo, budlay kung delayed na K5 ka.
20: Ngayon pa nagka-distract ako, sorry, Ged.
19: O, tingala ko, kung kadugay ka mag-response, sa dukadasig ka ba mag-response? Kapag masaga, kung doon ginahulat mo pang tingog ko kag before ka magbalos. Amo gid man ko sa may delayed bisan 5 seconds daw hindi ka magsabat kay gawakal kaw ang tingog mo ara pa. No, tingog lang ko lang pa matapos. Oh, sige lang.
20: Oh, hindi na nagka-distract ako.
19: Pero klaro.
20: Ay, okay na.
19: Oh, pero klaro nga ingagaw subong.
20: Yes, no? Yes.
19: Ipabati ta ang unahon ta play si Police Colonel Wilbert Parilla.
20: Oh, dungan na ni sila K5 kay press sige. Conference ni.
19: Samtang nga may oras pa kita K5 Karen kay ba do pamatsagan kun udto gani puno-puno igita mo.
20: Pamatian naton ang aton nga mga otoridad.
19: Sige.
0: For the station 2, anong case na ipa-file niyo?
21: For station 2, mag-file tayo ng direct assault and attempted homicide with the use of motor vehicle.
22: Sa akin?
21: Sa 4 Traffic Enforcement Unit, mag-file tayo ng reckless imprudence resulting to damage to property.
22: Pero yung sa owner ng Talipa pa at saka ng Westfall, hindi sila mag-file?
21: Yun yung magko-complain kung okay. Saan sa... Yun yung magko-complain doon sa road. Ipa-file natin na kaso na reckless imprudence resulting to damage to property. Sila po yung complainant.
19: Okay. Sige, so ang damage to property, pero nabalaan mo ito kay K5 Karin, doon naman ito mag-file kaso ang tag-iya, no?
20: Yes, according sa iya, nga hindi na siya mag-file. Pero according diri sa kay Police Colonel Wilbert Parilla, mag-aserve nila nga complainant sa ini nga kaso ang owner.
19: Okay, pero ti depende na kung ma-withdraw siya sang iya kaso, ti dismiss mo lang asang korte as long ati mahusayay ang magtimbag sa nga bahin angot sa napyerde kakumpila ang damage sang iya sa ning stall abi na sang sining nasambit sa ning biktima kaki-five ka, no? Pero sa mga pulista subong ya, diin subong na-assign na sa ICPO o kung ara gyapon sa La Paz Police Station.
20: Oo, ginatag na rin ni Police Colonel Wilbert Parilla nga ang ining tatlo ka pulis ara subong sa headquarters, admin works,
19: ICPO.
20: Sila sa subong K5. Oo.
19: Kumagambag kitang headquarters is ICPO na to.
20: ICPO.
19: Hindi sa ila sa ning mother unit ng La Paz Police Station kaya mo nang ila sila yes. Previous nga assignment. So gin-relieve din sila galiya sa La Paz Police Station.
20: Yes, temporarily, no? So, no, sa kay Colonel Parilla, kay bangod nga ang mga service firearms ang kapulisan naton, gin-turnover danay sa crime laboratory para sa forensic examination. Kay TSOP, gin-ina sa Philippine National Police, nga once nakapalupok ang pulis sang pusil, bisan ara kapaya sa lehitimo nga operasyon, automatic i-turnover ni dayon sa crime lab ang imo nga pusil, kag ipaidalong ka sa admin relief K5 Enrico.
19: Pero atong may isa ka pulis to nga nagabot lang, nagtaya lang, pero hindi sumabog or naglupok ang pusilya, tidala man to siya K5 Karen?
20: Yes, K5 Enrico. Amo tong suno sa kay Colonel Parilla, kay hindi masigurado eh, suno kay Colonel Parilla kahapon, kiting makitaan dito nga nagtutok siya, pero ay ti kong CCD pa hindi ko natanan nga gintutok na galupo
19: oh ngang ibang nga ginatutok to galpo kay tanan nga taya
20: hindi lahat ng tinututok pumuputok kuno eh
19: why mo kinambal si CCD nga dumay hugot ka sir. Oh, pero makitaan sa video ka K5 Karen, na nga ang duha ka pulis, amo man to nagtiro mo. Ang isa rin sa kilid, pero doon nakapalupok po siya pusyal kung ako makitaan ko. Kaya doon nag-gapitik mo sa gatilyo ka K5 Karen?
20: Oo, amo na ang isa sa mga reason, no, kung nga agin pa idalom ni sa forensic examination, ang ining mga service firearms sa aton nga kapulisan. Kag since nga wala sila sa service firearm, hindi ni sila pwede ma-deploy sa patrol car nila or sa field K5 Enrico, suno sa kay Colonel Parilla, rason nga ara sila danay subong sa headquarters para ya sa admin works.
19: Pero kung ng tawo na ton, ang ining tatlogig ka mga pulis, I think nagpalupok, no? Kaya ang duwat ka mga pulis, ara sa likod sa salakyan, kag ang isa ka pulis, ara sa side, sa may left side, sang driver o kung sa passenger side ka K5 Karen. Buot sa lingon, ako kahapon sa report mo, nga may mga igo sa passenger side sang salakyan. Tiway na sa iba nga nagtiro, ang ari sa kilid, kaya ang duwato ya, dito man sa kwan mo, sa likod man mo, nakatiro man uldo, ang isa, Pero ti ma-determine ini kay ang pusil nila mabalaan man ako nakapalupok kay 5 Karen mo.
20: Oo, kaya ang target ginita nila ya kay 5 Enrico is ang guma. Galing kay tiginagmay nga tiwa.
19: Oo, kay tigahulag mo.
20: Oo.
19: Oo, ang guma gimantan yung targeto nila. O galing kay ting may maigo tuya sa ibabaw sa guma.
20: Cute ang nagtiro ah.
19: Ha?
20: Cute ang nagtiro.
19: So baby, saan pa kung cute ang nagtiro? Nga hindi kay igo ka guma. No, basi yung kulang sa sight.
20: Dulom, abi.
19: Ama, dulom the time. Good line no kung dulom, no? Tika, kilala ko kanina magpalupok. Dulom, igo man.
20: Pagtutok, bisan dulom, naglupok?
19: Oo, lupok man, igo man, sintro man, gani.
20: Gigalik ka?
19: Oo.
20: Shooter, ino?
19: Shooter, eh. Labi na yung mga miyembro sang SWAT niyang training ni nila, K-5 ka, lain mo. Mga kwan ni sila ya, daw makabig na ton. Oo, kung sa mga salakyan, mga high-end nila training. Oo, grabe nila training. Pero ti, ang ining nasambit sa nga kaso subong, no, i-file pagtapos sa hospital arrest, pero ini mga kaso ka K-5 ka rin, bailable man yan, no? Gamay mo yung kaso, attempted homicide, reckless imprudence resulting to damage of property, ti kung mga kwan niyo to, mahusay, why naman, kag ang kwan eh. Ano itong isa ka kaso? Ano
20: direct assault.
19: Direct assault no sa aton sani nga kapulisan na ka K5 ka tinan tanan mabilable man ah. At sinsilyo ah. Sige sa ka K5 ka salamat gid.
20: Ang ini nga balita ang ginadulong sinyo sa klinika DTX Coffee Mix sa klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Jason Talaron kag K5 Elmir Sable ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: 11 Mbps.
19: Salamat ka K5 Karen. Ingagaw subong adlaw file ang kaso before nga mag-lapse ang reglamentary period. Alas 12, alam mo, mga kaso ni, depende sa kaso, may ara kung isa nga dapat i-file mo within 12 hours, may 18 hours, kag ang pinakataas ni is 36 hours. No, nga ma-file mo ang kaso, kay kung hindi, ma-release ang emotion ni nga nadakpan, abi nga suspect. Kay kung mag-expire ang reglamentary period, hindi mo na pwede yung priso. Ha, kay nga, ha? Ah, pasaka ang kaso, illegal detention.
1: 11 Mbps.
19: Amo na, dapat may yagaw ang kaso. Now nga ma-file subong mga K5 tinaka-hospital arrest ining nga 29 anyos nga doktor. Base kun ka marasmas na si sir. No, kay kun ang tawo natun, do ay ma-problema sila pagpangabuhi kay kun sa kwarta grupo istoryan, may mga problema.
1: 11 Mbps.
19: Eh, galing kay diring lang ng tawo natun kun ano ang nga mangin na resulta diri, ano gi madalom, ati ang doktor lang ni makasabata. Kung nga ang aksidente ini no, sa tungang kagabihon, ay mapasado ala una sa kagaon na tabo ininsambit siya ni nga incident. Sundon ta niya, no? Kahit ang mga pumuluyo, nagabantay din mo. Ayan, bala sa ibang ti, base kon mga ordinaryo na nga tao, base imbis ng hospital, base kon karasel ang diretso.
1: 11 Mbps.
19: Okay, sabla, may ara sa ginatawag sa ni nga pagtratarta sa kwan sa mga suspect. No, depende kung kaysa sa status sa pagpakabuhi.
1: 11 Mbps.
19: Amo, ginika unfair ang kabuhi mga ka-K5. Amo na nga panikasog kagida. No, nga may mga kwarta ka kay ang kwarta. Amo ni gapahulag sang tanana. No, kag makapalipay man sa imo. O, sinod ang gambal ang money kuno kanat buy happiness. Abi, abi, abi. Ipanagtang kwarta mo kung why ka kwarta kung di ka masubuhan. Pagbalik nato na K5 duga pa information, i-check na to report yung K5 Kim Kaluyo. Ano ang mahimo ato bangon sang driver man sa saning salakyan, ini nga doktor on the part sang Land Transportation Office. Anong imo sa labton bilang driver? Ikaw lang tawo naton na disgrasya ikaw, kag na-check pa ko nakainom ikaw. Kag, no, ang ining pagpalagyo kag amutong direct assault, nga daw ay kagapakita sang respeto sa aton otoridad in person sa in authority nati dapat magsunod ka kung ano ang mga ginahinyo no sa aton sini nga mga men in uniform mga ka-K-5. Ini kay Bebe Mabalita sa aton pagbalik pagkatapos sa pag-importanting mapahibalo paliog. Standby.
2: This news is brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo!
3: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: DTX 500.
23: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
24: Si Anya, Kawayan City po.
25: Ma'am, ano yung magandang effect ng DTX 500 Turbo Capsule sa iyo po?
24: Nakakatulong po siya mag-cleansing kasi yung pagdumi mo po, everyday ka makakapagdumi talaga pag uminom ka nun. Tapos, ano pa pala, isa pa po pala nakakatulong yan sa pagtulog ko.
25: So, ibig sabihin ma'am, hirap kayo makatulog before?
24: Yes po.
25: Pero nung nag-DTX 500 kayo, gumanda din ang tulog mo?
24: Yes po.
3: DTX 500. Bibili sa mga butika.
26: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot for iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
27: Girl! Pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo. Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka? Aba, syempre, DTX Beauty Soap.
28: DTX Beauty Soap. Gawa sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa.
29: DTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
30: Oras sa K5 News of the Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
3: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyGC Network News. MyGC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News.
31: MyGC Network News.
3: Headline.
30: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, K5 League of Champions matagumpay na inilunsada sa lungsod ng Bacolod ngayong Mascara Festival. Tatlong Chinese at 2 Pinay arestado sa pagbibenta ng hindi rehistradong health products sa Tacloban City. At 4 na menor de edad na biktima ng illegal recruitment na sagip sa Puerto Princesa Airport.
3: YTC Network News.
31: YTC Network News.
30: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabab sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, K5 League of Champions matagumpay na inilunsad sa lungsod ng Bacolod ngayong Mascara Festival. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
32: Dinagsaan ng mga Bacolenios ang K5 League of Champions na idinao sa Bacolod City New Government Center Ground sa lungsod ng Bacolod Linggo ng gabi, Oktobre 11. Ang League of Champions ay isang retro dance competition na masasaksihan kada taon sa buwan ng selebrasyon ang Mascara Festival sa Bacolod City sa Negros Occidental. Ngayong 2026, umabot sa pito ang lumahok na grupo ng mga mananayaw sa naturang kompetisyon kung saan nakatanggap ng cash prize ang lahat ng grupo maliban sa mga gift certificates mula sa mga sponsors. Naging kampyon sa League of Champions 2026 at nakatanggap ng 30,000 cash ang Counterclockwise Group. Naging first runner-up naman ang Murcia Force Gravity at second runner-up ang dance group na OBS Negros. Ito na ang ikalimang taon na naging bahagi ng mga programa sa Mascara Festival sa Bacolod ang K5 League of Champions. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
30: Samantala, balita mula Tacloban City, tatlong Chinese at dalawang Pinay arestado sa pagbebenta ng hindi rehistradong health products. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin kay K5, Carlo Arisgado.
4: Arestado ang limang individual, kabilang ang tatlong Chinese, matapos mahuli ng mga otoridad dahil sa umano'y illegal na pagbebenta ng mga hindi rehistradong produktong pangkalusugan sa lungsod ng Tacloban. Kinilala ang mga naarestong dayuhan na sina alias Buena, 50 anyos, alias Shen, 26 anyos, at alias Meng, 36 anyos, at pari-parihong mga Chinese nasyonal. Kasama rin sa mga nadakip ang dalawang Pinay na sina alias Sheng, 21 anyos, at alias Jo, 26 anyos, na parihong residente ng Tacloban City. Isinagawa ang operasyon sa Barangay 40 Padre Burgos Street at Barangay 13 sa Shopping Center sa pangunguna ng Tacloban City Police Office City Intelligence Unit at Police Station 2, kasama rin ang mga kinatawan mula sa Food and Drug Administration o FDA at Bureau of Customs o BOC. Natupok ng mga otoridad ang tinatayang 96,205 pesos na halaga ng mga health product na walang kaukulang pahintulot o rehistro mula sa pamahalaan. Haharap ngayon ang mga suspek habang inihahanda ang kaukulang demanda laban sa kanila para sa paglabag sa Republic Act Number 9711 o ang Food and Drug Administration Act of 2009 dahil sa pagbibenta at pamamahagi ng mga health product na walang pahintulot mula sa FDA. Para sa MyTC Network News, ito si K5, Carlo Arisgado, para sa himpilang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
30: At apat na minor de edad na biktima ng illegal recruitment na sagip sa Puerto Princesa Airport. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin kay K5 Gilbert Basho.
6: Nasagip ng pulisya ang apat na minor de edad mula sa Rizal, Palawan sa Puerto Princesa City International Airport nitong araw ng Sabado, October 10, 2026. Matapos na iulat ng isang concerned citizen ang umano'y illegal recruitment sa kanila. Natanggap ng Rizal Municipal Police Station ang ulat dakong alas 9:30 ng umaga. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng Palawan Police Provincial Office at Rizal Municipal Police Station kasama ang Women and Children Protection Desk at natagpuan ang mga minor de edad bago sila makaalis patungong Maynila. Dinala ang apat sa WCPD ng Palawan PPO at inirefer sa Provincial Welfare and Development Office para sa kaukulang tulong at proteksyon. Samantala, tinutugis na ng pulisya ang umano'y recruiter na nakabase sa Metro Manila habang iniimbestigahan ang posibleng paglabag sa batas laban sa human trafficking at illegal recruitment. Pinuri naman ni Police Brigadier General Christopher De La Cruz, Regional Director ng Police Regional Office Mimaropa, ang agarang pagresponde ng mga pulis at hinimok ang publiko na iulat ang kahinahinalang recruitment, lalo na kung sangkot ang mga minor de edad upang maiwasan ang posibleng pagsasamantala sa kanila. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
30: Samantala, optometrist na ng hit and run sa lungsod ng Iloilo sasampahan ng patong-patong na kaso ayon sa ICPO. Kabuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
0: Sasampahan ng patong-patong na kaso ang isang 29 na taong gulang na optometrist na sangkot sa hit and run incident kung saan nabangga ang isang sari-sari store at isang tricycle sa Barangay Baldosa, La Paz, Iloilo City bandang alauna ng madaling araw noong Oktobre 11. Ayon kay Police Major Sunny Boy Garnace, ang hepe ng Police Station 2, sasampahan nila ng kasong direct assault at attempted homicide ang driver na si Elias Paul. Samantala, ipinahayag naman ng Traffic Enforcement Unit o TEU sa pamamagitan ni Chief Lieutenant Colonel Nathaniel Florendo na sasampahan din nila ang suspect ng kasong reckless imprudence resulting to damage to property o walang ingat na pagmamaneho na nagresulta sa pagkasira ng ari-arian. Nabatid ng nasabing optometrist ay second cousin ni Mayor Raisa Treñas Xu. Gayunman, nilinaw ni Iloilo City Police Office o ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla na walang ibinigay na utos ang alkalde sa kanya at patas ang isinasagawang investigasyon ng pulisya kaugnay ng nasabing insidente. At para sa MyTC Network News, ito si ka-K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
30: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Kawani ng gobyerno patay sa aksidente sa Cagayan City, Isabela. Detalye ng balita hatid sa atin ni ka-K5 Dan Chavez.
7: Nasawi ang isang 30 anyos na kawani ng gobyerno matapos sumalpok at tumaob ang minamaneho nitong SUV sa Doña Froni Avenue, Barangay San Fermin, Cagayan City. Madaling araw nitong Linggo, Oktubre 11, patay sa paunang imbestigasyon ng pulisya, nawalan umano ng kontrol ang biktima sa kanyang Mitsubishi Montero Sport habang binabagtas ang nasabing kalsada. Unang bumangga ang sasakyan sa isang poste ng ilaw bago tumama sa nakaparadang Toyota Corolla at Mitsubishi XLT Jeep. Nagtuloy-tuloy pa ito hanggang sa sumalpok sa isang konkretong pader at tuluyang tumaob. Mabilis na mag-responde ang Rescue 922 at isinugo ng driver sa Cagayan District Hospital. Gayunman, idineklara itong dead on arrival ng mga attending physician dahil sa matitinding pinsalang natamo nito sa katawan. Samantala, hinala ng mga awtoridad na posibleng nasa ilalim ng impluensya ng alak ang driver. Nagbaganap ang insidente. Patuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng mga police ukol sa pangyayari.
8: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
30: Gayun din mangis da nalunod na patay sa Tobias Fornir Antique. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
9: Wala ng buhay na matagpuan ang 56 anyos na mangingisda na kilala kay Rogelio de la Cruz alias Balintong, residente ng Barangay Fatima Tives Fornir Antique, pasado las 7 ng gabi, Oktobre 11, 2026. Batay sa paunang impormasyon na kalap ng K5 News FM, nagtugo sa Nogas Island na biktima kasamang ilan niyang kamag-anak alas 10 ng umaga dahil may kakilala silang nagtiriwang ng karawan. Alas 3 ng hapon nang umuwi sila at dumaong sa Barangay Diklem sa nasabing bayan at nang magsiuwian ng lahat, naiwan ang biktima sa kanyang bangka at sinasabing naligo pa ito sa baybayin. Kalaunan, napansin nilang hindi na sumunod ang biktima kaya agad siyang hinanap ng mga residente sa lugar. Pasado las 7 ng gabi, nang matagpuan ang kanyang katawan at tinatayang 30 metros ang layo mula sa kanyang bangka, sinikap pang tulungan ang biktima ngunit hindi na ito nasagip patuluyan ng binawian ng buhay. Labis naman ang pagdadalamhati ng kanyang mga anak, asawa at mga kakilala sa sinapit ng biktima. Para sa MyTC Network News, K5 Jonel Nangantives, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
30: At investigasyon sa sunog na ikinasawi ng dalawang estudyante sa Cagayan de Oro nagpapatuloy. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
10: Nagpapatuloy ang investigasyon sa sunog na ikinasawi ng dalawang estudyante sa Cagayan de Oro. Ang mga biktima ay parehong babae, isang mag-aaral ng Capitol University na boarder at residente ng Bukinon at ang anak ng may-ari ng natupok na bahay sa 929 Street, Barangay Nazareth na mag-aaral ng Xavier University. Ayon sa City 4 District, wala pa silang nakikitang ebidensya na ang sanhi ng sunog ay may kinalaman sa electrical connection o appliances. Nagpahayag ng pakikiramay si Barangay Nazareth Kapitana Regine Rodriguez sa pamilya ng mga nasawi at nangakong magbibigay ng tulong, pinansyal man o iba pa. October 9, nang matupok ang anim na bahay sa Barangay Nazareth CDO ng umaga na nagresulta sa tinatayang 800,000 pesos na halaga ng pinsala. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
30: Mga K5, balita mula naman sa Capiz. Construction workers, sinaksak ng pako ng isang estudyante, biktima sugatan. Balita hatid sa ate ni K5 Roldan Villarreal.
1: Sugatan ng isang construction worker matapos saksakin ang pako ng isang estudyante sa Barangay Maluklok Norte, Visan, Capiz, gabi ng Oktubre 11. Kinilalang biktima na si alias Daniel, habang ang suspect naman ay si alias John. 18 taong gulang at isang estudyante, ang dalawa ay kapwa-residente ng naturang barangay. Sa inisyal na pagsisiyasat ng Visan Municipal Police Station, nag-iinuman di umano ang biktima at suspect nang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan na kalaunan ay nauwi sa suntukan sa gitna ng gulo. Kumuha di umano ng pako si alias Chan at sinaksak sa kaliwang dibdib ang biktima. Sa kasalukuyan, patuloy na ginagamot sa ospital si Daniel dahil sa tinamong sugat, habang nakapit naman ang suspect na nakatakda ang sampahan ng kaukulang kaso.
11: Ito si K5 Roldan Visana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
30: Gayon din, Negros Oriental magpapakalat ng 50 water pumps upang matugunan ang epekto ng El Nino. Kabuuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
12: Ipapamahagi na ang pamalaang panalawigan ng Negros Oriental ang 50 water pump sa mga komunidad na inasahang maapektuhan ng inasahang epekto ng El Nino. Ayon pa kay Adrian Cedillo, pinuno ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ang mga water pump ay orihinal na binili bilang tugon sa mga nakaraang kalamidad tulad ng mga bagyo, ngunit gagamitin na ang mga ito ngayon upang tugunan ang banta ng El Nino. Idinagdag ni Cedillo na inasahang maramdaman sa lawigan ang epekto ng tagtuyot pagsapit ng Desyembre o ng bahagi ng Enero. Kaya naman, susuri nila action plan para sa El Nino na binuo noong 2024. Inanunsyo rin niya ang plano ng pamalaang panalawigan na magsagawa ng El Nino Caravan upang pagtipunin ang mga kinaukulang ehensya at talakayin ang mahakbang upang maibsan ang epekto ng inaasahang tagtuyot. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
30: Samantala, sa detalye ng ating balitang abroad, hindi bababa sa 139 na individual, kabilang na ang 15 bata ang nasawi matapos tumaob ang isang bangkang may sakay na mahigit 300 pasahero sa baybay ng Djibouti. Nangyari ang insidente sa dagat ng Aden habang patungo ang bangka sa Yemen. Ayon naman sa International Organization for Migration ng United Nations, muling ipinakita ng trahedya matinding panganib na kinakaharap ng mga migrante na naghahanap ng trabaho at ligtas na pamumuhay sa gitnang silangan. Patuloy naman ang rescue operations para sa mga nakaligtas habang isinusulong ang mga hakbang upang maiwasan ang kahalintulad na trahedya sa naturang ruta.
31: YTC Network News. YTC Network News.
30: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Rojas at K5 News FM Antique, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Alan Catalan at K5 Reynard Apostol sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa Kampiyon na istasyon, K5 News of M Philippines.
31: 11 Mbps.
13: Pabalik pa K5 sa atong suning nga pagpangalagad diri sa Lunes edisyon sang 11 Mbps.
31: 11 Mbps.
13: Nagno sa aton nga oras, alas 12:16 na sa udto. Nakaigma na ka mao. Nakatimo-timo na ka mao. Ako ti after pa programming. Mayungod to gina kay Tita Rina Mapa sa Dekamay Kalanaan sa ila kabataan da kagasubuman kay Manang Veronica. Nagasusugbada sa nga kuno sa nga manok kag baboy. Ado malabot man diri nga baho sa nga sinugba ni Manang Veronica. Available gid ra ang klinika Detox sa Coffee Mix. Nga sa kay Tita Rina Mapa sa may barangay Rizal Lapis. Alas 12:17 sa aton sining nga pagpangalagad. I-check na to report ni K5 Kim Kaluyo. Ang report ni K5 Kim Kaluyo ginadulong sa inyo sang Detox sa Beauty Sopa para sa mga miss maputi nga panit kay batok sa mga skin diseases. Madula daw ang mga lap-up kag arikis nyo. Detox sa Beauty Soap, mga kakifay. Direkta sa may bayan sang LTO Region 6. Na, ano, ipadalaan man sang sukos order ining doktor nga naksidente da sa may bayan sang Barangay Baldosa sa distrito sang La Paz. Para sa kampiyong report, upod kay Kakifay Kim Kaluyo.
31: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
2: Nagahulat sa karon sang coordination no from Philippine National Police to be specific sa Iloilo City Police Office and particularly man no sa Iloilo City Police Station 2 may kaangtana no sa ining natabong hit and run incident adra sa may area sang La Paz Iloilo City sa diin ining optometrist kaki Five Enrico no nakabunggo sa baraligyaan dra kon ining sari-sari store kag tricycle kag didto toto naga sa pihak no sang pagkabunggo nagpalagyo siya kag na-intercept sa aton sa ringa mga kapulisan sa may area no sang barangay Kaingin La Paz sa diin to ti nakapalupok ang mga pulis nga nagresponder according pa diri kay Attorney Gaudioso Responde II ang regional director no sang LTO Western Visayas nga they need no sang itawag nga blatter report kay diri no pagabasihan nila ang specific information sa identity sang driver kag usually no before
13: pero kwan ka K5 game ang normal sa nga procedure amo gimana no holaton ang report sila ang makuha ang taga LTO sa La Paz Police Station o kon sa traffic enforcement unit naton or mapadala sila sa LTO.
2: Usually ka K5 Enrico, may arabin nagligad lang no nga mga binulan nga memorandum of agreement ang MOA or ang LTO kag ang Police Regional Office o kon PRO 6 under pato sa liderato ni Brigadier General Josefino Ligan. Sa diin, for example, may mga incidents or mga accidents involving sa mga motorista naton sa dalanon ang ginanasaad dira nga dapat ang mga kapulisan naton maghatag no sang prompt nga mga information sa Land Transportation Office. Considering nga ti isang kahapon naman to natabo ka kay Five Rig.
13: Domingo.
2: No? So, subong pa lang nag-back to office. So, ang LTO, they're expecting coordination man possibly today. Kag for example, no, malang-alang nga ti hindi makakoordinate ang police sa ila. Kag ugaling kay usually part of the process man sang investigation sang police nga ti i-check kon kay sino bala no ang nakarehistro ang salakyan kag K5 Rec makoordinate yun na sa Land Transportation Office. So yari bala no
13: pero usually sini ka K5 game for example, I know nga may ideya naman si Attorney Gaudusio, no? Ay, dos pan sa saling natabo kapon.
2: Yes.
13: Usually, siya na, kung namo si mga insidente, may masalab doon yung mga driver. Kiti una-una, na-aksidente ikaw, pero while gin may baluan, kung under sa influence sang makaulubog na ilim nun.
2: Yes, no, ka K5 Rig. Actually, no, based man dari sa kay RD or Regional Director Hedospan, nga once nga mayara na sila sang ilatawag nga mga specific information nga kinanglanon, just like for example, license plates o konplaka, ang complete name, no, sang ining driver, sang ining Honda Accord, ka K5 Enrico,
13: yes.
2: Kag ang ining kung sino ang registered owner sang salakyan, that's the very moment nga makapapanaog sila o kung maka-issue sang show cause order ka K5 Enrico to

0: Investigation sa police, we will rely ang among subsequent action on the Brata report of the police. Now, it is being investigated. I believe it is being investigated right now. Tinatapos pa investigation. Identity ng driver, plate number, everything. No? So, hindi kami kasawasawa na sa investigation because that is a police matter. So, after nga matapos na nila, we will coordinate with them or they coordinate with us because may MUWA man kami. I expect also a proper coordination no? Pag mamangkot man na sila delay kung ano mga sinong registered owners na because that's part of the police investigation.
1: Pero what?
0: Again, no, I ask the public to be patient. No? Hindi lang kasagad bala ka kahambal na insidida ma-aksyonan ginagayon or ma-identify.
1: Okay, you have this process, Monsieur.
0: We have this process. No? We have to be accurate about this. No? Kung hindi kami ka-rely sa Blatter report, din kami ma-rely. Din kami ma-rely. We cannot only rely on the records because wait akabalo ko nung tabo. The video is only a clip. No? So wait akabalo ko nung natabo prior and after sa incident.
1: For once, ma-provide niya, sir, ang mga specific information, mapanauga natin, sir.
0: Well, you don't need to ask me about this na gani. Eh, after nga ma-identify namun, no, definitely we will be issuing show cause orders. Against those responsible, and we will demand accountability, that I can promise you.
2: Okay.
1: Now, nabatian nga, ti. That I promise you.
2: Na. Do may matigdas mong tinaga ni Atty. Hidos Panky 5, Kim.
1: Kaya actually, no, may isa pag nakita ka pahayag man na rin ni Atty. Didoy, nga according man rin sa iya ganito, nga wala man sila yasang ginaapinan kung sino man rin ang mga personalidad ka K5 Enrico.
2: As long nga may palabot nga reklamo dito sa LTO, kagining mga natabo dira, no? We all know kilala taman si Atty. Hidos Panda, no? Sa pag
1: madugay man no? Siya nga nangin legal officer sa LTO kag nangin assistant regional director. Kumbaga, damo naman sa mga kilala nga personalidad ang nasampulan sa LTO under his office kay 5-3.
2: No, gabantay, abiyang publiko, no? So, amo nang gina-follow up taman sa LTO kung ang ma-development sa nangin kay 5-3.
1: Magaling kay tiyan mo na, no? Ang ginahingyo man sa publiko nga tikon, for example, kung ano kadasig sa mga nagliligan niya mga incident sa mga viral videos amo man no kadasig sa kun kilala nga mga tawo ka K5 Enrico kun for example kumbaga may mga poder balao
2: kwan abi may mga comparison abi katabo K5 Kim na may mga president kanti mambal sa una to si kwanto nagasuro spider to pagka aga na identify na gani napadala na show cause order pero tini nahulaton ang blatter sa nga pulista kag iserbi ang show cause order. We don't know lagi kung nakapangalan ni sa doktor ang inisalakyan o kung sa iya sa nga ginikanan o kung kay tataya K5 Kim. Kung kay tataya tilaban-laban ang show cause order, idiritso ni sa ila sa nga balay. Iserbi dito. Pero kung ang iya ngalan kay tiara sa hospital, we don't know kung dito na iserbi ang show cause order sa hospital ka K5 Kim.
1: Actually, pwede man nabi mga show cause order, pwede man mapadala via email ka K5 Rick na no, may mga previous naman na nga instances. Kag pwede man no, kung sadiin ang natungdan ka K5 Rick.
2: Ah, doon idulokong gina, no? Pero itong nga driver niya sa DAR, no? Nga nag-kwan, driver sa salakyan to, no? Nga nag-cross to sa nga red light na. Kumusta to K5 Kim? Nakalabot man siya itong pangod, di ba? Ni Atty. Hidos Pan.
1: Pero wala ba makilalaan ang driver?
2: Ay, hindi ako makilalaan. So, makapagigangot sa kwan, sa DAR?
1: Actually, they had their waiting man sa coordination. Nag-coordinate man sila. Kag actually, ang isa sa ila, din nga ginhimo, is nag-coordinate, nag-send sang request for license plates gikan sa TTMO, upon Traffic and Transportation Management Office. Kaya according man gani, no, kay Atty. Gaudioso respond the second. Usually, kung for example, may mga VIPs or kung mahimo sila sang flashing or may mga convoy, may ginabilin gin ang hawid dara sa TTMO ka K5 Enrico.
2: Tingnan ang TTMO, ano ni mag-release? How?
1: Isang October 8 pa actually nag-request ang LTO. So, isang Webes nagligad niya si Mana.
2: Tay, base ko na trapikan. October 8, last Thursday, no?
1: Yes.
2: So, may Friday. Di ba si Wai pa ito mamakitan? Abi sa kay Colonel Garbanzos, check na kay may ara na request ang LTO ho kung ano nga plate number sa vanda. Oh.
1: Mm, kay pero, usually ti part man na sang dapat na sang sistema gin man kung sino malabay dapat may hawid gana mo kung sino na ang mga plaka.
2: Di ba lang tani i-flag

0: asing to galing kay na delayed ka kay 5 Kim. Ara niya manog labay.
1: So nagbisyo ang radyo.
0: Oo, tobla radyo.
1: Oo,
0: ti papunduhi kay daw dako tong budget sang city government. Abi ang maradyo da ka matapping force ta pang isle na para nga kung may i-flashing ka mo sa kuan malabay, no? Sa traffic lights ta, hindi na ma-delayed. Eh, di ba lang rason to? May problema sa kuan nila? Radio communication?
1: Yes, sa enforcer nga sa Indira.
0: Okay, tibot sila doon ara na ang VIP nga malabay. Amor, that's why nga, why ma-flashing ning atos sa traffic lights sa K5, Kim?
1: Kung may info kita nga na kuha ka K5 Enrico nga accordingly or allegedly, do wala naman ganit ako no secretary or kag si Asik sa amo nga mga salakyan.
0: Mm-hmm.
1: Posible nga mga staff na lang ka K5 Enrico.
0: Oh, tiway mo nila labot ang nagasakay ah.
1: Oh.
0: No, ang ato niya concern ang driver nga nga red lights na nagtabok pa siya K5. Kay mamula itong concern, why take malukon ang ipamangkot na lang kung sino nagasakay da, no?
1: Yes.
0: Kaya ti nga nagtabok, why kasaway sa driver nga, ay, sir, pwede nga inilta mag-cross kay pula na? Kasi pa luyag naman ma-identify kung sino da ang gasakay da, nga ang nagpasugot man, nga ginpalusot, nag-cross, bisan pula na K5, Kim?
1: Amogit kay K5, Enrico, no? Kay actually, makitaan man naton nga may mga, kag-delikado gin, no? Once nga ra sa intersection, kag-ti red light pa sa inyo yung aside, kag-ti base to go to sa iban, kag-makitaan man, no? Nga may mga nagalakat-lakat nga mga pedestrian, may mga nagatabok, no? Pero yaribla, no? Pamatian naton ang kabahin sa aton nga interview kay Attorney Gaudioso Hidospon II, ang Regional Director sang Land Transportation Office sa CONLTO Western Visayas.
2: Ang ato nga van nga nakita sa video, ging coordinate na to namin sa city, LGU, because the information that we gather is this was properly coordinated with the Iloilo City LGU. No? And of course, no, because wala isang coordination sa Land Transportation Office, there was never any coordination with the Land Transportation Office. That's why nga-refer ta ang incident, no? Insofar as the specifics of the bans are concerned sa city traffic
1: transportation
2: and traffic management office. So ang coordination, that's why may coordination para may specific nga details as to kung ano nga mga plate numbers ang dapat malabay sa intersection. So muna ang ginpangayon naton sila sa October 8. Oh, and until now, I pasal ka respond. O basis sa mga adlaw, ma-respond sila. But I also advise, no, the netizens kung sinong ka-comments sa social media, be patient. Be patient because we're trying to coordinate ang and demand accountability. Pero it takes time also because they have to, ang opisina where we are coordinating for the specifics, they will take time also to respond to us. So that October 8 was a Thursday.
1: Yes.
2: So we are waiting for Friday. Pero wala pa sila ka hatag sa amon sang specifics. So probably today, no, they can respond.
1: Once sir nga maka-provide na sila sir, no, sa mga plate numbers ngayon, what will be the next step sa bahin sa LEO?
2: Kung may mga specifics na kita as to the license plates, then we mapadala na ton sang show cause ang registered owner kay wala ka balo ko sinong driver mo. It was the driver who pushed through the intersection, no, not the owner or not the DAR or not the VIPs nga gin escortan sang ining mga vans ko may ara giman. So amo na ang ginapangayo na ton kung sino ang ngalan sang driver kay siya ang nag-push through sa intersection mo. So kung ikaw ang driver, no, kung may pula na da, you should have stopped sa intersection because you are endangering the safety of your passengers. Kung i-push through mo sa, despite the red light, i-push through mo siya, eh basi ang delikado na da, nga, ang sapiak nga side, basi may magsalida, kay green ang sapiak na side. Definitely, kung pula sa sapiak na side, may green sa sapiak na side. That's why mo na ang danger kung nga ma-demand kita accountability from the driver, not even the owner or not even the VIP nga officials or dar nga staff or whoever is there, no, whoever was the passengers of the vans.
3: Since in your mandate, sir, no, sa mga driving privileges sa mga motorista naton.
2: Ano?
3: Since ang inyo, sir, yung mandate is sa mga driver side, sa driver side, sir, kag sa kumbaga sa driving license or sa license privileges sa mga motorista natin.
2: Well, driving privileges, that's why mo nya mandate is licensing, registration, yes, and law enforcement. No? Although nga siyempre, we cannot turn a blind eye on social media reports about nga gin-post nga may mga violation sila, may makita ang traffic violation. May makita kita nga mga viral incidents like vehicular accidents, no? And ginanahan taon naton, we are trying to be specific kung sino ang from whom we can demand accountability, no? Siyempre, we can always name it as a Dara convoy, no? Okay, because Dara ang
3: sakay,
2: no? Why gani kuya balo kung Dara ang sakay sina, because there was never any confirmation from Dara. But you know, we have to be from LTO, we have to be specific, no, kung sino ang from whom we can demand accountability from. That's why nga pamangkot kita, no, sa city kung sino na coordinate ng mga vans, anong mga license plates nila, so that we can issue the show cause order. And it takes some time, no. Hindi nga pagka tabo sinada mamangkot mo sa LTO, ano ang ginagawa niyo sa LTO? O, bago pala natabo, ay pagani matapos ang blatter report. Huwag gina-investigar pa nga na isang traffic investigator sa atong PNP. Yung pangayon na ka mo kung sino ang padalaan naman. It's not that easy. And if you insist, no, you're asking too much from us. That's why nga mo, sinada, be patient, no. We have to be specific. We have to be accurate. On many details.
3: Ang regional officers ang DAR, sir, nag-coordinate sa inyo, officer?
2: Wala, no? Okay, because we want to know from the coordination sa city, kung kay sinugi man to, no? Kaya takabalos to, kung sunod lang to sa DAR o kung whatever. Kung sino to yung gasakay sa to. That's why pamangkot kita sa driver, no? And mabalaan talaga sinong driver, kung mabalaan na to, kung sinong nag-coordinate sa city. That's why we sent a letter. We sent an email request to the city sang October 8. 11
0: Mbps. Okay, now ara subong ang letter ko na receive sang TTMO, no, the part sang sa kay Kakipay. Diyan ni pa-confirm na sa opisina ni retired Colonel Oldarico Garbanzos ko na ba ito nila ng letter, no, sang LTO. Ay dira ta makakuha kon na ano nga klase sang van, anong plate number dira. Kay ti may coordination ka K5 ba, Kim?
1: Yes, ka K5, Rick, no? Te subong te, kumbaga, pointing fingers. So, tutun mo. Nagligad po man nga. Actually, halin nagligad sa pagka-viral pa lang.
0: Sa nagligad, yun ay pagpa-identify ta, gatinudloanay man sila. Kung sinoning sakay sa van, ti balang tagid si Colonel Wilbert Parilla, may balls. Isog ah. Sinayataga dara mga opisyal na sang darang sakay da. No, ti subong ang pamangkot ano ning klase sang van, no, sinong gisakyan dira para ma-identify tang driver tara sa TTMO sa may city government ang ila sing record yan mo TTMO do ka pang hilaw-hilaw man haw. Retired PNP member man si Colonel Garbanzos.
1: Ito isog man na si Colonel.
0: Isog eh, si Colonel. So, nagpanglagas ka mga kwan, mga kriminal. No, tiyari di ugaw latulat ang LTO on anong plate number, ano na nga van, no, either rent van na, no, sa nga mga opisyal, abis ang dar o kung ilaman na nga kwan nga salakyan ka K5 Kim. Mamom lang na nga luwag na matagan na. No, kahit ang publiko yung lantaw mo nga kung may mga kilala kag mga higher official daw budlay haw.
1: Ano na ganit term nila ka pa merip he.
0: Oo, daw do ka pang kwan ka pa merip he kaw. Daw hindi ka vlog layon nga magtandog sa nat K5 Kim haw. Daw kung sa mga mag-agi ka sa dalan, dugat hintihin ka. Kaya kaya basi, katapak ka sang tunok. Di ba kung kaysa, kita mo din, may mga buka ng butilya, may mga tunok na, kung maglabay ka, dugat hintihin ka.
1: Basi makabunggo ka sang baskog, taas ka pader.
0: Mudlay kung kakuan ka, katapak ka, kagulingo mabulang. Basi ko ng assignment mo, basi ko itapok sa layo. Ti ang tawog bantay. Ako nga dapat mang-infer kita sa pagpatuman sa atos ng kasuguan. Adaw, hindi ka nga, hindi na pasapasa. Titika, titim. O dami, sulatan ng LTO, ho? Anong detalye da? Eh, palo-up na si K5, agenda sa may City Hall, basta ika-monitor na. O nabato na nila ang sulat sa LTO, K5 Game. Salamat, K5 Game.
1: Report nagikan sa LTO Western Visayas, inisi ka K5, Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
4: 11 Mbps.
0: Salamat kay K5 Kim Caluyo. Bantayan ta niya, ma-development kay ti hindi ta luyag nga kon mga ordinaryo nga tawo, no, ma-identify ta gilayon nga kon mga dalagko kag mga higher officials naton kon may poder nga adto ka pamirepi kita, ha? Ti ang tawo gabantay mo. Pagbalik ta i-check ta man report ni K5 Elmer Sable, no? Asta subong ang Saraga Municipal Police Station wa pa ma-identify ang driver sang dump truck ni nga based sa report, no, daw illegal quarry ni involved. Tiwa ito nagpundo, ginadol diretsyo yung gapon ng dump truck ito. Pagkatapos na naog, dumalagan sa tunga talam na ran. Inaligan din kasi man, naway gapon ma-identify ha. No, nga kung sa bagay na-identify ng dump truck, di siyempre mapakigangot kita sa tagiyas ng dump truck eh. Kung sino itong driver, pa ito may suhan man kung anong violation niya. Ini pagbalik natin pagkatapos sa pag-importanting mapahibalo, paliog standby.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Itong corned beef na lang ulit? Okay na?
3: Mami!
2: Angeline!
3: Walang masama sa okay lang.
2: Pero,
3: sa Star

0: detox ka ba?
1: Kapoy.
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki ng tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, ga, gabasa na naman?
1: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinical Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman bala ka.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pabakan sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So na.
7: Good day. Magad ako sa akong body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mabakas sa mga butika.
4: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men, intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidants.
4: Nga amo naman,
6: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino nga tayo.
6: Happy kanunay.
4: DTX 500.
6: Masaligan.
4: Epektibo!
6: DTX 500!
4: Mataas pala ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
4: Ikaw ba na
6: ang may diabetes?
4: DTX 500!
6: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compounds!
6: Yan ang kapanupo!
4: Kagakontrolar
6: sa imo blood sugar!
4: DTX 500!
6: Masaligan!
4: Epektibo!
6: DTX 500!
4: E3 Bio!
11: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio!
6: Ang D3!
4: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
4: Yung may D3.
6: D3 Bio.
4: With Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio.
6: Ang D3.
4: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
4: Yung may D3.
6: D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
13: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula, ginang akong stress, nga napatyagan kag, nagahatag, gidsang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na K5.
13: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: K5 News FM.
17: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow, my puso.
4: MBPS.
18: Balik pa K5 sa ato sa pagpangalagad diri sa Lunes edisyon sa nga programa 11 MBPS. Lagdo sa aton nga oras alas 12:46 na sa udto. Nakastamak development ang tanan. Mayadayag gyud nga udto kay Sir Dudoy Altoveros sa may General Yud Sitio Dapdap sa may city proper kag kay Sing Binagwa Bahad. Nami at ayan gid nga udto kay Sir Arvi Chris Casires kag kay Ma'am Erlina Telar Magoles kag kay Sir Noel Goles sa may barangay Quintin Salas sa may Telecom Compound.
4: 11 MBPS.
18: Iga-check ta report ni ka K5 Elmer Sable. Kay sa nagligad may ginalagas dito nga dump truck nga pagpati illegal quarry no ning mga provincial anti task force naton sa mga overload no. Ti why magdulog? Ang inisambis nga dump truck, tubtob nga naggitanay sa tunga sa nga dalan. Pagkatapos, huwag yapon dakpan ng driver kay pagpanaog, no? Nagdalagan sa tunga sa talamnanan. Huwag na sa may naglalagas to. Ti pag-check sa Zaraga Municipal Police Station, why pag-apon ma-identify ang driver? Nga daw, why pag-apon ma-identify ang driver man? Anong problema? Why sila magpakigangot? Ti na-identify ng tag-iyas ang dump truck? Iyan isang RGL sa may banwasang Duenas? Ito kasimple lang pagpakigangot na dito. Kag ma-identify ang driver eh. Nga kung natawo na ito, kung man eh, no? Disobedience kag... wala pagpakita sang respeto sa aton mga otoridad, mga ka-K5. Para sa kampyon report, upod kay K5 Elmer Sable.
19: K5 News FM, kampyon report.
20: The K5 Rick.
18: Yes, go ahead.
20: Yes, K5 Rick. Padayon na nga at charge ang driver nga nagbilin sang truck nga may karga sang balas matapos inigin lagas sang aton nga mga personnel sa Provincial Anti-Overloading Task Force sa Barangay Dawi Centro, Zaraga, Iloilo, sa nga tinalikdan ng October 10, pasado alas alauna, 41 sang hapon, kay K5 Rick.
18: Sang saan niya tabo?
20: October 10, kay K5 Rick.
18: Sang Sabado?
20: Yes, kay K5 Rick.
18: Okay. Kagasuno, so alauna, dira sa may area...
20: sang Barangay Dawi Centro, kay K5 Rick, okay, sa Banwas ng Zaraga.
18: Ang Barangay Dawi Centro niya, nga barangay sa Zaraga, ang pakadus pututan.
20: Yes, kay K5 Rick.
18: Okay, sa punta sa Barangay Dawi, kaya ang Barangay Dawi, si damo ni Mang Manyo Lucena, may pututan, may Zaraga. So after sang Dawi, sa muning Dawi Centro, sini ka K5 Elmer.
20: Yes, kay K5 Rick. Actually, lapit lang na sila sa Dawi, Barangay Dawi, New Lucena, kay K5 Rick.
18: Oo, so ginlagas ini, sang aton sininga provincial anti overload task force kay nakita nila no overloading ang karga ya K5 Elmer.
20: Yes, kay K5 Rick kag dira no before pa dira kita magkadto ang truck naton sa Dawi Centro sa Zaraga. Unay ni nga ginpayag man ni Major Catalunya nato, na Police Major Catalunya nga nagakonduct sang monitoring inspection ang checkpoint operation sa area sang Barangay Dawis, New Lucena, K5 Rick.
18: Okay.
20: And ang nasambit nga task force ang nakakitaan sa mga ini nga ang dump truck nga ini nga wala nagpundo sa checkpoint gani nga ilan ni inigilagas kay nagakakulang ini sa mga dokumento pagid ka K5 Rick.
18: Okay. So kay kung kay sabi may mga checking ginalantaw sa nga task force naton ang karga kay kung kay sa overload gid man ka K5 Elmer, tikun overload
20: yes,
18: na dasig maguba nga aton sa nga dala nun. Kapat nga hindi kaya magpalapaw. No? Pero iban nambal sa manong quarry da. Ay konsundon ko nito. Basi ko mapyerde sila. So ay nagdulog ang ininasambis nga truck nagpalagas sa task force naton. Pero paano kapalagyo ka K5 Elmer man?
20: Dira ka K5 Rick nung sunok kay Police Major Beverly Catalunya. Ang hepe sa Zaraga Municipal Police Station. Pumalinpining truck sa Barangay Dawis, New Lucena. Kaga amo to gincheck kiyarang iyang mga dokumento kagang overloading sang iya ginadara nga salakyan kagantis ini naparahan kag naharangan nagalagsanay pa ini sila abot sa Barangay Dawis Centro Zaraga ka K5 Rick kag dira man nakuaan sa mga pinaka otoridad sang video dira gid mismo sa banwas sang Zaraga ang ila paglagsanay ka K5 Rick kagang pagblocking sang aton nga van o kun sa aton nga mga anti overloading task force sa among nga truck ka K5 Rick.
18: Pero pagpanaog sang driver, wa ila ma-anticipate nga wa ila binantayan to na para dakpon kay ano gulpi nang panaog ang driver kan nagdalagan sa tunga sa talamnan ka K5 ba Elmer?
20: Yes, ka K5 Rick ang nagpalagyo ining driver kay nagpagini sa passenger seat sang truck ka K5 Rick kag nagdirito sa mga talamnan.
18: Okay, so wa ila may naglagas.
20: Well, gin-try ini nga ginlagas ang aton nga mga katawhan kay dito sa Zaraga. Kaso madasig din ang iya nga dalagan ka K5 Rick, rason nga wala ini maaptan ka K5 Rick.
18: Oo. Ti ko lang tawon naton, may violation ang driver kay ti pagpati nga overload ang karga. Ka magluwas ina, why pagid siya nag gin disregard ya ang ining checkpoint kag ang monitoring sang ato sing anti-loading task force sang probinsya. Ti damo kaso ya. Ti pag-interview mo sa hepe sang Zaraga Municipal Police Station, sa ano ka nag-interview kahapon nga adlaw?
20: Yes, ka K5 Rick.
18: So, kahapon, nga adlaw is sa
20: 11. October 11, ka K5 Rick.
18: So, 10 na natabo, no? Why pa na ma-identify? Pero na-identify ang tag-iyas ang dump truck.
20: Yes, ka K5 Rick. Na-identify ni Nino Kagayara naman sa Custodia sa Zaraga Police Station ang truck for safekeeping ni kagatungod sa turnover man ini sa Tagiya pag ginapahayag ang Tagiya man mismo na turnover ka K5 Rick. Sa ginapahayag na posible ginkulbaan lang ang ilang nga driver na sonyo na lagyo ini. Kaga wala man sila naghatag sang pahayag. Wala gin sila naghatag sang information. May kaangtanan sa kung konektado balang ilang truck sa illegal quarry ka K5 Rick.
18: Okay, so basically na lang overload, no? Kaya ginapagyanis ang RGL.
20: Yes, ka K5 Rick.
18: Okay, pero nakapag-iangot na ang Zaraga Police Station sa sending management sang RGL para nga to identify sang driver. Why manugin ang taga-RGL, aw?
20: As of now, K5 Rick, no, sa Subong Padayon ang nag-coordinate ang atong kapulisan sa task force kagamuman sa atong Land Transportation Office o kon LTO. Agad ma-review pagid ang video nga nakuha sa insidente. Kag kumachak pagid kung ano mga violation. Kag kung paano pagid makonect ito ang nasambit nga natabo nga pag-blocking sa K5 Rick sa Zaraga.
18: Sige, follow up lang sa K5 Elbert.
20: Yes, K5 Rick. Kag kumatian pagid natin si Police.
18: Alang-alang na siguro kay... May gina-monitor kita din nga either sunog. No? Salamat ka, K5 Elmer.
20: Yes, ka K5 Rick. Sa mga K5 na ito nga may diabetes, magtumaro sa DTX 500. Ang super anti-diabetes food supplement nga epektibo nga nagapanubo sa atong blood sugar levels kag nagahatag sa protection sa atong vital organs batok sa oxidative stress. Ang DTX 500 na mamabakas sa tanang nga branch sa Clinical Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Boy. Ako si ka K5 Elmer Sable para sa kampiyon nga balita sa Servisyo Publiko kag Kalingawan sa Iligo. K5 News FM.
18: Salamat kay K5 Elmer Sable.
19: K5 News FM Flash Report.
18: Alas 12:54 na sa Udto. This time may iga-check ita nga isa sa Flash Report. Mayara subong sang sunog nga nagatabo sa baybayin sang Lopez Haina sa distrito sang La Paz. Sa initial information of pod kay K5 Kim Caluyo.
0: K5 Rick, no, subong id lamang udto ang ining information may kang tanan, no, sa ining sunog or residential fire sa may Lopez Haina La Paz, Iloilo City kag going
18: at
0: na magra, no.
18: Kita Lopez Haina La Paz sa tamagsala pagadto ni sa may kwan sa may area Lopez Haina sa din na pagadto dito sa may pagadto sa mga ruro. Lopez Haina na dyan mo, may Lopez Haina Norte, ka Lopez Haina Sur, ka K5 ba, Kim?
0: I-check natin specific landmark ka K5 Enrico, pero going naman dara sa area ang aton sarino nga patrol, kag basement dari sa Bureau of Fire Protection, nag-responde naman or going naman ang pila ka mga units to check, no, kag para may balo anong dugang mga information regarding dari sa ining sunog dara sa may La Paz, Iloilo City, ka K5 Enrico.
18: Sige, salamat ka K5 Kim.
0: Flash report inisi ka K5 Kim Montanio Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag galingawan sa Iloilo, K5 News FM.
19: K5 News FM Flash report.
18: Bantay karon ang dugang sining ma-update kag development angot sa sining flash report, angot sa sunog nga tabo na sa Maya Lopez sa Haina sa distrito sang La Paz. No, kag kon anong extent sang ining sunog, we hope nga mapalong gilayon. No, ang ining sunog ba kabud lang ra sumong pagpangabuhi tapos masunugan ka pabla.
19: 11 Mbps.
18: Kag ti residential ning sunog kag nabloan naton nga ti dyan sa area sa Lopez Haina daw ikit-ikit man pamalay, no? Pero dito na nga tos makatapos ang Bureau of Fire Protection gin-alarm na ang inasambitin nga sunog mga kakikay. Bantayan duga siya ma-update sa ato sa pagpangalagad sa ibang public affairs program sa K5 News FM Iloilo kasama sa Facebook page mga kakikay.
19: 11 Mbps.
18: Ang ato sa pagpangalagad sa saning Lunes edition sa 11 Mbps ginadulong sa inyo sa The Power Trio Clinica DTX 500, the superior antioxidant, ang Mighty C alkaline base ka vitamin C kag D3 bio, the antiviral kag antibacterial especially. Wala tiyempo sa ato siya pagpangalagad. Salamat kasi mga nag-upod. Kita namin kita sa buwas ng adlaw. Alas 11 sa gatubtub, ala una sa hapon. Sa ngala lang, sa Malaysia Parsa, sa K5 News FM Iloilo. Sa amon sining President kag CEO Doc Ramil Uy. Sa amon sining Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay. Sa amon sining Station Manager kag K5 Warren French. Ako may nyulag at inyo kag K5 Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag galingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Kapoy.
22: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki ng tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
23: D3 Bio.
24: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
23: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
25: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabuhay. Ulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar natunaw gid ang bato.
23: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Visio. Ang Visio. You my D3.
26: Sa mga butika.
27: Para sa matino nga dugo.
28: DTX 500.
27: Para sa healthy nga tay.
28: DTX 500.
27: Ang DTX 500.
28: Ang may mataas nga antioxidant.
27: Nga amo naman
28: ang nagatinlo sa imo atay.
27: Basta tinlo nga tay.
28: Happy kanunay.
27: DTX 500.
28: Masaligan.
27: Epektibo.
28: DTX 500.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C
6: ang alkaline ng vitamin C.
7: Sa una yan niwang-niwang sa akay wala git ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo hilanan insulayan ko pa ang Mighty C kag 1 capsule 310 after 1 week nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita Mighty Mary. Ako, may nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C!
4: Babaka sa mga butika.
9: Oras sa K5 News FM Iloilo, alauna impunto. That time check was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
10: Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya.
11: Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! Mike Pumso!

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabasko sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka bala ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits. Para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artificial na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic. Wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga sukin butika nationwide.
7: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
9: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades sa pariyo sa pag-ehersisyo.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500, DTX 500. Pasami ka bala nag-aumtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasing kapagdingulan, kalaman ang kabihan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimta. DTX 500. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pangudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Mabakal.
0: butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
13: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
14: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. K5 News FM. Sara Iloilo.
15: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas. Alauna, dosa na sang hapon.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
16: Number one.
14: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyago nga daw hindi mo na mapunggan. Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan.
19: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabaton ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko nakulang.
18: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
20: Grabe git siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko git mapunggan. Daw na dimat git ako.
18: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memories. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

karon sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa ating secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong magkaupod sa subong nga Lunes sang hapon. Ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Manen. Isa ka oras, kagtunga kita nga magaupdanay. Magasaysay sa inyo sang aton istorya subong nga hapon. Dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Kamusta? Kamusta ang aton dira nga mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton nga mga kumare kumpare? Kamusta ang Lunes ang hapon ninyo? Kabay nga okay ang tanan ha? Kabay nga ara sa maayo nga kahimtangan? Kabay nga busog? Nagagoom-goom subong diri sa may banwasang sara? Wow, dumatupagid ang pag-ulan-ulan ho. Ready na ang inyo nga mga balde? Grabe, basi may mangumpra ka balde na karon ha? Pamambot na lang. Kamusta mga suki na ton? Mga nagkatutok man dira sa Iloilo City. Sa mga nagaupod man sa aton, sa mga relay stations, maayong hapon gid. Sa may K5 News FM Pasi, dira man sa may K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao, K3 FM Laganes, kag sa Short FM Dumangas. And syempre, diri sa may Quinto Distrito, sa mga nakatutok sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na sa aton Lunes ng edisyon sang Secret Memories with Maninay Manen. And syempre, hindi makompleto ang aton diri nga palatuntunan kung wala ang aton nga mga kumare-kumpare abroad. Mga kumare-kumpare naton nga nagalantaw via Facebook Live. Maayong hapon gid ha sa mga nakatutok sa K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook Live. Maayong hapon gid sa mga kumare naton sa luwas ng pungsod. Ma'am Nenishan Presya, Ma'am Annalie Bahade, maayong hapon gid. Kay Ma'am Bings PSJ, good afternoon. Maayong hapon man dira sa kay Mami Azun, kay Maninay Rose Vic, kag sa iban pa naton nga mga kumare sa luwasang pungsod. Ma'am Nadalyn Shautong, good afternoon. Ma'am Remya Panes, maayong hapon man. MG Mi Bagaforo Bailaran, good afternoon. Maayong hapon man dira ha sa kay Sir RV Chris Caceres, Mitch Vistuer, maayong hapon. Maayong hapon man sa kay Ma'am Chini Lianyo Jimenez. Shout out lang kuno ah, mga classmates niya. Wow! Dali doon kuno ah, mag-inom na DTX Coffee Mints, especially sa mga taga Ulang Hua Nation, nakatutok gid sa aton. Maayong hapon man dira sa kay Ma'am Bibing. Shoutout lang manina kay JP Reyes. Happy, happy birthday. Greetings from Reyes family. Uy, happy, happy birthday sa may mga birthday dira ha. Kag sa mga nag-celebrate sa ila kadlawan or espesyal nga okasyon.

happy birthday kay Christine Araneta. Wow, happy birthday kay Bidang. Nara sa may Garo, sabay barangay Aldigan. May hapon man ha kay Sir Dennis Castor Villanueva. Shout out lang ko no sa iyang kay Alog Brosas, kag kay nung Romy, sa Romy family, akong family kagula, Villanueva kag Castor, kag sa Helbaliga, kag Palomilio, kag Gadong. Greetings from Dennis Villanueva, sang Lakturan, Dumangas, Iloilo. Sa mga nag-celebrate man, sa ila dila espesyal nga okasyon, anniversary, monthsary, o kung ano pa, pwede gid ka mo makapag-greet ha. Text lang ina sa 0962-478-8730. Sa liwat, 0962-478-8730. Or i-comment diri sa ato sa K5 News FM Iloilo 88.7. Lord Jean Franco Labos Araliano, maayong hapon din. Si Ma'am Bings, kung ano mabakalman ka, baldeho. LG Kyle, Labos Araliano, Jesse Hamoles, maayong hapon. Kay Marilu, kag kay Mulong, dira sa Sityo Sapa, Zone 1. Maayong hapon man dira sa mga taga PGBI, Blue Scorpion 1, San Enrique Chapter. Maayong hapon man kay Ma'am Annalie, kay Ma'am Nene, Mawini Freda, kag kay Ma'am Nadalyn Showton. Ma'am Melay, maayong hapon gin. Mayroon nga po naman kay Sir John Kevin Medina. Maninay, shout out lang ako. Pag-greet naman, happy birthday sa pakaisa ko, si Jacob Magsaka. M's Mini Sound, maayong hapon. Randy Diaz, good afternoon. Oy, happy happy birthday man sa pakaisa ni K5 Reggie. Cheryl Datong Puti. Wow. Diba? May ba maayong hapon ha? Kay Ma'am Cheryl, kag happy happy birthday. Sir Ray Tacleon, good afternoon. Dira sa may Tubungan, Iloilo. Oras ta, alauna 21 na. Sa may mga greetings pa tayo ng kamo sa pagpadala, i-text nyo lang or i-comment sa aton Facebook Live. May nga pun ma.

0: Nagapamatigid sa Maya San Isidro La Paz sa Bok Jake Karenderia. Maayong hapon. MC Suan, maayong hapon. Maninipatamyaw lang ah, sa mga tao sa balay. Barangay Sarapan Pasa City. Kanday Tatay Moroy, kay MM, kay Makmak, kay Tony, kay Dan Royce, kay Marie, kag kay Linmar, kag kay Andre. Maayong hapon man kay Maninay Rosalie Salyura. Uy, good afternoon. Ma'am Lodi Gulila, maayong hapon. Maayong hapon na nga sa may Lomar Eatery sa Sambagharo at ubang sang Asian College of Aeronautics. And syempre, why ginia po now yung ila pagpamati dira sa Eline Store. Maayong hapon sa kay Ma'am Nika Tuden. Shout out naman maninay sa mga taga Eline Store kag sa Eline Pharmacy. Kahulat na sang imo nga drama kag ang mga timbang ah. Kanday Ma'am Nika Tumao, Brafi Sana, Jeje Bolivar, Mercy Banyas kag kay Nunoy Lashon. Maayong hapon kay. Okay. Patunugan ang inyong radyo ha. Share nyo atong Facebook Live. Siyempre, parisan ninyo sang DTX Coffee Mix para samtang kapatuyom-tuyom kamo pamati sang aton istorya at inaga-relax-relax man kamo ah. Paagi sa pag-inom sang aton kampiyon nga kape. DTX Coffee Mix. May ara ini sang ampalaya, chia seeds, kag disugard sugarcane, extract powder. DTX Coffee Mix, mabakal ini sa mga butika sa aton nga lugar. Ara na! Napatunugan ang radyo, na-share na ang aton Facebook Live. Oh, ready, nagin sila mamatis ang istorya, taho ah. Ang mga taga-EMS mini sound nakatutok gid, naka mini sound gid ang iyang pagpamati diyan. Thank you so much sa EMS mini sound. Diin ining EMS mini sound man. Mayang hapon dira ha. Lastado ng mga kumareta. Sige, aton nalulupod nga pamatian ang istorya sang aton letter sender subo nga hapon na si Teresita. Kag aton siya hatagan sang advice, dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Standby na mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palanggat ka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa guma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

0: Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The pages of

0: Nay, happy birthday!
1: Wow, thank you kid sa akon mga apo, kag sa akon mga anak.
2: Happy birthday, Nay.
1: Ay, salamat gid. Salamat. Ay, aba. Oh, nagsalamat gid. Do kadamo og sininga pinutos. How? Basi gamay ang unod.
2: Ay, Nay, kag ari naman yang regalo ko sa imo o.
1: Uy. Mm. Cellphone, anak?
2: Yes!
1: Ay, hindi man ko ni Kabalo magamit.
2: Mm-hmm. Tudluan ka ni Inday, ah. Di ba, Inday?
3: Lola, tudluan ta ka, Lola.
1: Ay, ate, sige,
3: paano magamit sa cellphone, Lola?
1: Si Toto, sige, si Toto na lang. Si Toto na lang matudlo sa akon. Ay, sige, sige. Ay, salamat, gid-apo ko, ha. Hindi nga daan ako Kabalo magamit, sini.

scroll panaog. Ay, abaw! Amo kali ining Facebook. Ay, nakabalo-balo naman ako ginagmay. Maayo kay gintudluan ako sang akon, apo. Mga taga-amon diriho. O, ay, abaw si Mariedad. Ay, ad ko inibala sila. Uy, ano ini? Nag-friend request ako lalaki. Ay, bebebe, tumukon ko. Tanawon kong tsuraya. Ang profile. Galuding. Ay, ara-ara na. Uy! Hubi nun, maning alaki. Jesus! Ay, amog gali ning Facebook? Oh, uy, hala! Nag-chat-chat sa akon. Eh, basahon ko, be. Tumukon ko ang messenger.

0: Nay?
1: Ah, day.
0: Oh, naano ka?
2: Mm.
0: Nga daw ka da kugid sang aibag mo haw. Ano? Nagpulaw ka?
2: Ay, kuan ano binak? Na-insomnia ko na.
0: Naton, base nagpulaw ka sang sige cellphone.
2: Ay, kuan ho.
0: Te, kita
2: mo. Ay, nalingaw ko biya. Nasa sa sige FB bala nakagtanaw sa mga video short na bala ho. Mga reels na ko.
0: Wow.
2: Kalilingaw gadya bayat na. Mga games pagid na.
0: Do, naghinulsol man ko bala. Naging regaluhan ta ka sang cellphone, nay.
2: Ay, oh.
0: Ay, siguro kung bawion ko na lang na ay.
2: Ay, abaw, hindi na.
0: Kahit basi bala, amo pa na ang halinan sang balatian mo.
2: Ay, hindi lang na. Ay, okay naman lang, ni. Nanamian ko gani. Kinagakadula gani. Stress ko na.

0: Marami ka isang feeling na may gatsat sa imo nga. Hubid ka lalaki, no? Ay, po, Diyos ka! Ay, doon na gawubin man ko sa pamatsyang ko. Ay, pari naman. Ay, huyala! Nagtawag si Eman! Ay, dali lang. Ingagawon ko butang ang ako na pula-pula ng lipstick. Ara na. Nabutangan ko na. Ang buhok ko, hapayon ko. Sabton ko. Sabton ko na. Hello!
1: Hello! Kamusta? Nakadistorbo pala ko sa imo?
0: Ay, kwan, wala. Wala man gid. Okay lang. Nalipay gani ako nga nagtawag ka.
1: Amo bala? Abi mo? Inahadlo ko maggani magtawag sa imo eh.
0: Uy, kaga aman. Tungod kay tigo lang na ako?
1: Hindi ah. Kuhan. Basi bala, hindi mo pagsabton ha?
0: Uy, nga hindi abi pagsabton. Kay wala man sa malain magsabat, hindi bala?
1: Kusabagay. Aho gali. Kapulo-pulas ang lips mo ba?
0: Ay, thank you.
1: Gadugang, hindi ba lang kagwapa mo?
0: Ay, sus. Tigulang na bala ako para intuon mo pa to.
1: Wala naman ka ginainto. Matuo din ha.
0: Eh, sa bagay, amo man inang hambal sa mga upod ko nga mga seniors bala to. Ay, oo gali. Basi may nubya ka na ha. Kag maaking nga nagatawag-tawag ka sa lola mo na.
1: Wala pa ko yan nubya.
0: Uy!
1: Kag nga mahambal ka nga lula, ho. Kahubin pa gani sa'yo mo. Daw, hindi ka nihalata nga lula ka na eh.
0: Ay, abaw.
1: Daw, 35 ka lang.
0: Uy, tuon! Ay, kwan, abi mo ang sekreto ko bala. Nagagamit ako sang DTX Beauty Soap.
1: Ah, gali.
0: Oo.
1: Tingala ako man. Ah, oo, gali. Buwas. Basi available ka. Mamit na bala.
0: Ha? Ha?

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: espresso umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya ka nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhunghun obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ata. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
7: Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
8: D3Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
9: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas
10: mga butika.
9: D3Bio.
11: Ako si Norberto, isa ka atlet. Takong ginanibulig sa D3Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
9: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500, DTX 500. Masami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan. Pagkaburigo Malimta, DTX 500, DTX Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kung nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, the biscuit pagpabaskog sa lawas.
9: Mighty C, mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
9: Mighty C, mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
10: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
15: KK5 News FM. Sarado ilo.

0: may-ari na ako sa Bird's Cafe. Diri kami ko no mahatabuay ni Eman. Anong ko bisa cellphone ko bing kamera bilang tuon kong akong tsura, makeup ko, kag lipstick ko. Okay naman na tire ko akay. Ay, no, si Annabel Raman ako.
1: Teresita.
0: Ay, ano siya? Eman? Ay.
2: Wow. Katahom galisay mo sa personal, no?
0: Ara ka naman to, ah. Nainto mo naman ako, ah. Ay, Abi, magpungko ka. Kay, pungko-pungko. Onan. Order ka. Anong gusto mo? Ha?

0: Nay, dosa ko withdraw mo sang kwarta mo, haw?
1: Ay, anak, kabalo ka naman. Gina-enjoy ko lang ang pension ko.
0: Nay, ang pension mo bala kada bulan lang na nag-aabot? Ang buot ko bala silingon ang ginapadala sang mga utod ko sa imo. Kag siyempre, ang ginahatag ko man sa imo. Ay, ginaano mo na, haw? Duwala ka man diri may ginagastuhan sa balay?
1: Ay, gina-enjoy ko gani, lagaw-lagaw, nak. San upa man kuya yagali magastos ang kwarta ko kung hindi na ko kabangon nga gamasakit ko?
0: Ay,
1: galingaw-lingaw man lang ko?
0: Ay,
1: babayiin niyo man ko bala, ay!

0: Teresita.
1: Oh, langga. Oh. Langga ginakos mo ako, Eman.
0: Kamot sa iyo ba?
1: Ikaw, ha? Kabalo na ako sang hakos-hakos mo nga, ina.
0: Iasta man lang ko sa hakos-hakos. Kay, hindi ka man mo.
1: Ay, hindi na ako kasangkol sang butang nga gusto mo. Tigulang naman ako. Kag mala naman ni.
0: Wala pagani na tistingan.
1: Pwede pa niya. Sige lang bala. Hindi lang kay tigulang na ako ya sa butang nga ina. Hakos-hakos na lang kita kagalok-halok. Nga, anong kinanglan mo?
0: Kuan na bilanggay. Si Iwangga Blau. Ato sa ospital.
1: Ay! Ala Diyos ko! Ay, di kamusta na si Iwangga mo?
0: Ulupirahan to sa gani.
1: Ha?
0: Kinahanglan ginamon mang down.
1: Ay, pilaha ho?
0: 50 milangga.

0: Hello, nak.
1: Ano siling mo, nay?
0: Ato ba na, nak? Kinanglan ko gidang kwarta.
1: Kada ko sinang kantidad, aw?
0: Teko, hindi ka magpadala, nak. Okay lang, nak, ah. Uya man ako mamilit sa inyo. Eh, prenda ko na lang ang pensyon ko, eh.
1: Na hindi man sa mo sina, ah.
0: Kay, dukibot kagid.
1: Kwan na tingala lang ko, be. Kay nga, do, gulpi ka lang imo yung nagpalagasto. Do, hindi ka man amo sina, nay?
0: Nak, gaedad naman bala si nanay mo. Gina-enjoy ko man ang kabuhi ko. Pilang nahot na lang tinuwing na nabilin ko di sa kalibutan. Sano pa kuya ma-enjoy kung patay na ko?
1: Ay.
0: Muna balong.
1: Ate, sige. Patalanta ka da, $700 ah.

0: Nay, sa diin ang mga alahas mo?
1: Gintang prenda ko, nak-a.
0: Ha? Ay nga, aman! Ginano mong kwarta, haw? Nagtawag si Mano nga, ginpadalaan niya kakuno sang kwarta, ha? O, di mo ito gingamit?
1: Gingamit ko sa organisasyon namon nga mga senyor.
0: Butos ko, nay. Nay, nagbuang ka na bala?
1: Ano nga? Buang yaman?
0: Ha? Daw mabuang na kami sang paminsar kung ginaano mo ang kwarta? Ay, pasi bala may lalaki ka kag dira mo ginagasto?
1: Ba? Ano?
0: Nay, ano ka man? Tigulang ka na. Nga naging traintra ka pa sa amo sina.
1: Ah, mabayain niyo lang ko!
0: Ay!
1: Sige na! Patamol ko, danay! Ano mong kamuyaman? Galingaw-lingaw lang iloy niyo, do! Punggan niyo pa ko! Malakat ko! Mapamul ko! Mapamugnaw ko to!

0: Langga.
1: Langga.
0: Salamat sa alawans mo, ha? Dako, gindi nga bulig sa akon.
1: Basta ikaw, Langga. Oh. Wala kitsang problema.
0: Ah, oo, gali, Langga.
1: Kagwapo, kid.
0: Kabudlay, bala magtabo-tabo sa imo kung wala ko service. Pwede mo kamutangan, motor? Bisan, kawasiko lang, ah. Mayroon na yung China, brato lang.
1: Sige. Ideyahan ko lang, ina. Hindi ka magkapalaka.
0: Tod, salamat, gid lang ga ko, ha?
1: Oh,

0: Sa diin ka makadto, nay? Daw nakailis ka gid ah. Kag anay ka. Damo ang unod sang sling bag mo ah.
1: Ah, malakat ko ah, kay may meeting kami nga mga senior citizen ah.
0: Abi patanaw ako sang bag mo, nay.
2: Okay, oy. Oy, kabastos sa imo ha. Naano ka nga bata ka man? Wala kang gataha sa ako nga, ginagaw mo na yung bag ko. Abi, yung bag ko, ibalik sa akon.
0: Ano ni nay? Nga dala mo ang malahalon nga rilo. Anon mo ni, ha?
2: Wala. Gintala ko lang niya kay base ikawat.
0: Tama na nga kabuongan ang ginahimo mo, nay.
2: Ano ka ba ni imo yan,
0: tayo? Din-open ko ng cellphone mo. Kag may kachat ka nga lalaki, kag ginatabo mo. Kag hindi lang inanay, ha? Ginasagod mo pa. Diyos ko, nay! Nay, tigulang ka na! Tigulang ka na! Nagbainto ka pa!
2: Ay, maghinugay mo, Kuya Day! Wala ko yung ginainto ni Iman! Palangga ko ni Iman! Kagpalangga ko man siya!
0: Ay, maisa't yung magpalangga, inanay!
2: Hinugay ka, Kuya!
0: Hindi ka kalakat subong, ha?
2: Ay, Day, Kuya!
0: Ipatla ko ang gate! At ang pertahan!
2: Ay, Day, Kuya! Diyos ko! Malakat, Kuya! Malakat, Kuya Day!

Subonggi na priso ko sang mga bata ko sa balay. Kag nahibal-an sang tanan nga may nobyo na ako, kag si Eman ang ngalan. Kag nahibal-an manila nga dako na nga kwarta ang nahatag ko. Wala ako sang mahimo tungod nagapalangga man lang ako. Sang gin background check nila si Eman, dito nahibal-an nga may asawa gali siya. Oo, naintuan ako. Pero anhon ko kay tawo lang ako nga mahuyang. Sa subong ang kalingawan ko amo nagidlang ang pagpamati sa radyo, sa mga drama kag sa mga iban pa nga mga programs. Kag wala nagid ako ginpauyat sa mga anak ko sa cellphone. Kay base kuno si Eman, matchat naman sa akon. Kutob na lang dire, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Teresita.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: News FM. Sarayro-iro. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
1: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga kung ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Nagamay na akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
2: Paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Nga kung tawagon lymph, no, amo ini ang likido nga ginalanguyan sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no. Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
4: depensahan. May mga barikada pa na.
3: Oo. Kung pwede mo lang isa katikang, abot lang sa infection, himuon yun na sa imo nga immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Siyempre, may kuha na siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imo nga lawas para gwardyahan ang imo nga trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal, sumagabuti ka.
3: Imagine trillion cells. Inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung anuman nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
4: Daw import gali ni Doc.
3: Oh, import siya. Yeah.
4: Mm. Mami-import kaya.
3: Your second immune system.
6: So may duha ka branches ang immune system, Doc Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang gitagbundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo nang ginatawag adaptive immune system nga
3: mga train gipang train
6: nga ginakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
3: Ang D3 Bio import immune system.
6: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
3: siya nang import mo pasulong mga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio naga-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may ara man sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sang imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
6: Oh, so sakto na, Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
3: kagaw. Paborito.
6: Oh, paborito. Dapat,
3: labi na akong plakaong katampis.
6: Oo. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya. Para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang Monolaurin nga makita lang gid sa Ditribayo.
0: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM.

0: iCare Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: Good news!
4: Good news!
3: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
5: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax, uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, ito ang kaping para sa iyo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga sukib butika nationwide.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Sa mga butika.
9: Gaan. Matchoy ride man tabi ka.
10: Wala sa kondisyon ang makina ko.
11: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
12: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
9: Tiga, ma-joyride na ta.
10: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
9: Sige ka kidya!
10: Siyempre! Naka-extend ko ya!
9: Basta sagad nga driver, extend love.
12: Extend Supplement for Men!
11: DTX 500!
12: Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka.
11: Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
12: Masami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho,
10: kag-stress adlaw-adlaw,
12: ini ang kabagdanan, sang matasing kapagdimulat, kalaman ang abiyan.
11: Mag DTX 500 ka!
12: Kaysa DTX 500,
11: ang stress, malikawan, pagkamurigot, malimta. DTX 500 D3 Bio with Physio.
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
11: D3 Bio, ang D3
12: yung may Physio.
11: Ang Physio
12: yung may D3.
11: D3 Bio.
12: D3 Bio.
14: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio
11: yung may Visio.
12: Ang Visio
11: yung may D3.
12: Mga butika.
15: DTX

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sa Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
1: DTX.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mags 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Halika mga lalaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila! Ila!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5. News FM. Championing the live. Of the Filipino.
6: Wow, my puso.
5: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
7: K5 News FM.
5: Sarang Ilo Ilo.
8: Secret memories.

0: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:12 na sang hapon. Ang ini nga oras, mga ihadog kag ihada, ginadulong sa aton sang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio isa iniha ka superfood supplement nga nagabulig sa aton para mas mangin healthy. Dasi kita mag-ayo kung may ara kita sang ginasuprero dira nga mga pabalik-balik nga upo, nahilanat ka, nasipon. Inom kita Klinika D3 Bio kay himo ini sa virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabuligid para sa aton nga mga selula nga mangin healthy. And hindi man kita magkalipat ha, tumara kita sa nga Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C ang nagabulig sa aton para nga mas mangin resistensya do kag protektado. Kulang ka sa pahuway, damo ka trabaho, inom kita Mighty C. Kay kaya kita hatagan sang resistensya all day. Kakong daw permi bala may problema sa imo dira nga oral health, permi gadugo ang imo nga mga ngislo, permi ga sakit, ukol may bad breath ikaw, inom ka Mighty C. Kay ang permi nga pagdugo sang imo dira nga ngislo ukol pagkaguba, amo ang senyales ha nga indi bastante ang level sang vitamin C sa imo nga lawas. Ang kulang sa collagen sang aton nga mga ngislo ang isa sa mga rason kun nga permi ini nagadugo. Ang aton nga ngislo ang nagasuporta man sa aton nga unto gani para nga indi inidasig ma makakas pag inom kita dapat sang Mighty C. Kaya ang Mighty C may bastante nga collagen nga ginahatag sa lawas ta para nga magbakod ang kapiyot sang aton nga ngislo sa aton nga mga unto. Sunod sa mga eksperto, ang pagdugang sang alkaline vitamin C sa lawas ta ang makabulig idahanga pabaskugon ang aton nga ngislo kag malikawan ang gingivitis ukon ang masami nga pagdugo kag pagkaguba sa ngislo naton nga amo ang rason nga nagakaguba man ang aton nga unto. Siguruhon nga nagainom kita sang Mighty C alkaline vitamin C adlaw-adlaw para malikawan ang temprano kag masami nga pagdugo sang aton nga ngislo kag para masuportahan ang aton nga ngipon. Mag-inom sang Mighty C adlaw-adlaw. Kag syempre, hindi man kita magkalipat ha, magtumar kita sang DTX 500. Ang Klinika DTX 500 Superior Antioxidant. Nagabulig ini sa aton, protekta sa aton nga lawas, batok sa damage, halin sa mga free radicals. Inom kita sang DTX 500 kay makabulig ini prevent sa mga chronic diseases, kaangay sang heart disease, kag cancer. Puno sang anthocyanins nga may antioxidant properties. Rason nga may ara sang vibrant color ang aton nga talong, isa sa mga nutrients rich food nga may ara sang fiber kag nagkasari-sari nga mga vitamins kag minerals nga makahatagid benepisyo sa aton overall health lakip na sa aton nga heart. And syempre, parisan ta ini sang DTX 500 ang superior antioxidant nga puno man sang antioxidants nga amo ang nagaserbe nga barrier sa free radicals. Panubuon ta ang sugar levels pagi sa pagtumara sang DTX 500 kung hindi kita palakaon sang talong, inom kita DTX 500. Ang aton superior antioxidant defense para sa aton ikaayong lawas. Initanan mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga produkto di kalidad ni Dr. Ramil Uwe nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banwa sang Sara, available ini sa Klinika Sara Branch dira sa RJM's building sa kilid sang Ceres Terminal. Mayroon naman kita sang Haro Branch na hamtang sa E. Lopez Street dira sa may kilid sang Robinson's Haro. May Miagaw Branch man kita sa Orby Street, Barangay Baybay Norte. May araman kita sang Kalinog Branch sa Costmart Kalinog, kagang aton Pasay City Branch sa Salvation Street, Corner A, Panes Street. Diragid sa may Pasay City. Gani, ano pa ang inyo nga ginahulat? Magbakal, magtumar, kagpamatud-i ang kaalibyo sang mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil U. Aton oras, alas 2:17 na sang hapon. Oh, grabe man yung istorya ni Nanay Teresita, no? Pero hindi malayo, ha, sa kamatuoran, ganti may ara gidya sa mga kaidara niya subong, at ito nagkakami nga one man, ah, nagaluyag-luyag man, pero ang malain, abi, kay nagapatunto siya, nagapainto siya. Itataning wala na siya problema, kay hayahay ng pangabuhi niya, hulat na lang siya sa pensyon, hulat siya sa hatag sa iyang kabataan, at mabiga-biga pa. Ay nako na lang, tilang tawa na. Kay amo na natabo subong maayo lang, kay napunggan, kag na manaan kang mga kabataan niya. That is why nauntat ang iyang pagpakikita to sa lalaki. Nga ti ginagatasan lang siya, ukon, ginapangwartahan lang siya. Kung si Sir Randy Diaz pa, hi, ah, maluoy ka man kay Sender, pero mahambal ko lang sa imo, tianuhon mo na abi kay kinatunto ka na niya kagkanugon sang kinabudlayan sa imo nga kabataan. Tani, wala ka nagdala sa imo emosyon, kagdugay ka nagali nga ginatunto. Correct it. Sender, though nahamuot man ako sang imo love story, pero tama ka obvious nga ginakwartahan kag isang lalaki. Maayo lang, wala na simot ang imo nga manggad. Kag maayo lang nga nadiskubre sang bata mo ang imo obra nga pagpangprinda sang alahas. Gugmanggi at tay. Gamay ka lang madalman, pero Sender, lesson learned. Victims of love ka lang, kalimti na lang, kag i-enjoy ang imo nga life sa imo family kag sa imo mga apo. Correct, gid. Tsaktungin, Ma'am Annalino. Kung si Ma'am Nene naman, magpamati ikaw, Sender, sa imo kabataan. Sala kakalipay ang imo ginsudlan. Maayo man natani kung gina-relax mo ang self mo, ah. Pareho ba lang magkaon ka sa mga manamit nga pagkaon, sulod sa mall o bakal sa bayo para nga malipay ang self mo. Gani hindi na pagsagad panumdum ang lalaki nga ato, ah. Mahuya kao sa kabataan mo, maayo man na gani nga ginharangan ka nila sa pagwa mo, ah. Advice ko, Sender, magpakabuot ka na kahit may edad ka na. Magseryoso ka na sa imo nga life. Focus ka sa maayo nga sitwasyon ninyo kaupod ang kabataan mo. Correct, gid. Magpaukoy do lang, ah. Tapos na kita sa gugma-gugma nga ina. Sometimes sa mga katigulangan, abi, gusto lamang nila sang someone nga ma-rely nila or someone nga ara sa ila luyo pirmi, someone nga nag-take good care man sa ila. Kita nga kabataan, kita mismo magpabatsyag sina sa aton nga ginikanan para nga hindi na sila mangita pa sang ilang nga mga karelasyon man nga yung ilan ay abigusto sa mga tigulang, may ara dira sang someone nga magabantay sa ila, sa pagtigulang nila, bedridden sila dira, may ara sang tawo nga magaatipan sa ila. Pero without knowing, nga ti ginatunto na galiya ang iban sa ila. Laka ka lang sa malaka makakita sang tawo nga ti bataon pa maluyag sa tigulang nga wala sang kabaylo nga pagpanunto. Pero sa mga amon nga mga butang niya, dapat mangin na mahinalungon si Teresita o kung sino man dira nga may kasubong sa nga sitwasyon sa iya. Kay posible, ginapangwartahan ka lang sang ina nga lalaki. Sige, ara sa piyak nga ninyo. Una naton nga caller. Good afternoon.
1: Good hapon, Manilay.
0: Mayang hapon, sino gani?
1: Si Remy, kung panasya.
0: Sige. Sir Remy, ano ma-advise ta para kay Teresita?
1: Well, ang mga advice ko lang siguro sa sitwasyon niya, hindi namin, mayroon pala kung kaysa sometimes yung nag-flashback sa iyo pangunauna ang mga previous na dati nga ginahin mo, siguro daw parang, daw ano niya pala, daw ginapangita niya sa time niya sa panahuna niya, kaya siguro enjoy-enjoy lang. Kasi ang resulta is,

0: kabataan mo. Ngayon ang permit, kada pangayo mo, araw-araw dyan, makakasay mo, pero kung magabotan sa mga kabataan mo, makakasay mo. Agar mo sa pangayo, tapos gusto mo na sa lalaki nga, hindi mo magpalang gasoy mo, o inkawan ka mo lang, kasi siyempre, ano man ang lagasya sa'yo mo, kay sino silang mo na ganin, hindi mo na matagang ang natawag na pakilanglan, kasi ang lalaki, ah, open pa, sa ikaw may God ka na. So, amon na lang ang barato sa'yo mo, siyempre, pakabuhat ka na lang, kada focus ka na lang sa'yo mga pangabuhi, kay siyempre, gaydad ka na. So, dapat tagahan mo, definisyon ni mga self, like, maglagaw-lagaw ka. Enjoy ka, tungkol ka niya ang mga kursa, may pension ka man din, kabataan ko, bulit ng sa'yo mo. So, amon na lang barato, sabay nga, kaya po na ang amon niya mga advice sa'yo mo. So, siyempre, amon niya kaugalingon niya opinion. Hindi kinin katungkad sa'yo mo kung sino, kasi ikaw, kasi ikaw lang kita na kilala sa'yo mo kaugalingon. Amon na lang barato sa'yo mo, siyempre.
1: Sige. Thank you, kid. Sir Remy, may gusto ka tamyawon?
0: By the way, tamya ako tanan nga staff sa P5 News FM Iloilo, especially sa P5 News FM Sara, maayong hapon sa Uman Maninay, kaya assistant na Vice President sa P5 Rastia Umalay, kaya sa P5 Warren Paran sa Second Manager sa P5 News FM Iloilo, and sa tanan na lang ang mga uncle sa'yo na tanan niya ka pa, kaya sa hapon man na mga friends, hindi ko na kamumay sa isa. And sa akong man niya pamilya sila sa Valencia, yung nagpamati. Kami ako man galing ang si Rinan Bayton. Kung nagpamati ka sa live, o may mga po lang sa imo da. Kaya sa akong man niya mga friends sa mga kaprobinsyanan, like sa Kimaras, may mga po. Kaya sa Ruas Capiz, may mga po man. Kaya sa Bugos man niya, sa kalimban sa Trigas Play Massage, maayong hapon. And, may pro lang ko manina niya.
1: Sige.
0: Ang program ng ini, natulong sa inyo sa Kaluan, sa mga masunod. Sa kanya lamang sa Power Trio, Detect 500, Dito Bayo, kada May PC. Available ini, nationwide, kada pwede man ini, ma-order sa Shopee, sa Tech Coco Con sa Lazada, sa Shopee na kamalapit niya mga butika and pharmacy sa inyong lugar. At of course, available man ini sa atong niya mga product outlet sa Clinic of the Alternative Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Roy. Nagkikinagin lamang dari sa Megay Sino City, upod ang bugos na persa sa 3G's Blind Massage. Ako si K5 Rini Arroyo para sa kampiyon nga balita at servisyo publiko kag karinawan sa Iloilo. May balita na may drama pa, kampiyon!
1: Thank you so much kay Sir Remy sa Banate, Iloilo. Sir John Halaya, good afternoon. Shout out lang ko no, sa Halaya family kag kay Sir Edwin Halaya. Mayang hapon man sa kay M's Mini Sound, halit gid ang cellphone ko no. Ahay, gugmagid ah. Lesson learned, dunda sender, focus na lang sa self mo kag mga apo. Correct gid. Sige, huwag na kurukulabo sa tasang tiyempo ta. Maraming istorya ni Teresita, no? Kabay nga sa mga daw nagkakabuyo sa ila dela cellphone subong, ang mga may edad-edad na, at mag-serve, ini nga pamukaw sa inyo ang istorya ni Teresita. Okay na na, makipag-friends dira abi, maglingaw-lingaw, mag-connect with your friends ang una. Pero to the point nga makikita ikaw or to the extent nga magpangita pa ikaw sa partner at your age, medyo kuno kalma na lang kita. Mag-focus na lang sa atong nga kaugalingon. So, amula na ha ang aton nga mabilin para kay Teresita. Hindi pagkakaugting imo nga mga kabataan kung nga ginabawalan ikaw sa pagwasubo. Mayo lang gani kay na talupang dan kag notisyaran ina sang-sang nga naubos ang imo nga mga alahas dira imo nga kwarta. Ma'am Teresita, enjoy sang imo nga kabuhi. Kay di may mga kabataan ka, may mga kaapuhan ikaw. Hindi ka magpadala-dala sa nga tawag ka paghigugma. Masakit lang na sa ulihing imo nga makuha imbes nga matawahay ng imo nga pangabuhi. Tuntogid nga gugma akong si M's Mini Sound pa.

0: Sige, why na kita sang tiyempo? Mga makahalamot man ang istorya ni Ma'am Teresita. Thank you so much sa mga nagupod sa aton sa subong hapon. Thank you so much kidaha sa mga nagalantaw sa aton via Facebook Live kag on air. Why na kita sang tiyempo? Kitalay naman kita buwas para sa panibagong edisyon sang Secret Memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa katapusan, ako ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Ang himpilas na K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
5: Mabakas, mga butika!
3: D3 Bio!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
3: Yumay D3.
5: Mga butika.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag TDX 500 ka.
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag TDX 500 ka na.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: ganaga panubos ang imo blood sugar.
8: TDX 500
7: garantisado
8: epektibo
7: aramis mo.
8: TDX 500
7: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magaligin ba na ang imo nga uhas?
7: Masami nagapangihi?
8: Masami ginauhas?
7: Masi may diabetes ka na.
8: Mag DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: garantisado.
7: DTX 500
8: DTX coffee mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
8: DTX coffee mix.
5: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika.
11: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 2:30.
12: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C.
5: Mababaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan?
3: Max4 Biotics.
11: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
3: Max4 Biotics.
11: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan.
3: Mag-Klinika Max4 Biotics.
15: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
16: Good news!
15: Bangod sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
17: Libre!
15: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.
11: This song is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer bites, beats na.

0: That song was brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
1: K5 News FM. Kampyon.
0: K5 Kalingawan Time.
2: Sa sulod sang isa ka bas. Hold up ne. Ihatag sa amo ng tanan yung akwarta kagalahas. Tanan nga lalaki, magpalanaog. Kayang tanan nga babayi, lugoson namon tanan!
3: Manong, maluoy ka man. Kami na lang ang mga bataon ang inyong lugoson, pero ang mga katigulangan, pasugtin nyo nga makalakat. Ako yan!
4: Pag hinugay ka da ganit, dayhan!

Mo pangaiban DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
2: Kaboy!
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
7: Mami, itigil ang drama.
6: Angeline,
7: may na-discover na akong timplado na at may susunod.

0: Star Nutrimeats, kinilin na! Sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
2: Spore Biotics, ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer! Mag-klinika! Spore Biotics ka!
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
4: Good news!
3: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
12: Pamakang sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald. Saka sales rep.
14: So una,
13: today, magid ako sa akong body odor.
14: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
13: Pero subong,
14: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
13: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
14: Salamat gid sa DTX Beauty
10: DTX Beauty Soap.
12: Mamakas sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
15: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
16: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo. Ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
17: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
17: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidants.
10: Nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay.
17: Happy kanunay.
10: DTX 500.
17: Masaligan.
10: Epektibo.
17: DTX 500.
3: Okay ka! May kapika sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba lang
2: ang may diabetes?
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo.
1: Kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Masal rikan.
1: Epic tipo.
2: DTX 500.
3: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
5: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay na ako ng buyon.
5: D3 Bio.
7: Ang D3
5: yung may Physio.
7: Ang Physio
5: yung may D3.
7: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio.
5: Ang D3
7: yung may Physio.
5: Ang Physio
7: yung may D3.
5: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!

0: 5 Galinga One Time!
1: Mabakal!
2: Ano to?
1: Bakal ko, Dulce.
2: Pila ka bilog?
1: Pila pa na datanan ka bilog, how?
2: Dali lang, isipon ko. Isa, duwa, tatlo, apat, lima, ano, pitaw, 50 pa na di ka bilog.
1: Ah!
2: Te, pinain mo?
1: Isa lang, ah!
0: Hey! Hi! Galinga One Time!
3: Bio. O, si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
6: Mabagal sa mga butika.
7: Para sa matilo nga dugo.
8: DTX-500.
7: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX-500.
7: Ang DTX-500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo nga atay.
8: Happy kanunay.
7: DTX-500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX-500.
7: Mahigo bala ang imo dugo?
8: DTX-500.
7: Masamit ka bala ang gina-allergy?
8: DTX-500.
7: Ang DTX-500.
8: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
8: DTX-500.
7: Masalikan.
8: DTX-500.
4: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong napamin. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
6: Mabasa mga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. Nagigid ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C.
6: Mabasa mga butika.
13: Hindi na.

0: funchay nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas for Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangod sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
0: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
3: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
4: Kaya subukan ninyo.
3: Klinika Diofresh, Dioroll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
4: Klinika Diofresh.
3: Available now.
5: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 3:30. That time check was brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow!
9: May kumso!
10: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
11: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan.
12: Reyes!
11: Nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati, suguran natong subong sa pagsipad-sipad ang bago nga kasaysayan sa ato drama sa kahanginan. Kayo gid makuhaan sang leksyon, giginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan,
1: ambisyoso!

0: Ay, Day. Untat ka lang, Anay, Day, uy. Kay hindi kami makasarang ni tatay ni mo. Kung magdungan pa ka mo ni Manong Mudyol sa college.
1: Ay. Ati, sige na, ah. Pero kung ano gid man na, mangita-ngita na lang ko ni sa obrahan para makasupot-supot makusang pa-enroll ko. Bisantani, bala ma, 2 years lang a computer course.
0: Ay, maayo man na, Day. Kay daw, hindi gid makatrespaser ang sweldo ni tatay ni mo. Ano-ano mo lang ang pag-drive niya sa truck sa Shindalupisa man?
1: Nay, nayang bala-bala si tatay, nay, pasi bala kung pwede ko kaubra sa balay dako?
0: Ay, hindi ko yun, Day. Hindi ko yun.
1: Nga, nay, how?
0: Kay hamba ni tatay ni mo, estrikto katamang ilang nunay, Paul.
1: Nakita mo naman na sila ni Sir Paul kag ni Ma'am Arlene, nay?
0: Ay, wala pa man. Pero, ay, wala ko tayo kapalapit dito sa ila. Kay, kalayo man dito sa city. Kay kasaling itatay mo, chicks boy kayo na si Sir Paul, oy. Ay, hindi na. Basihimuhon ka pa niya, Krida.
1: Hala, nay, grabe ka pala, nay. Krida, gitya. Kwapa man guro si Ma'am Arlene, ah. Kag, si Nanoy Paul, oy. Siyempre, kwapo man guro, eh.
0: Ay, si Sir Paul ko, no. Hindi kwapo. Pero, kapangasawa, gwapa.
1: Nay, nakakadto ko naman doon sila sa syudad, nay, sa Ilabalay.
0: Ay, bungol-bungol ka man mo. Wala gani. Ay, maano man ko dito. Ay, pero si tatay ni mo, kapila na dito magkadto.
1: Ay, nay, Tani pala ma-apply ko to timbang sa balay nila sa syudad, nay. Matyagan ko, nay. Mas dako sila magpasweldo sang sa diri sa uma.
0: Ay, hindi gani, Day. Hindi gani ko magsugot. Eh, katigaman niya nga ulo imo, man. Obra ka lang sa iban. Hindi lang sa amo ni tatay ni mo.

0: Gutom na gid ko ba? Ay. Wala nga kita mga lawan singin padala sa ako ni tatay.
1: Beng!
0: Ay.
1: Beng! Ay. Beng!
0: Oh?
1: Salamat kinakita ka.
0: Nga ginapangita mo kami gaw.
1: Juan Meg, may abyan kong agi nga event coordinator bla Meg.
0: Mm-hmm.
1: Nagapangita siya sang lalaki nga ma-asher sa isa ka event. Mga big time kunong ara sa event Meg mo.
0: Mm-hmm.
1: Arab lang non-profit nga organisasyon bala Meg. Mga big time kunong Meg ang ilagid bla charity bla Megaw.
0: May bayad na Megaw?
1: Gagil. Buh. Oo eh. Di, mo pud ka sa akon? Kay balis tata ka. Timing gid Meg ka Sabado. Wala man ta klase. Kaglibre pat chibog.
0: Sige, Mega. Makaon gi ko tutudo ya, Mega.
1: Uy.
0: Dason ma-take out ta.
1: No? No problem na ya.
0: Sa tuod lang, Meg.
1: Oh.
0: Sa tuod lang idi bla, Meg. Hmm? Grabe gi kagutom subong sa akon ya, Mega.
1: Buang yo. Gutom ka tod?
0: Oo.
1: Dali lang bla. Oh, ario.
0: Oh.
1: May 50 pa ko ding extra. Oh. Bakal to bisan quick-quick lang kang fishball sa.
0: Tuod ka, Meg.
1: To sa address ka lang mo. Uy, ano ka man. Pero Meg,
0: oh?
1: Kung makakita ka to sang sugar mami ha, sa aton nga event, sagi atinan ta tubla karon.
0: Mm-hmm.
1: Hindi mo ko pagkalimtan ha.
0: Buangay mo yung Migya. Sino man to yung big time ang patol sa akon, Migman?
1: Meg, sa kagwapo mo ngayon ha, do ala iyan binerasyon ng amok mo.
0: Oh?
1: Imposible nga hindi ka tumanutis, Meg, sa mga wangga. Imposible na yung katama yung Meg.

0: yun.
1: D3 Pio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mabakat sa mga butika.
4: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kabon.
6: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
7: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
8: May family history ba na kamuusang diabetes?
9: Mag-DDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-DDX 500 ka na!
8: Ang DDX 500
9: ang may powerful compound
8: yan ang panubos ang imo blood sugar.
9: DDX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis mo!
9: DDX 500!
10: Good news!
11: Good news!
10: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
8: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
9: Magalingin bala ang imo nga ulo.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauhaw.
8: Kasi may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compound
8: nga nagapanubos
9: ang imo blood sugar.
8: DTX 500
9: garantisado.
8: DTX 500
9: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara ini gali nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra Harper. Milang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
9: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
0: Kampyon!

0: Ay, okay, kontra.
1: Excuse me. Where's the
2: way? Madam, this way, please.
1: Thank you.
2: No problem, madam.
1: Kagwapo nga bata. Pero may ka nag-a-usher sa mga events?
2: No, ma'am. Actually, this is my first time.
1: Oh, okay. May I know your name, please?
2: I'm Jules, ma'am.
1: I know. Nakita ko sa name tag mo.
3: Mrs. Chu! I'm here! Let's go!
1: Mrs. Armada! One moment, please. Jules? Arigaling calling card ko. Kung kinahanglan mo ang bulig, feel free to call me. Anytime. Okay? Bye-bye!
2: Ginpisga ni mamang butkon ko.
0: Meg!
2: Ano?
0: Meg, salamat. Natapos, gini man ang event.
2: Gani man, Meg. Mayo man kay hindi magiging tama ka sa ako. Chill-chill lang mula, Migao.
0: Gani man, Meg. Pero labay man ako, bala. Ano tong gindaho sa imo sang babae nga gin-assist mo kay na?
2: Kukuan, Meg. Ariyo?
0: Ba?
2: Calling card?
0: Wow! Champa, Meg eh! Basking gusto na, tayo ka, Meg!
2: Tayog-tayog na yung napaminsan mo, Meg.
0: Ay, Meg, hindi na yung malayo nga type ka niya, Meg. Sa katisoy mong ina, Meg, baula lagson sa mga balok ang binayaan.
2: Pwira buyag, Meg. Pwira buyag.
0: Ayun, gito mong basta katisoy, ha? Sa kadamos ang tao ni Meg, ikaw gina na si Plata niya, Meg.
2: Pataka, kalang iblay, Meg mo.
0: Tila ka ta. Makadto tato kay Direk. Kay kuwaon tang talinfita sa iya. Ina!

0: Arlene, sila tong iyang gentleman naging istorya mo, Kaina.
1: Kagwapo ka, tama.
0: Husto ka. Kagwapo matuod nga bata. Siya, Kaina, nag-usher sa akon eh. Ginatagan ko siya sang akon calling card just in case nga may mga events kita nga kinahanglantang serbisyo niya.
1: Husto ka, husto ka.
2: Ay, Arlene.
1: Kung okay lang sa imo, pwede mo lang ako ma-drop sa mall? Kay ato dito ang ako ni esposo eh, nagahulat sa paborito niya nga kapihan.
0: No problem, Arlinda. It's okay.
1: Hoy, dali lang ha.
0: Hmm?
1: Update mo ko kun, may dapat ako mahibalan ha?
0: Ikaw ha?
1: Pero kung hindi mo siya type, ihatag siya sa akon.
0: Hmm? Ano?
1: Kaya akong bahala sa iya tuition. Sa tanan-tanan niya nga kinahanglanon.
0: Ikaw na mabahin ka.
1: And you know, total, sako man pang chicks ang mga banat, ha? Nga hindi taman abi pagtistingan nga magkuha sang hoben ng mga lalaki. O, di ba? Para hindi man maglain ang buot, ha? It's unfair naman nga. Sila lang mga lipay, hindi bala? Sila lang ang magarnat char sang kwarta. So, ang buhaton ta, itry ta man. Oh, hindi bala?
0: May point ka dira, Earl. Pero kon pagbuot sang Diyos nga, makakita gid man kita sang bag-o nga lover, nga hoben kagwapo, well, why not?
1: Arlene! Ano ka bala? Hindi na kita maghulat sang God's will. Let's do it now. Dali lang, gidbala. Kay tawagan ko si Direk, ang aton event coordinator. Kagpamangkuton ko siya kung may contact number siya sang mga ushers ta kaina.
0: What? Oh my God, Arlinda. Hindi ka gani magbinuang, ha?
1: Oh, hindi ini binuang, no? We are about to discover something wonderful, you know?
0: Sige na, drive lang da ba na? Kay ako ang bahala.

0: Aba, binte, sino yung nagasingitan sa unahan man?
1: Tabang!
0: O Diyos ko! Si Dante na! O, nagadalagan sa mga inalaga sa sangkarbaw, o? O, hindi! Ha? O Diyos ko! Kisugay sa sangkarbaw! O Diyos ko! Natugin ang likod niya, o! Sa sugay sa sangkarbaw! O Diyos ko! Tabang!

0: Ba, may nagapanawag sa akong sa messenger, oh. Oh, sino naman? Ba, si Day Chloe man eh. Oh, sabtan ko. Hello, Day?
1: Nong, Emma! Nong,
0: oh, Day? Ano ka? Nga nagailibion ka ginaw? May malain ba lang na tabo dira sa balay? Haday? Si tatay? Naano si tatay, Day? Haday! Sugiri ako!

0: News FM Kampiyon!
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
3: Paulit-ulit na lang ang ulam.
4: Momshie!
5: Angeline?
4: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe

0: unawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
2: Good news!
1: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container nga may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, masafe ang pamilya.
6: Dali ka lang mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ila!
7: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
8: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspa nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga

0: Ano pang inayahan ng mata mo sa kagayunan niya to? Mga abyan, sunag ninyo sa pabamati. Ang mga mata ho magkasumpun sa atong drama sa kahanginan. Ngayong gidmakuhan sang pagtulunan niya ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan!
1: Ambisyoso!
0: Ginsulat kong sa direksyon ni Nelia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milvin Plotenia. Kaginiang inyo alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon ng istasyon.
2: K5 News FM Kampiyon.
3: Kampiyon.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic may 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: This time check is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer Bites Beats na. Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 4:00.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman bala ka.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabangang sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: So una,
11: problema. Gid ako sa akong body odor.
12: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong.
12: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
12: Salamat gid sa DTX.
8: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
13: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
15: Extend Food Supplement for Men.
16: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
17: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Supplement for Men.
18: Uswag Ilonggo Party List, ang kampiyon sa serbisyo para sa mga Ilonggo. Uswag Ilonggo Party List, aton ini.
15: Uswag Ilonggo.
19: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
19: Ikaw pala
15: ang may diabetes.
19: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
19: Ang may powerful compounds.
15: Yan ang gapanupo.
19: Kagakontrolar
15: sa imo blood sugar.
19: DTX 500.
15: Asal rikan.
19: Epic tipo.
15: DTX 500.
19: E3 Bio.
20: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong nga buyon.
19: D3 Bio.
15: Ang D3.
19: Yung may
15: Physio,
19: yung may D3.
15: D3 Bio with Physio.
21: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3 Bio, ang D3.
19: Yung may Physio.
15: Ang Physio,
19: yung may D3.
15: D3 Bio.
19: Mabakal sa mga butika.
15: D3 Bio.
19: D3 Bio.
22: Ako si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
15: D3 Bio.
19: Ang D3.
15: Yung may Physio.
19: Ang Physio,
15: yung may D3.
19: Mabakal sa mga butika.
15: D3 Bio.
23: Ako si Kenneth, isa ka ESL
0: online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
19: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagat, mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sang imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500.
1: Kapoy.
10: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
19: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
19: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
19: DTX Coffee Mix. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
25: Sang una yan iwang-iwang sa akay wala git ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lana insulayan ko pa no. Ang Mighty C kag 1 capsule 3 after 1 week namigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
19: Mighty C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Rosita Mighty C Maria. Ako, may nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, no. Nagkita ko makabatsyag sa sakit.
19: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
27: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
28: Pag-ibig fund, solid kaban.
29: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
30: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
31: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
32: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
33: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
32: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
33: Kaya subukan ninyo.
32: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
33: Klinika Diofresh.
32: Available now.
34: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
35: DTX Beauty Soap.
30: Biso, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty So.
34: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
1: Luto na!
34: Ang labahan!
1: Nakasampay na!
34: Ang uniform ko!
1: Naplanta na!
4: Ganito ako!
1: Tigasi!
4: Tigalaba!
1: Tigasay!
4: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
1: Sa gabi!
4: Ako ang bossing! Dahil kasang ako!
1: Ang extend!
4: Supplement for men!
1: Lourdes!
4: Tapos ka ng maligo!
5: Yes, darling! Come to mama!
4: Extend food supplement for men.
1: May maca
4: at lavawaska
1: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
1: para sa tigasing performance.
4: Extend food supplement for men
1: para sa matinlo na dugo.
4: DTX 500
1: para sa healthy gatay.
4: DTX 500
1: ang DTX 500
4: ang may mataas ka antioxidant.
1: Nga amo naman
4: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay,
4: happy kanunay.
1: DTX 500
4: masaligat,
1: epektibo.
4: DTX 500
1: mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
1: Ikaw ba na
4: ang may diabetes?
1: DTX 500.
4: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds
4: nga nagapanubo
1: kagakontrolar
4: sa imo blood sugar.
1: DTX 500
4: masalikat,
1: epektibo.
4: DTX 500
1: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
8: Ang PCO.
7: Yung may D3.
8: Mga butika.
7: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
8: Ang PCO.
7: Yung may D3.
8: Mga butika.
7: D3 Bio with PCO.
11: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay. Gidang resulta, subong normal na gid.
7: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
8: Ang PCO.
7: Yung may D3.
8: Mga butika.
7: D3 Bio.
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
8: Ang PCO.
7: Yung may D3.
8: Mga butika.
4: My family history ba na kamuos ang diabetes?
7: Mag DTX 500 ka.
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag DTX 500 ka na.
4: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound.
4: Yan ang panubo sang imo blood sugar.
7: DTX 500
4: garantisado,
7: epektibo.
4: Aramis
7: DTX 500.
4: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
7: Magalingin bala ang imo nga ulo?
4: Masami nagkapangihi?
7: Masami ginauhaw?
4: Masi may diabetes ka na?
7: Mag DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound.
4: Yan ang panubo
7: sang imo blood sugar.
4: DTX 500
7: garantisado,
4: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
7: DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
7: Mighty C.
8: Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Anika. Nabatian ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
7: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C.
8: Ang alkaline nga vitamin C.
17: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
7: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
30: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mags for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicas for Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
34: Libre!
5: Libre!
6: Woo!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto Kadalones, Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A, Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, Kagdomingo, na hamtang sa Ilope Street, sa Kilid San Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
15: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
18: Oras sa K5 News FM Philippines, las 4:15 sa hapon.
15: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: El Castigador.
20: El Castigador.
19: Ang tinig ng bawat mamamayan.
20: El Castigador.
19: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
20: El Castigador.
19: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
20: El Castigador.
18: Mayong hapon Banwa, mayong hapon siyudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong hapon sa aton nga mga kauturan nagamonitor sa ilang mga radyo pagi sa 88.7 sa FM dials. Mga ka K5 ginatamyo taman sang manayanaya maburubog na maguumgum nga hapon. Mga kauturan naton sa kaiping nga kaprobinsyahanan diri sa Isla Sang Panay. Sa mga taga Antique, Aklan kag Capiz mayong hapon, amaman sa piyak nga isla sang Guimaras. Petsa 12 sa bulan sang Oktubre, 2026, mga ka-K5, Lunes na naman! Kamusta so far ang unang adlaw sang trabaho? May na-accomplish bala ang aton nga mga abyandra nga mga empleyado? Mga nag-aubra sa tubang sang computer sa mga desk? Ha, may gina-encode, may gina-tapos ng mga report? Kabay pa! Na nakumpleto nyo na ang inyong mga olubrahon subong adlaw. Kamusta man ang aton ng mga drivers? Samisan na nung sa isang salakyan, halin sa tricycle, traditional jeep, modernized bus, taxi, TNVS, pribado nga salakyan. Sabay pa nga maayong biyahe nyo subong adlaw. Kag! Mas maging maayo pagid kung nasta ka mo sa gabi. Halong gin sa pagmanayho mga K5, ikaw kita sa disgrasya, hindi gin magdali. Waay isang destinasyon ang dapat mag-idrisguhan sang imo nga kabuhi. Sa mga nagatambay naman draya sa ilang mga balay, nagapahunay-hunay, nagapahuway-huway, sa mga sala, sa mga tiyangge nyo da, sa mga bahay kubo da. Ngayon lang ang paghigop sang DTX Coffee Mix, nakakape ka, nakadetox ka pa. Samtang nagatutok sa aton nga programa subong hapon. Sa kinandan, akong inyong alagad, ako si K5 Christian Hagurin. Magdanay kita, tugtob las 5:30 subong hapon sa paghibalo sa pinaka-preska, pinakadalago ang mga balita. Kag siyempre, pagtalakay man sang pinaka-mainit nga mga isyu lokal kag national mga ka-K5. Plastar na, plastar na! Gina-abi-abi, tagid kamutan na. Kaya sa aton programa,
19: El Castigador.
18: Kainit na to, ginasan simpugol, pinag-uom-guom ho. Base kon bumundak naman ang ulan. Ah, importante, magwa ka mo sa inyo balay, may dala ka mo nga payong kalo, raincoat, jacket, isa nung nga proteksyon sa lawas. para hindi ka mong mabasa. Mabasa kita gani kung kaisa. Dahil ang ulan, way managatugas ang balatian. O naganubo ang imo nga body temperature. Ay naga-adjust ang lawas mo. Rason nga, madali kita matapikan sang sipon. Nagatrangkaso kita, nagasiburo kita, nagapropisngo-pisngo kita. Para dugang sa proteksyon sa lawas mga kakipay, hindi gin magkalipat, magtumar. Asang ginapabugal ng mga produkto, sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Kung ninyo sang DTX 500, the superior antioxidant, kudangan pagid sang D3 Bio with extra virgin coconut oil, kag vitamin D3, kag kumpletuha sa Mighty C ang alkaline-based ng vitamin C. Kinatanan mabakal no, sa nagkalilain ng mga branches sang Clinica de Alternativo sa Sara, sa Miagaw, sa Pasig City, sa Kalinog, kagdarisa, upad sang St. Robert's International College sa Robinson's Haro, mga ka-K5. Oh, share the live, share the live. Like ko like, follow, comment, kag share sa aton nga Facebook live, sa aton nga mga post mga ka-K5. Agud mas madamo kita sa malabot nga mga Ilonggo sa bisan nga bahin sang Pilipinas at sa bugos nga kalibutan. Mayong hapon kay Ma'am Nadeline Shauto. Kay Tita Rina Mapa. Mayong hapon da tita. Ang imo nga dalo asi. Pag wala maimpas diyo. Pag wala malimpyo ano ha. I-swing ko lang da. Mayong hapon kay Ma'am Daphne Ortillas, sa belated happy birthday kahapon. Ay Madam Kate Chavez, oh, good morning. Amo good afternoon kay Boss Caloy Arco. Kay Sir Rodolfo Siva, dira sa Dingle. Ah, mayong hapon da. At kay Tita Nino dira sa Villa Anita sa City Prado. Oh, plastar na. Ano bala mga balantayan ng mga balita o impormasyon sa aton nga pagpangalagad sa mga Lunes sang hapon. Hario, headline gikan sa Traffic and Transportation Management Office. Siling ko gidaw. Siling ko gid. Bako misan, pustahan mo niya. Ambal sang Traffic and Transportation Management Office sang syudad. Wala sila sang ideya kung ano ang plate number sang duwa ka van nga nagbit sang red light sa Mandurriao. Kasunod sang request sang Land Transportation Office. Tandaan nyo to sa nagligad nga simana. Ano ito man, Merkules. Merkules to kung na Wibes, kung na Mertes. Ito lang doa ka van bala ah. Convoy bala nga. Tumagos mga ka-K5 sa intersection. Dara sa Taft North, Mandurriao. May 90 segundos pa. Ang iba niya nagapaugan sila ay duro-duritso. As if, kung mag-utot sila ya, pub ko nang nagagawa. So, lain sila yung klase ka mga nilalang. Kaya kayo nag-coordinate gali ang yung mga very, very, very important person sa TTMO, no, sa aton kapulisan, nga paunta to, nanay ang traffic lights, ang normal nga dalagan sa traffic lights. Imbes nga pula, green kag yellow, himuon nga igpat-igpat nga yellow, kay malabay sila, may mga tayog ihi. Ang mga opisyal sang gobyerno nga ginapasweldohan naton nga mga pobre. Ang mga pobre pa naghululat na sa likod nila o pa nagapasweldo sa ila. Ang kanami, no? Kung sila na nagkuha ka mo, pwesto ka mo sa gobyerno para nga servisyohan tani ang pumuluyo. Kamuya ang kwan? Kamuya ang ginaservisyohan sa pumuluyo. Pasweldohan na kamo, abusara nyo pa pwesto nyo. Ang LTO for its part mga ka-K5, mapagwa uno sang showcase order sa driver sang mga van nga ini. O ti paano mo kung mapanaugan sang showcase order ang driver kaya huwag ka gani kabalo kung ano ang plate number.

sila makilalaan nga mapauola ni ang TTMO. Ang mapauola nga si PO nga palabyo na daang mga VIP. Nga wais lang kabalokon sino? Araw-araw pa. Ang heads ang TTMO ta, former Intel intelligence chief sang Iloilo City Police Office. Araw-araw. Balangan ni Namonde. Do ginagimo kita Kiko aw. Ginimo kita Kiko sa gobyerno. Pasilduhan mo na sila imo kapag nila Kiko. Ate, ano sa mong matabo? Kay why na balaan sang LTO? Why kabalo ang TTMO? Nano ni stalemate? Why na lang tolim tanta na lang? Amo ni gani ginahambalan tang mga nagapamati subong, whether naka motorsiklo man kamuda, naka tricycle, traditional jeep, modernized jeep, taxi, TNVS, pribado nga salakyan. Kon makabit kamo sang red light, ipakita nyo lang ning video ho. Aba nyo, ari gani wanyo gintikitan. Delikado pag ani, okay, may managtabok pag ani. Why na niya subong tani? Why na ni moral ascendancy? No, why na niya dignidad ang aton nga mga taga TTMO? Kasi nang ginhimo nila mga ka K5. Hindi pwede nga ang laye ma-apply lang sa iban. Sa iban niya hindi. Hindi pwede selective ang ustisya ang laye mga ka K5. Balon tanang detalye sa ning balita upod karon dugay-dugay kay K5 Jenny Kauyunan gikan sa Iloilo City Government. Tapiak ka bahin ari pagid sa pagid ka libog sang ulo sang kuano sang LTO. Kandaan nyo ning gin post naman nga pagit kita na isang dump truck kag sang isa ka ano to man daw banto ga sa Saraga mga ka K5 di mabalabagan sang van ang truck. Kati ang task force overloading bla sang probinsya nagapambantay sa mga truck na overloaded nagasulubra iya karga sa nagakadapat lang kabugaton sang mga truck mamo amoning numero 1 man na nagatugas ang pagkaguba sa mga dala naton akon overloaded ang mga truck na nagalabay muna nga ginapangbantayan ini sila pasunod tani sa insyakto. Ito hindi siya magpasugot nga lambatan siya. Oh my god, ikaw yung nagkalabungguan ng iban nga mga salakyan mga ka K5. Sa palabagan, may isog man yung driver sang kuno, sang van no. Ito na lang alang ka lang, di by god kamo kasi kun lasakon kasi yung dump truck nga, hindi ka na pagsulito na. Ako pila nakatunilada ay hana. Provincial task, naka-uniform pa sa gali, no? Provincial task force na overloading, no? Nakalabot na sa Igtalupangod, dasang Land Transportation Office Region 6. Natabo dira sa Saraga mga ka K5. I don't know kung nakilalaan na kung sinong operator, sining truck, ay sinong driver nga subong. Way pagyapon kita ah. Daw si Lupin. Nakapalagyo. Daw si Palos mga ka K5. Pagkad to skilid lumokso kag dumalagan, why preno-preno, binili niya ang truck. Te, kay sinuni sa labton, ay siyempre iyas ang tag-iya. Ang truck may nakabutang nga RGL. No, sa mga taga 3rd District, pag 4th District, familiar ka mo siguro sini? RGL. Kasi familiar na gano'n si ka K5, Jenny Kauyunan. Ano ning RGL? Ano may nalabiyan ko daligad mo? Samay pakadto sa unhan lang ka pututan, pakadto sa pasid, magkita ko ng RGL. Alam mo niya yan? Mangkot lang ah! Mangkot lang! K5 Jenny! Masak bati. Ang pamangkot siya na din kung anong himuon sang LTO now that na they have been made aware mga ka K5 kasi ning natabo laban-laban showcase order naman eh. Kasi dapat hindi maguntat ang LTO sa pagservice ang showcase order as a driver lang sang truck.
siyempre pati yung operator eh. Kaya at the end of the day,

0: under ni sa operator, under ni sa tag-iya, mga ka-K5. Dalawang tang detalye si Nadugay-Dugay. Upod kay ka-K5 dya, Kim Kaluyo. Sa piyak nga bahin, alipagid. Sakit nga pag, kwan ba? Ang inflation rate sa Western Visayas sang September 2026, dako ang diferensya kung ipaanggid sang tinalikdan nga tuig. Grabe, 9.2% alin sa 0.2. Noy biporsyentong ginsaka mga ka-K5, so gamay lang ang 9% kung tulukon mo. Pero kung i-convert mo sa presyo sang balaklon, perte kasakit. Ano ba lang factors sa pagtimbuok sang inflation rate? Especially sang second half sang 2026. Maroon ako rin sa balita. Again, ni ka-K5 Kim Kaluyo, ikan sa Philippine Statistics Authority. Kasi kung may ka-update man kita karon, ha, party sa sining padayon nga pag-imbestigar sa aton kapulisan, gag sang Napolcom 6 sa natabo nga pagpanglothang sang mga pulis sa optometrist na nagsalakay sa balaligyaan dra sa Baldo sa Lapas nang nagbunggo sa tricycle tricycle kag nagtuyo pagid palagyo bisan pang again papundo na sang kapulisan. Ay simpo patakaron dugangan tapagid sa mga balita nasyonal na isyu nasyonal mga ka-K5 kaya ra nagsubong sa ika-38 nga adlaw sang hearing sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ina kagiban pa sa aton nga pagpanumbalik makaligad ang importante nga mga pahanumdum oras last 4:30.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: 100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
3: Mami!
2: Angeline!
3: Walang masama sa okay lang, pero sa Star Canada,

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container na may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, masafe ang pamilya.
0: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Uswag Ilonggo Party List, ang kampiyon sa serbisyo para sa mga Ilonggo. Uswag Ilonggo Party List, aton ini. Uswag
6: Ilonggo! Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty

0: Extend Food Supplement for Men.
1: Usi Junita Gabakulod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala testingin yung Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asalikan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
5: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3Bio with BCO.
6: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3Bio. Mabakal sa mga butika. D3Bio. D3Bio.
7: Ako si Karen. Kadamong isang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabakal sa mga butika.
8: K5. News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: Las 4:40 na sa hapon mga ka-K5, balik na rin sa programa.
0: El Castigador. Test your might.
10: Mayong hapon and welcome sa programa, Ma'am Aisha Ahmad. Si Ma'am Sir Arman Bacoguay, mayong hapon, sir. Ma'am Bings PSJ, thank you, gid. Ma'am Anali Bahadi. Ma'am Beth Idar Lilia, kay Sir Arturo Lilia, dra sa Kalinog. Naan ko si K5 Jen. Mayong hapon, na daa sa tanan ng mga taga ka-K5. Sir Nonito Sumbong, pamilya Sumbong, dra sa Baldoza, La Paz. Salamat, gid. Ako Richard Sanchez dira sa San Isidro, La Paz. Mayong hapon sa inyo. Eh, Ma'am Geraldine Totisora sa Hibawuan, Pavia. Ma'am Lulit Fondal sa Simuhon Ledesma sa Haro. Ma'am Ruth Isuga Nortilio kag Ma'am Regina Gumakil dira sa Takas Haro. Ma'am Chris Almohen Boyko dira sa Chris Boyko Almohen dira sa Zone 5 Takas Haro. Mga senior citizens tada. Mayong hapon sa inyo da. Mayong pagpulot pang api. Ano man ang ginakasakuan ninyo subong hapon. Igo ko bip-bip boy ko sang MDR Arimaw sang Anilaw. Mayong hapon man. Kay Marlon Roy Fernandez. Sudra naman niya sa Manila. Oh, ah. Salamat gid ah. Las 4:42 na sa hapon na hunta balita gikan sa Iloilo City Hall. Alihari ni sa TTMO mga ka-K5 parte ini sa isyu sa nagligad semana. Akon sa diin na kastigo asang mga netizens ning pag disregard asang duha ka van na may sakay nga mga VIP sa traffic light. Walang iba niya nagpaugat, sila dumiritso. Kado si mga ka... Hindi, na pagyambang. Masilihin ko, git mong balko laban laban, manginwala ni sila yung tanan. Isan balaan na namundi, sila yung manginwala. Anong hambal sang Traffic and Transportation Management Office sang syudad?
0: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
10: K5 Jenny, mayong hapon.
3: Yes, ka K5 Christian, natingwaan naton nga makuhaan liwat no sang bahin si Iloilo City Traffic and Transportation Management Office Head Mr. Oldarico Garbanzo sa with regards ni sa gihapon ka K5 Christian sa nakuhaan sang video nga nagbeating the red light dito sa may intersection sa Taft North Mandurriao. Kaga ini man ka K5 Christian ang sabat sang TTMO sa request letter sang Land Transportation Management Office ako na LTO Region 6 sa K5 Christian nga nag-request sila nga mahibaluan ang plate number sang duha ka van nga nagbeating the red light agod mas mahapos so kung easily ma-identify sang LTO 6 kung sino ang tag-iya sang van ka K5 Christian. So kaina according to Sir Garbanzos nga he confirms man nga nabato nila ang letter kag naka-draft naman sila sang ilang response. Ginahulat na lang nila ka K5 Christian nga mapirma ni City Administrator as well as ang chairman sang ICT TMO Mr. Melchor Tan agud nga mahatag nila pabalik ang letter sa LTO 6. Ang kaundan ni K5 Christian sang letter o kung ang sabat sang TTMO gimbutan nila dito ka K5 Christian ang nangin kaundan man sa ilang coordination meeting last September 24, 2026. Gin-confirm pa K5 Christian ni Mr. Garbanzos nga sang September 8, 2026 man nakabaton sila sang letter man a request for coordination or request of assistance man sa TTMO halin sa opisina sang Department of Agrarian Reform o Kundar. And upon that K5 Christian, nakabutang dito kung assist sila for the VIPs bala. Anamakot kita kung nakabutang kung sino ang VIP. According to Sir Garbanzos, actually, K5 Christian, ginhaba naman nga wala may nakabutang VIP lang. Gin-anticipate ganit nila nga probably si President Bongbong Marcos ang makadto. Upon that, by September 24, 2026, nagpatawag ang DAR sa coordination meeting together with the TTMO and the Iloilo City Police Office. Dito, K5 Christian, gin-discuss ang security protocols, kagano ang mangin, kumbaga, mangin role sa kada concerned department. Like, for example, sa TTMO, according to Sir Garbanzos, ang ila lang niya, ang gin-request sa ila is ma-deploy sa traffic enforcers sa mga events kung diin makadtuin certain VIPs nga ma-assist sila sa traffic management, traffic flow, as well as man sa parking. Kaya i-consider man nga mahapos ang entrance exit sa mga masulod sa events. Because may mga pila ka mga events sa K5 Christian, like ang pinaka-dakugid ang sa dito sa may Isat University, ang distribution sang Kloa. Yes, amo dito. Amulan ang ila ka K5 Christian nga kumbagang papel during the meeting. Kag sa request sa K5 Christian, ang haba ni Sir Garbanzos in terms naman niya sa plate numbers as well as man niya sa type of service vehicle nga gamiton to assess o konsakyan sa VIP, ang nag-outsource na is the DAR. Wala ay labot ang TTMO ka K5 Christian. Kaya ang ila man niya, ang ila man niya na-agrihan sa ilang coordination meeting is assistance lang kag deployment sa traffic personnel.
10: Okay.
3: Amo niya ang sabat. So, ang request sa LTO nga pwede mapangayo ang plate number sa ningduha ka van, wala iya idea ang katapo sa Traffic and Transportation Management Office.
10: Bali, wala binadalaya sa specifics, no? Mga traffic. Ano nga mga salakyan exactly gamiton, ano ang plate number, kiti TTMO man ang sila, hindi man sila Presidential Security Group, hindi man sila ano da nga sa isang police, nga kinalagi din balaan ng tanan-tanan nga detalye. Now, given this, kiti dawaay na ni Chansa nga mabalaan sang TTMO, sinunay ko ron isuhan sang LTO, sang Shokos Order, pwede ahen ma-Shokos Order ang taga-TTMO. Kaya tingin ako man sang TTMO nga nag-coordinate sa ila para nga i-flashing tani ni ang traffic lights, hindi black ka K5 dyan eh?
3: Yes, that is correct ka K5 Christian. Pero ang natabo, busy na, actually, ginpamangkot natin siya for further nga clarifications kag what exactly happened. Actually, prior to that, K5 Christian, may mga ano naman niya, may na-coordinate na ang flow sang kundin maagi ang VIP, sa certain VIP, kung ano nga area na ka K5 Christian ang i-flashing ang traffic light, kung ano oras. It so happened, according to Sir Garbanzos, nga I-clarify lang natin, Kifev Christian, no? Sa una kong report sa imo, hambag ko nga ang remote bala, nga gina-remote nila.
10: Uh-oh.
3: Pero actually, ginpatag ni Sir Garbanzos ang traffic lights nila ka Kifev Christian, may kanya-kanya na sila nga built-in boxes.
10: Uh-oh.
3: Where they can control ka Kifev Christian ang numero sa numbers bala, kung pila ka minutes ang stop, pila ka minutes ang go, or pila ka seconds. Kag ang pag-flashing man. Because ang natabo diri kay K5 Christian, nakahanda na kay K5 Christian ang kumbaga ang dira nga ang intersection sa Taft North nga naka-flashing na siya.
10: Hmm.
3: It so happen nga ang convoy o kun ang ining VIP ang duha ka van may sudden change of plans.
10: So wala ni gali dala sa original nga plano nga dira tani malabay.
3: Dira actually dira ka K5 Christian, okay. Malabay sila da, pero ang natabo is wala nila ginsunod ang exact time kung ano oras sila malabay, like di ba may nagaradyo na ang for amoni nga oras malabay ni ang duha ka van, please i-flashing or i-flash na ang aton nga ano nga traffic light para dire-diretso.
10: So,
3: since nga may ano ka K5 Christian, since nga may kumbaga may rerouting and changes sa plano ka K5 Christian nga agrihan ang dira ang traffic enforcer o kun in charge sa intersection sa diversion road Mandurriao, ginbalik niya sa normal ang ano ang traffic light para ma- ang flow bala sa traffic hindi ma-impede since nga may VIP nga gina-expect.
10: Okay.
3: Pero so happen lang ka K5 Christian, according to Sir Garbanzos, nga paghalin nila sa isa ka area, wala naman niya specify kung diin, kaya doon nag-meeting pa siya or nag-like dinner meeting pa with the pila man bito ka mga invited nino or mga pila pa to ka mga officials dari sa city. Dasig lang kumbaga ka K5 Christian ang pag ano bala, ang paghalin nila sa isa ka location nga to, padulong nila sa intersection, kumbaga wala gila yon kay K5 Christian na ano sang enforcers kay das napindot kumbaga ang dira nga box ang traffic light. That's why nga nagdire-diretso sila kumbaga
10: ang alam mo ni K5 Jen, yung mga rectangular ni nga mga kwan. Kita mo na ako sa mga corner kasi may mga rectangular na daw mga box nga daw ginabuksan-buksan.
3: Yes, amo na siya kay kada traffic light mayara sang box nga
10: dira control ya.
3: Dira mo ang control mo. Okay. So
10: ginamano-mano gali na.
3: Mano-mano siya ka K5 Christian.
10: Okay, ano ko may isa na naka-central nga lugar.
3: Wala.
10: Kadra ka lang magpindot-pindot nga daw. Sobrang ka ni Guro Klantaw ka, Netflix siguro.
3: Hindi ka K5 Christian. Kaya ginaubra na nila, actually, part na sa ila sa traffic scheme nila ka K5 Christian. Nga sa kada stoplight o kung traffic light, may control na ka K5 Christian. Para balakis, makontrol nila ang number of seconds ang outbound, number of seconds sa inbound to control man ang traffic. O kung gina-flashin na nila ka K5 Christian, kung hindi na masarangan sa traffic light ang numero sa mga pasahero, kag kung mayara ginagamit man na, kung mayara nga gina-escortan nga mga VIPs o kung mga officials na kinahanglan lang K5 Christian.
10: Basta
3: hindi,
10: VIP lang, basta mga sikat lang kag mga ma-influensya. Kung mga ordinaryo, yakis, aganin, bulansya, huwag ganyan ginaan mo na eh.
3: Wala.
10: Mahiling ka gawon ka nga mapatay ng tao, hindi mo na. Sunog, huwag managa mo na. Basta VIP lang, importante VIP.
3: Actually, K5 Christian, part na sa general protocol, nga, hindi lang VIP. Ako may mga emergency, like amo na mention mo kami, sunog, kung may ambulance.
10: Pero ko kagis.
3: Allowed na. Allowed, yes. Allowed na K5 Christian. Allowed na sa aton nga traffic enforcers nga palabyon siya. Ang aton nga mga emergency protocol sa K5 Christian. Yan, pala, pamatian na lang na ton, ang kabahin sa payag ni Mr. Oldareco Garbanzos.
11: Isang I think ang letter no na formally received nato na basang last Thursday no last week and then humana man na naton sang Friday no ginpapirmahan na lang na sa aton nga chairman no sang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office since nga dapat may notation niya ini no. Ining letter nag-request na sang records no regarding sa plate numbers as to the alleged no sa beating the red light nga issue which is as reported ng mga DAR VIPs no nga nagbisita diri sa siyudad sang Iloilo. Well, kami naga-confirm nga may coordination giman niya ang DAR sa amon last September 23 nang ilang letter nga nagano na sila no nag-inform no nga may mga activities diri sila sa sudan and may mga VIPs nga maglalabot no ini in connection na sa distribution nila sang CLOA no? And then support to para cessation of lands for individual titling or split nga ini. So ini right after sang satong coordination nga letter, another letter no, dated September 24, 2026, naga-request ang security coordination meeting. And ang security coordination meeting gin atinan nina sang aton nga operations kagati ginistoryahan kung ano ang individual responsibilities no sa mga concerned agencies, particularly ang Iloilo City Police Office nga mag-provide ni sila sang peace and order and security sa venue sang ining mga activities, and then the same time mag-provide man sang security convoy sa mga VIP sang DAR. Ang sa amon nga papel dito is mag-deploy kami sa mga traffic personnel sa venue so that to maintain sang traffic flow and management sa area, and mag-manage sang parking. And ang papel na mo, no, confined lang sa amo sina, and tanan nga venues nga kalagtuan, so amo na gin-providean man aton sang aton nga mga personnel. But in so far sa outsourcing ya, no, sang mga vehicle kon ginggamit hindi nila ginkuha, no, outsourcing, I think sa iya sang DAR ng agencies, no. So sa amon ang letter naga-contain sang amon, ang amon I mean nga response letter, ang content ya amo na nga we don't have the plate number because ang outsourcing sang mga salakyan intended para sa VIP, ang DAR Region 6 ang nagubra sini.
3: Nabatian naton ka K5 Christian ang kabahin sang kapahayag.
10: Absolto.
3: Klaro.
10: Klaro. Kasi kung nakuyas ang LTO kasi hindi nila to ma-locate ang hindi na balang plate number, ipa-explain noon ko man niya ang LTO, ang tao man to nga dapat magpatay. Dapat may masabat gid, hindi pwede ang kalimtan talang duwa lang may natabo ka K5 Jenny kay karon, maanad dis lang nga pwede lang gali kay mo. Ba mo ang implication sa posible nga may nadiskrasya na di posible nga may natabo, and kung may natabo laban dugay na sila nagpinangita kung sino pasabton kaya why may natabo eh, but just the same dapat may manabat na di ka K5 Jenny kaya di ta gusto nga mag-set in isang hindi mayong ehemplo bla sa tanan-tanan no? Kaya hindi kumo nga VIP kamuya, excuse kamuya sa layi ka K5 Jenny.
3: Ambo na galing ka K5 Christian, and probably kabahin man eh, no, sa nga kabahin man eh, sa content sang letter sang TTMO kung may accepting man nga may lapses sa ilang, and which is actually ka K5 Christian according to Sir Garbanzan no, sa later na itong interview nga di kung sa end nila ka K5 Christian sa bahin sang TTMO nga di will improve ilang taon nila ka K5 Christian and lesson learned nali kung paano pa bala next time nga mayara sang VIP nga magabisita sa Iloilo nga malikawan na nga masulit ini ka K5 Christian because nga hindi ganit namin nga palagpason talang ini ka K5 Christian. That's why nga sa ila pangitaan nila sang paagi nga i-orient ang ilang mga enforcers paano mas madasig pagid ang ano ang ilang action if ever may mga same scenarios like this nga matabo kag balaan ta man na K5 Christian na damo ya ang nagabisita sa Iloilo City ng mga officials, no?
10: Luwas sa mga officials nga nagakadto di perme, nagapinapsip-sip, nagapabalabot sang bulig, may mga MICE conventions dari, may mga grupo sa mga doktor, architect, engineer, abogado, nurse, medtech, tanan-tanan, gagalan to sa Iloilo.
3: May mga national conventions, kita nga ginahiwa
10: dari. Grabe hype sa Iloilo, ka K5 Jenny mo, kanami, kalivable, katauhay, kalimpyo, kalinong, kanamit sang pagkaon, tanan-tanan nga dayaw, batiyan mo sa Iloilo, galing kay ti at the expense mong kaysa sa mga locals nga noon daw nagaka batsyag nga daw may kon bisita gani grabe ta magtratar kung mga tao di nga ordinaryo dasig lang naton pasabton sa layi ka K5 Jenny.
3: Na exactly ka K5 Christian. So since nga ginahulat na lang ka K5 Christian ang mapermahan to ni City Administrator Mel Chertan ang letter para man nga makasabat man ka K5 Christian sa request sang LTO kag lantaw naton kung ano na ang mga next steps sang LTO since nga ti wala iya Medea ang TTMO sa plate number sining duha ka van ka K5 Christian.
10: All right. Salamat ka K5 Jen.
3: Ini nga balita ang adron sa inyo sang DTX Coffee Mix nakakapekana na ka detox ka pa report nagikan sa Iloilo City inis ka K5 Jen ka uyunana para sa kampo na balita sa serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
12: K5 News FM. Kampyon, kampyon report. El Castigador.
10: Bati ang balita ni K5 Jenny Kauyun nanggikan sa Iloilo City Hall. Ote, nagsala bala ko, pagsiling ko. Laban-laban, wainis lay, kabalutanan. Balaan ka dito sa tricycle driver sa amon. Slay, wike, balo. Pamangkot, nag-exert bala sang tanan-tanan nga efforts. In-exhaust bala sang TTMO, sang LTO, sang kapulisan ng tanan nga effort para mahibaluan? Na konsin o? Siyempre, wala. VIP na iya mo. Kung driver to sang TNVS, taxi driver to, jeepney driver, driver sang bus, private individual nga hindi very, very, very, very important. Kahit malabutan Lunes, ah. Tanan-tanan to nga CCTV, laban-laban, inubos na to nila ka-li-li. No, para madakpan, para mabalaan. Nanawagan na to sila sa mga salakyan nga ra sa area. Oh, mas sinasundan nyo na yung duha ka salakyan eh. May ara ka mo da dash camera footage. Ipadala nyo din sa TTMO. Ipadala nyo sa ICPO. Ipadala nyo sa LTO. Tanan-tanan nga may O. Para mabalaan ta ko sino ni kang mapanabat to the full extent of the law. Galing kay wala. Ilang taon ta kung di ginibiyasta ang mga ka-K5 ining investigasyon na tuhoy sa sining pag-disregard sang traffic lights sa Taft North, Manduria. Magapanumbalay pa kita sa dugang mga balita, impormasyon kag isyo, makaligan ng importante nga mga panumdum oras, las 4:59.
12: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500.
13: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
14: Gusto na Sir JP, ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
13: Ay,
14: ang mga blanga permina mo kambali, mga dapat likawan, dapat himuon, nahon ta na yung pinakauna nga kag pinakaimportante nga himo nato Sir JP, Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
13: Correct.
14: Sano pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, toktok na? Dapat ya wala pa?
13: Oo. May lang tubo kay ma-welding lang islan bago.
14: Sano ka mainom detox 500 gig magnesium, may balatian ka na hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly Sir GP, imo blood pressure. Kay kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat ka gid. Madamo sa aton ang may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali. May hypertension ka na, no? Ang prolong nga pagtaas ang BP ang makaguba sang imo nga kidneys, no? Siling mo herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos ti imo kaugatan niya, guba man na, no? Gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. madamo man sa aton ang may-ara sang gitawag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
0: Para sa matino nga dugo,
12: DTX 500.
0: Para sa healthy nga atay,
12: DTX 500.
0: Ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino ang atay,
12: happy kanunay,
0: DTX 500.
12: Masaligan,
0: epektibo,
12: DTX 500.
14: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagka-damage sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
13: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila Dr. Ramil kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubo sang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels agud hindi ka magka-diabetes.
14: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
13: Ay?
14: Imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabos ka buhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
13: Ay.
14: Okay, imagine lang. Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
13: Gusto.
14: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga hormonal balance. Katatlo, Sir GP?
13: Mga kainit mo, no?
14: Your grudges. Tao malanta,
13: oh.
14: No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit man lang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, right the bones.
13: Ay,
14: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gin, inom DTX 500 kag may TC. Kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agod masigurado nga healthy ang imo nga selula.
12: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio.
0: Yung may VCO.
12: Ang VCO.
0: Yung may D3.
12: Mga butika.
0: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
12: ang nag tinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo ang atay,
12: happy kanunay,
0: DTX 500.
12: Masaligan,
0: epektibo,
12: DTX 500.
0: Mahigo bala ang imo dugo,
12: DTX 500.
0: Masamig ka bala ang gina-allergy,
12: DTX 500.
0: Ang DTX 500
12: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
12: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy,
12: DTX 500.
0: Masaligan,
12: DTX 500.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi. Bangod, apektado, gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
5: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamin din ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C,
6: K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May kumso!
8: Las 5:07 na mga ka-K5, balik na rin sa El Castigador. Ponsagyapon sa inyo alagad ka-K5 Christian Hagurin.
1: El Castigador!
8: Si Sir Nonito, sumbong ara naman sa Liluan, Leyte. Baskog signal de. Paumayog it, sir. Actually, bisan din man tayo nga bayan sa Pilipinas, baskog signal. Sa 65 naton ka mga estasyon. Baskog signal, way hinay signal. Ma'am Cheryl, Lapating Branya, mayong hapon. Sa mga taga Zone 3, Baldosa, La Paz, sa Sumbong Family. Sumbong, sumbong. Kay bonggang, bonggang, bombo. Update anay. Kay nasang aga, nag-update na kita sa posible saka sa presyo sang gatong. Pati na sa rollback sa diesel. Oh, ang diesel, final na gini. Final. Tayo na mag-save pa mo sa mga files. Final. Sa diesel, may malita sa mga amigo, tadang ang mga driver. Tres ang ibarato sang diesel, boss. 3 pesos. Hindi ka mo anay magtugong, subong. Hindi anay yung tugong. Pag-igo, alam na anay na bilindas tangke nyo. Boss lang sa aga, tugong paglasays. Ang iban, last 12 pa lang nag-rollback naman. Hitaan nyo lang bulubarato. No, diesel, 3. Ang gasolina, ang saka niya, boss, 1.56 kada litro. Samtang ang kerosene, mga ka-K5, 1.77. Ibot silingon sini, baldabid naman eh. Gasolina ta, lubay-dugay-dugay, 90 naman ang kada litro. Tamay-may mo sinyo. Ang lawig-lawig na ni Chimpo ko i-explain ta. Kung nga, ang abisan nga bukas na yung Strait of Hormuz, mga ka-K5, mahal gyapon ang presyo sang gatong. Galing kay ti naunta na ni mga lokal nga mga istoryawa. Lokal nga mga balita, mga ka-K5. No, sa mga may parinte da, pamilya, bana, utod, tiyo, baka isa, or anong mada nga mga seafarer, mga Pilipino nga seafarer, kung master mariner ka, kung mga chief mate ka, kapitan ka, ginadugangan kung no $60,000 mo. Kung magbiyahe ka sa Strait of Hormuz or lapit dira, tinako mo $60,000 times pila subong 62. That's roughly 3.6 million pesos. Kaya sugalan mo, K5 Jess. 3.6? Oo! Oh! Basi sure tingin ko, hindi ka man yung masakam sa missile. Bahay ginakadlawan talaga ni Pro Tuto, delikado ni. Sitwasyon sa mga kauturan tada, mga seafarers ta, nga nagasakay sa mga kalagkuan ng mga barko, labay dira sa Strait of Hormuz, or malapit sa area, and even sa mga kwan ha, sa mga port malapit sa ginaawayan sang Ukraine kagrasyabla. Well, dako niyang 3.6 million pesos, depende sa rangko, bukong ordinaryo ka lang na $20,000, nati 1.3 million naman ha. iban sugalan ni nila ya para sa pamilya nila. Ya, pero ting iban, balas ang ila pamilya, ah, bala na da. Bala na magkautang-utang, tadi importante buhi. Ah, bala tada pa igigoon talang kung pilagi na padala mo, de importante nga, pag-abot mo de, no, masugat ka namon sa airport, nga why ka sa, kwan? Why ka sa plywood? Maning kamatuoran mga ka-K5 pasubo ni Katama. Naon tanay ah, balikod na si ka-K5 Kim Kaluyo. Ah, parte ni sa ginubrado na sa Saraga, bala mga ka-K5. Oh, awareness lang ni sa aton ng mga kauturan. Hindi ko sure kung drading niya area sa Saraga, pero naglabay ko na kahapon. Ginaplastar pa lang ni may mga heavy equipment na nga nagaplastar. Kagalima takod sila sang vertical clearance barrier sa isa dara katay-tay. Kaya hindi na pwede kaagi mga wing van, no, mga truck, mixer, lagkuan nga truck. Ah, dara sa kontrol ni Kron, ni Klaruhon, talang ko din nga area, mga ka-K5. Dara sa Saraga. May material na ginsend mo si ka-K5 Kim. Ano ba lang tinutuyo? Sinikas na pahibalo balain. Ano ni ordinansa ni isang banwa? Na pahibalo ini sa tanan? E di kung ikaw, yeah, for example, halin ikaw sa syudad sang Iloilo, matabok ikaw sa Negros, o hindi gani, maagi ka sa Coastal Road, pakadto kami sa Saraga, Dumangas, Barotac, Nuevo, Anilao, 4th District, kasi sa 5th District, nagdari mas lapit yung agyan, labi nagkikabalo kita damo sa mga warehouse dari sa, kuano? Dari sa La Paz nga area, no, halin sa, dito sa, ano na gani, mga Mansaya area, dablaw, no, kaingin, tikod, San Isidro, hinaktakan, o tidra na nagalalabay mga ka-K5 kung makadto ikaw ha, sa Port of Dumangas, masakay ikaw sa Roro, hindi ka nilapit ka dari. Tingin mo tangan nila sa vertical clearance barrier. Diba sibla hindi ka igo ha, ang mga dalago para na sa salakyan may karga nga habon. O paano ka nakaroon ka labay? O di mo na karon iliso, karon may what? Okay na habon di mapanos na. What if kun perishable goods ang sakay da? Ada sig magpanos ur mga guba. Malibot kaget il dugang gastos ang kwari. Nagalabay dra mga ka-K5, ako hindi ganis sila kaagi da. Anong rason sa nikwaon sa balita ni ka-K5 Kim Kaluyo? News FM. Hampion Report. Ka-K5 Kim, mayong hapon. Mayong hapon lang, kapanamyaw pa lang kukani kay ka-K5 Kim. Ay, pagali. Nagpanuhot-soto sa staytay. Ano nung barangay na da sa Saraga, ha? Ado may kwanado, dipikdo kwanado, pigaw na, do hina na ang taytay. Ano man? May gubagi man sa taytay. Ano nga ang problem? Ah, okay. Gets ko na, gets ko na, gets ko na. So may ongoing galing nga repair sa taytay. Ano pang hindi ano pang yan sa mga dalaguan ng salakyan? Okay, delikado. Okay, so temporary lang ni laban-laban para hindi lang maagyan. Ito ang piliton ta na karon, kasi kung mag-hurog paas na daang taytay, tag, baka na disgrasya pa kamo. O, ara na si ka-K5 Kim Kaluyo. News FM. Hampion Report. K5 Kim, mayong hapon.
3: Mayad-ayad nga hapon ka-K5 Kim.
8: Grabe, hindi niya panood suot mo to.
3: Oh. Grabe, suot ko. Bung matyagan ko doon subra ko sa nag-sipline.
8: Amo gani?
3: Oo, may ko dance ang life vest. Tapos dalong ko suba.
8: Oh, basi ko may mga talaba ka na black room dala puri. Oh, hindi man.
3: Ah, wala pa man ka-K5 Kim. Balik na kami ah.
8: Oo. Oh, oh. Anong plastada? Sa ano nang barangay na sa Saraga ang may vertical clearance sa limit or barrier?
3: Bali dira na siya ka-K5 Presyan. Sa ginatawag nila dira nga Halaura Bridge. Mm-hmm. At sa may barangay Pubigan, Saraga, Iloilo. Ah, so kung nalin ka sa Leganes, ang boundary dira nabitasan.
8: Ah, okay, okay, okay. Sige, klaro na, klaro. Sindihan ko na. Naglabay mo ko actually. Pero wala pa na na-plastar, abi ho. Pero one
3: way lang na na siya actually. Mm-hmm. Kahapon na siya actually ka-K5 Presyan. Nga ginpahamtang o kung ginbutang dira ang vertical clearance. Mm-hmm. O galing nagsulit sila subong hapon, tuwod niya nawasak kainas ang aga.
8: May nakasangit?
3: O mga nakasanyat mo kay may aras ng iba niya. Actually, may mga signage man na mga around 150 to 300 meters away niya at hindi pwede maglabay ang mga dump truck, transit trucks, wing van, kag trailer trucks. So, galing, nag-desider, no, mga truck drivers, kay iti siyempre, gaano lang nga masapit. Tapos yung palad, kumbaga, kay Febre siya na.
8: Oo.
3: Kaya accordingly, ang inang taytay, kung inang hala or bridge, siya subject for rehabilitation.
8: Oo, gani.
3: Actually,
8: oo.
3: Dirang ila, yung contractor, as per info, na sa area, iyan na sang IBC.
8: Ah, oo, idol ko na. Ah, idol,
3: na. Idol mo na.
8: Kilala ko na, batiyan ko na na, oh.
3: Oo, and accordingly, tingin for kita dito sang site engineer, kaya ba po, ito nga, to cease to believe mo kung nagubagin mas dalo mo.
8: Oo, parang nalanggit ka kay 5 Kim, kay uho nilang taytay kay daw may problema na may mga ang structural integrity ya bali daw hindi na amo sa nakapag-on.
3: Ang iya nga i-beam kag 5 Christian sa magensan naton dra nga photos.
8: Oo.
3: Tuktukon na siya kag nagabawod, that is why nga nagalimit.
8: Ang ano tawag mong balmo?
3: I-beam.
8: I-beam aba, nakaistorya ka lang sa engineer da, kabalo ka na sa mga jargon sa mga kwan. Ano nang i-beam abi? Ano nang i-beam abi?
3: Amo na siyang I-beam ka K5 Christian. Damam na siyang support na sa dalom. Dong metal sa dalom.
8: Ah, okay. Do letter I churaya, no?
3: Amo na nga, nga I-beam.
8: Oo, okay. Do letter I churaya. Amo na do main gid nga structure nga nag-support
3: amo
8: ka sa taytay.
3: Amo na nga patong sa concrete sa taytay.
8: Sa taytay. Okay.
3: Yes.
8: So do tok-tok ko na kag do kwa na brittle na do mo na. Nagubao
3: yes.
8: Na.
3: Yes. Defective na siya, okay. Kumbaga. Kag kumbaga at stake ang iyang structural integrity, especially kung sunod-sunod na labyan sa mga lagkuhan niya mga sakyan. Considering nga, as you mentioned, man kayo na damo tagalabay going sa may Dumangas Port. Kaya actually, kung halin ka sa may area sang La Paz, so ideal man siya dra siya agyan, no? Going sa may Banwa, sang Dumangas sa Iloilo. Kaya kayo na, actually, nakita kayo na, no, may truck man da nga hindi man katani ka hindi man qualified nga makalabay. Pero tingin desidera niya doon nakaigo-igo may gamay ah.
8: Pinatokunong lang. Ano, pinatokunong vertical clearance ito sang pinatong limit sa vertical 2.5 na ka meters man hindi ko ka hindi ko mamurota na be ka K5 Kim. Pero laban-laban temporaryo man ni samtang ginarehabilitate ing taytay.
3: Yes. Samtang ginarehabilitate.
8: Okay, kung tapos ini kaksona na nilang vertical clearance limit kani nga barrier.
3: Yes, kaki 5 Christian. Balik subong, one way lang subong sang taytay ang pwede magyan kaysa tunga-tunga. Doon may ano doon mo, doon may ginbarikadahan nila kahit tungod man nga, tawag na ano, may makitaan ka nga ang gabawod na gabalakag doon medyo may litik-litik na.
8: Okay.
3: Kaki 5 Christian. That is why nga iba nagkakomento nga ting abing sarado. Pero upon checking, no, risky naman gid siya kaki 5 Christian. Kaya accordingly, nagkato naman daligad, no, si tawag na, no, si board member Rolando Destura isa sa mga board members natin sa Iloilo province kag tinag-check man dala sa may area, no, kag nagpahibalo man kag nagpaabiso man galing kay there some no nga ti for example nagligad pa mga sinimana naglabay dira unaware nga ti subong hindi na siya pwede sa dagkuan nga truck so nga may mga signage man sa gilid pero kung kay sabing tulok mo sa dalan darud britso so hindi mo kung kay sama talupang dan mga signage sa gilid sa nga dalan pero amo na no pinagi man diri sa aton maipabalaw no sa ato sa mga pamati kag sa mga truck drivers no kasi hindi pwede ana maglabay dira sa may tubigan Laganes sa Iloilo sa Halaor Bridge kun halin ka dira sa may area sang nabitasan Laganes kag ipapresyon going sa may Dumangas Port.
8: Na mention mo kay ina ang signage nga hindi pwede magyan mga 150 300 meters away sa taytay. Now sa drop lang area may likuan sila makadetour sila or dapat ani butang ni siya ang kwan ka K5 Kim sa didto lang blas sa maliko kapakadto sa Banwa Laganes or ibang nga may shortcut may kadtuan ka nga iban hindi nga kung alang-alang na bla way ka na bla lisuan no? Dapat layo pa lang, I mean kilometers away para drop pa lang maka-decide na iya ang truck driver ng hindi tato ko diretso mangita ko dilagyan nga iba no or hindi gani sa lugar nga pwede na nila malikuan dayo may kwan gibla may direction gibla nga turn this way, no? Halaor Bridge, unpassable or ano na tawag? Impossible. Impossible, unpassable, basta hindi malabyan. Dapat may amo na ka K5 Kim, no? Para nga hindi na magruya, bala makadto ka pa dapos abot mo. Ay hala, hindi gali magyan.
3: Actually, damo na may instances man kina, no? May mga dira na malapit na mismo sa taytay tapos damo sa mga taga-sunod man sa iyang mga
8: lakyan.
3: Palabod lang yan na siya mag-backing, bala.
8: Pag trintirin ka muda, karoon mag-unsi kas lakyan na karoon ng walo truck, kung ano ka muda, kundi sardinas, guwa nyo.
3: Naturally, malapit dira sa may signage, bala nga welcome to Dumangas, sa may rotonda, the pit, which is may ras ng likuan, maging butang sila dira nga signage. Okay. So, amura na kung sa mga truck drivers, kung hindi nila bala da yun matalapang dira, although medyo dako-dako man, kung hindi nila bala, may mga salakyan na mayroon mga trucks na taman ka, lagkom, so taas bala siya.
8: Oo.
3: O kung, for example, dira sa gilid, there are times nga ti hindi kaya matalupang dan, no? So, ti subong, ginapaybalo na to, no? Sa mga truck drivers nga ti bawalan na ay o kung ginadumilian for the safety man sang nga tanan. Actually, na-assess na doon dito ko kipag siya damo na gidya sang tuktok and based on this information nga delikado naman gani, siya. Kagadraw may mga pictures man dira nga sa babaw sang tuktok ko na nga I-beam pakitaan man ta nga doon naglitik man siya bala o nagkuwet dress babaw. Address why nga tingin na limitahan nila anay, no? Kag this information do mga 1996 pa ning taytay. Do medyo madugay-dugay naman.
8: Anong sir? Gulang-gulang na siya gamay sa...
3: Gulang-gulang
8: na siya gali gamay sa akon?
3: Abi ko 1969 ka.
8: But anyway, muna niya, mas mayon na lang niya may gamay anay sa mga inconvenience, no? Sang sa marumpag ini K5 Kim kagdadamo pagin mapiktuhan. Gamay lang agwanta sa ato na yung mga driver. Di man siguro mag tinuig. Di kati IBC man mo, bra mo, balaan nyo naman.
3: I believe, Oh, pero sige. Mga it will take months man probably according man din, no, sa site engineer kung makastart na sila. Subong nagahulat pa sila, no, sang ining clearance from tawag na kakipagpresyan from Department of Public Works and Highways kagining consultant, no, nga makastart na dira sa may area.
8: Alright. Salamat gid sa sining impormasyon na K5 Kim Kaluyo.
3: Sa dugang ang mga balita, bandayan sa iban pa nga public affairs programs ng K5 News FM Iloilo. Upod sa patrol, si K5 Makoy SPL Malay, binawin din si Mami Immaculate, no, sa may lapas, kapamati idarisaton. Kabaliasin o ni si kada hapon, ma. Pero si K5 Christian. Oh, fresh voice.
8: Nami. Sige, Mayo.
3: Pero pwede ko kamati si Mami Immaculate. Kagdara kay titara
8: na. Sa dinagalin natin nga ni Mami Immaculate na.
3: Before dito ba sa La Paz Plaza?
8: Ah.
3: Sige, dito sa call center, may kurokapihan dito.
8: Ah, sige, sige, makalabay ko na tamayan ko si Mami Immaculate. Ano nga pali, Doya Concepcion?
3: Acosta.
8: Awa.
3: Bata, okay. Na ba lang nagkanta sa kung balaan mo lang.
8: Ah, si, ano, ah,
3: si Angel Kim.
8: Angel Kim, oo.
3: Nanay, ano, si, ano, si Mami Immaculate.
8: Immaculate, oh, okay. Sige, Mayo, good, Kim, may bagot.

0: Ma'am Chris Boyko Almohendra sa Zone 5 Takasaro, mga senior citizens na da. Mayong hapon kay Boss Edsel Dura sa Linagaan, sa Tupad Sangnia, mayong hapon ha. Kay Sir Sid Condes at kay Sir Winnie Barsana sa Lifeline Drive sa San Jose Antique, mayong hapon. Kay Tito Noli Banyas sa Sara. Mga partido sa da sa Pasig City, sa Sinugbuhan, sa San Joaquin. Ay, may nga punda. Sa mga taga-tinaan, kagbuga sa Leon. Kay Ma'am Jem, kay Boss Rick Ariete, sa Park. Kay Tita Eunice Samilo, kay Tita Neneng Montalvo dara sa Arevalo. Mayong hapon man. Salamat, Gid. At siyempre kay Boss Allen Boteha, kay Ma'am Edith Boteha, ng Eagle Eye Basketball Club. Kapit na lang, Gid, ko mahampang. Yes, sir. Salamat, Gid. Don't forget to take your Power Trio, ha? G3 Bio with extra virgin coconut oil. Hindi lang niya virgin, extra virgin, Gid. Kaga vitamin D3. Magaan mo sang DTX 500, the superior antioxidant. Kagsang Mighty C, ang alkaline-based ng vitamin C. Protektado ang imulawas sa mga balatian, virus, bakterya, kaguna, no, pada. Hindi maayo sa lawas naton mga ka-K5. At imnan sang DTX 500, DTX Coffee Mix, nakakape ka na naka-detox ka pa. Tanan ini available sa mga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa Sara, sa RJM Building, Barangay Apolo Hista, lapit sa Sara Terminal, sa Miagaw, sa Orbi Street, Baybay Norte, sa Pasig City, may haraman talang sa Kalinog, sa Costmart Building, Cosmeña Street, Poblacion Centro, lapit sa Sea Oil. At siyempre, dari sa Haro, sa E. Lopez Street, kapad sa St. Robert's International College, sa Robinson's Haro. Salamat sa inyo pagpakigupon sa itong pagpangalagad subong hapon. Nakalang sa puwersa sa K5 News FM Philippines. Ako naman, ka-K5 Christian Hagurin. Para sa kampyon nga istasyon, kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabakas, mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yumay D3.
4: Mabakas, mga buti ka.
6: My family history ba na kamuusang diabetes?
7: Mag DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag DDX 500 ka na!
6: Ang DDX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DDX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis Whoa. DDX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi!
6: Masami ginauha!
7: Masi may diabetes ka na!
6: Mag DDX 500 na!
7: Ang DDX 500!
6: Ang may powerful compounds.
7: Nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Garantisado.
7: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatihan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami, idang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
6: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabasa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod. Kung ka sa

0: sa pagsugod-tuloy nung sa Mighty C. Grabe ng epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
1: Spore Biotics, nga ginukdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics! Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics!
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Hali na mga lamaw! Ay, nakapaborito na ito niya, ila!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: X10 Food Superman Roman.
9: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko itry ang X10 Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
8: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for Men.
10: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
12: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isang man kalagester nurse sa nagsul good ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
8: D3 Bio, ang D3, yung may Visio, ang Visio, yung may D3, D3 Bio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun siya rang nakamo na makapakonsulta sa libre.
4: Libre?
5: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronan. Isa ka sales rep.
12: So na.
11: Problema, gid ako sa akong body odor.
12: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong.
12: Sadya na gid ako sa budiks ng DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
12: Salamat gid sa DTX.
8: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow, may puso.
18: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
19: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5:39.
18: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: D3 Bio, afternoon newscast. Mga maining, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio, afternoon newscast. Kag karon, yari ang inyo mga tagbalita.
19: Maayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast, Lunes ng adlaw, Oktubre 12, 2026.
21: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa iyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kang batian makita worldwide, pinagi sa itong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
19: Kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
21: Kaga ko naman si ka-K5, Kesha Marie, Catalunya, Hanaysay.
19: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kalawan sang D3 Bio. Nahimo sa vitamin D3, kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat, ubos ipon kag trangkaso, magtumar sang D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicina. Natural nga antiviral kag antibacterial. Gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa balita lokal, Iloilo City Government mayara sang 4.8 billion pesos ng proposed budget para sa 2027.
21: LTO Region 6 so nag-coordinate sa TTMO angot sa convoy nga nagdiretso sa piyak sang red light sa Taft North, Mandurriao.
19: Insidente sang hit and run sa siyudad sang Iloilo, personal nga ginimbestigahan ni Napolcom Commissioner Ralph Kalinisan.
21: LTO Region 6 nagahulat pa sang blatter report gikan sa PNP angot sa insidente nga ginkaulamira na sang optometrist sa Lapasa. Showcase order iga-issue.
19: Balita Nasyonal, President Ferdinand Marcos Jr. ginhaylo ang publiko nga magtipon sang tubig ulan bilang preparasyon sa Super El Nino.
21: Balitang international, Pope Leo XIV operahan sa baga.
19: Samtang balita sa patag sang hinampang Alex Iala, makasambua si Fernandez kag Pigula sa Wuhan Open.
21: Balitang entertainment, veteranang aktres nga si Erlinda Villalobos nagtaliwa na.
19: Amo ito banwa ang mga headlines sa ato nagapanguna kag nagabaga nga mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Oras Philippine Standard Time alas 5:42. Kag karon sa detalye na sa mga balita.
20: Balitang lokal.
19: Ang mga balita lokal ngayon mabatian ni Gadulong sa Kalwan sang Klinika DTX Coffee Mix with Ampalaya, Chia Seeds and the Sugar and Sugarcane Extract Powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibi sang pagka-diabetiko, nga bawal na mag-inom sang kaping puro kalamay, hindi magkabalaka, pwede gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Naglabot sa 4.8 billion pesos ang proposed budget sang Iloilo City Government para sa tuig 2027. Suno kay Mayor Ray Satrinas, prioridad sang syudad nga mahatagan sang pundo ang healthcare. Sa diin ang naghatag sang dako nga bulig sa syudad. Ikaduha, prioridad man ang pagpasangkad sa mga daycare centers kay iban pa nga mga social services. Natinguhan man sang syudad nga ibalanse ang ekonomiya, healthcare services kay iban pa nga mga programa kag mga aktibidad sang syudad. Sa karon nahitso na ang Finance Committee or sang Finance Committee ang proposed budget. Nahibulaan nga sang tinalikdan nga tuig yara sa 4.5 billion pesos ang annual budget sang syudad.
21: Sa piyak nga bahin, nagahulat na lang sa karon sang response gikan sa Traffic and Transportation Management Office o kung TTMO, ang Land Transportation Office o kung LTO Region 6, angot sa ila request nga license plates sang mga convoy nga gin-coordinate sa ila opisina. Ini ang may kaangtanan sa Toyota Land Cruiser kag duha ka puti nga van nga nag-disregard sang red light sa Taft North, Mandurriao sang tinalikdan nga semana. Suno kay LTO Region 6 Regional Director Attorney Gaw Joso Girespan II, nakapadala sila sang request sang Oktubre 8 kag kinahanglano nila sang accurate information angot sa plaka sang VIP nga gin-coordinate sa TTMO nga maglabay sa nasambit nga intersection. Tion nga may plaka na dira na matumod ang registered owners sang salakyan antes ma-identify ang mga driver nga among ila pagasukton sang accountability kag pag-disregard sang traffic sign. Panauga naman sang show cause order ang driver kun matumod na. Nahibaluan nga sandig sa impormasyon convoy sang Department of Agrarian Reform o kundar ang nasambit nga mga salakyan.
19: Sa piyakabahin ang iban pa natin nga balita lokal, ginadulo naman sa kaluan sa Mighty C, alkaline-based nga vitamin C. Wala sang hapdisat yan, gari pwede gin magtumar sa bisan wala sang kinanan. Mighty C, labing agin pabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton heart health, agad makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Mighty C. Personal nga gininvestigahan ni National Police Commission o kung Napolcom Commissioner, Vice Chairperson kag Executive Officer Ralph Kalinisan, ang natabo nga hit and run sa Barangay Baldo sa Lapas sang kaagahon Oktubre 11. Sa iyang Facebook post, ginpahig ni Kalinisan nga personal niya nga ginausisa ang natabo sa Iloilo kag na istorya naman niya si Iloilo City Police Office Director Police Colonel Wilbert Parilla. Ginpadulungan man niya ang tatlo ka kapulisan nga nagresponder sa insidente. Agad mahibaloan ang mga sirkumstansya nga nagalibot sa hit and run incident. Nagpasalamat man si Kalinisan kay Police Colonel Parilla bangod sa madasig nga aksyon sini sa pagkatubang sang insidente.
21: Sa dugang nga balita lokal, nagahulat pa sa karon sang blotter report gikan sa Iloilo City Police Station 2, ang Land Transportation Office o kung LTO Region 6 angot sa hit and run incident sa distrito sang Lapas nga ginkalaumiran sang 29 anyos nga optometrist kaagahon sang Oktubre 11. Sa interview kay Attorney Gaujoso Gidaspan II, Regional Director sang LTO 6, iya ginpahayag nga kinahanglan nila sang accurate information antes maghimo sa nagakaigo nga tikang. Lakip sa kinahanglanon nila nga impormasyon ang registered owner, driver kag plate number sang Honda Accord nga involved sa insidente. Nagapilar ini sa paghangop sang publiko bangod may mga girasunod sila nga proseso. Tiyon nga makuha na ang kinahanglanon nga impormasyon, magapanaog sila sang show cause order batok sa responsable sa among hitabo. Nahibaluan nga nakabunggo ang Honda Accord sa isa ka balaligyaan sang utan sa corner sang Barangay Baldoza kag nakasalak ay man ini sang tricycle. Wala naman nagpundo ang driver kag nagpadayon sa pagdrive sa diin gin-alarm na ang kapulisan tub-tub nga na-intercept ini sa isa kagasolinahan. Ginabanta pulo kaigo sa bala ang nakita sa salakyan kag gindala naman sa ospital ang driver.
19: Alas 5:47 ang aton oras. Ang masunod naman nga balita ang inyong mabatian ni Gadolong sa Kalwan sang Klinika DTX 500. Ang palaya leaves with the sugarcane extract. Para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sa kagabihon, mag Klinika DTX 500 adlaw-adlaw, nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Nakabaton sa pagkilala kag 100,000 pesos nga cash prize ang GPT Ediscape Garden sa Barangay Buntatala Haro matapos ini nga ginhingadlan bilang Outstanding Urban and Peri-Urban Agriculture Initiative sa gawad sa ka-award sa Department of Agriculture. Gintunan ang summit ng Urban Garden sa Regional Awarding Ceremony sa Oktubre 5. Ginkomendahan ni Iloilo City Mayor Treñas ang mga opisyal sa Barangay Buntatala kag ang Office of the City Agriculturist nga gilapangunahan ni City Agriculturist Inigo Garingalao bangod sa ilang nga kontribusyon kag padayon nga urban farming. Suno sa datos nga una nga ginpatag ni Garingalao, nagdako ang kalaparon sa mga gintamnan nga duta sa siyudad sang Iloilo halin sa ginabulubanta mga 180 hektaryas sang 2023 pagkadto sa 250 hektaryas sang una nga bahin sang ikatatlong nga quarter sang 2026. Ginpatag sang pagkilala nga nagapadayon ang pag-uswag sang urban agriculture sa siyudad nga nagatinguha nga mapabakod ang food security kag palapad ang partisipasyon sa mga komunidad sa pagpananom.
21: Samtang desidido nga magreklamo ang tag-iya sang MFBE Enterprises Hardware matapos ginsulod sang wala pa makilalaan nga mga persona ang ila balaligyaan sa Barangay Ferrari Sara Iloilo sini nga Lunes sang kaagahon Oktubre 12. Sa interview kay Shams Gulingay Bora Esmeralda, tag-iya sang establishmento, ginpahayag sini nga wala siya sa iya shop sang natabo ang insidente bangod yara ini sa Iloilo City. Sunod sa iya, base sa iya pagtan-aw sa CCTV footage, mga alauna 53 sang kagahon sang nag-abot ang duha ka motorsiklo sa lugar, ginpatay ang suga kag may nakita nga persona nga nagalakat-lakat sa palibot sang establishmento. Dugang pa sini, ginbuksan sa mga persona ang unang roll-up door paagi sa pagguba sang kandado. Ginpahayag man sang tag-iya nga wala may nagakatulog sa sulod sang shop kag kadam-an ang ara sa sulod ang amo ilang baligya nga produkto. Bangod sini, nagpanawagan siya sa publiko nga maghatag sang impormasyon kung may nakita o kung may nahibaluan nga makabulig sa pag-check sa mga responsable sa insidente.
0: Balitang National.
5: Balitang National.
19: Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa balita nasyonal, ginadulo naman sa Kalwan sang Clinical Detox Beauty Soap. Sa maluyag magputi ka maghamis ang kutis, mag Clinical Detox Beauty Soap kada magpaligo adlaw-adlaw. Kag nagabulig man ini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit kasumong sa punggod, dabuni, katikati kag iban pa. Clinical Detox Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Ginhaylo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang publiko nga magtipon sang tubig ulan bilang pagpanghanda sa ginapaabot nga Super El Nino. Sunod kay Pangulo Marcos, mahimo nga tipunon sa matawa ang tubig gamit ang mga balde kag iban pa nga mga suludlan agud nga magamit ang tubig sa tiun nga posible nga kulangon ini. Ginpayag man sang presidente nga maghatag ang gobyerno sa mga pang-filter sang tubig kag magatudlo sa publiko kung paano matinluan sang husto ang natipon nga tubig ulan antes inigamiton. Dugang paniya nga magapatigayon man ang gobyerno sang cloud seeding operations.
21: Sa dugang nga balita national, ginpanginwala ni President Ferdinand Marcos Jr. ang akusasyon ni Vice President Sara Duterte nga ang iya administrasyon ang yara sa likod sang kampanya agud pakahuyan kagub-on ang reputasyon sang vice presidente. Ginhangkat man niya si Duterte nga magpresentar sang ebidensya agud suportahan ang iya mga alegasyon. Sang ginpamangkot si Marcos sa angot sa pahayag ni Duterte nga may kaangtanan sa administrasyon sa mga akusasyon ni Rodolfo Gracioso Jr. ang ginpalin nga pulis nga nag-ako nga nagdala siya sang dako nga kantidad sang kwarta para sa vice presidente kag sa mga miyembro sang pamilya sini. Suno kay Marcos, kinahanglan anay nga ipresentar ang mga ebidensya kag mahibaluan ang kamatuoran antes maghimo sang konklusyon angot sa mga alegasyon batok sa bisan sinong opisyal sang gobyerno. Ginpahayag man sa presidente nga wala niya gintutukan sang maayo ang mga isyu sa politika nga nagalakip kay Duterte lakip nang impeachment proceedings batok sa vice presidente bangod mas nakafocus siya sa pagpatuman sang iyang mga katungdanan bilang presidente.
5: Balita International.
19: Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa balita sa luwasang pungsod ginadulong sa kalawan sa Extend the Food Supplement for Men with Maca and Clavo Vasca. Para sa pirmilang ginakapoy, madasi kapuyon mahuyang tuhod, mag-extend the food supplement for men. Nagapanamis ang sirkulasyon sa atong dugo, nagapataas ang libido para sa mas maayong performance. Extend the Food Supplement for Men. Ginanunsyo ni Pope Leo XIV, sang Domingo, Oktubre 12, ang magpaidalom inisya sa isa ka operasyon agud kuhaon ang gamay nga bukol nga nakita sa iya nga baga. Suno sa Santo Papa, nadiskubrihan ang among bukol sa isa ka medical check-up nga gipatigayon sa nagligad nga mga inadlaw. Bisan hindi pa matag kung malignant o kung cancerous ang bukol, ginpahig nga well-contained o kung limitado lamang sa isa ka lugar ang kondisyon sini. Natukibad man ini sang temprano sang iya mga doktor, gani ginrekomendar nila nga kuhaon ang bukol pinagi sa operasyon. Suno naman sa press office ng Vatican, ginapaabot nga maghalawig sang isa ka semana ang recovery sang Santo Papa.
21: Sa dugang nga balita international, nagsabat na ang Estados Unidos sa pito ka kondisyon sang Iran sa proposal may kaangtanan sa liwat nga pagbukas sang Strait of Hormuz. Apang suno kay Iranian Security Chief Mohsen Rezaei, hindi bastante ang ila sabat. Ginpresentar sang Iran ang ila proposal sa UN General Assembly kagin pahayag nga mahimo mabuksan ang Strait of Hormuz sa sulod sang pito ka adlaw kun malabot ang mga kondisyones sa diin gilayon man nga nagsabat ang US pinaagi sa Qatari intermediaries. Nahibaluan ang Qatar kag iban pang mediators ang nagatransmit sa mga mensahe sa tunga sang Washington kag Tehran agud mauntat nang inaway kag mabuksan na liwat ang Strait of Hormuz.
5: Litang sports.
19: Kagkaroon sa detalye naman sang balita sa patagsang sports, ginadulong sa kaluan sang Clinica Spore Biotics with 80 billion CFUs ang good bacteria o kon probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, mag Clinica Spore Biotics, nagabulig ni tinlo sa aton tiyan kagkulon agud makalikaw kita sa mga balatian ilabi na ang colon cancer. Clinica Spore Biotics, the fortified probiotics. Makasambua ni Pinay tennis star Alex Iala ang pila ka mapamilyar nga manabong sa Wuhan Open. Lakip na ang Filipino-Canadian tennis star nga si Layla Fernandez kag ang world number 3 nga si Jessica Pegula. Matapos ang draw sang Sabado, may posibilidad nga magatubangay sila sa naglain-lain nga rounds sang torneo. Yara si Iala sa section 4 sang draw sa diin mahimo niya nga maatubang si Fernandez kung mapirdi ni Fernandez si Ekaterina Alexandrova. Kung madumduman, nagatubang Sunday Iala kag Fernandez sa rounds of 16 sang Mubadala DC Open kung sa diin nagdaog si Iala sa score nga 6-2, 7-6. Posibleman nga maatubang ni Iala ang American tennis star nga si Pegula si katatlong round sang torneo kung makalabot sila sa among round. Si Pigula ang ginbutang bilang ikaduha nga seed. Sa duha nila ka nagbigan nga pag-atubangay, pareho nga may isa ka nakadalagaan, kag isa ka kaperdihan sa kandaiyala kag Pigula.
1: Balitang Entertainment.
10: Balitang Entertainment.
21: Nagtaliwan na sa edad nga 84 ang veteranang aktres nga si Erlinda Villalobos. Ang masubo nga balita ang ginanunsyo sang iyang himata pinaagi sa Facebook post apang wala na nila ginbuyagyag ang ginkamatay sang aktres. Nagpasalamat naman ang mga himata sang aktres sa mga nagdumdum sa iya kag nagapalangga. Lakip sa mga ginbidahan sang aktres nga pelikula kag serye amang Manang Biring, Lolong kag alias Robin Hood.
19: Oras, Philippine Standard Time, alas 5:56.

0: ho, ho, Merry Christmas!
1: Mga kaki-five, 74 dias na gid lamang ang nabilin, Pasko na. Philippine Standard Time, alas 5.56. Amoy ito ba nung kabugusan sa ato nagpangunan ng mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Sa ngalan sa bugos ng puwersa sa K5 News Center, kami ang inyong mga tagbalita. Ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
2: Kaga ko naman si ka-K5, Kisha Marie Catalunya Hanaysay.
1: Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo,
2: K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
4: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3.
6: Sa mga butika.
3: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino nga tayo.
6: Happy kanunay.
3: DTX 500.
6: Masalikat.
3: Epektibo.
6: DTX 500.
7: Hindi

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ako din magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Sige, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mga butika.
0: K5 News FM Philippines.
5: K5 News FM Philippines.
0: And Millionario News Channel Agenda News Tonight.

0: may allegation si Gracioso na may pera dinadala sa mga Duterte. Asan yung pera? Ito yung malaking posibilidad na yung pera inilalagay dito by land banking, by creating resorts, by creating mansions, by helipad, by his and hers na swimming pool, and ang appearance sa public, simple, pero pag nakita mo...
1: Totoo bang simple lang ang pamumuhay ng Duterte family? Iba raw kasi ang ipinapakita ng higit 100 nilang mga property.
2: Sa pagkalkal ng NBI sa alegasyon ni Rodolfo Gracioso, tagilid umano ang halaga ng mga ito sa salen ng pangalawang pangulo.
3: Mabilis ang buwelta ni VP Sara sa mga tambak na alegasyon. Talaga raw niyuyurakan lang siya ng administrasyon. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
2: Ako naman si Willard Cheng.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Huge discrepancy sa SALN. Higit 100 ari-arian ni VP Sara binubusisi ng NBI. Ang gulong money laundering pinalutang. Unpaid taxes ng GenCorp umabot umano sa 250 million pesos. Umano'y imbentong ebidensya ng prosekusyon pinalaga ni VP Sara. Impeachment who? VP Sara bet pa rin ng mayorya sa pagkapangulo. Ayon sa Pulse Asia, Grace Po sinapawan sina Senador Alan Peter Cayetano at Robin Padilla sa senatorial survey. Dalawa sa tinaguri ang Maleta Boys tumestigo sa bail hearing ni dating Speaker Martin Romualdez. Video ng hinihinalang delivery sa bahay ng kongresista pinakita. First on BNC, bilyonaryo mining boss Joseph C. pinayagang magpiansa ng Korte Suprema. Apat na Pinoy sugatan sa pag-atake sa airport sa Riyadh, tatlo nasa ICU. At shots fired, post ni Barbie Imperial patama raw kay Sara Labati.

0: Sinisilip na ng NBI ang 24 mula sa higit 100 ari-arian o mano ng mga Duterte. Partikular na tinumbok ng imbestigasyon ang di umanong tugmang halaga ng mga ito sa deklaradong sal-en ng pangalawang pangulo. Yan ang agenda report ni Gio Robles live mula sa NBI headquarters sa Pasay City. Gio, ano ngayon yung tinitingnang anggulo ng NBI?
1: Corina, hindi lang doble kundi higit pa ang agwat sa halagang makikita o nakasaad sa sal-en ng bise kumpara sa tinatayang tunay na halaga ng mga ari-ariang iniuugnay sa kanya. Sinusuri ngayon ng NBI ang posibilidad kung may kaugnayan sa money laundering ang pagkakabili sa mga ari-ariang ito at kung may koneksyon ng mga ito sa bilyong-bilyong pisong perang inihatid umano ni Rodolfo Gracioso kay Inday Sara.
2: Bali Inspired Resort, malapit sa isang beach sa Island Garden City of Samar. Ekta-ektaryang lupa sa Davao City. Mga mansyon na may dalawang swimming pools at may helipad pa. Ilan lang daw ito sa higit 100 properties ng magkapatid na Vice President Sara at Davao City Congressman Pulong Duterte. Batay sa investigasyon ng NBI, lumalabas na may malaking pagkakaiba umano sa halaga ng mga ari-arian kung ikukumpara sa declared sal-en ng bise at independent property assessments ng ahensya. Inihalimbawa ni NBI Director Melvin Matibag ang agricultural land sa Barangay Katigan sa Davao City na pagmamay-ari umano ng bise. Halos 900,000 pesos lang daw ang halaga ng 2 ektaryang lupa base sa nakasaad sa kanyang sal-en. Pero batay sa investigasyon ng NBI.
3: Upon consulting and assessor, just looking at the pictures at saka yung video na pinalabas natin, nasa 60 million. So dun pa lang sa isang property pinag-usapan. We were talking about 24 properties na diniklara sa sal-en. So we are not speaking pa of possibilities that there are properties na inilagay sa ibang pangalan na hindi nakadeklara sa sal-en.
2: Ayon kay Matibag, binusisi nila ang mga ari-ariang iniuugnay sa pamilya Duterte bilang bahagi ng pagtutugma sa alegasyon ni Gracioso na naghatid umano siya ng bilyon-bilyong pera kay VP Sara. Sinuri umano ng ahensya kung may koneksyon ang umano'y paghahatid ng pera sa posibleng money laundering kaya nabili ang mga property. Gaya sa resort na ito sa Samal na iniuugnay naman ni Matibag kay Congressman Pulong Duterte.
3: May allegation si Gracioso na may perang dinadala sa mga Duterte. Saan asan yung pera? Ito yung malaking posibilidad na yung pera inilalagay dito by land banking, by creating resorts, by creating mansions, by helipad. May his and hers na swimming pool and ang appearance sa public simple pero pag nakita mo.
2: Sa gitna ng mga alegasyon, mabilis ang buwelta ni VP Sara.
4: Alam niyo, napansin ko lang ha, na lahat na lang ng illegal ay pinapahid nila sa akin.
1: Corina, nakatakdang magsumite ng report ang NBI sa Office of the Ombudsman para sa karagdagang aksyon laban sa bise. Samantala, kaninang umaga, hininga naman ng pahayag itong si Representative Pulong Duterte kaugnay sa mga bagong alegasyon laban sa kanila ni NBI Director Melvin Matibag. At ang sabi niya lang, and I quote, "No comment to that guy." End of quote. Corina, balik sa iyo.
0: Okay, maraming salamat, Gio Robles, nag-uulat live mula sa NBI headquarters sa Pasay City.
5: Sa day 38 ng impeachment trial na bulgar na abot umano sa 250 million pesos ang hindi nabayarang buwis ng kumpanyang iniuugnay kay VP Sara. Kinwestiyon din ang kita ng kumpanya ng kanyang asawa. Yan ang agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah.
6: Hindi maipaliwanag ng testigong si Attorney Alexander Cabrera kung saan nanggaling itong pondong naging dahilan ng paglobo o paglaki ng GenCorp, isa sa mga kumpanyang iniuugnay kay VP Sara. Lumabas na yung kita nito mula 28 million noong 2021 ay lumobo pa around 500 million pesos pagdating ng 2025. Pero hindi malinaw sa financial statements kung paano lumaki ito. Yan ay kahit nasa humigit kumulang 1.2 million pesos lang daw ang kukunan ng mga shareholder nito.
7: Dumaloy ang pera sa GenCorp at hindi sila nagbayad ng buwis. Ito ang lumalabas sa testimonya ng huling testigo ng prosecution sa hindi umano maipaliwanag na yaman ni VP Sara. Dati nang nagdeklara ng business interests ang bise sa nasabing kumpanya.
8: Nakita ko dito sa report niyo from 2022 to 2025, ang undeclared inflows ay 1 billion. Ibig sabihin, pumasok yung pera, 1 billion, pero hindi nyo nakita sa kanilang balance sheet.
9: Opo.
8: Or even sa kanilang income statement.
9: ITR. Tama po.
8: So ibig sabihin, ang GenCorp hindi nagbayad ng 250 million in taxes.
9: Tama po.
7: Maaari itong mahantong sa pagkawala ng proteksyon ng korporasyon kung saan ang personal na ari-arian ng mga may-ari ay pwedeng bawiin o kunin ng korte para mabayaran ang pananagutan ng kumpanya. Iniuugnay din ang bise sa kumpanyang Cal 88 na una nang lumabas na may milyones na cash remittances na natanggap umano mula China. Kinwestiyon ni Senator Judge Rafi Tulfo kung tugma ba ang daan-daang milyong pisong sales ng kumpanya sa aktual na kakayahan nitong gumawa at mag-export ng banana chips.
9: Wala po siyang payable, wala po siyang receivable. Manufacturer siya o exporter siya ng manufactured goods. Wala po siyang inventory ng raw materials or work in process.
7: Kumpara umano sa 5 or 6 na kaparehong exporter na may halos 200 million peso annual revenue, mas malalaki raw ang pabrika, kagamitan at inventory ng mga ito. Tanong naman ni Senator Judge Joel Villanueva, may patunay ba na ang perang pumasok sa mga kumpanya ay napunta mismo sa personal na account ng mag-asawang Duterte Carpio, pag-ami ni Cabrera? Hindi pa nila natutuntun kung kanino napunta ang lahat ng perang lumabas sa mga kumpanya.
9: Hindi ko po masabi kung nangyari po yun, pero kung tinatago niyo po, ba't niyo po ipapakita sa kabila?
7: Pero paninindigan niya, sapat daw ang kanyang nakalap na records para sa conclusion na may hindi tugmang yaman sa deklaradong kita ng bise. Ipinasilip ni Senator Judge Erwin Tulfo sa impeachment court ang umano'y 2 ari-arian sa Davao na Mistulang Resort at nakatala ang 200,000 peso acquisition cost na una nang inilahad ng NBI. Kung kasama ba ang mga ito sa higit 817 million pesos na tinatayang undeclared wealth umano ng bise, hindi pa ito sagot ng testigo sa ngayon. Kailangan pa raw kasing ikumpara ang mga titulo, sukat at lokasyon ng lupa sa SALE ng bise. Nangako naman si Jokno na susuriin ng prosekusyon ang bagong information mula sa NBI dahil ang malinis na opisyal umano walang tinatago. Yan daw ang pinakapuso sa alegasyon ng hindi maipaliwanag na yaman ni VP Sara ayon kay Jokno.
10: Marami na po tayong iba't ibang naging witness galing sa AMLA, sa bangko, sa BIR, at ang ating magaling na financial analyst.
11: It's about that trust that the people reposed in her. Yung tiwala po na binigay ng sambayan ng Pilipino sa kanya. Para sa akin po, it's really not about her as a person. It's about leadership. Kung tama ba ang pamamahala at lalong-lalo na yung katampatan o yung fitness ng isang mataas na opisyal na manungkulan pa.
7: Impeachment court na ang titimbang kung sapat ang mga ebidensyo ng prosekusyon, habang depensa naman ang susunod na maglalatag ng kanilang panig. Sobrang tama.
6: Pinky, tapos na ang pagpresenta ng House prosecution kay Cabrera at na-excuse na rin siya at around 5:34. Yan ay after more than 10 hours of testifying before the Senate Impeachment Court. At hihintayin natin within the week or sa mga susunod na araw kung handa na ba itong defense team ni VP Sara para magpresenta naman ng kanilang mga testigo at ebidensya. Balik sa'yo, Pinky.
5: Hana, yung mga kumpanyang na-mention mo, GenCorp at Calia 88, na parehong naiuugnay kay VP Sara, Bukas pa rin ba yung mga yan?
6: Pinky, sinabi kanina ni Senator Judge Raffy Tulfo na nakakita raw siya ng recent ad na hiring daw itong Cali 88, although hindi na ito nabigyan ng karagdagang detalye pa kanina. Pero kung pagbabasehan naman natin yung mga tumestigo sa nitong nakaraang linggo ng mga bank representatives sa trial, meron pang mga active na bank account yung GenCorp Industries, habang isinara na noong July this year yung dalawang bank account ng Cali 88 Foods Corporation. Pero sa ngayon, Pinky, hindi pa kumpirmado kung patuloy pa rin bang nag-ooperate yung dalawang kumpanya habang ongoing nga itong impeachment trial ni VP Sara. Pinky.
5: Siguro maririnig natin yan kapag turn na ng defense. Pero ibig sabihin ba walang trial bukas dahil tapos na yung pagpresenta ng testigo ng House Prosecution?
6: Bukas, Pinky, hihintayin natin itong formal manifestation ng House Prosecution pagdating nga dito sa pag-offer nila ng mga ebidensya, at may pagkakataon pa para mag-comment or mag-object itong defense panel ng vice. And after that, posible ngang masundan ito ng pagpresenta naman ng witnesses and evidence on the part of the defense team. Balik sa'yo, Pinky.
5: Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ang live mula sa Senado.
12: Sumalang na si Attorney Alexander Cabrera sa cross-examination ng depensa. Pero hindi lang pagbusisi, sa financial records ng bise ang kunestyon, kundi maging ang kanyang kredibilidad. Narito ang agenda report ni Dexter Ganide, nagulat ng live mula sa Senado. Dexter.
13: Willard, motibo at kredibilidad ni Attorney Alex Cabrera ang pinunteriya ng depensa sa kanilang cross-examination dito sa financial forensic expert witness ng prosekusyon ngayong araw na ito. Pero hindi nagpatinag itong si Attorney Cabrera nang ungkatin na ng depensa yung legalidad kung paano napunta sa kanya itong mga confidential document. Sa cross-examination na isinagawa ni Attorney Christine Ferrer ng depensa, ipinaalala kay Cabrera ang posibleng parusa sa paglalabas o paggamit ng confidential na financial records dahil sa posibleng paglabag sa bank secrecy, data privacy at confidential laws. Kwestiyon din ng depensa kung bakit tinanggap ni Cabrera ang bank records at reports ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC nang walang pahintulot umano ng impeachment court. Paliwanag ni Cabrera na una nang nailahad at napagtalunan sa House of Representatives ang mga dokumento, kaya wala siyang nakitang dahilan para tanggihan ito. Giit din ni Cabrera na kailangang masuri ang mga bank deposit sa pagtukoy ng posibleng pagkakaroon ng ari-arian hindi tugma sa lehitimong kita ng isang public official alinsunod sa Section 8 ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Muling giniit ni Cabrera na tungkulin niyang suriin ang mga dokumentong ibinigay sa kanya at ilahad ang mga natuklasan bilang isang financial forensic analyst. Pero kung nagsumiti lang anya ng tugon noon ang bise sa House Justice Committee hearing, maaring mabago ang resulta ng kanyang analysis sa finances ng second couple.
9: Sana po may sinubmit sila doon sa answer nila sa House o kaya dito po sa Senado nang natingnan ko po. Kasi kung totoo po yun, ibabawas ko po yun eh. Yun po yung kasunduan ginawa ko po sa Senado. Okay, sige. Pro bono, sige. Pero walang pwedeng magdikta. Kung ano yung makita ko, yun lang. Huwag niyo akong isisway kaliwa o kanan. Yan lang po yung condition ko dahil ang dali-dali naman po mag-resign eh. Pag kami po namili sa akin, so kung dadalin po, I will be happy to look at it. At kung mali po yung 817, na aminin ko po.
13: Willard, kanina giniit ng depensa yung privacy ng Vice Presidente at yung confidentiality ng kanyang mga bank deposits. Pero kanina, Willard, may dagdag ko lang sa pagtatanong ng mga Senator Judge. Natanong kung yung kanyang inibinigay ba na sumatotal ng mga undeclared na mga assets at mga income, yun na ba yun? Ang sabi ng forensic expert na si Attorney Cabrera, hindi pa nga kasama nga daw doon yung confidential funds at may manggagaling pa sa ilang kumpanya na kung ginawa niya yung pagsasama ng lahat ng ito, maaaring umabot pa ng 1.5 billion pesos lahat-lahat. Willard.
12: Maraming salamat, Dexter Ganive, nag-ulat ng live mula sa Senado.
0: Wala na raw lakas ang ebidensya ng prosekusyon, kaya kung saan-saan iniuugnay si VP Sara. Ayon niya mismo sa pangalawang pangulo, ang buwelta ng prosekusyon, ang tunay na inosente humaharap sa gitna ng mga alegasyon. Nagbabalik si Hannity.
14: Just a warning to the defense, please, if you want to present the vice president, please do so because I'm just dying to cross-examine her.
15: You will be the one, should she be?
14: No, I will volunteer. I may not be the one, but I certainly will volunteer.
7: Desidido na ang prosekusyon na hindi iharap bilang testigo si VP Sara sa impeachment trial nito. Pero gigil si Attorney Lorna Capunan na i-cross-examine ang bise sakaling ipresenta siya bilang witness ng depensa patapos nang magpresenta ng ebidensya ang prosecution. Pero hindi nagpakita ang bise sa paglilitis. Sabi ni VP Sara, wala na raw masabi ang prosekusyon laban sa kanya.
16: Ang-iimbay mo ka ng ebidensya di ba? Sa simula pa lang, hindi yung impeachment complaint mo, walang annexes, walang attached pieces of the evidence. Tapos gumawa even of an evidential. Sinubuhin ka nila yung kay Gracioso. No. Sinubuhin nila yung kay Madriaga. O bumagsak na yung bribery. Ngayon, sinubuhin nila kay Gracioso. Ay wala, bumagsak din na nagsisimang ngayon pag-i-invento. Kaya bumagsak yung kaso. Kaya nag-shift na yung narrative to China naman tayo ngayon. So ano ba talaga?
7: Diversionary tactic lang daw ang style na ito para kay Attorney Lorna Capunan. Hirit din ang private prosecutor. Kung inosente raw ang isang tao, magpapakita siya sa gitna ng mga akusasyon.
14: Not appearing is more consistent with guilt, and to us it is flight. Sabi nga nila, flight is indication of guilt. Tinatakbuhan niya.
7: Binalikan din ni VP Sara ang dating issue kay dating Vice President Jejomar Binay na anya'y hindi man lang daw naharap sa impeachment complaint, samantalang siya ay dumaan dito, not once but twice.
17: Titiyakin mo namin na hindi na ho magkakaroon ng ikatlong impeachment complaint.
15: Bakit?
17: Tatapusin na po namin ito.
15: Bakit?
18: Bakit po?
17: No, we will finish the presentation of evidence until the very end. We'll let the Senate judges make the decision whether to convict or to acquit. It will end in this impeachment complaint. In this trial. So, happy anniversary, Madam Vice President. Isa pong kape para sa inyo.
7: Nasa higit 817 million pesos umano ang undeclared wealth ng bise mula 2022 hanggang 2025 base sa huling testigo ng prosekusyon na si Attorney Alexander Cabrera. Unusual din umano ang ilang transaksyon ng asawa ng bise na si Attorney Man Scorpio noong 2025. Kasama rito ang nasa halos 300,000 pesos na gastos sa isang retail store sa Davao City at more than 250,000 peso worth of purchase sa hiwalay pang store sa Malaysia. Sabi ni Carpio, personal expenses umano ito bilang treat sa DLSU Green Archers players matapos ang pagkapanalo nito sa isang laro. Dati nang nakilala bilang team manager ng Green Archers si Carpio.
14: All my sons are football players. Even if I do treat them to lunch or dinner, I will not spend 200,000. Nor will I go shopping, even my shoes. I will not spend that much on my shoes kasi binili daw ng mga sapatos or something. One shopping incident. I don't know. Let them come out with their defense.
7: Hindi naman daw lusot si Carpio dahil asawa siya ng bise. Mismong si Carpio na raw ang umamin ng pagkaskas ng mga transaksyong ito at hindi ito simpleng buhay para kay Ridon. Para sa Agenda, Hannity, Bilyonaryo News Channel.
0: Bumuelta si VP Sara kay PBBM matapos siyang ituring na highest threat umano kung totoong pumaldo siya at kanyang pamilya sa China. Pabiru rin itong ibinida ang pagiging famous ng kanyang opisina. Yan ang Agenda Report ni Chad Gachalian.
19: I claim that sikat na sikat. Na kahit nasa ibang bansa na ay ang iniisip, si Inday Sara pa rin.
20: Isa yan sa mga mensahe ni VP Sara sa selebrasyon ng 91st anniversary ng Office of the Vice President. Bukod sa pagkapatampok ng kanilang mga accomplishments at pagpaparangal sa ilang empleyado ng OVP, muling bumanat ang bisis sa Pangulo, kaugnay na naging pahayag nito sa Singapore na maaari na umanong ituring na highest threat to the Republic kung mapapatunayang tumanggap nga ng milyong pisong pera si Duterte at ang asawa nito mula sa Chinese government.
18: Nakakabahala ito ang buwan na magmigating yung nagyan ng hayat mula sa BBM dahil parang inamin na rin yan. Simula noong 2023 ay itinumbring nila akong tweet. Nakakabahala ito dahil parang sinasabi niya na yung mga nag-negosyo na merong trade sa China ay threat din sa bansa. So napakarami noon.
20: Para kay Duterte, todo na umano ang effort ng gobyerno para mapuno ng alegasyon ng kanyang pangalan. Magmula pa raw nung naging usapin ang confidential funds ng BICE, hanggang mapasok na ang Graveshots case at ngayon, pati raw ang umano'y ipagpupondo ng China sa kumpanyang nauugnay sa kanya.
18: Lahat ay ginawa kung kutong at lahat din ay gagawin din nila. Para sinabi ko nga, pabagsakin because this is about the 2028 elections. Statement ko mga kakaraang araw, sabi ko, ito ay impeachment. Pangalawa, ito ay charter change. At pangatlo, ito ay no elections. So we're warning at na kayo.
20: Hindi rin pinalagpas ng pangalawang pangulo ang nasa bata droga sa Laos sa Thailand na dapat daw ay ibabiyahe papuntang Pilipinas.
18: Parang nakatahiya na nga yung drug haul na pagkantang Pilipinas nga rin now in Thailand. Tapos ito ba tayo na nagsasabi na drug haul?

0: tinutukoy niya nang sabihing may disregard for law sa impeachment trial laban kay VP Sara. Ayon kay Lacson, maaari itong ituring na direktang pag-atake sa integridad ng Senate Impeachment Court. Dagdag ang pahiwatig ng kapwa senador na posible nilang i-boycott ang paglilitis kasama ang kanyang mga kalyado. Nantala ng ilang minuto ang cross-examination sa testigo kanina dahil walang quorum. Hindi kasi umabot ang apat na miyembro ng Senate Majority habang wala ni isang miyembro ng Minority Bloc ang present sa unang 10 minuto ng impeachment trial day.
1: Impeachment who? VP Sara bet pa rin daw ng mayorya sa pagkapangulo ayon sa Pulse Asia. At Ann Curtis may espesyal na role sa Singapore F1 Grand Prix. Susunod yan sa agenda.

0: Balik muna tayo ngayong Lunes sa EDSA White Plains. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane, mabigat naman ang southbound lane. Gumulong na ang bail hearing sa 7.4 billion peso plunder case ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ang bala ng prosekusyon, isang surprise evidence. Narito ang agenda report ni John Riz Calata, live nag-uulat mula sa Sandigan Bayan. John Riz, ano naman ang ebidensyang ito?
1: Corina, dalawang testigo ng prosekusyon ang iniharap sa unang araw ng bail hearing ni dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng 7.4 billion peso plunder case. Sumalang sa witness stand ang dalawang miyembro ng tinaguriang Maleta Boys na may kinalaman umano sa pagde-deliver ng mali-maletang kickbacks mula sa flood control projects.
2: Ipinalabas sa unang araw ng bail hearing ni dating House Speaker Martin Romualdez sa Sandigan Bayan 3rd Division ang video ng umano'y delivery ng mga maleta sa tirahan ng kongresista sa McKinley Road sa Forbes Park, Makati City. Kasabay ito ng pagtestigo ng isa sa Maleta Boys na si George Villalon Jr. Ayon sa prosekusyon, bahagi si Villalon ng security team na nag-deliver ng papalo sa tinatayang 20 maleta sa bahay ni Romualdez. Bago pa magsalita si Villalon, nagkaroon na ng mainit na sagutan sa pagitan ng korte at depensa kung ipepresenta ang USB na naglalaman ng 13-second video kung saan makikita ang mga maleta na naglalaman umano ng pera sa loob ng bahay ni Romualdez sa Makati mula sa unit umano ni fugitive and resigned Congressman Zaldico sa Horizon Homes sa Taguig City. Ayon sa depensa, surprise evidence daw ito dahil hindi sila agad nabigyan ng kopya ng video kaya hindi nila ito napanood. Pero tinanggihan ito ni Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda dahil may naka-attach naman raw na litrato sa judicial affidavit na bahagi ng video na nais ipresenta ng prosekusyon. Kaya naman ipinalabas pa rin ang video sa korte. Sinend umano ni Villalon ang video sa kanyang asawa, gayon din kay Johnny Buduan na kanila umanong team leader, na sinend naman ito sa isa pang boss hanggang makarating kay Ko. Nakuhanan niya ito noong November 21, 2023, dakong alas 2 ng hapon.

0: Iginiit ng testigo na hindi niya inedit o binago ang naturang video. Kaugnay naman sa authenticity ng video, plano raw magpresenta ng prosekusyon ng kinatawan mula sa National Telecommunications Commission. Batay sa tensya ng maleta boy, naglalaman ng 20 hanggang 25 million pesos ang maliit na maleta. 30 to 40 million pesos naman ang medium-sized suitcase. At 50 to 70 million pesos sa large suitcases. Gayunman, hindi niya alam kung magkano ang eksaktong halaga ng kanilang idineliver noong November 2023. Ipinaliwanag din ni Villalon sa korte na nalaman niyang pera ang laman ng mga maleta nang makita niyang nakabukas ang isa sa mga ito sa unit umano ni Ko at inihahanda ng aide ni Ko na si John Paul Estrada. Aminado naman ang testigo na hindi siya nakatanggap ng anumang utos mula kay Romualdez at hindi niya ito nakita nang mag-deliver ng mga maleta sa Makati. Hindi rin daw alam ni Villalon kung saan nanggagaling ang perang idinideliver umano sa unit ni Ko na siyang ipinadadala sa bahay ni Romualdez. Nahaharap ang dating speaker sa kasong plunder kaugnay ng umano'y 7.4 billion peso kickback mula sa flood control scandal. Dumalo si Romualdez sa pagninig via video conference mula sa New Quezon City Jail male dormitory sa Payatas.
1: Corina, tumistigo rin ang team leader ng Maleta Boys na si Johnny Buduan kung saan inamin niya na kabilang siya sa mga nagbilang ng pera na papalo sa 30 million pesos na nakalulan sa maleta noong November 21, 2023 bago ito i-deliver sa bahay umano ni Romualdez sa Makati. Kasunod ito ng utos umano ni John Paul Estrada, ang isa nga sa aide ni Ko. Bukod kina Ko at asawa nito, may itinuturing din anila silang higher-ups na sina Bong Cruz, General Sodusta at Colonel Dominguez, kung saan tumanggap din sila ng instructions na may kinalaman sa deliveries. Naatasan din daw siya na mag-withdraw ng pera sa iba't ibang bangko at mula sa perang yun ay nakapuno sila ng 15 maleta na dinala umano sa condo unit ni Ko sa BGC Taguig at SunWest Corporation. Inamin din ni Buduan na hindi siya nakatanggap ng instructions mula kay Romualdez at hindi rin niya ito nakita noong nag-deliver sila ng pera sa Makati. Sinabi ni Buduan na lumutang sila kasama ang original na 18 Maleta Boys para sana patotohanan ang mga alegasyon ni Orly Gutesa at Ko kaugnay ng umano'y kickback deliveries. Ipagpapatuloy ang bail hearing bukas kung saan inaasahang ipipresenta ang dalawa pang Maleta Boys na sina Hil Navidad at Christopher Esquivel. Corina?
2: Riz, matunog ang Maleta Boys dahil una na ngang nag-recant, no, yung ilan sa kanilang kasamahan. May impormasyon ba kung may nangihikayat pa sa kanila para bumaligtad?
1: Corina, kanina doon sa pagdinig o doon sa bail hearing ni dating House Speaker Martin Romualdez, sinabi mismo ni Villalon, yung isa sa mga tumestigo, na meron pa rin nangihikayat sa kanila para baligtarin yung kanilang testigo o pagtestimonya kaugnay nung deliveries umano kina Ko at Romualdez ng kickback mula sa flood control projects kapalit ng pera. Particular na tinukoy ni Villalon ang isang nagngangalang Mark Bonagan. Si Bonagan ay dati rin umanong aide ni Ko na nagtanggi na ng, sa kanyang mga pahayag o sa mga pahayag ni Orly Gutesa na nag-deliver sila ng mga malay-maletang pera kina Ko at Romualdez. Corina?
2: Maraming salamat. John Riz Galata, nag-uulat live mula sa Sandigan Bayan. Sa kabila ng mga hinaharap na alegasyon, leading pa rin si VP Sara sa 2028 presidential survey. Batay sa latest Pulse Asia survey, 1 out of 2 o 50% ng mga Pilipino ang pabor kay Duterte. Nakasunod sa kanya si dating Vice President at incumbent na Naga City Mayor Lenny Robredo na may 26%. Nasa third spot naman si Senator Raffy Tulfo, nakakuha ng 12%. At kung kukwentahin ng percentage points, hindi matatalo si Duterte kahit pa pagsamasamahin ang nakuhang puntos ng iba pang mga presidential bets.
3: Nangunguna si dating Senator Grace Poe sa senatorial preference para sa 2028 elections. Batay sa Pulse Asia survey, 50.2% ang mga Pilipinong boboto kay Poe. Sinundan siya ni Senador Alan Peter Cayetano na may 46.5%. Nasa ikatlong pwesto naman si Senator Robin Padilla na nakakuha ng 45.9%. Pasok din sa survey, sina BNC anchor Jimmy Bondoc na may 10.4% at Corina Sanchez Rojas na nakakuha naman ng 8.3%. Nasa listahan din sina the spokes anchors Trixie Cruz Angeles at Edwin Lacerda at political talks host Jess Falsis.
1: Balik Pinas na si PBBM matapos ang 5-day working visit sa Singapore. Pasalubong ng Pangulo ang plano ng Singaporean company na Vena Energy na magdagdag ng mahigit 1 gigawatt renewable energy capacity sa bansa. Dumalo si PBBM sa Forbes Conference, Nuclear Institute at F1 Race kasamang royalty mula Brunei at Johor. Namataan din sa event si Presidential Son at Majority Floor Leader Sandro Marcos.
2: Pabirong sinita ni PBBM si Palace Press Officer Yusek Claire Castro sa Singapore matapos matanong sa pagtawag niya ng buwaon o sinungaling in waray kay VP Sara. Ito'y nag-ugat sa pagsagot ng Malacanang sa aligasyon ng bise na administrasyon umano ang may kamay sa pagsulpot ng self-confessed bagman na si Rodolfo Gracioso Jr. Ayon sa Pangulo, hindi official press release ito.
4: I didn't know. Don't know why Claire said it. Eh.
5: The statement, not
4: the bizarre. No, because she told me, I just got this report and I asked her, and I said, is it true that this report came out? And yun ang comment ko sa kanya. Akala niya press release na pala yun. Press release. Ikaw talaga, anti-clear talaga.
2: Sa kabila nito, aminado si PBBM na tinawag niyang fake news ang pahayag ng kanyang second-in-command. Kung may paratang daw kasi, ilatag ang ebidensya.
3: Posible umanong malaking sindikato ang nasa likod ng foil drug smuggling sa Laos at Thailand na balak ipuslit dito sa Pilipinas. Arestado na ang isa sa mga suspect na gumamit pa ng private jet para ibiyahe ang mga kontrabando. Yan ang agenda report ni Late Kabagan.
6: Kinilala ng PDEA ang naarestong Pilipino sa Laos na si Alias Fahad matapos mahulian ng nasa 521 kilo ng shabu. Ayon sa PNP, balak umano nitong ibiyahe ang kontrabando gamit ang isang private jet papuntang Pilipinas mula Malaysia. Nakumpiska ng crew ang droga matapos mapansin ang kahinahinalang kargamento. Si Alias Boyet naman, isa pang Pilipino na umano'y nagbayad sa private jet at konektado sa drug syndicate sa Mindanao, pinaniniwala ang nasa Hong Kong.
7: Yung investigation natin ay sa nagsimula noon pa, yung grupo na ito ay sila na ang target natin. Ang supply nila is coming from the south, sa Mindanao. Then, yun na ngayon ang pumapasok dito sa Metro Manila. As to yung mga personality, yes, we have the list. At ito ngayon ang nangyari dun sa Thailand na nahuli itong kapwa natin Pilipino. And with yung participation na nag-charter, bolstered our belief na yun talaga yung grupo. And it added more evidence doon sa case build-up natin.
6: Nasabat din sa Thailand ang mahigit isang tonelada ng shabu na nakatakdaring dalhin sa Pilipinas. Iniugnay ng PDEA ang dalawang shipment sa Samgor Syndicate, isang transnational criminal group na sangkot sa illegal na kalakalan ng droga sa Golden Triangle. Ang Golden Triangle ay tumutukoy sa rehiyon sa Southeast Asia na pinagtatagpuan ng Thailand, Laos at Myanmar, isang lugar na matagal nang iniugnay sa produksyon at paglusot ng mga illegal na droga. Nakipag-ugnayan na ang PNP at PDEA sa foreign counterparts para matukoy ang mga posibleng kasabwat sa umano'y international drug smuggling operation.
8: So, we're still in the process of determining whether further police action is warranted under Philippine laws. We are constantly liaisoning with our foreign counterparts po. Siyempre, ang nakukuha lang po natin yung finifeed po nila sa atin. We have no jurisdiction, we have no authority dun sa place po na nang pinangyarihan.
6: Tinitingnan na rin daw ng PNP kung may dapat repasuin sa airport protocols lalo na pagdating sa private jets. Sabi ng PDEA, una na silang nakatanggap ng impormasyon sa dalawang nakatakdang pagbagsak ng illegal na droga sa Pilipinas bago pa ang insidente sa Laos Airport.
7: So, 2 weeks before, meron na tayong information sa PDEA. At naka-prepare na ang PDEA to interdict these 2 deliveries supposedly papunta sa Pilipinas. At dito nga, at kung natuloy yung delivery na yon sa Pilipinas.
6: Una nang nagpahayag ng Deep Regret si VP Sara sa pagkakasangkot ng Pilipinas sa illegal drug trade, kaya panawagan niya ang mas mahigpit na pagbabantay at operasyon laban sa kalakalan ng illegal na droga. Para sa Agenda, Laid Cabagani, Billionaire News Channel.
5: Matapos ang mahigit isang taong pagkakakulong, makakalaya na si billionaire mining boss Joseph C. na inakusahang fake Filipino. Pero giit ng Bureau of Immigration, hindi pa ito final na pagpapasya sa kanyang pagkakakilanlan. Yan ang Agenda Report ni Andrea Salve.
9: Sa isang resolution dated October 7, 2026, ipinag-utos na ng Korte Suprema ang immediate release ni billionaire mining boss Joseph C. Inaresto si C. August noong nakaraang taon dahil umano sa kanyang fake Filipino citizenship na una na rin niyang itinanggi. Batay sa resolution na eksklusibong nakuha ng BNC, ipinag-utos ng korte ang piyansang 900,000 pesos sa kampo ni C. alinsunod sa rules of court at ang kanyang immediate release pagkatapos magbayad. Inatasan din ito ang Bureau of Immigration na magsumite ng written compliance sa loob ng 24 oras kasunod ng pagpapalaya kay C. Mula nang makulong ay inilaban na ng kampo ni C ang kanyang paglaya. Una na itong umapela sa Taguig City Regional Trial Court na nagdesisyong pagbigyan ng habeas corpus petition ng kampo. Iniakyat pa nito sa Court of Appeals ang petisyon na kumatig din sa naunang pasya ng mas mababang korte. Ang lahat ng ito ay sa gitna rin ng paninindigan ng BI sa status ni C na nagmatch daw ang fingerprints sa Chinese national na si Chan Zhongzhen. Mas uminit pa ang usapin ng siyasatin sa Senado ang issue sa kanyang citizenship sa pangunguna ni Senator Risa Ontiveros. Inihambing pa nito kay Go Waping o mas kilala bilang dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go ang sitwasyon ni C kung saan nabansagan pa siyang Alice Go 2.0. Sa isa namang pahayag kaugnay sa resolution ng SC, sinabi ng Bureau of Immigration na nakikipag-ugnayan na sila sa Department of Justice at Office of the Solicitor General para sa agarang pagpapatupad sa kautusan ng korte. Pero pagdidiin ng kagawaran ng pagpapalaya kay C ay hindi pinal na pa siya sa kanyang citizenship at identity. Patuloy daw silang sasangguni sa DOJ at OSG para sa mga susunod pang hakbang sa kaso. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
3: Pinaghahanap pa ng mga otoridad ang kasamahan ng naarestong Chinese national sa kasong qualified human trafficking. Kinilala siya bilang si Huang Mingmin na kasabot din umano ni Alice Guo sa Pogo Operations. Kasama rin sa warrant si dating presidential spokesperson Harry Roque at Cassandra Ong. Sa ngayon, wala pa raw impormasyon ng PNP kung may nakarating ng surrender feelers mula kay Roque.
8: By its very nature, by the very nature ng mga tao po na may warrant, ay talagang they will try their best to hide, di ba, na magtago. So, trabaho naman po namin na hanapin po sila. So, it will take as long as it will take, di ba? Talaga pong, siyempre, gumagawa rin sila ng paraan para po makapagtago. Lalo na alam nilang meron pong warrant na pending against them.

0: mataas na katungkulan sa Vatican si Cardinal Luis Antonio Tagle bilang Dean ng College of Cardinals, mas lumaki ba ang tsansa na maging Santo Papa ang Pilipinong Cardinal? Bilang Dean ng College of Cardinals, tumatayong first among equals ngayon si Cardinal Tagle ng mga kapwa kardinal. Siya ang pangunahing makikipag-ugnayan sa mga kasama na silang mga tumatayong senior leaders ng simbahan at tagapayo ng Santo Papa sa pangangasiwa ng simbahang Katolika. Pinakamalaki ang papel ng isang Cardinal Dean kapag pumanaw ang Santo Papa dahil formal niyang pinapaalam sa diplomatic corps at sa mga leader ng bansa ang pagpanaw ng isang Santo Papa. Pangungunahan din niya ang funeral mass ng yumaong Santo Papa. Magiging bahagi rin ng responsibilidad ni Cardinal Tagle ang mahalagang pagpupulong ng mga kardinal at paghahanda para sa conclave o pagpili sa susunod na Santo Papa. Siya rin ang magtatanong sa mapipiling bagong Santo Papa kung tinatanggap niya ang katungkulan at siyang magtatanong kung ano ang nais niyang maging pangalan bilang Pope, maliban na lang kung ang Cardinal Dean mismo ang mapili ng mga kasamang kardinal bilang susunod na Santo Papa. Kung nagkataon, ang Vice Dean ang siyang gagampan ng tungkulin na ito, gaya ng nangyari sa nooy Cardinal Joseph Ratzinger na tumayo rin bilang Dean ng College of Cardinals bago nahalal na Santo Papa at naging Pope Benedict XVI, kasunod ng pagpanaw ni Pope John Paul II noong 2005. Dahil nasa edad 69 pa lang si Tagle at pwede pang bumoto, posible pa rin siyang maging kandidato para maging susunod na Santo Papa hanggang hindi pa siya tumutuntong sa edad na 80. Ayon sa longtime Church Affairs journalist at chairman ng UST Department of Journalism na si Lito Sulweta, malaking bagay ang pagpili kay Tagle bilang Dean.
1: Well, Cardinal Tagle was a papabile in the last conclave. No, he was a leading papal contender. He didn't become Pope. It was Robert Prevost of the United States and Peru who became Pope. I think his election now as Dean of the College of Cardinals would be some sort of a reaffirmation of his being a continuing papal contender. Because the Dean of the College of Cardinals is the one who will take care of the next conclave. Of course, ano, God forbid na anything happens to Pope Leo XIV. No? Of course, and at the same time, it reaffirms yung prestige, his reputation as a leading Vatican Curia official and one of the, perhaps the most preeminent cardinal from Asia.
0: Pinalitan ni Tagle bilang Dean si Cardinal Giovanni Battista Re ng Italy na nagretiro sa edad na 92. May 5 taon na term ang Dean at pwedeng ma-renew sa pwesto. Pinili si Tagle na maging Dean ng mga kapwa Cardinal Bishops ang pili at iilan lamang na pinaka-senior sa mga kardinal at siyang inaprubahan ni Pope Leo XIV. Para kay Professor Sulweta, ang pagpili sa isang Asyano at Pilipino bilang Dean ay pagpapatibay sa direksyon ng simbahan ngayon patungo sa labas ng tradisyonal na sentro ng Europa at North America. At sa kahalagahang ibinibigay ng simbahan sa evangelization o pagpapakalat ng salita ng Diyos sa buong mundo. Dahil bukod sa pagiging Dean, Pro-Prefect Dean at pinangangasiwaan ni Tagle ang Dicastery for Evangelization simula pa noong 2019.
1: Nagmo-move na talaga yung simbahan sa Southern Hemisphere as the election of even the election of Robert Prevost as Pope Leo XIV. You have an American who is a Peruvian citizen, no, becoming a becoming Pope, no. And then of course the biggest increase in the number of Catholics Christians would be in Africa. You have the Philippines as number 3, the biggest Catholic, the biggest Christian country, the third biggest Catholic country in the world. So, ibig sabihin talaga, ang mafo-focus ngayon would be Asia, the Southern Hemisphere, and ang pinaka-representative voice doon would be Cardinal Tagle. Cardinal Tagle, who heads the Dicastery for Evangelization. So, we see now that yung thrust ng church sa new evangelization, no? And then sa new evangelization has become even more prominent, no? More more important because we now have an Asian. He's the first Asian to become dean of the College of Cardinals.
0: Kung magiging susunod bang Santo Papa si Cardinal Tagle, sa huli ay nasa kamay pa rin ng mga kasamang kardinal ang pasya. Basta't may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.
2: A proud Uy Philippines moment sa Singapore F1 Grand Prix. Hindi lang kasi basta dumalo si Ann Curtis, siya pa mismo ang nag-unveil ng pangalan ng winner na si Max Verstappen. Spotted din siya sa area ng VIPs alongside Kim Kardashian, Romeo Beckham, Felix ng Stray Kids, and fellow Pinay superstar Sandara Park. Aside from Sandara and Ann, nasa F1 din ang president. Dumalo si Nadine Lustre with her beau, Christoph Barbie. Ganda lang si Barbie? Viral ang pahayag ni Sara Labati dahil sa umunoy double meaning. Hindi rin pinalampas ng netizens ang sariling cryptic post ni Barbie Imperial. Ang detalye sa agenda report ni Tin Matro.
3: Wala mang direktang sinabi na pangalan. Pinagpipiestahan ng netizens ang sagot ni Sara Labati sa isang intriguing interview with controversial director Daryl Yap. Sa teaser ng panayam para sa horror film na VHS, tinanong si Sara kung sino ang mas kinatatakutan niya, si Annabelle o si Barbie.
4: Si Barbie kasi,
5: yung manika to ha?
4: Na manika ay maganda. Ganda lang siya eh. So,
5: ay ganda lang siya si Barbie.
4: Oo, nung bata ako, okay. Yun yung nilalaro ko. And so I don't think I would be scared of her because I played with her when I was a kid growing up. Pakiramdam ko mas nakakatakot si Annabelle the doll because unpredictable siya.
3: Para sa social media users, tila may double meaning ang pahayag ni Sara. Pareho raw kasing may pangalan sa totoong buhay ang dalawang horror references. Si Annabelle Rama, ina ng strange husband ni Sara na si Richard Gutierrez, at si Barbie Imperial, ang kasalukuyang karelasyon ng aktor.
4: Nakakatakot yung mga tao na hindi mo mabasa yung ugali or mukhang sobrang bait tapos nasa loob ang kulo.
3: Hindi rin nakaligtas sa mata ng netizens ang cryptic post ni Barbie na may katagang eyes on target. Sa ngayon, nananatiling palaisipan ang umunay silent warning na Barbie at Sara habang patuloy na sinusubaybayan ng netizens ang bawat galaw ng dalawa. Para sa Agenda, Tin Matro, Billionaire News Channel.
6: Ombudsman, Boying Remulla may babala sa paid trolls. At Senador Alan Peter Cayetano may bagong resback kay Senador Ping Lacson. Susunod yan sa Agenda.

0: Stream it all with Smart Power All. Subscribe and choose the Binge Bundle so you can stream YouTube, View, I Want, and Signal Play.
1: Smart Power All 109. Switch and load now.
2: Hamigin shines every harvest season, honoring its sweet, fragrant, and abundant lanzones through a colorful parade and performances that brings the island's rich culture and thriving harvest to life. Lanzones Festival.
3: Traffic check ulit tayo sa EDSA Ortigas flyover. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Maluwag naman ang northbound lane. Isut na sa kamera ang proposed 7.2 trillion peso budget para sa 2027. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes live mula sa Batasang Pambansa. Isaiah, ilan ang boto pabor sa panukalang pondo?
4: Bigi sa botong 281 yes, 13 no, and 1 abstain. Pasado na sa huli ang katlong pagbasa ng House of Representatives ang 7.2 trillion peso proposed national budget sa susunod na taon. Kabilang dyan, Pinky, ang higit 22 billion pesos na proposed funds para sa House of Representatives at ang higit na 650 billion pesos na para naman sa Department of Public Works, and Highways, na kung saan ibabalik nga sa susunod na taon ang pondo na para sa flood control projects. Halos dalawang buwan lang tinalakay dito sa Kamara ang proposed 2027 budget. Suneva Ecija Representative Mika Swansing ang tumayong chairperson ng House Committee on Appropriations na naiyak pa nang pumasa ang budget sa second reading. Kahit malaki ang lamang ng botong pabor sa budget, mariin pa rin itong tinutulan ng ilang mambabatas, kabilang na ang Makabayan Block.
5: No, dahil sabi walang pork, puro pork barrel. No, ang pinalaki pa lalo ng Kongreso ang kanilang pork barrel. No, both sa infrastructure, mahigit 6,000 bagong mga proyekto ang in-insert.
6: Ang 2027 budget ay baboy na baboy, no. Sobrang laki ng hard pork, soft pork projects.
7: Nananatiling debt-fueled, pork-riddled at anti-people ang 2027 budget. Binusisirin natin yung mga amyenda na pinasok sa pamagitan ng PARSI. Pero sa sektor pa lang ng agrikultura, kitang-kita natin kung gano'ng kulang na kulang.
4: No vote rin ang boto ni Caloocan Representative Edgar Erice. Kabilang sa kanyang dahilan ang pagbubuhos ng pondo sa Local Government Support Fund o LGSF na umabot sa higit 62 billion pesos. Tutol din sa 2027 budget si Representative Toby Tiangco. Dahil na rin sa pagquestyon niya sa budget ng House of Representatives na dinagdagan pa mula sa proposed budget na 17 billion pesos, umakyat ito sa higit sa 22 billion pesos. Maging ang grupong akbayan ay tutol din sa budget.
8: We will be voting no dito sa budget na ito for a number of reasons. Una, yung usapin ng transparency. Pangalawa, tingin natin hindi talaga tumutugon sa pangailangan ng ating mga kababayan ang budget na ito. At pangatlo ay hindi ito nag-a-address sa iba't ibang mga krisis na kinakaharap natin.
4: Bigi, matapos dito sa House of Representatives ay itatransmit na itong proposed 2027 budget doon naman sa Senado para doon ay pagdebatihan nila at kung sakaling magkaroon pa ng ilang mga amendments. Samantala, Pinky, dagdag ko na rin, no, kanina habang nagkakaroon ng roll call sa attendance dito sa House of Representatives ay nakita namin sa plenaryo ng Kamara si Davao City First District Representative Paulo Duterte. At matapos niya ang attendance roll call ay agad na siyang lumabas ng plenaryo at hindi niya na hinintay pa itong botohan para sa budget. Subalit, nasubukan natin siyang hingian ng panayam kaugnay doon sa kanyang reaksyon sa mga aligasyon ng NBI sa kanyang pagkakasangkot umano sa money laundering kasama ni Vice President Sara Duterte. Panoorin natin ang kanyang nagsagot. Minky.
9: What was your opinion regarding doon sa mga allegation ng NBI doon sa mga resort, mga bahay nyo daw na misdeclared daw po sa salin? Your reaction, Kong?
10: Napost ko na sa Facebook page.
9: Pero kung totoo bang misdeclared, ano po ba yung mga allegation nila?
10: No comment to that guy.
9: Bakit, Kong? Tingin nyo ba parang napupolitika?
10: Ay, sa tingin mo.
9: Pero yung sa Gracioso Kong, any comment? So yung yung Gracioso'ng fake allegations si lahat. So fake allegations kong yung Gracioso.
11: Samantala, Pinky, matapos nga yan, hindi na natin pa nakitang bumalik ng plenaryo ng Kamara si Representative Duterte. At hanggang sa ngayon niya, kaugnay naman sa budget, Pinky, nagsasagawa pa sila ng explanation of vote, particular na doon sa mga bumotong hindi pabor. Pinky.
3: Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes, nag-uulat ng live mula sa Batasang Pambansa.
12: Tila na back to you ni Senador Alan Peter Cayetano, si Senador Ping Lacson. Kaugnay pa rin ito sa mga maanomalya o manong mga proyekto sa Taguig. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe.
13: Araw, mess back ang kampo ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa hamon ni Senator Ping Lacson kahapon. Napangalanan ng Minority Leader ang mga kontratistang tinatakot umano niya na sampahan ng kasong plunder. Ang aligasyon ni Cayetano, pinipilit daw ni Lacson na kumanta ang mga ito na may anomalya sa mga proyekto sa Taguig. Punto ni Cayetano, kay Lacson mismo nang galing ang impormasyong ito.
14: Ngayon, dahil hindi sila nakipag-alaman sa amin, sabi ko, pasensyahan na talagang papapaila namin sila ng plunder.
13: Dito unang sinabi ni Lacson na posibleng maharap sa plunder case ang apat na kontratistang umatras para makipagtulungan sa investigasyon. Anim ang unang nangakong testigo pero dalawa lang ang nagsumiti ng affidavit sa Office of the Ombudsman. Sa kanyang Facebook Live nitong weekend, ito rin ang isyong binuksan ni Cayetano.
15: There was one time, sinabi ni Senator Lacson, anim kayong kontraktor, yung apat ayaw pumirma. Yung dalawa, pumirma. Pag pumirma, hindi kayo pumirmang apat, plunder kayo. O sinong hindi matatakot sa plunder ngayon? Especially sa pinagtuturo ni Senator Lacson. But what's my point? Kung totoong meron, di pumirma ka. Kung wala, ba't ka pipirma? Kasi tinatakot niya at may consequence.
13: Nasa ombudsman na ang investigasyon sa mga umano'y irregularidad sa mga proyekto sa Taguig. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Billionaire News Channel.
12: Energy Secretary Sharon Garin, sinagot na mga panawagang magbitiw sa pwesto. At apat na Pinoy sugatan sa pag-atake sa airport sa Riyadh. Susunod yan sa Agenda.
16: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
17: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
18: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
17: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
19: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
20: Ampalaya!
21: Ampalaya!
20: Kumakain kayo, ampalaya!
17: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
22: Gayon din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
20: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan. Okay.
12: Traffic check ulit tayo ngayong Monday rush hour sa Marcos Highway, SM Marikina, green and go ang mga sasakyan sa east at westbound lanes.
3: 1 year na on duty si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. At sa kanyang anniversary, binida niya ang ilang achievements ng kanyang opisina. Narito ang agenda report ni Chet Gatchalian.
0: Malayo nang narating ng gobyerno sa pagkapanagot sa mga nasa likod na maanomalyang flood control scandal. Ito ang binigyang diin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa kanyang kauna-unahang annual report.
1: Today, 39 flood control cases are before the courts. 35 in the Santikan Bayan and 4 in the regional trial courts. Many more are under preliminary investigation and lifestyle checks. 52 na ang humaharap para sa mga kasong yan. Isang nakaupong senador, isang dating senador, 4 na kongresista, dating House Speaker, isang dating kalihim, at 33 kawali ng DPWH.
0: Sabi ni Remulla, marami pang sangkot ang pinaghahanap na ng mga otoridad. Habang 8 contractors at ilang pribadong individual na rin ang sampahan na ng kaso. Sabi ng Ombudsman, 18 times ang laki na nawala sa ghost projects kumpara sa dating kontrobersya sa pork barrel scam. Kaya nanawagan si Remulla sa Supreme Court na muling bisitahin ang plunder doctrine dahil tila ito paraw nagpapahirap sa paghabol sa mga umano'y korap. Tinutukoy ni Remulla ang desisyon ng Korte Suprema sa Macapagal Arroyo versus the People case, kung saan sinasabi na kailangan makilala kung sino ang main plunderer bilang additional element sa pagka-prosecute ng plunder. Dapat din mapatunayan na nag-benefit ang akusado sa ninakaw na pera.
1: Think about what that means. The smarter the thief, the safer he is. Pass the money through enough dummies, middlemen, and shell companies, and no one can be shown to have touched it. Hindi po yan lustisya. Parangga lang po yan.
0: Nagbabala rin ng Ombudsman sa umano yung mga paid shows na nagkakalat ng maling impormasyon sa mga comment section. Hanya, kung nais malaman ng katotohanan, ebidensya at kaso ang tignan at huwag magpauto sa mga bayad na reaksyon. Para sa Agenda, Chet Gatchalian, Pilyonaryo News Channel.
3: Iginiit ng kampo ni Congressman Leandro Leviste na hindi indikasyon ng pagiging guilty ang kanyang pangingibang bansa. Ayon sa kanyang abogado, haharapin ng kongresista ang kanyang kaso.
21: Sa programang memo, sinabi ni Attorney Lavinia, ang legal counsel at spokesperson ni Congressman Leandro Leviste na may balak umuwi ang congressman upang harapin ang kaso at makapag-bail ito ng personal.
3: So, ano po ang pinakahuling update sa warrant of arrest laban kay Congressman Leon Leviste? Ano po ang mga susunod na hakbang?
23: As far as I know, hanggang ngayon nasa France pa rin siya. I-correct ko lang, hindi siya pwedeng makakuha ng bail unless physically nandito siya. Ginagawa niya ng maraming mga nagsusurrender, no? Yung kusang pupunta, hindi ina-aresto kasi sila pumupunta. Pwede niyang gawin yon. Yun ang alam kong balak is pagbalik niya, yun ang una niyang gagawin.
21: Ayon sa spokesperson ni Leviste, walang grounds ang kasong plunder laban sa kanya.
23: Pero in general lang, di ba, there is no case tungkol sa kanyang prangkisa. Yung prangkisa niya ay nag-automatically revoke siya after 2 years, from 2019 to 2021, na-revoke siya. Hindi dahil failure niya, kundi failure ng gobyerno, ng Department of Energy.
21: Ang ina naman ni Leviste na si Senadora Loren Legarda ay balibalitang lilipat na raw sa mayorya sa Senado. Ngunit ito'y pinabulaanan ni Lavinia.
3: May mga usap-usapan na lilipat na po si Senadora Legarda sa mayorya.
23: I will just say that as a observer dito, di ba? The Senate changes majority all the time. Di ba? Senators change positions all the time. Pang-apat na tayo ng Senate President. So, leave it at that, di ba?
3: Have there been offers for her?
23: I don't actually know, Corina.
3: In exchange?
23: I don't know, Corina.
12: Mm-hmm. Tiniyak ng Migrant Workers Department at Overseas Workers Welfare Administration ang tulong sa 4 na Pilipinong sugatan sa atak sa King Khalid International Airport sa Saudi Arabia. Tatlo sa mga biktima ang nasa ICU habang tinutulungan din ang 30 stranded OFW sa hotel accommodation alinsunod sa direktiba ni PBBM. Nagbabala naman ang DMW sa mga OFW na umiwas sa military targets at huwag mag-post ng mga atak dahil may katumbas itong mabigat na parusa.
2: The kingdom has kept Filipinos safe, not just since Feb 28, but we're talking decades of protection afforded by the kingdom to Filipino workers in Saudi. As you know, Filipino community, the Filipino community, OFW community has grown to become 1 million in the kingdom.
5: But 30 po ang reported na na-stranded na ating mga kababayan at 20 po sa kanila ay nasa government-sponsored or DMWO-sponsored hotels na po natin. At dito naman po ay sinundo na ng kanilang mga kamag-anak sa Riyadh. Dalawa naman po ay seafarers in transit, no? Nandun po sila sa sponsored hotel ng airline at isa po ay sinundo na ng employers.
3: Tanggap daw ni Energy Secretary Sharon Garin ang anumang maging desisyon ng Pangulo sa kanyang kapalaran sa ahensya. Ito'y sa gitna ng mga panawagang magbitiw na siya sa pwesto dahil sa patuloy na taas presyo ng bilihin at kuryente. Ang detalye sa agenda report ni Che Sule.
6: The call for resignation is I work at the pleasure of the president. So kung anong decision po ng presidente, then we will follow whatever is the direction of the president.
7: Ipinauubaya na ni Energy Secretary Sharon Garin kay Pangulong Bongbong Marcos ang desisyon na manatili bilang kalihim ng Department of Energy sa gitna ng mga panawagang magbitiw na siya sa pwesto. Una nang binatikos ng ilang grupo, kabilang ang Power for People Coalition, ang pamamalakad ni Garin nang maramdaman ng energy sector ang bigat ng epekto ng giyera sa Middle East sa presyo ng langis, kuryente at iba pang serbisyo at bilihin.
24: How can we have confidence in her leadership kung ganyan, ano? Magkaroon naman siya ng delikadesa. Actually, ang nagbago lang ay lumala ang kalagayan natin. Ito the extent na marami nang nagsasara ng mga maliliit at medium na mga negosyo, lalo na sa Visayas, ano?
7: Depensa ni Garin, tuloy-tuloy lang ang trabaho ng DOE at mga opisyal nito para maisakatuparan ng mga proyekto ng ahensya.
6: And I think DOE has been doing very well in terms of upstream, downstream, exploration, renewables, power, base load, and all the others. I think they have done very well.
7: Habang nagpapatuloy ang tensyon sa Middle East, dagdag bawas ang aasahan sa presyo ng produktong petrolyo bukas. Ayon sa abiso ng DOE, magro-rollback ang diesel ng 3 piso kada litro. Pero aakyat naman ng 1 peso at 56 centavos ang gasoline kada litro. 1 peso and 77 centavos naman ang dagdag sa kerosene. Sabi ng Oil Industry Management Bureau, nakatulong sa bawas presyo sa diesel ang paglabas ng karagdagang supply mula sa ibang bansa gaya ng G7 nations at ang agreement ng US at Russia.
25: Sa susunod na mga weeks, no, pag natupad ho ang mga releases na to, gagaan ho ang ating pressure doon sa price ng diesel.
7: Patuloy lang din ang paghahanda ng ahensya sa Super El Nino na posible raw magdulot ng power interruptions sa ilang lugar sa Pilipinas. Para sa agenda, Che Sulit, Billionario News Channel.
12: Inatasan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang Meralco na isauli ang mahigit 2.64 billion pesos na sobrang singil sa distribution charges. Aabot sa halos 17 centavos per kilowatt hour ang refund o 35 pesos para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours kada buwan. Pinag-aaralan pa ng Meralco ang desisyon at bagong rate reset pero tiniyak na susunod ito sa utos ng ERC. Bagsak ang kita ng PAGCOR ngayong taon. Ayon yan kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tengco. Wala pang 5 billion pesos ang kikitain ng PAGCOR sa 2026 kumpara sa mahigit 17 billion pesos nitong nakaraang taon. Paliwanag ni Tengco, humina ang purchasing power ng mga Pinoy. pati ang mga malalaking manlalaro sa mga kasino, nagbabawas na rin ng kanilang gastos.
4: Hindi pag-aari ng individual ang public places. Yan ang mariing paalala ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa mga negosyanteng tutol sa planong pagpapalapad ng sidewalk sa Session Road. Ang detalye sa agenda report ni Dobby De Guzman.
8: Babaguhin na ang mukha ng Baguio Session Road simula sa susunod na taon.
9: I-maintain pa rin natin yung four-way or four-lane, pero iwa-widen natin ng almost 1.5 meters yung sidewalk. And at the same time, yung center island natin, tatanggalin natin yon. Tapos yung mga puno doon, ililipat natin doon sa sidewalk. Kasi sa ngayon, hindi natin napapakinabangan yung puno doon eh.
8: Layunin ng proyekto na maging pedestrian-friendly at walkable ang kalsada at maresolba ang traffic sa lugar. Aayusin din ang drainage system na madalas ay umaalingasaw ang baho at umaapaw tuwing malakas ang ulan. Hati ang reaksyon ng mga residente sa proyekto na pupondohan ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority ng 150 million pesos.
10: Kung ikabubuti ng city yun at para sa mga tao dito, kaya naman siguro ako.
11: Ayaw namin yun kasi papaluwagin yung sidewalk. Hindi, bililiit na yung business namin dito, yung mga pwesto.
8: Ang sagot ng Baguio LGU,
9: we are going to engage them.
8: Okay.
9: Alam naman namin eh. Pero tandaan nila na ang public places, hindi pag-aari ng individual. Pag-aari yan ng bayan. At ang gobyerno ang may karapatan talaga na ayusin.
8: Ang Session Road na may habang halos 2 kilometro ay itinuturing na commercial center sa Baguio. Tinawag itong Session dahil ito ang daan patungo sa Baden-Powell Hall, lugar kung saan isinagawa ang makasaysayang sesyon ng Philippine Commission noong 1904. Para sa Agenda, Dobby De Guzman, Billionary News Channel, Baguio City.
14: Trending ang appearance ni Tobey Maguire sa kasal ng kanyang ex. Ang aktor kasi mismo ang nag-officiate ng star-studded wedding which took place in Hawaii. Kinasal ang jewelry designer na si Jennifer Mayer kay Nigerian billionaire lawyer and investment banker Adebayo Agunlesi. Mayer was previously married to Tobey from 2007 up until 2016 and they share 2 children. Nag-react na ang aktor na si Tom Welling sa kanya umanong Instagram mishap. Nag-viral ang pinost na photo ni Tom kung saan pinakita niya ang view from his New York hotel room. Imbis kasi na yung view, fans quickly noticed his nude reflection in the window. Tom later commented on an IG reel that featured a fan pretending to film a video before spotting him in his window. The Smallville star says, quote, "came for the sights." Big winner ang Other Mommy sa weekend box office. The horror film starring Jessica Chastain earned $27.5 million in its debut. Massive win ito para sa pelikula which reportedly cost only $18 million to produce. Major flop naman ang The Social Reckoning with $5.5 million. Mas mababa ito sa expected opening numbers na between $7 million and $8 million. The film follows a Facebook data engineer who leaks internal documents to a Wall Street Journal reporter. At update naman sa Forgotten Island. Lagpas $50 million na ang kita ng pelikula which had a production budget of $80 million. The Pinoy-inspired DreamWorks film earned an estimated $4.5 million from Friday through Sunday. Number 6 pa rin ito sa North American box office. Crackdown sa scammers na mananamantala sa El Nino, pinaigting ng PNP. At Pops Fernandez may patikim sa kanyang upcoming concert. Susunod yan sa Agenda.

0: The Mornings We Want.
1: Pakatao na po tayo kumpara sa mga hayop.
0: Sure.
1: Tanggalin nyo na yan. Kasi pera po namin yan. Hindi namin alam kung paano nyo ginagamit.
0: Real talk.
1: Wala tayong magagawa. Nasa batas po yan.
0: Playful.
1: Burina na to at saka itong wheeler na to. Hindi mabola.
2: Oo.
0: Straight.
1: Tuldukan na itong criminal liability na ito.
0: Setting the agenda every day with Willard Chang. Memo with Corina. Monday through Friday, 7:30 a.m.
3: Are you ready for a transformation?
4: May pag-asa pa naman.
5: Oo naman, kayang-kaya natin.
3: Meet 12 hopefuls ready to take on incredible skin transformation journey. From their first step to the moment they finally see their reveal. Witness their stories, their challenges, and their cuties reveal. Hosted by Doc K. Rebolledo. Only on the Billionario News Channel.
1: Isa pang traffic check ngayong Lunes sa EDSA Orense, moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan. Sa northbound lane, halos wala namang galawan. Sa southbound lane. Tila taon-taon nang panawagan ng mga guro ang taas sahod at dagdag benepisyo. Ayon sa teachers group, ito rin kasi umano ang luma ng pangako ng gobyerno.
6: Bigo pa rin ang mga guro sa kanilang hiling na aumento sa sahod at iba pang dagdag benepisyo matapos walang marinig na programang nakalaan para sa kanilang hanay sa talumpati kamakailan ni PBBM sa katatapos na paggunita ng World Teachers Day. Sa programang Memo, iginiit ni Alliance of Concerned Teachers o ACT President Ruby Bernardo, wala silang narinig na anumang magandang balita mula sa Pangulo.
7: Meron man po kaming inaabangan talaga yung best gift na pwedeng ibigay sa amin ay yung good news sana. Kung merong salary increase, merong dagdag na benepisyo, kaya lang, the same old promises po yung narinig namin kay President Bongbong Marcos.
6: Kabilang sa matagal nang hinihingi ng mga guro ay itaas ang kanilang sahod sa 50,000 pesos per month na ngayon ay nakapako pa rin sa 30,000 pesos na may mga bawas pa. Daing din ni Bernardo, kailangan ng aksyonan ng gobyerno ang kanilang personal economic relief allowance na 17 taon nang nakapako sa 2,000 piso. Hiling nila ay itaas sana ito sa 5,000 pesos. Kaugnay nito, nakalikom ng mahigit 300,000 signatures ang ACT para sa kanilang hiling na dagdag budget para sa hiring ng teachers upang matugunan ang learning crisis sa bansa. Idiniin din ng mga guro na may backlog pa rin na 166,000 classrooms sa ngayon.
7: Dahil kulang, hinahati po yung isang buong classroom na sa pamamagitan nga po ng plywood. Ibig sabihin na magkakarinigan po talaga yung mga teacher pagka nagtuturo, pero bukod dun yung init po ngayon.
6: Pangamba pa ng mga guro ang DepEd budget na binawasan ng House of Representatives para sa 2027. Kaya umaasa silang itataguyod ng Senado ang pondo para sa pangangailangan ng sektor ng edukasyon.
1: Hiling ng grupo matugunan ang pondo hindi lang para sa mga guro, kundi higit sa sektor ng edukasyon.
8: Pinaigting ng PNP ang pagbabantay sa online scams na may kaugnayan sa water purification project sa gitna ng banta ng El Nino. Pinaiimbestigahan na ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga individual o grupong gumagamit ng mapalinlang na advertisement. Nakikipag-ugnayan na rin ito sa mga LGU para aksyonan ang mga reklamo sa pag-iimbak ng tubig, sobrang pagpapatong ng presyo, at panluloko sa mga consumer. Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
9: Pinky, naging maulan sa maraming lugar sa bansa nitong weekend dahil sa easterlies at IPCZ. Ngayon Lunes, tanging easterlies na lang o ang hanging silanganin ang nagpapaulan po dito sa Luzon habang may thunderstorms pa rin sa bandang Visayas at Mindanao. Ayon sa PAGASA, wala pang bagyo na aasahan sa bansa for the rest of the week. However, isang bagyo po ang posibleng mabuo sa may gitnang Pasipiko at pumasok ng PAR sa susunod na linggo. Kaya ka-weather, ugaling tumutok sa updates ng ahensya. Bukas, October 13, araw ng Martes, sa Luzon may aasahan ulit na light to moderate rain sa maghapon dahil sa easterlies over Aurora, Quezon, Rizal, Laguna, halos buong Bicol Region at Mimaropa. Habang sa natitirang bahagi ng Luzon, maaraw hanggang bahagyang maulap pa naman ang panahon dito sa may norte sa umaga at tanghali. Subalit sa hapon at gabi, posible ang pagpunilim at mga saglit na ulan, lalo na sa may Central Luzon, sa may La Union, Pangasinan, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino at Isabela. Sa Visayas, umaga pa lamang bukas, may chance na ng mahihinang ulan sa may bandang Western Visayas, Northern Negros Provinces at Northern Cebu, habang magiging maaraw naman sa umaga for the rest of Visayas at buong Mindanao. Pagsapit ng hapon hanggang gabi, dadalas muli ang pagkulimlim sa Visayas at Mindanao at sasamahan pa iyan ng saglit na ulan o pagtidlat pagpulog. Kaya ka-weather, huwag pong kalimutan ang inyong payong bukas kung lalabas ng bahay. At sa mga ka-weather naman natin, dito sa Kamaynilaan, asahan pa rin po sa Martes ang medyo maulap na kalangitan sa umaga, habang sa bandang hapon at gabi, ihanda pa rin po ang inyong payong dahil posible muli ang manakanakang pag-ulan. From super dry desert to a massive flower field. Ka-weather, simula pa noong Setyembre, nagmistulang malawak na flower garden ang Atacama Desert sa Chile, ang driest non-polar desert sa buong mundo. Ayon sa Chilean Forestry Agency, Hulyo at Agosto pa lamang nang maitala nila ang highest rainfall simula pa noong 1950s, dahilan upang maganap ang tinatawag nilang Desierto Florida. Isa itong rare phenomenon ng desert flowering sa Atacama na siyang epekto na rin po ng malakas na El Niño. Sa ngayon, libo-libong turista na ang bumisita sa 17,000 square kilometers na blooming area ng desierto. Inaasahang magtatapos ang flowering sa Nobyembre kung kailan magtatapos doon ang spring season. At yan muna napapanong balita ngayong Lunes. Ako po yung ka-weather Benison Estareja na nagsasabing, ang swerte darating sa tamang panahon.
2: Pops Fernandez is celebrating a huge career milestone with a show in Newport Performing Arts Theater. Ano ba ang mga aasahan sa pagbabalik ng concert queen? Alamin natin yan sa Agenda Report ni AV Azunich.
4: Bigating OPM stars, musical surprises, at mga kantang bibihira niyang i-perform, iyan daw ang aasahan sa upcoming show ni Pops Fernandez.
5: Every time I do a concert, whether it's a big venue or a small venue, napapansin niya ba po meron kaming parating pa-surprise, pabagong something, siguro po dahil no,

0: napagka-impatient pa rin ako, but nag-iisip na ako siguro, you know, I understand a lot of things that are happening around me. When I get disappointed, hindi na ako sobrang sad and affected. Yung mga bagay na hindi nangyayari na gusto po, whether it's my career or my goals in life, hindi ko siya kinakalimutan, pero sinasabi ko, maybe not this time because it's not the right time. So binabalik-balikan ko yan. Hindi ako tumitigil hanggat hindi ko nanibitsubing.
1: Mapapanood ang POP sa November 26 sa Newport Performing Arts Theater. Para sa Agenda, Avia Zunich, Billionario News Channel.
2: Iba na yung tingin ko kay Avia ngayon eh.
3: Ano?
2: Galing din kumanta.
3: Ah, oo, oh, oh, ayaw nga. Oo nga, napanood nyo ba sa memo kanina? Nabuko kayong lahat.
4: Nilaglag si Pinky.
3: Ako
4: nilaglag
3: din?
4: Ba si Pinky? Yeah.
3: Oo. Oh, ano ba daw? Nilaglag
4: master,
3: daw kita.
4: Master of hiding.
2: Iwas. Oo naman.
3: Happy ng Department of Iwas.
2: Guilty as charged.
3: Oo nga. Pero next time, your performance has to be longer.
2: Si Erica. Alahan naman ako. Ikaw.
3: Yung duet nilang dalawa ni, ano, ni
2: Janella.
3: Yeah.
2: Oo.
3: Well, okay, if you missed it, sorry. Tsaka na lang, uulitin namin.
2: Pero anyway, sa impeachment, so tapos na si prosecution, di ba?
3: Looks so, promising. Si
2: financial forensic expert. Mm-hmm. Ang mangyayari niyan is that are they really, they're gonna drop supposed to be the bribery charge on the impeachment. Mm-hmm. Pero alam ko magde-decide pang presiding officer, no? Mm-hmm. Kung papayagan ata
3: yes.
2: ito. What's gonna happen kasi, baka may magtaka yung mga nanonood, magkakaroon ng 3-week break because of the budget deliberations. And then after, it's the defense's turn. Mm. So then this is where we find out how the defense basically will defend all the allegations against the vice president na pinresinta ng prosecution.
5: And we'll find out kung talagang isasalang nila si VP Sara mismo.
2: Yun.
5: Defend herself.
3: Ano kaya ang anyway, totoo kaya na minamadali talaga nila yan dahil darating si President Trump ng November 17. So that's why they're cutting it short or malamang they cut it short. Para defense na at matapos ng November 17.
5: Pero baka hanggang December daw eh.
2: No? Baka hanggang December. Kasi 3-week break eh.
3: Yung 3-week break ang maano doon, madugo. Pwede ba silang biglang magsabi, hindi, ituloy na natin kahit sa 3-week break?
2: Hindi, malabo. Ah. Kailangan nila yung oras na yon for the budget deliberation.
3: Right.
2: Yeah.
3: And to prepare the defense.
2: So yeah, let's wait for the defense.
3: But according to Pulse Asia, I don't care.
2: Oo nga, 50%
3: pa rin. Impeachment. Yon.
2: Alright, it's 74 days to go before Christmas. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
5: Ako naman si Willard Tseng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
4: Ako naman si Erica Christensen.
3: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita, may agenda.
6: K5 News FM Philippines. K5 News FM Philippines. And Billionario News Channel Agenda News Tonight. D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka. D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka.
9: May family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-DDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DDX 500 ka na!
9: DDX 500!
6: Ang may powerful compound!
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DDX 500!
9: Garantisado!
6: Epektibo!
9: Aramis mo!
6: DDX 500!
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Isip mong orasan, oras sa Pilipinas, alas 7.35. Ang oras, builog na giradulong sa inyo sa kaluan sa Klinika DTX500, the superior antioxidant. Kagbuilog man giradulong sa inyo sa kaluan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsubo man, ginadulong sa inyo sa kaluan sa Mighty C, the alkaline basic vitamin C, extend for supplement for men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Naka-cafe ka na, naka-detox ka pa.

0: ho, Merry Christmas!
1: Oy, advance Merry Christmas sa inyo tanan mga ka-K5, 74 days more to go before Christmas.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: K5. K5 Night Watch. Programa nga magahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch. Ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Kapulo. K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Kapulo. K5 Night Watch.
1: Saliwat, mayang gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga Paramati, mayang gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayang gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay sining aton Churad, Chapito, Tanan ka mga distrito. Sa mga taga distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandruyo, Mulo, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga taga Paramati sa 42 ka mga Banwa, kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sa Guimaras, Negros, Occidental, Kapisaklan, Antique, Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sa Palawan, Kamindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa marubutan sa aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Night Watch.
3: K5 Night Watch. June Alojado Kapulo. K5 Night Watch.
1: Sa kinandan mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad, liwat kita nga magatalakay na sa nga pila ka madlagko nga mga issues, mga top stories of the day sa balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init kag nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan mga ikawpon mga aton karon ang mga balita na kag information halin sa aton nga mga ka K5 patrol reporters na ikang tanan sa ilan na tipo na nga mga balita sa sulod sa 24 oras. Pod na aton karon sa patrol ka K5 Kim Kaloyo. Good man sa kay ka K5 Aaron Lloyd Refoyo and ka K5 AJ Cordova. Samtang mangingkaw po naton karon na iban pa nga mga balita man kag information halin sa iban pa naton nga mga ka K5 reporters. Upod sa kay ka K5 Jenny Kauyuna nagikan sa Iloilo City Hall kag Iloilo Provincial Capital. Mga balita man karon nagikan kay ka K5 Karen Badilla sa pulis kag military. And of course, nga pila makaroon ka mga informasyon nagikan sa northern part of Iloilo. Sa Quinto Distrito, may kaupo na itong mga balita ka informasyon nagi ka na kay ka-K5 Bridgie Di Mayo. Sa kinanda, ano po na itong rin sa News Center, mga dalagko ng mga balita kag informasyon sa mga balita national, kag mga balita international. Mangin kaupo na itong ato silingan News Center upon kay ka-K5 Sunny Punay and ka-K5 Kisha Marie Hanaysay. Sa kinanda po na itong rin sa technical side, ka-K5 Jesse Gaho. Sa kinanda, ako naman yung ka-K5 John Alojado Kapulo. Mag-welcome gid sa inyo tarantaran. Dili sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. Today is a Monday. Mga ka-K5, October 12, 2026. Ikapit sa 12 na kita subong edisyon. Sa ato sining nga pagpangalagad, Lunes na subong adlaw. Mga ka-K5, October 12, 2026. Ah, rapit na lang matunga-tunga ang bulan sang October, mga ka-K5. Yan sa ato sining mga pinalangga nga mga tagparamati, kamusta na kamuda? Gina-acknowledge na ito kay ginatamyaw ang ato sining mga followers na nagalantaw sa Facebook page sang K5 News FM Iloilo kag sang June Kapulot News Live. Sa aton nga mga followers, no, labi na gid sa mga kauturan aton nga ra sa abroad, mga OFWs, mga seafarers, kag mga bakasyonista. Sa inyo tanan-tanan dira, kutob sa mga nag-lantaw live sa Facebook page, sa K5 News FM, Iloilo, kag sang June Kapulot News Live. Ay nga bigid sa inyo tanan-tanan, kag welcome diri sa aton nga pagpangalagad. Of course, diri sa aton sining mga pumuruyo naman diri sa syudad sang Iloilo, sa bilog nga Western Visayas. Sa mga naga-monitor kag nagapamati sa 88.7 sa Lilisuan, sila sining tag sa ka mga FM dial radio. Ngayong gabi sa inyo tanan sa mga salakyan, tanan nga mga taxi driver da, tricycle driver, tricycle driver, tanan nga mga public utility vehicle drivers da, mayong gabi kag sa mga pasahero man, of course, kag sa aton man tanan-tanan nga mga nagapamati sa mga private vehicles na, nga nagamonitor sa frequency nga 88.7 sa FM band. Mayong gabi sa inyo tanan-tanan ha. Welcome diri sa ato sining pagpangaragad mga ka-K5. Sa aton karon nga mga pila ka mga dalagko na nga mabarita kag information sa ato sining pagpangaragad. Sa aton karon nga mga barita, una kita sa mga headlines sang mga barita nasyonal. Gahana palang gani kung ang preparar sang plastar sa ako sining headlines sa barita nasyonal, ga kinadlaw na niya si Kwan Buranda ko. Anong ginakadlaw ni Burandak? Nagahana pa lang ganin ko sa headlines ko. Sa aton nga balita nasyonal, sa mga headlines sa mga balita nasyonal, una kita sa mga balita nasyonal, Presidente Bongbong Marcos or PBBM, nagmando sa tanan nga mga Pilipino, sa tanan nga mga pumuluyo sa bilog nga Pilipinas, nga magbakal na sang damo nga balde. Kag isaludon ang mga ulan kay kinanglan matipon ang tanan-tanan nga mga tubig nga halin sa ulan. Ini mga ka-K5 nga suhestyon ni President Bongbong Marcos, ginpatuhoy sa tanan nga mga Pilipino para ini sa pagpanghanda sa paraabuton nga epekto sang super El Niño Phenomenon. Ang pamangkot, husto man balang suwestyon sang presidente ta? May reaksyon si Vice President Sara Duterte sa sining suwestyon karon ni President Bongbong Marcos. Sa inyo, sa aton tanan-tanan ng mga tagpalamati, ang suggestion ni President Bongbong Marcos, doon siya tuman nga makadlaw ka mo man, o hindi ba, K5GC? Gusto man, para nga makapriparar kita, kag para nga makabato kita sa epekto sang El Niño Phenomenon. Gusto man ang suggestion ni Kwan, ni President Bongbong Marcos, o hindi ba la? Amo na nga akon kagina, nag-ulan to sa Amon Black K5 inang K5 Jesse, nag-ulan to sa Amon kagina. Ti Ario, isend ko si Moblang akon nga video bla kay nagsalod nako, may balde ko. Naraw na ipakita. Ako ni nagkuan, ako ni nagga-video gidya. Akon ginya personal. Ara ginasend ko palang si Imo dugay-dugay masulod na na siya. Ang akon nga ginasin nga video sang ulan ha, kay nagbubo ginaulan mong sa dito sa akon nga lugar nga ginaplastaran mga ka-K5. Nagulan tok gina pero diri sa kwan sa syudad daw ay lang o sa iban nga mga porsyon sa ato sila nga syudad may gaulan mong no? So ang hambal ni President Bongbong Marcos para mga ka-K5 pamatian nyo anay ha, kay gusto kay pabati anay sa inyo. Ara na K5 GC, may nagsulod na. Ara na, sige. I-plastar muna dugay-dugay kay unahon ko na ipabati mga ka-K5. Ang kwan, ang pahayag ni President Bongbong Marcos, may kangtanan sa kwan, no? Sa sining iyang suwestyon sa aton sining mga pumuluyo nga kinanglan magbakal na sang balde. kay suggestion niya kay 5 Jesus ang presidente ta kinang lasundon tagid ni kay yan niya ka presidente sugo mong yan niya ka siya presidente suggestion so kapitalan ko anay ha ma'am sa aton nga mga tagpalamati mahulam ko kay boss maulam ko sa kay boss sa kay boss Doc Ramil Oy Blacky 5 JC maulam ko kay boss boss pa hula mamanta bibisan mga 50 mil lang kay i kwan ko i pangumpra ko sang balde kay i kapital ko na siya pangumpra sang balde para nga makanegosyo kya balde yadi pa kay 5 JC ha makanegosyo ka balde baklon mong balde halimbawa abi baklon mo abi balde taga 150 bilog ibaligya mo pag 200 te kundi o bisan mag 160 lang o 155 di siyempre may 5 kakapisos no si kaki 5 ba John Amahan di Tano ito sa may Miagaw si 5 News FM Miagaw nakabakal na sa kuno balde yo da po gabilik sang ilik man to kayo man way mo ko pag hula tulata nga manegosyo pata balde pa Nag-una-una kagiti mo, kabakal dyan nga. Kaplano pa tanga magnegosyo. Plano ko gani nga, mahulam gani kay boss. Kay Doc Ramil, oy, mahulam tani ko kay boss. Bisan mga bulo 20 mil o 50 mil lang. Kay gamiton ko nga pang negosyo, kapital. Ibaklon ko 100 lepresampol tag isak gatos o tag 150 isak bilog balde. Ipautang ko man si inyo eh. Tapos pag-abot sweldo, biyaran nyo lang. Kay kinanglanon tang balde subong kay mismo presidente ta subong nagakwana nagasuggest na para nga malikawan ta kag panghandaan nato nang ipikto sang El Nino or Super El Nino pinominon nga ini dapat may balde kita kada isa sa aton nga puluyan bisan tag darwaw tatlok bilog balde lang no mga kakipay ba repmatiin nyo bala mga kakipay mo ang suggestion ni President Bongbong Marcos mga kakipay.
4: Part of that public service and those public service messages will be collect, bumili na kayo ng balde para pag umulan, makolekta na ninyo lahat. Tuturuan namin kayo na we'll give you how to fill the yung gamot para maging malinis. We'll give you the filter, we'll teach you how to do everything para hindi kayo magkasakit at maayos ang pag-treat ng tubig, pag-filter ng tubig, and it will be healthy even for little children.
5: K5 Nightwatch June Alojado Capulo K5 Nightwatch June Alojado Capulo K5 Nightwatch
1: Insakto man ang kwan, insakto man ang suggestion ni President Bongbong Marcos ni Black K5 JC o sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati ikaw imo bla rap da sa Luntaw no ara ka na da sa Riyadh no asa kwan gali sa Uman no ang pinanghanot mo sa kay PBBM amo magyapo ng imo de nga hambalan mo nga manegosyo kay imo ya sang balde de oh ara kay 5 kan nagulan kay ginala na nagulan ti nagsalod na kuya duha ka balde isa ka balde nga dako kay isa ka balde nga gamay nagkuan ako, nagtipon ako ginasang tubig ya pag ulan kay silingkot sundon tagid ni presidente daan niya mo. Bahala na dahil akong binangag man nga klase, isang kuan nga klase, isang sugo. Mapati na lang kuya kay mati presidente daan. Takto man ang suggestion ni President BBM, hindi bla? Nga kamo inyo, yang nga kuan gi kamo inyo, yang makadlaw kamo inyo. Man, insakto ang yang kuan nga suggestion. Nga matipon kita sang tubig mga kaki-5 babakal kita sang balde kag kada ulan masalod kita kag tipunon kay para pila ka adlaw pag-abot sang Super El Nino may ara kita ya nga makuha nga mga nga may tinipon nga daan nga tubig kay makwan man siya kuno matudlo man siya kun paano ma-fertile or makwan bala malimpyuhan ang tubig ulan para nga hindi kita magbalatian. No, buot silingon, pwede ta na guro mainom eh. No, ti gastuhan mas ang gobyerno, guri mabakal sila sang filter kay panghatag sa aton ng mga pumuluyo. So sa kanami, sinasang kwan, sang suggestion ni President Bongbong Marcos, nga, hindi kamuya kag nga, mahambal kamu nga binangag nga naman. No? Kaya mo ng rason, tiara o, bangod kaya mo ng kwan, ang suggestion ni President Bongbong Marcos, ara kay Pipe Andre, nagsalod na kuya nga daa kay Pipe Andre, kay Pipe Jesse, ara nagsalod na kay Pipe Jesse, o bipakita sa aton nga mga pumroyo, ako na nagsalod, waraw na, narod ako nagkuula, no? Yan. O, naara akong balde, duwak bilog. Ang isa, green color. Napuno na na. Ora pang isa ang balde nga ito mo lang sa ginakuan ko ginasalod ko pag ng isa na una. Oh, te ko mapuno na kundi may tubig na kuya. PBBM, wala tagit kaya gin kuan gin failure sa imo nga pagtudlo sa akon, no? Sa pagtudlo sa mga pumuluyo sang suggestion mo. Ako ya masinulundon gi kong kakasi sang Pilipino. Oh. Ara. Pag ulan mga kaki-five, nagsalod kuya kagina na sang udto nag-ulan, no? Di nagsalod, di kuya dayon tudo-tudo. Ah. Bahala na da. Ara, bastante na kuya, puno na na. PBBM, dai na kuya sang inog filter, sina. Oo. Ang tarso nga rapdasa, luntaw, gido, siya gido. Mabakal saya, makwan saya, mang... Ma ano saya mabaligya siya sang manegosyo siya sang balde o. Unahan mo naman ko nga nagapreparar mo ko nga mabakal mo ko sa damo nga balde kay pang baligya ko man. Na misi mo ba? Ikaw na niya dapat kami dapat kita tanan. Oh mga kakifay boss sino ba? Sa aton nga mga pumuluyo sa aton nga mga tagparamati. Mga kakifay bo oh, balde balde balde balde. May balde ko ni. Tapos, mga ka-K5, si Vice President Sara Duterte naghatag reaksyon. Ang hambal, mga ka-K5, ni Vice President Sara Duterte sa reaksyon niya, hambal ni Vice President Sara Duterte, sila niya, hindi na ko sila niya magkuan pa, magkomentaryo pa sinasa suggestion sila niya sang presidente. Okay, manti, inang ano pa bi kwao nyo na si Yaman mayo pa nang balya sa niya mayo pa na utok. Hindi na kamuday. Hindi na ko dia masiliya mag intra pa kag hindi na ko dia mag komentaryo sa suggestion sang presidente. Yang ako niya siliya sang OAS anya ang Office of the Vice President ya. Ang himuon siliya namon sa Office of the Vice President. Kinahanglan maghimo kami sang information dissemination nga ipalapta sa bilog nga mga pumuluyo sa mga Pilipino kung ano ang dapat nga himuon, no, para nga hindi masyado matam-an sang epekto sang El Nino pinominon o kung sang drought. Ikaduha silingya, mahimo man kami sang mga healthy tips para nga ang mga pumuluyo naton malikaw sa posible nga mga pamalatian o kun mga kun ano nga kontra sa ato siningalawas ipikto sang Super El Nino. Amo na ang suggestion o kun ang pahayag naman niya mga ka-K5 ni Vice President Sara Duterte. Sila niya kun parte siniya sa mga suggestion ni President BBM nga magbakal kabalde. Oh, sila niya tindi na kun niya sila niya magkomentaryo pa kay karon. Ma kwan na naman ta sina. Ma ano gani? Ma inang malisyahan naman ta na karonda. Oh, mga kaki-five. Oh, so amo na isa ang hambal naman niya sang sang vice presidente mga kaki-five parte sa siling hambal ni President Bongbong Marcos nga magtipon na kita sa mga balde. Pasensya gid PBB, mga kun balde, walang bilog, isa ka dako kag isa ka gamay. Kamahal man abi sang balde mo. Ang dako na kay 5JC, naging bakal ko nga balde, mga pitlapit man sa klibo, bilis na, sobra gani sa klibo kung isa ka balde nati. So sa kakapoy man mangita, kwarta nga daan, may ano abi kay, no? Mga kaki 5, ano abi kay ti? nakatilaw kita abis ang pinaka the best mga ka-K5. Sa tutuod lang, may gadayaw sa kay President Bongbong Marcos nga siling nila ang pinaka the best ng presidente sa Pilipinas mga ka-K5 is no other than President Bongbong Marcos. Si PBBM lang ang pinaka the best ng presidente sa Pilipinas. Subong mga ka-K5, ha? Si President Bongbong Marcos lang, no? Ang pinaka the best president we had mga ka-K5. Binyo lang nga ano ang rason nga ang siyang pinaka the best nga president. So no diri sa akon nga amigo, sila niya pare pinaka the best nga presidente si President Bongbong Marcos, siya kay number one. Siya ang nagpasaka sang pinakataas nga presyo sang dolyar sa piso. Subong dugo lapit-lapit na 63 ang isa ka dolyar. Mga ka-K5. Ang ikaduha, siya man ang pinaka-the best nga presidente kay siya lang ang nakapalabot sa sobra isa kagatos sa kada litro sang presyo sang petroleum products ilabi na sang krudo. K5GC. Ikatatlo kung nga nga may talaksan nga si President Bongbong Marcos lang ang pinaka the best nga presidente sang Pilipinas. Mga ka-K5, kay siya man ang nagpataas sang tanan-tanan nga mga presyo sang mga pagkaon kag mga balaklon. Ikaapat, kung nga nga siyang pinaka the best nga presidente sang Pilipinas, kay siya man ang nagpasaka sang tanan-tanan nga mga plitihan sa mga public utility vehicles. Mga ka-K5, kag wala labot sina ikalima, no? Mga ka-K5, kung nga siyang pinaka the best nga presidente sang Pilipinas, kay siya man ang nag-tolerate sang pagpangawat o kon sang korupsyon nga dihamak, dako-dako nga korupsyon, binilyon-bilyon nga korupsyon, mga ka-K5, sa iya lang administrasyon na tabo, nga trilyon-trilyon ang nagkaladula nga kwarta, mga ka-K5, butang tabi may mga nagkalapriso man, pero ang nagkalapriso, selective, seleksyon, kung sino lang ang pwede mapriso nga gusto prisohon. Mga ka-K5, so amo ina ang rason kung nga ang pinaka-the best nga presidente sang Pilipinas. Wala sang liwan kundi si PBBM. Gani mabuhay ka, PBBM. Itibong si PBBM. Pagtapos tibong kay PBBM, ilampos si PBBM. Ay, kalainin. mga ka-K5. kung inyo, bilang taon, amo nang ang sitwala, presidente ka, no? Ako, abi, bisan na butang tabi, bisan mayor lang ko, o kung bisan barangay kapitan lang ko. May lain, kuya, nga klase sang pamaagi para nga para maproteksyonan, pumuluyo ko. Para mahandaan ang inatawag naton nga El Nino phenomenon effect sa aton nga mga pumuluyo. Mga ka-K5, kung ikaw ang presidente, halos kontrolado mong tanan, bilog nga Pilipinas, ikaw ang pinakahari-hari, di ikaw pinakalider-lider, di? Ang imo nga paminsaron niya, bakal kay mo balde ka magsalod ulan. Nga ang aton nga gobyerno, K5, Jesse, pirti ka na muda mo kwarta. Like for example, abi, no? Kung si PBBM abing presidente sang pag-igo sa aton sang inang COVID-19. Ato lang COVID-19 ba? Kung mga si PBB ang presidente, labalaban, ubos kita patay. Ginaratay, gituguro to ng tanan kung siya ang presidente, laban-laban mo. Lantawan nyo ba? How ill ninyo pinumino na muna na yung ginapaminsari. Kung ang akon pa kilala, sila niya din kakadto, sila niya nga brinsel, sila niya. sa diga kadtong brain cell sinasang presidente magamuni man. Mga ka K5. Natawa nyo bala? Sa ikaw ang presidente ha? Oh? May hulagon ka? Diha makgadamo-damo kwarta ang gobyerno ta, mga ka K5. Hambalon mo imong pumuluyo nga mabakal ka balde kay masalod ulan. Gidugangan mo pa imo ang aton nga mga pumuluyo sang problema sa pamalatian nga dingge. Hindi Blackie 5 ba, Jesse? Kunti punon mo ang tubig halin sa ulan, binaldi-balde, mayo lang kung may taklob. Kung wala taklob, ay bikiron, istaran ka lamok, mga ka-K5, ha? Istaran sang lamok, butuhan sang lamok, mabreeding ang lamok, mga ka-K5, sang dengue virus, mga inang... Ano gani nga sila sa mga naga sang mga lamok na nga nagadala sang dingge? Mga ka-K5, nag-uubos pa kalamatay mga kabataan ta. Oh? Kunti punon mo imo subong matipon ka sang tubig, hulaton mo hasta mag-igong il ninyo. Mga ka-K5, pagkatapos anhon mo na. Oh? Kayang-kaya mo ihan nga hatagan ang kada isa ka pamilya sang ginahambal nimo nga filter? Para nga i-filtered ang ining mga tubig nga ining nga natipon sa aton nga mga pumuluyo. Kung ikaw ang presidente, kag aton nga mga pumuluyo, mga ka-K5, ang magsunod sa imo nga mga suggestion, sigurado ka nga kaya mo mahatagan kami tag isa-isa ka-filter para nga i-filter namon ining tubig, kag mainom namon, proseso namon. Tagtuan mo kami kada isa-isas balay. Yun na po, gabili sa ilik na kasi kautok ni sang isa niya. Oh? Sa dinagkadto niya nga brain cells ni man? Karya ihunis ni Garapon ni Santissima. Ikaw ang presidente, amo ng suggestion mo. Tingala mo kung ang kwanyang kaya lang niya mga ka-K5 ni President BBM. No? Ang kaya lang niya mga ka-K5 ni President BBM nga mga klase sang mga inang ulubrahon daw pamatyagan ko daw pinamaranggay daw pang barangay niya klase o. Lantawan nyo bala? May ara sa nga mga komersyal na ginapagwa sa mga telebisyon nga tuto siya sa upod sa mga kinder to ga gatudlo kung paano magbasa ang kindergarten. Tapos at tuto siya sa mga mangungumaw gatudlo sa kung paano magkwan, magtanom sa kape. Oh? Mga kakifab, inang klase sa mga ulubrahon. Ulubrahon na yan sa mga barangay opisyal. Ulubrahon na yan sa mga barangay kapitan. Ni ultimo, gani siguro mayor, hindi mag-intra, sinadirat kay mga mayor ya. Ha? Pangkabilugan na. Ikaw ang presidente, ikaw pinakababaw to. Hindi ka kasugo sa mga taong amoning programa, ta, amoning imuunta. Oh, kinanglanon gud nga bulubidyuhan ka para nga muna. Oh, ti ano ang natabo? Mga ka-K5, no? Ari ay, no? Ara da K5 Jesse, no? Sa aton nga group chat ginsend ko ang latest nga survey sang Pulse Asia bla na mong, no? Pulse Asia bla na nag-survey mga ka-K5 starting September daw September 23 to September 27 bla to mo mga ka-K5 ini nga tuig 2026 araw nan September 17 to September 24 2026 amo ni siya ang survey mga ka-K5 para lang galing niya sa pagka-presidente laing galing itong isa ka-survey to nga si President Bongbong Marcos na grikla nakibot sa niya galibog ulo ko niya bakit nag-negative yung survey ka na sa akin. Galibog ulo ko nga ang negative sa kuno mga ka-K5 inang survey galing na iya para na iya sa pagka-presidente mga ka-K5 so karon lang na K5 inang Jesse kay para na karon dugay-dugay sa aton sinidugang isyo. So ang nagligad mga ka-K5 na tingala ya si PBBM. Yung siya nga, bakit niya hindi ko maano? Bakit nagtatanong ako, bakit ba nagkaganon? Bakit palagi negative yung resulta ng survey ko? Ang lain pa kay nagnubo pagin na yung kwan, ang nag-negative 27 pagin siya mga kakifay. Sa survey, sa trust ratings, ha? Sa trust ratings, negative 27? Siyempre, Vice President Sara Duterte, ya, mga kakifay, naga 60 plus ang iya sining trust ratings. Tiyan mo nang ginapamangkot, ya, pirmi? Nga siya, bakit ba nagkaganon? Ha? Huwag mo pagpamangkot, kagalingon mo? Sa malipot nga sugilanon, law-law ikaw. Ikaduha, labi kag labaw nagdugang pagid palawlaw sa imo si Ante Mocler. Amo na sang rason mga ka-K5 kung nga nga si Ante Mocler ang isa pagid sa mga nagpa sarurot sang imo sining trust ratings kay si Ante Mocler balanon katama nga grabe ang dipinsaya sa imo himuon yang tanan-tanan nga binutig para nga dipinsahan ka lang. Tiyang mga pumuluyo no matyaga ni Claire Castro. Pamatyagan mo. Kami nga mga pumuluyo de. Ano matyaga yung samong nga mga Pilipino? Mangumango na hindi kami kainsindi. Kag hindi kami kabalo. Hindi namon mabalaan. Excuse. Nga ginatunto mo kami. O kung ginainto nyo kami. O kung gabinutig ka mo sa amon. Kainsindihan mo na mo na. Mabalaan mo na mo na. Amo nang rason siguro mga kakifay na nag-negative ang iya ang trust ratings ni President Bongbong Marcos. Kay ultimo mga kakifay, mga kasubong sininga problema, syado kalayo sang gasulod sa utok niya. Wala mga kakifay ga-functionar masyadong brain cells niya. Hamakon mo na El Nino Pinominon. Hambalon mo timo, pati punon mo kabaldi mga pumuluyo. Agod nga, magsalod sang ulan. Ano gid kadako masarangan sa mga pumuluyo magbakal sang baldiaw? Ano bot mo silingon? Punon mo ang mga pumuluyo sang balde? Punon mo pamalay na sang balde? Oh, di Blackie 5GC? Ano bot mo silingon? Matipon ko sang baldanon mo? Ubuson mo ang tatanan nga space ang amon nga balay, puro balde ang unod. Yuda po, gabilik sang ilik mga klase, kautok ni mo man. Di nga kanto ng brain cells ni man. Ginlamon ka siya bo. Ayuda po, gabilik sang ilik man o. Oh. Oh, hindi bala? Amo na mga ka-K5. Oh? Amo na may posibilidad ang rason. Kung naang ang negatibo ang nagaguluwa, mga ka-K5 sa survey, sa trust ratings, ka-presidente, subong, bisan anhon niya pa nga pa nami-nami, kagpa nami-nami sa mga programa, ya, ginapagwaya, may mga ginagastuhan niya pa na, kwarta sa kabansang gobyerno pa na ginagamit nila para nga ibayad sa mga telebisyon para sa commercial ads niya, nga nagahimo sa sang mga projects, sa mga programa. Ang programa ya kadto sa mga kabataan sa kindergarten no kag magbasa-basa ka ang tipaklong at ang pagong. Kita niyo na commercial niya? Ara gani sa billionaire news channel gagwa na. No? Oh, mga kakipem commercial ya gabasa sa mga kabataan gina may story sa silinga ang tipaklong at ang pagong. Oh? Mga kakipem. Di, mayo, sus Maria ihunis ni Garapo ni Santisima ni. Naanwa klase kautok ni Kwan man. Siling sa nga kung nakilala, ari naman si Rapdasa, luntaw naman o. Oh. Ari, mayo, kami ari man nag-intrang isa si Sweet Zerland nga lang niya. Sila yung utok, siya utok, siya balde, siya utok, balde si Bangag. Oh? Trust rating siya nagnubo negative. Ang satisfaction rating siya negative gyapon. Ayun na po, gabili siyang ilik. Pwede, kung mga akong presidente si Nikki 5JC, abi mo, nuimuon ko, ma-resign. To na. Oh, ano pang ipakita mo sa tao? Ang imo nga trust ratings negative? Oh, sa malipot na sugilanon, why ka na gana ang tao si mo?
6: Remember nga ang pumuluyo amo ang nagbutang si Imuda. Di karun sa survey, trust ratings mo, satisfaction ratings mo, puro tanan negative. Oh, sa malipot nga sige lanon, way nagana tao si Imo. Di kun wala nagana tao si Imo, anong imuon mo? Kay sila nagbutang si Imuda. Resign ka eh, kang magpahimunong to sa inyong balay to sa Ilocos. Pananom ka to tabako. Oh? O hindi gani? Oh, anong imuon mo to sa Ilocos? Oh? Ihaw ka mo to ido, kamihilig ng mga Ilocano ka ido. Asusina. Kakifal? O hindi bala? Oh? Sa aton nga pag-insindi, husto man ang suggestion niya, pero suggestion isa sang mga elementarya. Oh? Ini nga suggestion, nga bubili na kayo ng balde at mag-ipon ng tubig sa ulan, no? Suggestion isa sang mga elementary, grade 1, section 57. Suggestion niya sang mga elementarya pa lang, mga ka-K5. Yunis ni Garapon ni Santissima Presidente, kamo ng utok mo? Oh my goses! Ay, kalainin, kalainin, kalainin, kalainin! Aryo, mga kakifive? Oh? Anong iya nga, kwan? Mga kakifive? Oh? Ara, tingin pa bati ko man ang hambalya, hindi bla? Pabati ko na tingog ya. Nga niya, buti pa. Ya, bumili kayo ng balde, tiipunin yung tubig. Ayun na po, gabilik sang ilik, mga klase. Oh, ikaw naman, Imo, ya, Ralph Dasaluntaw, no? Ginabira mo gin pirmiya si PBBM, balano, ganyan nga, Duterte, kagin guro, ya! O ba, si ko, normal na nga te. Oh, normal na ang imo nga komentaryo, pero hindi ka man Guro Duterte, ano? Kay karon naliga komentaryo ka ni Contras Presidente, ang mga para, mga pro-BBM karon birahon ka ginila di karon. Ako gani, ka komentaryo ko ni Patas, ginabira pa ko nila nga pro Duterte ko. Siling ni Sammy Hulorte, siling niya, good evening, Idol John. Wala na si BBM gainom. Yeah, wala na si BBM gainom sang kwanaw, sang DTX 500. Yay, galutaw, yay, diyaw. Kasi siya na ang ginlawag mo, hindi ko ni pwede malawag. Di kay, siyempre, hindi na naamog na endorso ko. Ginilisan ko na isang DTX Copy Mix. O so, kuhan ng DTX 500. Mga kakifive. Oh? Oh. So, karon dugay-dugay mga kakifive. Istoryahan ta na karon din sa ato. Sining pagpangalagad. Dirigi lamang sa K5 Night Watch. Iban paginaton nga mga balita, mga kakifive, sa mga balita lokal karon. Damo kita follow up parte sa mga balita lokal, ha? At siyempre, ang ginasunod subong sa aton nga mga pumuluyo o medyo controversial, atong isa ka ophthalmologist mga ka K5, no, nga nagpangbunggo nagpangarado sang baligyaan to sa may baldusa sang naabtan sang aton nga mga pulis mga ka K5, no, sang maabtan sang aton nga mga pulis gintry pa niya nga mag kwan nga magdalagan magpalagyo. So ginambalan sa mga pulis nga hindi na magpalagyo. Ah, ginpadalagan niya pagkisalakyan niya. So wala may imo mga pulista. Nagbunot kaposyel kaglinuthang ang iyang salakyan. Oh, di wala labot niya pagluthang sa salakyan niya. Hindi kay guma ang ginaigo, pati lawas. At inalabot yung lawas ang ophthalmologist mga kakifal. Nag-in-report, inisya ang pakaduha ni Mayor Raisa Trinyascho. Naangalan niya sini mga kakifal. No? Sang sining ophthalmologist, upo sino tayo doktor ni? Mga kakifive, no? Inang si alias Paul. Oh, pero ang apelido ay sini hindi Trinyas, ha? Pakaduhani siya ni Mayor Raisa Trinyascho. Pero ang apelido, yaya, ara sa part sa pihak nilang aside. Mga kakifive, no? Sa lain nga, kwan nga, hindi sa Trinyas mga ka-K5 kundi sa mga utod siguro, no? Pero tay pakaduabot yun second cousin. Gin-relieve ang tatlo ka mga pulis. No? Gin-relieve ang tatlo ka mga pulis. Pagkatapos ang pag-relieve sang tatlo ka mga pulis mga ka-K5, no? May investigasyon nga ginhimo ang National Police Commission. Ilabi na gid ang commissioner nga si commissioner inang kamalingking kalinisan mga ka-K5 kumadto de kag imbestigaran ang ginalantaw karon nga imbestigaran nga ang gintiro gid ang ining driver kay wala man nagbato, wala man pusil, wala man tanay kundi nagpadalagan lang sang salakyan niya. Istoryana ina mo gani ay na utod aton nga kwan nga live. Aba kanugon ba? Sobra tani to 140. O sa aton nga mga tagpalamati, sa aton nga mga viewers, mapasinsya gid na utod aton nga kwan nga inang live pero ara nag-re-live kami liwat. No? Mga ka-K5, balik lang kamo daliwat karon. Ah, sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5. So istoryahan tara karon diri sa ato sini nga pagpangalagad. Diri gid lamang sa K5 Nightwatch. Ang mga balita nga idobatan ang buylog nang iradulong sa inyo sa kaaluan sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant kag sang Mighty C di alkaline nga vitamin C. Ang Klinika DTX 500 mga ka-K5 puno ini sang anti-carcinogenic properties agod nga inang patyon ang mga nagatubo ng mga bukol-bukol sa lawas naton, mga ka-K5. Kag wala labot sina, ang Klinika DTX 500 ang puno inisang sang polyphenols kag sang iban pagid ng mga klase sang mga minerales nga nagabulig agod nga pauntaton kag i-stop ang pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas naton nga nagahimo ini kang nagadevelop sang cancer. Kani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagpamati inom na kamo sang Klinika DTX 500 kag kinanglan may partner ni siya. Ang partner niya sini mga ka-K5 is no other than Klinika D Mighty C. Ang Mighty C mga ka-K5 isa ini ka alkaline nga vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agud nga patyon ang mga nagkala guba nga mga law nga mga selula sa lawas naton through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin cancerous mga ka-K5. Ganao nang panginahulat nyo hindi nyo na pahulat pa nga magtubo mga bukol-bukol sa lawas ta proteksyonan ang aton kaugalingon Klinika DTX 500 kag Mighty C ang adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Ang Klinika DTX 500 kag Mighty C ang sarang ninyo nga ba-avail sa tanan nga mga butika kag mga parmasya, drugstore nationwide kag sa tanan nga mga klinika di alternatibo medicine and wellness center ni Doc Ramil Oy. Ang aton nga oras alas 8:19.
7: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
10: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? kaya niya pangkwaon Sir Boy ang mga na-oxidize nga mga LDL or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa kana. Di mo magtambay, di mo magtapik da sa mga kaugatan, tingala mga ga-traffic na da. Pangkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3-bio Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na sa mga pagtuon ang palainom D3-bio layo sa tsansa nga magka-high blood.
11: Isa naman Sir Boy sa mga bulong sa hypertension ang ginatawag naton nga calcium blockers, no? Kaya ang calcium isa ini ka mineralis nga naga pa-contract sang imo nga heart, no? Ining rason nga nagakumos ang imo heart para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kay kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart kag magdako. So ang D3-bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kay ang D3-bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
10: Wow.
11: Magnesium sa
10: amo na dapat balinsigit ani namo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
11: So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart. Kag kung may D3-bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
12: D3-bio with Physio.
13: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3-bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
12: D3-bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3.
14: D3-bio. Ang D3-bio, ang balidocramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacillus, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, gina-convert nila mga dietary components alin sa mga imo pagkaon, gina-convert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sang imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang ginapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga mineralis tungod ga inom ka D3-bio. Ang D3-bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut-derived, nga ginimo sa probiotics, gapanubo sa imo systolic and diastolic blood pressure.
10: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Pero ang antioxidant nga D3-bio, may ara ferulic agalic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic agalic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid Sir Boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako gali ni makabulig sa kwan sa
15: nitric acid mo,
10: ginapadamo niya imo nitric acid. Amo nang natural nga gitawag vasodilator.
15: Meaning ba
10: ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa. Wala na tingala ko amo ning sekreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya D3-bio.
15: Kampiyon.
10: Para ang dugo rektato sa transmitter.
15: May turbo boost nga, lapad pang highway, no?
10: By turbo. Nga by turbo, Sir Boy. D3-bio plus extend.
15: Kampiyon.
11: Sa rurot, gita.
10: High blood ka pa sina, nga gahitad ang imo, ano, imo nga alagyan sa, ano, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3-bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3-bio na.
12: D3-bio, D3-bio, D3-bio.
16: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3-bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3-bio.
12: D3-bio, ang D3-bio. Yung may PCO, ang PCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3-bio, health news. D3-bio, D3-bio. Nagapalandunong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
17: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali Isang ang palaya extra.
12: TTX Coffee Mix. Mga butika. TTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
12: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
12: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
12: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistance.

0: ang mga masunod nga mga schedules and consultation. Sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes. Sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Kapoy.
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: Extend Food Superman.
6: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
5: Extend Food Superman for men.
7: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow!
5: Mike, kumusta? K5 Nightwatch June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch.
9: Pabalik na mga ka K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras aton karon nakalabor kita sa inang 28 minutos na ang nakaligad sa alas 8. Sa ato sining mga pinalangga nga mga tagpermati sa aton nga mga viewers, i-refresh nyo na inyo nga mga kwan, nga mga Facebook page. Or inyo nga mga Facebook, kag mag lantaw liwat, kaya nag-relive lang kami, kaya kagina nautod. Nautod, amo sining inang live kagaina, mga kakay-five, no? So, ang inyo kagaina, nga mga kwan ba lang, nga mga minsahi, kag inyo sining nga mga ginpang suggest, no, kay ibang mga mensahe kagaina sa program, hindi ko na mabasa kay naututugin ng ato sining live mga kakay-five. Sa sining mga tinanong sa ato sining pagpangalagad sa ilo kita sa iban pa nga mga balita kaga informasyon nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi, iban pa nga mga headlines nga aton pagatalakayon subong nga gabi diri sa ato sining pagpangalagad. Kung nakahanda si PBBM sa epekto sang Super El Nino pinuminon, mga kakay-five. Ah? Nakahanda man kunong Iloilo City. Kung may suggestion si President Bongbong Marcos nga magbakal sang balde nga isalod sa mga ulan or sa ulan, kada mag-ulan masalod kita, no? Mga kakay-five, kag supton nga supton ang tubig hasta nga mapuno sang sang kwan, sang mga pitik-pitik, kag itlog sang lamok. Ang ipagsalod naton nga tubig, mga ka-K5, ang hambal naman sang Iloilo City Government, kay ti ang kwan mong suggestion ni PBBM niya mong, kung ang suggestion ni PBBM yung inang mabakal kita balde kag hala supton ta nga supton ang tubig kada ulan niya salod ta, mga kakipay, basta nga magdamo ang tubig nga binaldi balde nga tubig sa aton nga balay nga para nga mapuno sang kwan sang itlog kag buto sang lamok nga nagadala sang dingge. Amo na yung suggestion ni PBBM mong, no? Amo na gani ngambal sa akon nga kilala nga sila niya ang bot, niya din nakadto, sila niya nandiyan niya daw kwan, panawag sila sang una, sang ako, ng mga katigulangan niya daw, pobre espiritu. Pobre espiritu. Sa diin niya mo, di na nakadtong espiritu. Di nakadto ng espiritu. Sila nga muna yan ang mga suggestion niya. Oh, mga kakay-five. Te ang, kung ano ang kwan, kung ano ang

0: Suggestion mga kaki, 5 ni PBBM. Ang Iloilo City Government, nakahanda man kuno sa posible nga pagkulang sang supply sang tubig dala sang El Nino. Pauyo de. Kung mabatian nila man laban kag mabasahan naman ini pa rin ni Rio Luhan, ang ininga klase sang headlines mga kaki, 5 laban-laban. Mahambal naman ni si Nirio mong sila niya, hindi ka isirot, hindi ka isirot. Damo na balaan si Nirio mo. Mga ka-K5, ang pamangkot, ano man yung ideya ni Mayor Raisa Trinias Chu? Kay ko nang ideya sang presidente ta nga ang presidente ta nagid gani nang ideya ya gani ya babakal sang balde ka magsalod sang tubig. Ano ay hanang ideya sang city government pinaagi sa pagpamuno ni Mayor Raisa Chu? Tieng hambal ya nakahanda na kuno mong oh, ang city government nakahanda na sa posible nga pagkulang sang supply sang tubig dala sang El Nino. Now, ang pamangkot, ano ang ginpreparahan? Ano ang preparasyon? Ano ang ginhandaan? Ano ang nakahanda? Masalod man ta, mabakal man ta, balde? Yo da po, gabilik sang ilik. Hindi ganita makabakal sang inang... ano ganito man ang... ang ready to go bla nga bagbla para sa linog? Ano ganito? Mga kaki-5? Oh? Di tagani, kahanda sa tori naman na muna man eh. Oh? Mga kaki-5? O base, kung balikon niya naman tong iabla tong ginpabutang bla tong daw mga balay-balay to sa mga kilis ang dalan kagbutangan sang aircon. Nga kung magsulot kato ka magpahuiway ka magpabulubugnaw, mga kaki-5, hindi man yapon makatag sang pabugnaw, init man yapon. Ang iyang cooling, ano ganito, cooling center. Oh, mga kaki-5, nagasto lang kita sa to. Huwag man tupa to, huwag man pulos to. Huwag man sa mga taong gasulod to ka magpabugnaw-bugnaw. Nagasto lang kita to. Amo na ginasiling naton, mga kaki-5. Nga puwerte, kabudlay, basta mga amon ng mga bagay. Blangay nang daw hindi kaka-isrot. Kay gagasto lang kita sang kwarta sa kabansang gobyerno. Nga wala sang kapulos-pulos. Sa malipot nga sugilanon, ang tinaga sina nga ginagamit sang mga tigulang, mga kaki-5, ang ginatawag nila nga buwinisit. Basta kuno nga magsagi, kita kauyang sang kwarta, maguyang sang grasya, mga kaki-5, nga wala sang kwan, wala man sang insakto, nga ginakantuan ang ginagasto naton. Bochilingon, buwisit nga klase sang pangabuhi na. Buwisit nga klase sang trabaho na. Ginabuwisit kita kay nga ah. Mga kaki-5, ginagasto sa wala sang kapulos-pulos. Oh, pahimo ka naman calling center mo. Tapos wala man pulos, way masamay nagakadto, ay masamay nagasulod nga tawo. Nagdugang ka lang gasto sang wala kapuslanan. Oh, mga kaki-5, ginago. Oh, hindi bla? Oh, so... Leo Kobe, kay 5 Jesse, kay KK5 Jenny. Siya unahon ta, kay pamangkuton. Tari ko na nung napriparahan isang guwi. Tang siyudad sang Iloilo, mga KK5. Kung ano gini ka nami isang preparasyon niya parte sa epekto sang El Nino Pinominon. Mga KK5, no? Kay parang nga mabalaan ta kung anong preparasyon sang siyudad. Ang iyang daan ka presidente nga preparasyon niya, bakal balde mo. Oh, mga ka-K5, ang preparasyon niya sang aton, mga ka-K5 nga national government, suggestion ni President Bongbong Marcos nga mabakal balde kag magtipon sang tubig halin sa ulan, saludon tang ulan, mga ka-K5. Oh, amo na iya ang suggestion sang presidente ta para malikawan naton kuno kag mapanghandaan ang epekto sang Super El Nino Pinominon. Kay base maubusan kita sang tubig. Mga kaki-5, tikin na lang para nga hindi kita maubusan tubig. Subong parangadaan, support na kita sang tubig. Bakal tabalde, kagmag! Salud sang ulam! Yung na po, gabilik sang ilik. Amo nang utok sa presidente. Daw parios kagamay sang tinulo sang ulam. Hamba sa akong kilala yung dako-dako nga tao, pero utok yun ang munggo. Ay, krainin. Aber, check na ton. Mga ka-K5, ang mga detalye na sa mga balita upon kita kay ka-K5 Jenny Kauyuna. K5 Jenny sa Kampyon nga Report. Stand by!
1: K5 News FM. Kampyon Report.
2: Sa K5 June, may mga options na nga ginlataga ang Iloilo City Government para sa preparasyon sa Super El Nino ka K5 June nung ginalauman ang maging epekto subo nga bulan sa Oktubre until the March 2027 ka K5 June. Isa sa mga ginapreparahan git, siyempre kung tag-ilinit ang kakulangan sa supply ka K5 June sa tubig o kung water scarcity. Kag kung madumduman nimo 2024, nag-declare man ang city sa state of calamity because sa epekto sa El Nino na dito naka-experience kita K5 June sa water rotation, may mga iba nga barangay nga wala sa supply sa tubig. So sa karon na K5 June as early as now, kinapahanda na sa Iloilo City Government ini. Isa sa mga options sa K5 June na ginalantaw sa city government nga being a solusyon na K5 June no, nga malikawan nga maka-experience kita liwat sa water scarcity is una, ang pag-utilize sa K5 June sa water tankering na to. We all know nga ang water distributor, ang Metro Pacific Iloilo Waters, so kung ang MPIW nag-distribute mo na sila sa tubig. So there is Iloilo City Government, may lima kita ka water tankers K5 June no, nga sarang i-deploy sa city para malabot ni K5 June ang mga barangays nga mga nasa punta na blaka K5 June hindi malabot sa mga pipelines sa aton ng mga water distributors. Ikaduha ka K5 June ang Metro Pacific Iloilo Water o kung ng MPIW ang isa na aton ka water distributor dito sa city, ongoing sa karon ang pagpatigayo nila sa pipe laying. When we say pipe laying, amo ni blaka K5 June nga ginaka o nila ang mga daan na o kung ang mga tuktuko ng tubo nga may mga leakage sa K5 June nga usik sa tubig. So may mga more or less pila kita ka metros ang pipelines or kilometers ang pipelines na ginarepair sa karon sa Metro Pacific, and they could tapos nila ka K5 June makasave ang Iloilo City o kung Metro Pacific sa so more or less 10 millimeters of water per day nga dako nga mabulik if ever K5 June no, nga may water scarcity kita. Ikaduha ka K5 June ang pagmonitor sa Iloilo City Government through the water distributor na to ang duha natin sa Metro distributor ang Metro Pacific at ang South Balibago ang pagmonitor sa aton nga water sources sa K5 June, which is amoni ang Halaor kag Maasen Dam. Ang target ni sa city government sa K5 June with the coordination sa water distributor, i-check a K5 June no, ang monitoring, balang monthly monitoring sa water sources naton. Tapos with the proper coordination, balang ka K5 June kung ano ni bala ang kinahatagan sa tubig sa mga aton ng mga water distributors. Kumbaga, i-balance ka K5 June ang water distribution naton sa mga kabarangayan. Actually, ka K5 June, sa monitoring sa CDRRMO na ito, mayara sa 25 high-risk barangay. When we say high-risk barangay, inilikas kayo from June, ang may mga potential, bala nga wala agad sa, kumbaga, sa bastante ng source of water, ang source of, ang source of water nila, ang mga kinahatag lang, ang nabutan nga na black K5 June, ang blue ng adako nga tanke na ginakadaadlaw, ginarefillan lang sa aton ng mga water distributors. Isa pa ni K5 June, ginalantaw man sa city, na mention ko kaina, na may lima kita katankers, dugangan ka K5 June sa duha kapagigatankers, kag makakita pagigita sa enough na bastante, o kung bastante nga source sang tubig sa K5 June.
0: Okay. Ang mga distribution na iya sang tubig, no? Kag pag equal distribution abi no, may mga alternate nga klase sang distribution. Ginahimo na nga daan niya humarin pa iya sang una mo kung ginakulang kitang tubig, no? Ang aton subong nga ginapreparahan parios bla sambal bala ni PBBM bla. Kay ang epekto sang Super El Nino phenomenon, ginalantaw nga may posibilidad base maubusan kita sang source sang tubig bo sino kundiin kita makuha bala sang tubig amo nang isa sa mga ginaproblemahan ta rason nga nagsuggest gani si PBBM nga mabakal lang kita balde ka magsalod sang ulan para pag-abot sa Jimpo nga wala na kita sang source sang tubig may tubig kita gyapon kay nakasalod kita sang ulan amo na abi ang iya nga nagasulod sa utok abi ni PBBM ya. Now diri sa aton sa Iloilo ang hambal sang mayor ta nga may pagpanghanda na ang aton nga syudad sang epekto sang El Nino. So ang distribution wala na iya problema kay hapos na iya palibuton ang distribution sang tubig. Ang aton subong nga ginaproblemahan kundiin kita makwa sang tubig kun pananglitan nga may drought na. Kaya mo na siya ang isa sa ginaproblemahan nga base mo ubusan kita supply sang tubig, mga tasok na wala unod sang tubig, la? K5 Jenny?
2: Amo na ka K5 June nga sang ang coordination meeting with Mayor Reisa Trenas together with the water distributor, ang Metro Pacific Iloilo Water, at ang South Balibago ka K5 June nga kinahanglan sang monthly monitoring kay 5 June sa direct sa source amo ni ang halaor kag maasin nga dam kay 5 June to check if kamusta ba kay 5 June ang kada bulan since nga ang levels ang kumbaga ang severity sang El Nino kada bulan kay 5 June nagalain-lain mo so may monitoring kung sa October for example sa mga bulan amo ni ang level of water sa halaor kag sa maasin sa by November amo na ni kay 5 June ang bulan sang ang level sang tubig sa na mention naton nga mga water sources so that's why dire kay 5 June per level na may mga preparations na ang city government kung paano ang distribution sa kay 5 June kung paano i-utilize ang remaining na tubig sa halaor kag sa maasin since nga hindi lang man sa kay 5 June ang South Balibago kag Metro Pacific ang nagakuha sang tubig dito ang source sa K-5 June, ang city government, may mga iban pa, ng mga like nearby ng mga kabanuhanan sa K-5 June, madira man ang ilang source ng tubig.
0: Ang aton, abi ito nga dam tub lang ginhimo, blato nga 11 billion blato sa may kalinog, blato. Why pa mahumanto?
2: Amo na actually ka K-5 June, ang isa man sa gina, supposed to be ginalantaw, bala nga mga solusyon tani or source ng tubig, ang halaod dam dito sa may kalinog. So unfortunately ka K-5 June mo, wala pa sang kanal or irrigation nga makakonect siya from the Iloilo City or sa sources naton. So if ever ka K-5 June, according sa pila ka mga reports man, nga if ever i-utilize ang Halaor Dam, ang kinahanglan gini ka K-5 June is direct gid mismo ang water tanker ang makuha gid mismo sa kalinog. If ever, amo na ang ginalantaw man nga potential potential nga solusyon o kung ginalantaw man ni K-5 June nga pwede mahimo if ever mag-abot kita sa punto nga ginakulang na din kita sa supply sa tubig.
0: Dapu, gabili siyang ilik ni na ginasto na magkitaliwat sa turutudong kamahal dan sa krudo ni pagwaan naman at kwarta sa ato sining nga syudad declare naman sa state of inang water
2: calamity.
0: Calamity.
2: State of calamity.
0: Oo, pagkatapos pagwaan naman kwarta. Pagkatapos gamito ni bakal gasolina, krudo para manghako tubig halinto sa halaor. Maning buisit nga halaor nga ini ining dam nga ni sa may kalinog ni, buisit ang nagapalakat sina nagbinisit na sila da. Man nga atong mga Korean na inang nasyonal nga amo ang nagahimo sina kuntan isang programa isang project nga ina natabuan nga naigo sila sang pandemic during na time no that's why nga way mahuman kinulang ang budget kay mati nagmahal ang budget nagmahal ang mga materials ining buisit nga nga mga Pilipino no nga nagapalakat sina sang sinang halaor sang ano na sang dam na sa kalinog nga na nangayo dugang tani supposedly ang Korean contractor no nga nangayo sang dugang nga bisan mga isa lang ko tani ka bilyon nga inugdugang para nga mahuman na nila tanan-tanan maubos na nila matapos ng phase 2 kag phase 3 sang ila sina nga trabaho da wala gin pasugtan sang gobyerno gin pauntat nila kay kung magpasugot sila wala na sila sang batunon nga komisyon da. Man mga sungak-sungak, mga buisit na mga kawatan. Amo nang rason kung nga nga nauntat ang trabaho da, kay nga wala na nila ginhatagan sang dugang nga ginapangayo tong Korean nga kontraktor. Ang kabaylo, pinabiding nila sa lokal naton nga mga kontraktor diri sa Pilipinas. Ti, ang sukot sa mga kontraktor, 5 bilyones pa! Yun na po gagin. Kay ang 5 bilyon nga ginapangayo, laban-laban ang 4 kabilyon makadto sa mga bulsa, sa mga sungak-sungak nga nagapatigayon sa proyekto nga ina. Amo na kagago sa ngaton nga pungsod. Kagsang mga gago nga mga politiko tadi. Te, lantawa. Subong kinanglanon tatubig. Imbes nga mahulat na nakita sang tubod dihalin to si Babo pagkadto madalusos pagkadto sa aton di hindi sa katubod madala patatrakto ka maghakot. Amo na sang resulta sang purtika sungak-sungak ta kagkadalok-dalok ta kagkakurap ta ilabi na gid sang aton nga mga public official kay 5G ni.
2: Pero kay 5G June sa pinalikdan nung nagpatawag man ni sang press conference ang Metro Pacific Iloilo Water as isa sa aton mga water distributor. And they assure man kay 5G June no, nga they are prepared man sa mga kag may mga contingency plans man sila just in case na mahit kita ka kay 5G June sang Super El Nino. Just like last time 2024 kung madumduman nimo ka kay 5G June Metro Pacific mato ang natam-an bala nga there is, may mga rotational kita sa supply sang tubig, may mga pila ka barangay nga wala sang tubig kay 5G June nagakaubusan. So from 2024 nga experience, ang Metro Pacific nagpasali nga they prepared for it kay 5 June. That's why may mga existing kita nga mga pipeline projects sa mga nagkalain-lain nga mga barangays, may mga modular plants kita kay 5 June dira sa may nabitasan, which is makaprovide sa kay 5 June, no, more or less dira sa 20 million liters of water per day. So it could cater kay 5 June more or less mga dira man sa 2,000 ka mga mga consumers naton diri sa Iloilo City. Kagakoy ka kami mga contingency plan man kay 5 June, no, ang Metro Pacific. May mga ano man sila, may mga ginalatag man nga preparation just in case nga ma-hit kita sa critical level sa supply sa tubig kay 5 June. Kag maghatag man sila sang kumbaga mga human sang assistance sila man nga mga kumbaga mga sister companies like amunya hambal nga pagdugang sa mga water tankers naton, pagpangita sa iban nga source ng ilang tubig kay 5 June. That's why nga both the city government and the Metro Pacific Iloilo Water kay 5 June nag-ano man naga kumbaga nagadihon man o kung nagapangita sa mga nagapaigo ng mga mitigation measures, good nga ti hindi nato na ma-experience ang 2024 nga drought. Even nga ti ang nalauman subong is Super El Nino kay 5 June. Kumbaga mas malala siya kung i-compare sa 2024 nga El Nino.
0: Huwag niya problema ning parte sa mga preparasyon ganin niya sa mga water distributors. Ang source gani ya mo nang ginaistoryahan naton, but anyway, no? Kay alang-alang man na sila maghambal nga hindi sila preparado. Normal na nga mahambal sila preparado. Sila po humanda lang sila pagabot sang tiempo sang drought, mag-program gani kuno sa K5 News FM nga nagapanimaho kuno umandam na sila sa akon. Nga bilik sang ilik nila na kay man nga mas mayo pa kuno nga wala na lang sang kuryente, sang sa wala sang tubig mong kumpirma ka na K5 Gene.
2: Actually, yes, sa K-5 June, no, mga gani. Kaya since the water is a necessity ka K-5 June, musta na nga butang gagamit kita tubig, like paligo, inom, panglaba, pangluto. Kumbaga, mo na gani, mabudlay ka K-5 June kung wala pang tubig. Ang kuryente, masapin-sapinan mo pa. Pero kung ang tubig, kaadlaw, K-5 June nga wala sa tubig, ti hindi na naya husto ka K-5 June. Ti isa na sa mga ginapreparahan man sa city government ka K-5 June as early as now since ang projected nga effects ng Super El Nino halin October until March 2027 ka K-5 June.
0: Ang kuryente, pagway kuryente, kag mainit, abil pamatsyagan mo, pwede kaya ka puli sa umato kung makapahuluhan dong niya sa puno sang balunggay o kung puno sang naramo. Ang tubig, pag wala gani tubig, laban-laban niya manimaho, ang tanan niya manimaho daw. Amo na gani hambal ko, pasalig ka muda sa mga water distributors, gapasalig ka mo nga napriparahan niyo, may mga contingency ka mo, umandam lang ka mo kung manimaho ko. Mag-program ko ni K5 News FM, gapanimaho ko, kabisan pang toothbrush, why ko? Mandam lang kamo. Anyway, salamat gin kay 5 Jenny.
2: Inikita ang dito sa inyo sa DTX Cafe Mix na kakape ka na naka-detox pa report na gikan sa Iloilo City. Inis ka K5 at Jenny Kauyunana para sa kape na balita sa Serbiso Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report. K5 Nightwatch. June Alojado. Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
0: Ang mga balita ang irabatihan mga ka-K5 ang builugman nga ginadulong na sa inyo sa kalwan sang Klinika DTX Coffee Mix, ga-cafe ka na, ga-detox ka pa. Kagsubuman ginadulong na sa inyo sa kalwan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang Klinika D3 Bio mga ka-K5, isa ini ka superfood supplement nga ginhimo gikan sa cold pressed extra virgin coconut oil, kag vitamin D3 nga pareho may maayo natural antimicrobial properties ilabi na gyud kontra sa mga viruses pareho sang dengue. Ang medium chain triglyceride nga lisa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ang ginhimo sa aton ilawas into monoglycerides kag isa na diring natawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga ka-K5 isa ini siya ka inang pinakamabakod nga ginakabig nga pinakamabaskog kag pinakamabakod nga klase sang antimicrobial mga ka-K5 sa aton sininga palibot. Ginapanami man sang D3 Bio ang absorption sang vitamin K sa aton nga lawas nga sa diin ang vitamin K mga ka-K5 isa ina siya ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo kon na dengue kana. Kag ginapadami man sang D3 Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation agud nga inang patyon ang mga nagkalaguba nga mga selula sa aton nga lawas through apoptosis bago pa man ini nga mag-mutate ang mga ka-K5 kag makabulig para sa pag para sa dugo no or sa pag bleeding kon na dengue kana. Kani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamatig pinalangga naton nga mga kauturan inom na kita sang Klinika D3 Bio the superfood supplement para layo kita sa mga pamalatian katulad sang mga viral and bacterial infections ilabi na gid ang mga sipon hilan at ubot rang kaso labi na ang virus katulad sang dengue virus kon gusto ka nga magayo mag Klinika D3 Bio. Ang aton nga oras, alas 8:54.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the

0: 100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: Kapoy!
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa soaking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakang sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Saka sales rep.
11: So una, magid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
10: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis, kag nagputi, gid akong nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakas sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Junie, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow. Ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend
14: Food Supplement for Men.
15: Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidants.
15: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
15: Basta tino nga tayo.
16: Happy kanunay.
15: DTX 500.
16: Masaligan.
15: Epektibo.
16: DTX 500.
15: Mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
15: Ikaw ba na ang may diabetes?
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compounds.
15: Nga nagapanupo.
16: Kaga kontrolar
15: sa imo blood sugar.
16: DTX 500.
15: Masaligan.
16: Epektibo.
15: DTX 500.
16: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
16: D3 Bio.
15: Ang D3.
16: Yung may Physio.
15: Physio.
16: Yung may D3.
15: E3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3 Bio.
16: Ang D3.
15: Yung may Physio.
16: Ang Physio.
15: Yung may D3.
16: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
15: D3 Bio.
19: K5.
20: K5?
19: News FM.
20: K5.
19: News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow!
22: May kumso!
23: K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch.
24: Night Watch.
25: Kabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras naton karon nakalabor kita sa 1 minuto na nakaligad sa alas 9. Sa ato sini nga pagpangalagad this time sa iluhan naton ang mga balita na kag information nagikan sa aton nga iban pa naton nga mga ka-K5 reporters. Check naton ang report na kay impormasyon nagikan kay ka-K5 Kim Kaluyo. Ang ining may kang tanan mga ka-K5 sang report nga ang Napulcom 6 nagaimbestigar na angot sa tatlo ka mga pulis nga gintiro o nagtiro sa salakyan sang optometrist mga ka-K5 nga nakabunggo sa mga baligyaan sa may Baldusa sa distrito sang La Paz. Ang biktima to aw ang kwan ang driver sang salakyan nga nagpangbunggo to may pilas gali sa tiyan agi sang pagtiro. Tapos ang salakyan ginreport nga daw may ara gid nga pulo ka buho sang agi sang bala sang pusel. Jesus Maria, ihunis ti garapon ni Santissima man nga ginpaarakan la tuya katiro tiyang inang lawas ka salakyan man, no? Kay ang violation sang kwan sang driver nagpangbuldos malang to saya sang mga salakyan or sang mga kwan sang mga tindahan to. Tapos why masasamay na bungguan ng mga tao, why masamay na pilasan to, why masamay na patay galing kaysang pag responder sang aton nga mga pulis, mga ka K5 nag-attempt pa nga magpalagyo, no, ang driver sang among nga salakyan, dalay ang salakyan niya ginpadalagan niya pa. So ang ginhimo sang mga pulis, tiniro nila ya ang salakyan kagang naga-drive. Ambot kon hungod nga gintiro ang driver, pero ang salakyan na mo gintiro ti. Like for example, ang salakyan mahimo bala na nga hindi kadalagan kon tiruhon mo, sige lagan gyapon eh. Kung buot, pwede nga tiruhon ang guma para malukpan, para nga hindi nakadalagan, kay ma-running flat siya. Or pwede man, no, nakita na ito, ganito, may mga suggestion ang balsa ako na kilala. Siling ko siya, siling ko parikon ako, no. Ginatawag, abing nga IQ mo, abing mataas, no. No? Ang imuon mo, para nga hindi siya makadalagan, padugang, dapat ginbalabagan muna sang patrol car. Di, bla? Dapat ang patrol car, amo ang nagbalabag, sa alagyan niya para nga kon makabunggo gima siya kay kon gusto sang aton nga mga pulis nga i-prevent nga base may madalasa pa sa nga iban pagiliwat kag mahalitan, like for example tawo, no, mas mayo pa nga ang patrol car na lang sang pulis amo ang mabungguan niya, magkalawasak man na magkalaguba man na magkalagupi man na kay iya man ay kagobyerno, mga ka-K5, at least na prevent nga hindi makadalagan dugang ang salakyan kay kag magpalagyo, hindi bla? Sang sa tiruhon mo imo nga wala man nimo nakita nga nagbalos o kung nagabato ang driver sang salakyan, may tani ko nagabato ang driver sang salakyan sang tiro man kay siyempre sa ginatawag nga self-defense amo nang himuon sa mga pulis dipinsan dela ko galingon kay man ginatiro man sila. Ting report daw ay gidya katiro mo, no? Ang lain pagid kun hubog to ang kwa, no? Kun hubog tong driver. Ti kun hubog pagid ang driver, mga ka K5, mas labi kag labaw sa tanan nga hindi pwede matiro, nga hindi pwede pagtiruhon. Nga tungod mga ka K5, maway siya sa husto niya nga paminsaron basta hubog ang tawo. Galiro-liro niya utok kaya. O hindi bla? Nan. So amo ina mga ka K5 ang rason kung nga nga gin pang suspend sila. Gin pang kwan sila, gin pang relieve. Tapos may investigasyon ang napulkom, mga ka K5, no? So aber i-check naton ang dugang report information nagikan kay ka K5 Kim Kaluyo. K5 Kim sa kampyon nga report, standby.
0: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
4: Oh, wait, makanta ko na yung parte sa balde.
25: Ari. Preparada, Jesse? Makanta, so.
4: Oh, makanta man sa dami na siya makanta sa kikibab, Jesse mo?
25: Gani. Gina-record dyan na kay ma-duet ka muna pinakadlaw.
4: Sila naging siya ma-duet, ha?
25: Pwede man. Oh, sige, be. Ano nung... Di, mamati, tabi.
4: What?
25: Na kung puso.
4: Hindi, ah. Doon na kwanta lang sang tono.
25: 1, 2, 3, go!

0: Baldi.
1: That's why my Baldi. Kay Gatalithi. Adlaw gabi.
0: kung sa mga kwan pa, kung sa mga ano gani ni ratings pa nakatilaw kasubong sang sa out of 10 may 9% kasubong. Grabe ka. Mayo. Oh. Oh, daw nami subong daw happy si Mami Immaculate subong. Kag si kwan si Ma'am Kaykay, kag si Ma'am sino pa gyan eh?
1: Si Ma'am Maymay.
0: Maymay.
1: Oh. Oh, si Tita Rena. Oh, si kag si Ma'am Veronica.
0: Veronica. Oh, bao na nabitan sila sang kanta mo subong. Si Ralph da sa luntaw sila niya.
1: Aba, ano, mabalod naman.
0: Siya lumabalod naman. Hindi pa isa kumpirma si mo.
1: Grabe ka, sir, ha? Namumuro ka na, araw-araw ka na lang, ha?
0: Do, ikaw subong gina... Do, ikaw subong ang ginakwa na, ang gina-target ni Ralph da sa luntaw.
1: Oo. Oh, pero siya mabalot. Basi, gaano ka? Basi, siman na sa...
0: Ha?
1: Neman?
0: Ato sa uman, ni. Mga yung chiling ko, sige, sa Riyadh, Saudi Arabia, do, dragin tira ang kwan. Palagyo ka na, basi, kung dusunod sa ima sa uman naman, hindi kayo magkanto-kanto sa mga airport, ha? K5 Kim.
1: Actually kayo na nag-post si K5 Kim siya.
0: Oh, ano ko no.
1: Kabakal na bala ka mo balde. Basahon ko di comment iban K5 Jon na.
0: Ah, di ba?
1: Ang bariya ba siguro ma-release naman budget si BBM para sa balde tapos bili ka balde triple.
0: Ara kayo.
1: Ay ka ba sa lang ko comment ha. Ay, it's not for me.
0: Man. Ang problema sa inyo kay kada hulag sa aton nga gobyerno, gasolo sa pinsan niyo dayon ka pangawat.
1: Ang balya pag idriyo? Ang balya may tangki kami diya, basi balda utok.
0: Oh. Ay, may problema kay ka mga galing ko sa bagay, basi may posibilidad nga may president na Blackie 5 Bakim. Nga pag nga gasulo sa pinsar sa aton nga mga pumuluyo, basta gani nga may pagwaon nga budget ang gobyerno ta. Nga gasulo sa pinsar sa aton nga mga tao, yung mga wat layo na uno. Si Pablo, tiyama ko muna ang ilang kuan ang tawablang comment niya. Diniya ba si ma-release naman budget siya si BBM para inugbakal balde tapos ang balde doble ya nga bili at triple bili ya tibo siningon pangawat na hindi bla oh corruption ambot way ko idea kay kagina ang balde ko to daan to akong gisalutan taguba-guba ning daga plano ko ni manegosyo galing mahulam tanay kay boss Doc bla Doc Ramel. Boss, pula mak, may mga bulo 20 lang i-capital namon sa balde, di ibaligya namon. Kung kwan, kung wais sa may magbakal, ipautang namon sa mga empleyado, mandi ganun siyaan lang namon. Hasta mga taga-klinika, pa-utangon ta, G5 Kim, ano si mo?
2: Pwede ba na?
0: Oh, partner ta, ano?
2: O, ang isa ka balde, dyan sa CR, ibaligya ako
0: na. Bumahal na, dako na yan. Color, ano na gani?
2: Neon green.
0: Ah, because blue.
2: Yung K5 John, tita mo sa mga natayom, kagumbaga, kagumbaga, wala sila na-satisfy coming from a president ang mga statement K5 John. Although, nga iban, hindi man pro Duterte or wala man sa nga ginadampigan nga politiko.
0: Ang imong akwan?
1: Ay, ari gali, o. K5 John, na muna gali, nung damo sa mga netizens or mga Pilipino nga wala man sa ginadampigan, hindi man pro Duterte, hindi man gakontra kay PBBM. Matungod sa iya nga statement, nga kumbaga wala ka sa not satisfied, wala coming from a president.
0: Hindi
1: K-5
0: sila
1: John.
0: Satisfied
1: nga
0: presidente ka, amo na imo sa gestion.
1: Okay, actually, kung normal nga tao, ginahimo mo man na mo.
0: Ewan gani. Amo na gani ambal ko, ina nga mga suggestion. Suggestion na ya sa mga grade 1, section 57. Inablang mga ultimo nga mga kabataan, kain sindi na na yamong, away ka mo to, beg. Bakal ka mo to, balde, kay masalot na sa ulan. Hindi bla, mo gimana, hindi bla, kalabanan.
1: Kaya ikaw ka mo man na nagamatumato, gasara.
0: Matumato na malang na.
1: Ikaw mo nagamatumato, sara. Mukha balo ng mga tao sa uma, sa...
0: Na ano sa gestyon ka, presidente? Ka mo na sa gestyon.
1: Ah, tipo nun ko ng tubig mo.
0: Sa nagligad, tol niya, wala na tayong baha. Niya kasi yung lahat na tubig, ipunin natin. Sus, bumaha ang bilog ng Pilipinas.
1: iban to labot sa pila ka bulan tong baha.
0: Kaya nga balya ipunin ko nung tubig kay gamiton para sa kwan, para sa aton nga pag gagalamiton tilantawa ko di. Asta ang mga kwanto, mga kirino to, mga idsa to, nagbalaha.
1: So dapat naka-K5 John bilang presidente, careful kasi magirapangambal mo mo kayo. Siyempre, kumbaga ikaw yes. ang pinakamataas nga, oh. nga tawag na may posisyon o kung may poder. Kag kumbaga, dapat na mga suwestyon mo, oh. arap ng pang general kag may impact. Kumbaga, kaki pa John.
0: Kaya medyo mataas-taas man mataas, na level man.
1: Mataas-taas man na level. Hindi man labot sa balde.
0: Ano mga klase, ti, amo nang suggestion mo, bakal kay mo balde ka magsasalod. Na ano nga klase ka mga iyan na ka-presidente nga mga kuhan, nga mga utok nga. Layo yan. Dapat ang mga presidente, layo na nakatama. Man nga ah, ang iya sina nga kalimbawa, dawara ka na sa pinakababaw.
1: Mm.
0: Ikaw sina ang nagalantaw sang tanan-tanan, lantawon mong tanan nga performance sa mga tinawo mo, kagdra ka, magapalitik, kag magamit sang brain cells mo kung ano himuon mo para nga mahatagan sang solusyon ang mga ginahimo sa mga tawo mo, kag mga suggestion sa mga tawo mo. Hindi bla, amo na dapat. Ikaw nang pinakalapad, ikaw nang pinakamataas, ang lapad matay mo na mo.
1: Mm.
0: Tanan nga mga kwanda, imo mabalaan na da. Ti, tapos, dra ka imo yas balde. So,
1: actually, kung for example, kung ginang hambal yung patani nga, ipasiguro na ton nga ang mga gasupply isang tubig, kumbaga, i-mandate nila nga mahimu isang paagi. Ito, mas mayo-mayo pa pamatian ka kay Pab John.
0: Ang akon, gani yung ginalantaw mo niyo, kung mga ako abi, no? No? Although nga,
1: ako ko abi ka pamangkot ko no sa imo.
0: O, oh, ikaw abi pamangkot sa ako.
1: Presscon ko no, presscon, presscon.
0: O, be.
1: Presidente, president ka pulot. Ngayon po, naharap tayo sa Super El Nino. Oh. So far po, ano po yung mga preparasyon o paghahanda po ng administrasyon po ninyo?
0: Well, bilang presidente ng Pilipinas. Magrabe ka, kadlaw si K5GC. Oh. Sino nga daw? daw ang ngayang ko. mag-separate po tayo ng budget. Napakalaking budget. At lagyan natin yan ng pang-contingency na yung buong Pilipinas, lalo na po sa mga probinsya, kailangan ma-pinpoint na natin yung pinaka-source ng tubig. At yan ang lagyan natin ng budget at ipagawa natin yung pinaka-source ng tubig para pag magkaroon ng drought at yung ibang lugar at ibang supply ng tubig or source ng tubig hindi na makukuha, wala ng tubig doon, doon tayo sa pinaka-source. Yung pinaka-main source, doon tayo kukuha ng tubig. At sa para at least yung lahat ng mga kababayan natin, hindi na po mauuhaw. Simple.
1: Oh, makakahugas ng pinggan at makakalaba pa rin.
0: Makakahugas ng pinggan at makahugas ng kanilang kwan. Hindi naman sila mabaho. Simple lang, hindi ba? Pang-presidente na nga mga utok. O hindi ba?
1: Alam mo, doon namin man pamatian.
0: Oo, oh, yun namin pamatian. Imo yung masuggest kayo mo. Bakal ka mo balde nga mga bilik sa ngilik niya. Kay salon ko mo tubig ulan.
1: Bisan na gani, halin na sa kapitan ka kay Five John sa barangay. Doon masuya ka pa mo.
0: Oo. Oh, kapitan na mo pa rin. Bisan gani, mayor, hindi gani. Mga amo na, mga mayor. Hindi na, huwag na naghambal, mayor amo na.
1: Oo. Oh.
0: Mga, kwan, ordinaryo nga tao, balaan na nila na, no? Di kung ikaw yung mo presidente, amo niyo, Wario, pagwa kita budget. Oh, budgeting, preparasyon na ini nga budget nakapreparar ini para sa bilog nga pungsod ni kundi ito nga mga probinsya, kundi ito nga mga region. I-identify ang lugar nga sa diin at to ditong pinakamin source ng tubig. Budgetan, oh, nga ipakayo kag ipanami. Kag para nga makadiretso sa mga pamalay sang tawo, pero kung hindi makalabot sa pamalay sang tawo, dapat sag-ubon sang gobyerno kag ipang-distribute sa mga pumuluyo pinaagi sa paggamit sang kwarta sang gobyerno nga hindi na magastuhan ng pumuluyo, librehon ng mga pumuluyo, hindi bla mo na dapat.
1: Mm.
0: Oh, kay kanugo may kwarta man ng gobyerno, ginakawat lang gani nila na. Tiko na kung presidente, amo na imuon ko. Oh, galing tiwala lang ko ganan siya, hindi ko yakawatan. Galing kay nga itong gobyerno, kadahulag nila ba kay 5KM? ang gasunos pinsan niya mga what?
1: Kickback.
0: Kickback nila pangita nila niya.
1: SOP.
0: Ang hindi niya po, ang hindi niya makwartahan, hindi niya sila maghimo. O hindi, bla? Oh, ay, sus Maria, ihunis, tigra po ni Santissima. Si, kwan, si Bongbong Marcos ni Abogado, man, hindi, bla? Oh, ako nga may ganit tapos sa eskwila. Kapaminsar ko sa nga muna, iyaya siya sa lang tawabla sa duklayo. Mga kakipay, mga balde, yan mong iya. Eh, lang tawa.
1: Laban-laban siguro ang manufacturers ang balde. Grabe, yung home niya na to.
0: Oh, eh. Sila isang manufacturers ang balde. Sila niya, wow, ari naman. Niya, pira na to.
1: Dabla ang mga manufacturer na mga urok, urokan na gano'n oh, or ano na, mga brands.
0: Kwan yun, mga tapirware. Mga balde nga. Basta manughimo balde, ah. Oh, oh, te. Okay, 5km.
1: Oh, pwede na gani na ang dabla, ang sinasudlan sa container sa mantika. Pwede mo na i-gotrabon.
0: Anyway, sa ilo kita sa local, tano na tong latest to sa tabo, to sa optometrist to, inang K5 Kim.
1: Actually, no, based dari sa bahin naman niya, no, sa National Police Commission o kung NAPOLCOM Region 6, no, ang nagsugod na subong nga adlaw ang ilang motopropio investigation. Iniman kasunod, no, sa mando ni National Police Commission Commissioner Ralph Kalinisan. Kay actually, timingan man nga during the incident ka K5 June, ari mismo, no, sa syudad sang Iloilo, actually, dumagin tambungan na siya nga event mo kag ining si Kalinisan kag ti nag kumbaga nakalabot sa iyang ining information o kun ining incident sa may area sang Lapas sa diinto una nga nakabunggo o kun ang hit and run ang ining Honda Accord nga ginamaneho sang 29 anyos nga si alias Paulo nga taga area sang Haro kag ti nagpalagyo kag sang na-intercept no sa aton sa ring mga otoridad dira malapit no sa may tawag na gasoline station kag sa tubang sang isa kadako man nga building kaki Five John dito na kag base man dra sa CCTV no do nagdrive pa kung tani ba nga mag palagyo ang ining driver nga si alias Paulo kaki Five John kag according ni do may attempt pa lang bungguan ng mga police. That is why nga nakapalupok sila kag not just once kaki Five John kay kumbaga makitaan mo sa mga pictures kaki Five Jesse ang kaki Five Jesse pakita bala ang salakyan nga do kumbaga do narat
0: damo giman ko ano igo sang bala no
1: ara kaki Five John no
0: nga sa mga kristal sila gatiro
1: sa windshield
0: ya. Sa windshield no
1: o te mayo lang kay wala sa
0: ang dapat sinigin tiro na gumamong
1: gumaw
0: para hindi ka talagan bala ginalantaw naton nga ti ang pulis naton
1: gatrabaho yes.
0: Gatrabaho man lang gatuman man lang sa ilang trabaho ang aton nga mga pulis. Kahit ti ang ilang pag-incendi kay nagadalagan o kung nagapalagyo base kriminal eh hindi ba? Kapalagyo sa pulis
1: mo. Actually dugin report na nga daan mo
0: ara ng pulis
1: nga na hit and run
0: o ara ng okay. Pulis pagkatapos malagyo ka pa
1: yes.
0: O hindi ba? Sa malipot kasi gila nun tunto ka man eh hindi ba? San pa ka isa pa na siniraisa trinya siyempre ti tunto ka eh makon mo ara ng mga pulis malagyo ka pa imo ma ano ka gago ka nga naging optometrist ka man gani doktor ka man gani gago ka hindi blacky 5 back him tutuo na ara na mga pulis nga malagyo ka pa
1: o kag do nagpakilala pa siya nang adaan
0: tapos
1: nga.
0: Nagpakilala pa siya nga pamilya sa ni
1: pakaisa pa muna wala yan naging mention ang ngalan kung sinong pakaisa yan bali lang pakaisa siya
0: pakaisa sa nga mayor
1: mayor may pakaisa siya nga mayor
0: oh te bochilingon haso kay gini dungol ka man hindi bla
1: aga gasalig
0: gasalig kay imo kay tungod nga pakaisa ka kamior hindi bla
1: yes
0: so ang mga pulis gatuman lang sang ilang nga trabaho pero galing ang agi sang ilang nga tiro Blacky 5 Kim hindi man gid amuna dapat tani na no tani
1: yes.
0: Oh hindi man dapat tani amuna nga tiruhon mo tapos sa windshield yaga agi ang imo nga mga ginatiro kung gusto mo nga i-prevent ang pagdalagan niya dapat ara ka sa guma ga tiro
1: karito yes
0: or isa pa gid gani o silingko kung mga taas IQ tani ng mga pulis ta binalabagan nila ka patrol ng alagyan eh tingod ni tani way na kadagan
1: kaya actually patrol wala
0: man bungguan ng patrol car ano gid kaya man nakagobyerno
1: kaya actually wala man na siya nag-engage actually sa pagtiro man niya ang
0: gani,
1: ang sakay sa
0: mga ang kanya. Sakaya why man niya ga-engage why man niya gabato yes. Hindi ba
1: yes
0: why gabato so amo na siya ang isa sang mga dapat imbestigaran sa mga pulis pero kung aton lang tawon gatuman man lang ang pulis sa ilang trabaho.
1: Yes.
0: Galing sa la lang ang ila, engagement.
1: Engagement, yes.
0: Ang pagpaagi nila sa pagtiro sa salakyan. Kay kung imulan tawon, no, nagresponder man lang niya ang mga pulis. Galing kay tungod sa kagago man sinisang nagasakay sa nisa salakyan, nagpangdalasa ka na, may pulis na, managyo ka pa.
1: Wasak-wasak
0: tapos
1: na
0: mapakilala ka pa nga pagkaisa ka mayor. Tanong karon kung pagkaisa ka ka mayor. Ano man labot ka mayor na yan nga, nagsinsugo ka sa mayor nga magpangdalasa ka na, hindi ba? Na, so muna mga kakifab, no, patas ni nga itong komentaryo. Oh, kunin mo lang tawon, haso man yung driver. No? Hindi ba?
1: Yes.
0: Pero, ang aton nga mga pulis, sala naman ang pagpa-implementar nila, nag-responder sila kag nagtuman sa ilang nga ulubrahon, pero sala ang pagpa-implementar.
1: Yes. Kaya kung makitaan no, kaki 5 doon ang salakyan, doon na inagihan sa ambush.
0: Gani? Umakon mo na. Una tawag lang agi sa push ang tiro. Aray sa windshield ang igo. Oh.
1: What if, abi, may ibang to siya nga sakay?
0: Oo. May ito sample, may bata sa mga upod to. O kung ano man da, no? Kagkapin pa, iway mo man, iway man kamu kabati nga nag-retaliate siya.
1: Yes.
0: Buot silingon, gabato, sabla, gapalupok man sa bato. Wala man. Gapalagyo man lang saya. Kaya nga, ati, basi gago sa mo.
1: Basi, actually, isa man sa gina, wala pa ma-determine is kung nakainom siya sa makahulubog ni Elimnon yung K5 John. Mm-mm. And based man dari sa Iloilo City Police Office ng update nila, nga tawag na, no, pwede na siya ipaidalom no, sa alcohol test, pero needs ang consent. Talin man sa
0: natong... God, patong may nadlaw ito, nagtahaw na itong alcohol sa lawas. Ito yan. Madula man lang niya gulpe.
1: Ang problema, abi, kay ang polis naton wala sila sang alcohol breath analyzer.
0: Oo. Oh. So dapat doktor yun na makadeterminar?
1: May equipment kay K5 John.
0: Mugani, no? Pero ti
1: kay wala sila.
0: Wala sila sang equipment, so doktor makadeterminar. Kung nakainom siya o kung wala. No? So butang tabi karon to, nakainom siya, hubog siya, no? Ti... pero gapakilala sa nga pakaisa sa kamayor bo chilingon mayo pa utok eh
1: yes kilala ya pa pakaisa yo
0: lay pa pakaisa mo ti kilala mo gani pakaisa mo yo kilala pulis di ba so may pulis na gid nga malagyo ka pa o hindi ba
1: yes
0: nga madagan ka pa
1: gag actually ang ginwasak ya tong Changge ang bagan isang tag-iya willing gid siya tani nga mag-arreglo
0: hindi gani mag-file kaso
1: pwede nga i-reglo
0: mayari lang niyo ah o hindi ba
1: ma-feel ko, 200,000, 100,000, bata na ito mo.
0: Oh, worry, amount to, biyari lang niyo, kay amunin na damage ko niyo. Oh, biyari lang niya. O hindi ba? Di galing kay ang iyaya nga malagyo ka pa, kagkapin pa, pulis na nga ra sa atubang mo. Nga malagyo ka pa, gasalig ka, kayang pakaisa ka or pakaduo, pamilya ka sang mayor. Oh, di wala ka man imog isugo ka mayor nga mangdalasa ka da. O hindi ba?
1: Namo na gani ka K5 John nga there are times may mga incidents nga although nga relative o kon himata sang isa ka opisyal, wala man tuod na ginasugo mo, wala ka man balanya.
0: Ano labot na ya sang mga public official daya nga parinti mo man?
1: Oh, take for example, bisan gani utod mo na lain man dagan sang utok yan mo.
0: Correct. That's why nga akon sa mga amon nga klase sa mga balita nga akon to sa nang bata to sa kamayor, di karong bata sa sang mayor, ano labot kamayor na? Naging sugo na sa sang mayor, ha? Magluwas rin kung makabati ka nga ginambalan sa sang mayor nga, pag hold up ka na, ha? Kay bata, taka, pakilala ka lang nga bata ka kamayor, basta pag hold up ka na, di na siguro pwede.
1: Yes.
0: Nga i-drag mo ang alan sang mayor. Pero, kung inang ga paka why to ya kalabon basi ka katulog to ya si Raisa ya pag
1: umoto launa to mo
0: magani lang ko mga katulog tang isa to ya
1: gahuragok
0: to ya idalahigon mo imo to in fairness hindi ba
1: yes
0: oh so amo na ang amo na galing na nakita naton balan na gid niya nga may pulis kilala gani mayor ya pagka isaya o pagka duwaya.

0: beses, pitik-pitik ito.
1: Tingin mo lang gani, o may igo sa ulo? May igo sa ulo? Patay eh! O hindi bala? O, tingin ko na patay ito, mga ka-K5.
0: Actually, ti amo man na, no, according kay Attorney Michelle Yotoko, ang taatagpamaba na her spokesperson sa NAPOLCOM Region 6, ang ilang part of the investigation is to determine o kung matumod, kung bala ka K5 June, no, mayara sa paglapas or pag-violate sa standard operating procedure o kung SOP, no, sa mga police, yes, especially in terms of engaging.
1: Roles of engagement nila.
0: Yes, kag kung for example, kung may force bala, nga ginatawag
1: kag kwan eh, kag may delikado ila kabuhi nga mga pulis. Kun may delikadong ila kabuhi nga mga pulis, mapilitan sila nga magdepensa sila kog galingon. Ti pero kun wala man lang, why sa may na recover nga pusil tos doktor?
0: No, wala man kay Fajon.
1: Ote. Why may nakita nga may kamot ya may pusil?
0: Wala.
1: Ti basi kun napatay siya basi may pusil dayon guro yan kamot. Gali kay buhi siya mo. Oh, hindi bla? Why tiga hambal nga kapag pero kung kisa mo na. In fairness, hindi pro aton kwan mang
0: ara da kang K-5 Jesse kasi ma-play mong CCTV ma-zoom in para ma-visualize amo nang pag palupok pagtiro ka K-5 John.
1: Oh, bebe.
0: Ambot medyo may pagkaboron-boron gamay kay medyo layo na siya mo. Gina-establish sa bone ka K-5 Jesse.
1: Pero ang grabe, 1 2 3 4 5 anong 7 8.
0: Diba sobra pulo na siya do
1: sa likod to may kwan pag ito, may 3 pag ito. No? So sa atubang para nga daan, pila na to siyam. Ara sa likod may duha pagido. So mga 11 ka lupo ko, 11 ka tiro. Oh, tiyo makon mo na. Hindi mo man mahambal nga lapos kay nga lapos kay nga ah. May sa buli, may sa kilid. Oh, ang lapos sila dito sa piyak eh. No? Mm-hmm. Kung may ara gi mga lapos or ning true intro bla.
0: Oh, mayoway may gilakat nga ibandas ta area.
1: Sus bawo tuod no. Oh, galing kay manti aware naman ang mga tao mo nga muna to mo. No?
0: Kagang area bi gasoline station. John kagdo ang tawag na ang tubang yan na ang area bla kung sidang ginhimos lantong PWD. Nagdira na ang building.
1: Oo daw kwa na da no daw.
0: Da gina construct nga building kay K5 John.
1: Oo.
0: Balihan mo na ang pagpanaog sa mga police kay Pab John.
1: Tapos ginasinyasan sa police.
0: Ginasinyasan siya. Oo.
1: So insakto man ang ginimo sa police ni bla. Naging siyasan nga, kalma lang, dulog. Galing, sang ginambalan sa nga dulog.
0: O, gaso pa na gani sa lakyan niya, ho?
1: Nagdalagan, pagit saya. So, muna ko nga, ang sa atubang nagtiro, ang sa piyak to nagtirong, sa dito sa likod, pagit may tiro, pagit. Ang isa to ya kapulis, way to ya gali nagtiro, gurong, duha lang, ho?
0: Duha.
1: Okay, ang sa piyak to ya, mutong driver, guro?
0: Yes, ka K-5 John, ang sa patrol, ho. Dabago pa lang kapanaog, isa mo.
1: So amot yung driver ti kon mga may kwanabi no mayo ang ginatawag ng medyo mataas IQ ning aton nga mga pulis pasensya na way taga gakwanaga
0: wala ga underestimate
1: way taga underestimate pero kon mataas ning IQ sa aton nga mga pulis no dapat ang ilang patrol car ara sa tubang sang ulo sina daw
0: ginbalabag
1: na nila nga daan sa ulo da para nga hindi nakalakat ang salakyan kung ginbalabag inada ang patrol car sa ulo, hindi nakadagan to silakyan to ah. Dito sila plastar. Kay bala nila nga ang nag-drive, ara pa sa sulod sa silakyan.
0: Yes.
1: Huwag pagkahalin.
0: Kagdo aggressive siya nga daan yes. During that time.
1: Oo. So galing kay Pirmi, na kulang sila, subong dapat ang mga pulis na training na magkamuliwat. Yun na po, gabilik siyang ilik.
0: O, ti, amo nang pinangabudlayan mo bala ka K-5 John. Pero yung kaso, ikaw mabaldahan niya sa Napolcom. Disgrasya, gid.
1: Oo, amo nang inambal na aton nga mga pulis, insakto man kay nagkadto sila, nagresponder sila. Ang problema, ang inyong engagement, nga nagpalupok, kamo ka nagtiro, kamo sa salakyan, nga huwag nyo manakita, nga may pusil tong tao sa sulod.
0: Oh, kagay man kabalos. Ang tiro nga doon rin natrat.
1: Oo, makon yung may tani ko mga isa lang katiro, kaya okay lang, hindi ba? Pasalba?
0: Oo.
1: Pasalba, pero tiro.
0: Warning shot, yung
1: ego. Pero naman na mo, ego. Sos Maria Ihunis, tigra po ni Santissima, gawin ito chimpo, K-5 ba, Kim?
0: Oo, so bantayan na ito, no? Ang duga nga update na rin, ka K-5 June. By the way, duga na ito na rin, no? Ang sa from Napolcom Region 6, nga tinagmando man, no? Si Napolcom Commissioner Ralph Kalinisan sa Napolcom Western Visayas nga imbestigaran, no? Ang reklamo ba na, no? Nga pagpanakit sa Kalinog PNP sa isa, no? Sa ginapahayag pangawat ka K-5 John. So isama na sa mando kag base man diri no sa Napolcom Region 6 nga kaina no may imbestigador.

0: na sila dito nga nagpadulong sa may banwasang Kalinog. Agod ya nga mag-imbestigar ka kay Five John, may baruan no, kung ano ang kamaturan kag kun bala no may yaragan man sang lapses o kung may makita no nga ground sa kay Five John nga kun gin sakit gin man bala, kun ano mga sirkumstansya may kaangtanan sa nasambit kay reklamo kay Five John.
1: Okay, sige.
0: By the way, no, nagapamati dira sa ito, no, mga taga Sitio Lunok sa Barangay Cubay, Haro, Iloilo City, dira sa may small market sa Barangay Simon Ledesma, dira kay Tita Rana Mapa, Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay, dira sa Dekamay, kay Ma'am Veronica Zarizal Lapuz, and of course, dira man no, sa kay Ante Nabel, kanira makag Ante Itin, kaki 5 June, gapamati sila permi, ang ano ko na, mga nanay-nanayan ko to sa Leon. Kapamati, parang isang kanta ko, balaan nila, sa ulo nila, kanta ko, parang mo.
1: Ba?
0: Oo, abal ya. Do, goods ka mo ni Jun Kapulot, mag, ano ba? Magkanta ba?
1: Wah, ti, tagaliyon mo.
0: Oh, pariyo, tagaliyon mo.
1: Kami pa.
0: Oh, basta tagaliyon, mga pang, ano ni mo,
1: oh,
0: pang.
1: Mga singer kami, dugang hurob kami ng mga liyon.
0: Ah, abi ko pang dance showdown. Sige ka K5 John, no, sa mga K5 naton, inom ka mo sang D3 Bio, suwong uso ang trangkaso. Sipon nila na at kagiban pang mga sakit kay ga-change, no? Ang pag daytime, gabi ang init, pagkagabi, ang ulan. Nariswa nga damo, subong nag-tawag na trangkaso ka K5 John. Inom sang D3 Bio, mayaras ang antiviral, kag-antibacterial component. Supod sa patrol, si ka K5 Makoy Espeha Umalay, kag K5 Aaron Lloyd Refoyo. Ako naman, si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
1: Daway na chansang report ni K5 Karen kag ni K5 Reggie. Sinsyagin sa inyo mga idol ha. Oh, si K5 Karen kag si K5 Reggie, pasinsyagin sa inyo mga idol. Buwasa. Tingagawon ta mga report nyo buwas ha? Buwa pa sinisyagid. Anyway, pwede pa man na ma-replay ang mga balita nyo sa buwas sa aga. Ha? Sa iban nga mga public affairs program naton sa aga mga kakifay. Waita, chimpo, dres ato sila nga pagpangaragad. Inom sang extend food supplement for men. May makagaklabuwas kang nagabulig hatag extra energy sa lawas ang aton sila nga mga kauturan, labi sa mga kalalakinhan. Kag nagapanami sa ato sila nga blood circulation, that's why layo kita sa high blood o kon sa cardiac arrest. Extend food supplement for men, nagapanami man sang performance ni Mr. upod niya si Mrs. Extend food supplement for men, produkto sang Klinika de Alternatibong Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Huwag kita chimpo dres ato nga pagpangalagad sa nga sa bulong nga puwersa sang K5 News FM Iloilo. Ako naman ang inyo ka K5 June Aluado Kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar, natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3 mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500.
5: K5 News FM 88.7
6: Champion,
5: the best radio station.
6: Your favorite radio station. More hit music, more fun.

0: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-GTX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-GTX 500 ka na!
1: GTX 500
2: ang may powerful compound
1: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
2: GTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo.
1: GTX 500
3: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang GTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamage sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
4: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitawag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. Kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kag salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas. You need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500
2: para sa matinlo nga dugo.
0: DTX 500
2: para sa healthy gatay.
0: DTX 500
2: ang DTX 500
0: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
0: ang nagatinlo sa imo atay.
2: Basta tinlo ang atay,
0: happy kanunay.
2: DTX 500
0: masaligat,
2: epektibo.
0: DTX 500
5: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
4: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala ka ginom DTX 500 kag Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
3: Hydroxyl radical.
4: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yata ang imong kwan eh. Imong nga panit. Garingkols ka na, gatigulang na imong guya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian amo nang pinaka the best nga pagpundar, amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para nga ano, layo ka sa balatian.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow, my puso.

0: Bardagulan sa K-5!
1: Bardagulan sa K-5!
2: Bardagulan now! Bardagulan!
3: Kaupod si Macho Kulit!
4: Yo, yo, yo!
1: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
5: Kasadya sa inyo!
1: Bardagulan sa
0: K-5! Bardagulan sa K-5!
3: Bardagulan sa K-5! Kaupo si Macho Kulit!

0: Pag na, Maxi Nadia ta! Kadaan mo sa problema everyday, pero magbardagulan ta! Mag-enjoy ta!
1: Yung palangga mo na, tuntuhon ka pa.
2: Sweet-sweet ka sa ako, ano na iban ka man gali?
3: Hala ka pamantay sa iban, kagalingon mo hindi mo mabantayan.
4: Adakpan ka na, gabutig ka pa. Di, mayo na.
5: Macho Kulit!
6: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan, si Macho Kulit!
7: Ne, higo mo di ala chat-chat sa konho.
5: Bardagulan to the max sa 88.7 K5 News FM.
8: Bardagulan sa K5!
9: It's time to roy! Higa ko dugdug again.
10: Kampiyon!
11: This program is rated PG.
12: Rated PG!
11: So bawang bad words.
13: Bawang bad words.
11: Pero pwede ang bad jokes.
12: Enjoy!
14: Bardagulan!
5: Bardagulan!

Manong, sa lugar lang sa babaw nung area complete 20 nung o. Good evening, Western Visayas! Maayad-ayad nga gabi, Western Visayas, alas 10:12 na. Sa mga K5 na ito, yung nagatutok sa buong sa ininga programa. Programa nga may kasadyahan! Festival 2027! Charlotte lang. May gabi sa tantanan na ito, yung mga kauturan. Well, sa buong nga gabi, sa Jahonta, ang aton gagabi yun. Opo, ang inyong DJ nga pinakakulit sa sulod sang 20 anyos na. O, pasalamat kita kay nag 20 years na ko subong. Ah, buwas pa gali, buwas pa. 20 years na kita sa aton nga radio industry. Now, grabe, no? Salamat kid sa aton nga mga kaupdanan sa media. For 20 years kita nga nagapangalaga Japon sa inyo, amumang Japon ang aton nga ginaubra. Wala Japon gakatipalo ang aton dila. Mga KK5 naton! Bawsa, jasa, dyan naman ikay nga ang Christmas, lapit na.

0: Christmas. Mga ka-K5, 74 years na lang nga. Bongo, 74 years mo naman. 74 days na lang. Pasko na mga ka-K5. Wow, grabe na. Kung Pasko, sadya. Kung hindi Pasko, hindi sadya. Pati lang ko. Okay, five na to. Diretso kita sa aton. Gabar Dagulan's greetings. Okay, five na to. Ginatamyaw ta na si Sir Koy. Mayong gabi, ba mo ni Migo na to. Nga very approachable. Amoni ang assistant sa tourism dito sa Kalinog nga grabe gin mag-assist. Daw tanan ihatag niya. Mayang gabi si Imo na sir. Kabay pa kita. Anahin naman kita sa December 8. At ito plano to ni Mayor. Pabalikon kita. O sa Jani. Hello, magaling kay Alexander. Castor. Ay, Castor kagaling Alexander. Ah, Castor kagaling. Kibalaan mo ang asawa, ang banas ang akon nga magulang. Castor. Castor man siya. Ay ba, si Parintian, nai ka mo? Alexander nga, wafu-wafu. May gabi sa imo. Grabe ni. O Alexander, Castor man ang priyedo sang banas ang magulang ko. Tagatapas sila, tagatapas. Dini mo nga Castor ni mo, kutabis nanay mo. Ba, si Parintian, nai pa kita? Ay, hindi kami gili. Parintian, nai ka mo sa mga inablos ko. May gabi sa inyo, hello! Hey Sir Koy, mayong gabi sa imo. Mourinho. Oh, mayong gabi. Mirinho. Ah. Mirinho. Oh, ah, mayong gabi sa imo. Hey Sir Jess, tigil sa akong tubang. Ah. Kakaon-kaon lang sa pagkaon. Mayong gabi sa imo. Timo-imo na lang na yan. Kain batasan ng akong upo din na technician. Bila mga kikifan. Kaya kakaon-kaon isa sa tubang ko. Oh, ba, birthday? And especially pagi sa mga friends ko. Ginagapamati man subong sa aton. Hello, magaling kay Junjun Lapating. Ngayong gabi sa imo. Hello, galing kay Aram. Oh, grabe ngalan palang Aram na. Grabe imo, Aram, Aram, kagiti mo dyan. And also sa mga friends naton kay Sir Nick. Kay Sir Nick Caspe. Thank you so much, sir. Hiligay ng clothing, the best gift. Visit now. Grabe, grabe, good. Oh, mayang gabi si mo Alexander Liwat, Alexander Castor. Oh, sino na nanay mo Castor? Ah, kasi parintian ay sila sang banas ang magulang ko kasi Castor man ang akon nga banas ang magulang ko. Ang mga hinablos ko muna si Iris Castor, puro mga Castor. Si Kalinog gidda si mama niya. Ah, Kalinog si mama niya. Si Ma'am Jing. Ma'am Jing, mayang gabi si imo di Ma'am Jing. Kamusta? Nakabayad na kami sang utang mo, Ma'am Jing, ha? Mayang gabi. Ah, si Ma'am Jing ning aton nga next Iloy man ah. Ayteo. Why kami kita organize mo, Ma'am Jing? Very busy gid ako. Kag abi mo nga wala ako gatawag sa imo, Ma'am Jing, ang akon nga schedule. Gamay-gamay, may nagatawag. Dugay-dugay, may nagatawag. Ay. Hello, galing kay Junji Cantor Alfonso. Good eve. Good eye, DJ Matt. Shout out ko lang sa family ko sa Alfonso family. Teresa Leon, DJ. May gabi kay Tatay Mimi. Limiso talagas, senior. May gabi kay Nananen Fa. May gabi man. Gag sa mga friends natin nga nagatutok. Well, sa mga K5 naton, tawag na din ka mo kung gusto nyo magpautwas kay Matt Chocolate. Pwede ka mo rin katawag sa 0919-099-9066. Ah, may gabi. Si Virgie. Amuni si mama niya. Hi, Ma'am Virgie! Ay, mga kilala ko ni sa una. One time, may friend ako nga Virgie, manangalan niya sa piyak pa ko ito nga istasyon. Sa MOR pa ako. May friend ako nga si Tita Virgie. Every time yung mag-program ako, napadalaan niya ko na sa mga saging, mga abokado, mga pasas. Bukaluluoy lang one time. Di syempre, depressed man si Tita Virgie. Amuni siya ang amon, git solid-solid nga listeners sa una sa MOR. Oh, every time nga after my program, ginabakla niya git ako sa mga foods. No, grabe git. Sulod sa stations namon mga kakayfine. After 5 days, nabungguan sa balas ang dako-dako nga dumikser. Mauulihila kami akabalo. For almost 5 years, kami wala kakitanay. Bawang na-miss ko man si Tita Virgie. Virgie Hot Season. Grabe nga, Priedo. Mga manggrano ni. Ginisor yan, amon ni mo bata. Ma'am, kaya di pwede, git pang artista. Malko, workshop ka bala. Ang mamanage na sa iya si Sir Koy. May kape. Well, mga K5, diretso kita sa aton nga True Love Waits or either pautwas kay Macho ulit. Kung gusto niyo magpautwas kay Matt Chocolate, mangita ka muna sa mga gusto istoryahon. May mga problema ka mo sa inyo panimalay, piyak balay niyo chismusa, chismusa na laway pa, palautang pa. At tawag ka mo din sa 0919-099-9066. Aliwata, 0919-099-9066. O magtawag sa number ka 0919-0986-314 kakayfine. Para enjoy kita sa bang! Mga taga-Kalinog, damayang gabi. Ay, sa ilang nga mayor nga tisoy-tisoy, ha? Mayang gabi. Oy, si Ma'am Analia. Hello, DJ! Taga-MOR ka galit dati. Oo! Wow. Ang una ko nga radio station nga ginkadtuan sa una. Amo na sa Kapiak Estasyon. Dira sa Altacera, bala sa una na. Mga upod na muna sa una, di Mama Muñeca. Daya Papa Jim. Si Papa Andoy, why kami nag-abdanay? Dira sa Payak Estasyon. Tapos, nagsailo si Ma Chocolate sa Kiss FM. Oh, Kiss FM pagdi sa una. Tapos, nag-Extreme FM pagdi. Ang buta kalaputo na to. Pagkatapos, oh, nag-halin kita sa Payak Estasyon. Ang estasyon ginalina ni Ma Chocolate sa una. Amuna siya, bala may bata. Bala nga.
1: Wind Radio.
0: Oh, kami din mga pioneer DJ na sa una. Kagang ako nga upod sa una to nga DJ na patay na wala pa sa kabayan utang niya. Oo, dugduban ko bala. Sorry gida, pero tapos after sa Win Radio, nagsailo naman si Macho kulit sa Piyak Estasyon. Amo naman na ang MOR. Tapos, nag-host man kita na sa TV, sa sikat ka sa Iloilo. Obtanay kami ni Ardon, ni Gil Nunez, ni Honorable San Frica Balona. Na, muna sa una mga kaupo ko nga host sa si Gil Nunez na sa sikat ka sa sikat ka Iloilo. Sa Piyak ng Estasyon. Nan! No, dapat mo Estasyon. Tapos, pero una-una ko gidya, bata pa ko to siguro. Mudira ko yan sa una sa AM stations. Upod ko akong tatay sa una sa may, ano ganing radio stations, tatay sa una sa AM. DYBQ, Radyo Bujong. Draman si Jan Sapio sa una. Hasta nga nagsigisigi na. Right now, ari naman ako sa K5 News FM. Grabe. Salamat again. Well, buksan kong ninyo kung nagapangita ka sa miga, nagapangita ka sa nubyo, itawag ni Kimat Chocolate, ha? Nagadugo bala ang imo tagi pusuan? 0919-099-9066. Mga kakay-five, para naman sa aton nga topic sa mga gabi about sa True Love Waits. Hambal bala nila, ano bala ang True Love Waits? Sa mga pamatanon naton sa buong panahon, mga kakay-five, makakita gani guwapa, baw nagasirang ang mata. Makakita sang guwapo, nagasala-sala. Kapin pagid guwapa, tibsol-tibsol ang Bolivia, kag tibsol-tibsol ang Balaan Bukid. Sa dibdib, mayroong dalawang bukid. Sa bukid, mayroon dalawang pasas. O, di ba bunga? Amo nagabalikig na sila. Pero mga kabataan naton subong. Ang ginalagas nila hindi ang pagpalangga, kundi pagwapagwapa. Pero kung sa mga katigulangan naman mga ka-K5, anhon mo na ang imumiga nga gwapagwapa? Anhon mo na ang migo mo nga gwapagwapo nga hindi malang kabalo magtig ang plakpak? Di ba lang? Hello, tita! Viewing ka na? Oh, may gabi sa imo, sir. O na, minigro si Sir Koy. I-guest naton karon naman. Huwag ni si Sir Koy party sa aton topic. True love waits. Ah, grabe daan subong mga KK5 nato no, kabata mo sa kabataan nga ang ginauna nila amo na ang meter. Ma-chatmate, ma-textmate. Mo pagkatapos ma-meet up sa mga suba sa Esplanade, kibot ka lang niya ya. Nagaumpok-umpok na biskan wala bula. Tapos ko makwaan gani video di pa depressed 0.1. Ay swisir. Iyas ang kilala ko, Yudi Patula, iyahambal ako niya, Yudi Marguso. Sir, yes sir. May gabi kayo, Ma'am Virgie. Ay, regali ang nanay ni Alexander. May gabi sa imo, ma'am. Imo bata, tisoy-tisoy. Giti na-discover ko to sa may kalinon. Dahil ko to, swabe niya. To pwede niya may moon talents, ha? Kapangita kami dyan talents. Namin na i-workshop mo yung bata mo. Partista na lang na, ma'am. Kung gwapo ang bata, gwapa man ang nanay. O, diba, Ma'am Virgie? Mayong gabi. Diba nga, niya yung mga nanay gambal nga gwapo-gwapo bata ko. Gwapa-gwapa bata ko. Pagkakita mo yung etsura doon, sulalo ba? Anyway, gahambog ha. Alright. Ang True Love Rates, ginatawag naton mga ka-K-5 sa mga teenagers, pamati ka muna. Hindi lang niya buot siningon nga kung gwapa. Patay luyag ka dayon! Pilion nyo ang babae kag lalaki nga number one, nami ang iya batasan. Anon mo nabi nga babae nga gwapa-gwapa pero suplada? Gwapa-gwapa pero higo-koko? Gwapa-gwapa pero hindi alambre? Butsilingon alam? Di siyempre mga ginikanan yun na hindi sila gusto nga makamiga ang ilang bata o makamigo ila bata nga mga pasaway, mga bata balang suguon sang ginikanan nga pudag-pudag dumatsaga nila ya daw graduation. Ay kasadya naman. So ang true love waits, hindi langulango. May tiyempo gid para sa imo. Oh mga KK5 nato na. Shout out kay Sir Sir Matt, shout out. Uy, sa akon galing nga daw utod ko na niyo sa Warriors, Warrior of God kay Sir Ken. Amo ni ang pinakasikat nga manog healing, Warrior of God, no? Grabe ni, i-open yung blang Warrior of God niyo, sikat-sikat ni. Uy, si Madam Bugres nakatutok man sa aton. Good evening. Gabamati man si Attorney Lovan. Mamayang gabi, ma-chocolate in chakto, ginaiya. Sadya-sadya, ginaiya ang imo nga topiko subong. Mga kabataan subong, halungan nyo ang ginatawag ninyo. Ang inyo bala nga plug ceremony. Kung mga balamigo nyo nga, be, amuni be. Halungan nyo, gen. Kaya ang matuod nga gugma, hindi lang sa hambal makita, kundi sa binuhatan. Ba? Did si Ma'am Kisha subong ba si makahatag sa advice sa aton be? About sa pagpalangga bala? Di o ko bala sir ba si makabuli? Di si Ma'am Kisha sa akon sa true love way. So, hindi pagpilita ang tao nga higugmaon ka. Kay kung matuod ang iya gugma, siya mismo ang mapili.

0: niya ka gusto masakitan. So kung palangga kasang tao, ginatry niya ang best niya nga hindi ka pagsakitan. Number one. O ginatry niya ang self niya nga hindi ka masakitan sa paghambal. Balan mong relasyon kung kis a 1 to 2 months, 3 months, 4 months, sweet-sweet ka mo nga duwa. O ari akong cellphone o bukada da. O pag abot sa 5 months, doon naglain na. Hindi na pwede bukado ng cellphone. May mga rules na, oh. Mayong gabi, DJ Macho Kalit watching here sa Municipality of Dao, Capiz. Mayong gabi kay Sir John Paul Dizon! Oh, mga amigo natin. Oh, di ba sa imo bi, Sir Koy? Ano bi para sa imo, Sir Koy? Ano bi ang pagpalangga, be? Oh, grabe, no? Sadya-sadya, gini mga KK5 natin. Oh, arep again. Hindi tanan nga nagasiling sang I love you tuod ang ila intention. Ang iba, hambalan ka lang nila, I love you baby, patugan sa pabo. Kay gali lain ang ila nga plano. Babe, I love you.
1: Duodin man ang palanggat mo ka.
0: Yes, baby. Palangga ko ikaw. Pwede ba lang ha, matilawan ko ang imong sibo di macho?
1: Baby, hindi ba ko prepare?
0: Baby, kung palangga mo ko, baby, ihatag mo ganyang gusto ko.
1: Baby, base akigan ako ni nanay. Gusto akigan ako ni tatay. Ate, kuya, gusto ko kape.
0: Amo na ya perme. Wala pa gina. Kung palangga ka niya, bisan busy siya, magitag na siya sang tinion para sa imo. Di ba la? Tsakto. Kung palangga ka sang tabo, mangita na siya way, bisan busy siya. Oh, di niya nga kung busy siya. Kabayaan niya ka? Kung palanggaan niya ka, bisa anong siya ka-busy, tagaan niya ka-chimpo. Well, mga K5, commercial na si Macho Kulit. May inom ako sa DTX Coffee Mist. Kaya itimpla ko din sa may D3 Bio. Sa mga lalaki natin nga wala nagatindog ang ilang nga Lataporma. Inom ka mo sa Extend Food Supplement for Men. Happy Mascara Festival sa Bacolod City. Damo kita sa bong viewers da. Ang gabi. We'll be right back for music more fun on your favorite radio stations at number 1 K5 News FM. 5
2: News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Mahigo ba ang imo dugo?
5: DTX 500!
4: Masamit ka ba lang kina Allergy?
5: DTX 500!
4: Ang DTX 500!
5: Ang nagatidlo sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami,
5: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga Allergy.
5: DTX 500!
4: Masalikan DTX 500!
5: DTX Coffee Mix!
6: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sali, si Jake. Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Sag 1 capsule, 3-10-6. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
7: Mabaka mga butika.
5: Mighty C.
7: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigid ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong aday. Digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. confident ka

0: Clinicas for Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Klinika Deofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deofresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Klinika Deofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deofresh.
5: Klinika Deofresh.
4: Available now.
6: Kadaragsa nga punggo.
7: DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit.
8: DTX Beauty Soap.
9: Dala o magputi.
10: DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol.
12: DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga puti.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasi!
17: Tigalapa!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
18: Ang Extel!
17: Supplement for men!
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca
18: at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
17: para sa tigasing performance.
18: Extend Food Supplement for Men
17: para sa matino nga dugo.
18: DTX 500
17: para sa healthy gatay.
18: DTX 500
17: ang DTX 500
18: ang may mataas nga antioxidant
17: nga amo naman
18: ang nagatino sa imo atay.
17: Basta tino ang atay,
18: happy kanunay.
17: DTX 500
18: masaligan,
17: epektibo.
18: DTX 500
17: mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
17: Ikaw pala
18: ang may diabetes.
17: DTX 500.
18: Ang DTX 500
17: ang may powerful compounds.
18: Yan ang gapanupo
17: kagakontrolar
18: sa imo blood sugar.
17: DTX 500.
18: Masalikan.
17: Epektibo.
18: DTX 500.
17: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
17: Yung may PCO.
18: Ang PCO.
17: Yung may D3.
18: Makakas mga butika.
17: D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
17: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
17: Yung may PCO.
18: Ang PCO.
17: Yung may D3.
18: Makakas mga butika.
4: K5. News FM.
1: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
0: K5 News FM.
9: After 10 on your favorite radio stations, the number one K5 News FM. Mga K5 naton, enjoy ang aton nga kabuhi. Si Sir John Paul, si Sir Go Fast, Go Strong. Mayon ni. Amigo naton nga Go Fast, Go Strong. Ilatami ako taman mga kapulisan naton nga nagatutok sumong sa aton sa 88.7. Maayong gabi man sa mga friends naton dali sa my conceptions. Maayong gabi man. Hello to Edwin nga nagamati sumong sa aton. Edwin Ange Jr. Maayong gabi sa imo. All the best nga ginapag-serve nila sa lunch. Maayong gabi sa inyo. Thank you so much. And especially pag-its kay RJ. Thank you so much kay Puroy. Mayang gabi si mo Puroy. Kay Jace, JC. Mayang gabi. Thank you so much. kay Sir Koy. May gabisi mo, Sir Koy. Maiging prepare ko to sa imo nga makakit anay ta may ihatag naman kami sa imo. Hindi kondoma. O hindi, tiny nga plastic. Hello, magandang kay Direk Raj. Oh, bang grabe. Kay Direk Raj, mayang gabi sa imo. Especially pagid kay Ma'am Kim. Oh, good evening sa imo, Ma'am Kim. How are you, Ma'am Kim? And sa mga friends nato, andre sa may bye-bye. Bye-bye, sir. Mayang gabi kay bye-bye, sir. Ano nang bye-bye, sir ni may? Hello, magaling sa kay Frank. Frankie. Good evening sa imo. And especially pagi kay Ma'am Lorizel, kay Ma'am Karen, mayang gabi. Okay, Zip Zip. Oh, mayang gabi sa imo, Zip. Hello man kay Brace. Oh, sang give me five. Grabe. Jackie. 7:40 a.m. sa Pacific Time, UST. Mayang gabi sa imo. Sir, no problem. Salamat, salamat, guys. Well, game 500. So kita sa aton nga programang True Love Waits. Topic. Ah, manang balila kagina mga K5, no? Kung palangga kagid niya, bisan busy siya, gapangita gina siya sang oras para nga matagaan ka. Amun na kong isang sala sa mga tao. Kay first palang a relationship, from first, second, third months, very, very sweet. Dumajabitison ang babae. Pagkatapos, gali. After 5 months, doon na dula ng sweetness sang isa kalalaki. Kundi manotice, kaya duga bago, duduga ulo as lumha. Abi timplahan tabi. Ari pagid, hindi pag-ubusa ang imo kaugalingon para lang magpabilin ang tao nga gusto maghalin sa imo. O for example, bayaan ka na sa tao, ibiibian mo sa ba, hindi ipibo. Kunti mo na ang balnilagali ang pagpalangga, bala hindi maintindihan. Wronged. Biska, ano ka kaalam, baska gani may pagpalangga, love na ang ginaistoryahan, tanan-tanan na gaminango. Biskan ano ka kaalam, basta paghigugmang istoryahan, tanan galang kawas.
3: Meow, meow, meow, meow.
9: Amo na kalabanan. Ang matuod-tuod nga gugma may respeto pagsalig kag pagintindihan nayo. Amo na blahambal nila kung kisa. Kung ang relasyon ninyo una ginatagaan nyo gid sang time ang isa kag isa nga kilalahon kamo. Nagadugay gid kamo. Pero kung bag-o na kamo meet up, 3 days pa lang kamo nagkilalahay, kag nagkinan-anay kamo, sigurado! 5 days pa lang, madulaan na kamo gana sa isa kag isa. Hello, gali, Ma'am Nineta Suhormeliosa. Good evening. Di ba la? Amo ng pinakabudlay mga ka-K5, kung ikaw mismo, ginapabayan mo ang imo kaugalingon. Once ka magsulod ka na gani mga ka-K5 sa isa ka relasyon, dapat i-prepare mo ang imo kaugalingon. Number one, dapat kaya mo nga masakitan ikaw. Kaya mo mga ka-K5 nga magselos. Kaya mo nga magtulo ang imo nga luha. Pati ang imo nga laway. Dapat preparatory system kagin. Amo na kung sa mga babae gani ginbayaan sang lalaki, makwa sang kalat kag maghigot-higot sa ulo. Defreeze sila ko no. Hindi kay nanglan maging perpekto para palanggaon sang husto nga tawo, di ba la? Di ba la Agosto 5, mayang gabi sa imo dira. Abi tawgi ko di ba Agosto 5 sa Viber nato nga number. Sa 0919-099-9066 mga ka-K5. Kung ikaw lang permi nga naga-effort, pamangkutang kagalingon mo kung patas pabala ang inyo nga relasyon. Meow, meow, meow, meow. Amo na mabudlay. Di ba, Sir Art Dosh? Palangga mo isa katawo. Pagkatapos, galing mga ka-K5, ya, ikaw lang yung ka-ipot-ipot. Ala, baka ka sa mga ibos, bayi-bayi, mahiblang ka. Talon mo sila balay, ikaw ya, biskan. Biskan strip cell, hindi ka nila babaklan. Effort ka nugod. Muna ang vanilla ka, no, ha? Kung ikaw lang permi nag-effort, pamangkotabi ka o galingon mo. Konpatas. Oh, balaan ko kadamo, iti subong sa nagahigugma. Nagrabi to do effort gin. Pero pagkatapos kini mga ka K5 gin bayaan. Ari pa gin mga ka K5 naton. Hindi kay nanglan maging perpekto. O di ba? Intsakto na. Ang tawo nga para sa imo hindi ka paghimuon nga dawala kasang bili. You know what, mga ka-K5, matandaan nyo gina. Kung palangga kasi sa katao, gamay-gamay mo nga pakita nga effort sa iya. Grabe ang imo nga impact. Gamay lang nga pagpakita niya sa imo sang effort. Grabe, appreciative gid sa. Gina-appreciate niya ikaw per me. Kagtandaan nyo mga ka-K5, ha, kung true love waits ang ginasuryan, wala ginalantaw itsuras ang ginapalangga mo. Biskan tsuras ang ginapalangga mo daw tago kung palangga niya ikaw, hindi na naiya magbago payaya. O, di ba lang? Arigid. Mas maayo nga mag-isahanon kaanay kaysa ara ka sa relasyon nga puro kasikatan. Aba, aperte! Mabudlay man kung kaysa tuntuon nga permin lang bliga kasakitan ang tagipasoon mo. Grabe ang ipot mo. Bo pagkatapos. Wala lang ay Yudi Marguso. Amo na gani iya nga dapat sa tuntood lang biskan ako biskan kamu siguro basta pagpalangga na ang ginastoryahan matulo na lang na ang luha mo kung wala ka ginatagaan sang bili. Di kung kisa mo na ang banila ano mas maayo pa mag-isahan nun ka kung may mga tao gadya nga mahilig mag-isahan nun hindi mahilig magduwahon magduwahon. Kung may problema ka mo, isuryahan nyo. Hindi nga palapta nyo. Pinaagi sa pagpangakig. Or, amo na, dapat kung may problema ka mo, isuryahan nyo. Hindi nyo nga pagpataasan sang tingog sa isa kag isa. Dapat isuryahan nyo. Nga, for example, taw ganay mo bisang imong amigo, bikag miga, bo bebe. Or ano ba, langga mo langga. Ano pagin mga uso subong Sir Jess? Ano natawag mo ya sa miga mo Sir Jess? Honey, heart, love, bow. Ang mga love na nga mga tinaga. Amo na pinakasakit nga tinaga kung malab o tanay ka mo sa pilakadlaw. After nyo love o tanay, linab o anay naman. Tapos naman yos ka mo sang lambuyong. Ay, grabe, gano'n ya. Ay, ka K5K, ano tawag ya sa nubuyong man? Heart man? O love man? Ay, K5K siya, ano niya natawag sa iyaya? Mine? Ba? Ang muna subong, grabe. No? Mas maayo mag-isahan nun ka kano. Ano ko natawag ya ka K5, Jess? Ano ka nun ilataw ganay? Ay, mamangkot ko talaga na yun, ah. Ang selos hindi permi pamatuod sang gugma mas importante ang pagsali. O, di bala? Pero ano tawag ya, Sir Jess? Ano tawag ya sa iya nga nobyo? Ano tawag ya sa iya nga nobyo? Ano tawag ya sa iya? Sir Jess, ano tawag ya sa iya nobyo? Ano tawag ya sa nobyo mo, yaya? Nanti may nobyo si Ma'am Kim. Ano tawag mo yan sa iya? Geng. Ay, wow, bunga! Ang geng-geng na term, di ka, no? Amo na ka ng mga intelligent person. O mga intelligent, to. Mga maalam na kung mga unique. Ano ka, no, kay Ma'am? Pangga kang mamang. Amo na, papang kag mamang. Wow! Pang 1942, ini siya nga tawganay, no? So magambag kita nga papang kagmamang sang una ni mga bags ang ilagi ni kanan mga buri ini ang ginagamit. Tapos kay Jackie, baby girl. Ano tawag niyo sa inyo mga boyfriend ka girlfriend? Sige, Bel. Pabati ni Kim at Chocolate Bicol ang mga ngalan nga ginatawag nyo sa inyong nubyo kag nubya. Ariyo, Machokulit ang tawag ko sa nubyo ko, Mangmang. Tapos sa akon, Miga Mangmang. Amungmong kag Mangmang. Babungga! Naminigali iya. Ari, pagit mga kayfer, tandaan nyo ang selos, hindi permi pamatuod sang paghigugma. Ha? Mas importante ang pagsalig kung sa English pa, importante ang trust. Kaya kung magisi ang trust mga ka-K5, dira na na masulod ang ginatawag naton nga paghabok sang tiyan. Diba? Thank you, Sir Jess, sa imo nga highlights. Nagaanda ka karon 20. Tawag niya sa akin, send Gcash. Grabe, pag hindi ka, Sir Koya. Uy, may mga ara na blaiban. Blas, hindi ka mo kilala. Ay, mga ayo sila, Gcash. No? May Gcash. Uy, nanu-anu ka mo! Ay, mga ayo, ibang Gcash. Ay, ano sa ganyan sa imo? Ito, Bank of the Philippines. Wari ha, kung may problema ka mo ha, istoryahan na dapat, hindi ka mo magsinggitanay. Hindi pagkalimti ang imo mga handom kagkaugalingon tungod lang sa sobrang paghigugmanan. Mga kag-K5 ha, tandaan nyo, iban nagaplano nga maging doktor. Iba nagaplano nga mag-astronaut. Aba parte? Iba nagaplano mag-IT. Iban nga IT, grabe. Information technology over time. Oh. Kung ikaw naga-information technology over time, intindihan mo na, Sir Jesse, di ba? IT ka man. So, information technology over time. Ano po silingon na siya? Oh. Isa-isa, habi? Dapat sa mga girls dira, hindi ka mo mag-information technology over time sa inyo, migo. Diba si Madaranan, bala ka mo, kag maghambal ka mo sa kaugalingon nyo, nga, baw nagsalagid ako. O, di bala? Amo na mga kaka-K5 nato? Masakit ina siya nga tinaga nga, ay, nagsala ako, wala ko napunggan. Hindi amo na. Hindi gid amo na mga kaka-K5. Nakasend ako kay Madam Usang. Alala, nalipatitions ko. Wala mo ko gina-remind, ha? Mga kaka-K5 naton, kasadyas ang topic ko naton sumo. Ari pagod! Gina-inform to sa iban nga mga babae nga hindi mo silingon nga kung palangga mong isa katawo, ihatag mo ang tanan-tanan mo nga gusto. Ang gusto niya. Venmo diri sa amon, Sir C. or Sel E. Mayang ka-busy nyo, dira. Ari, pagit mga kag-K5, oh. Ang matuod-tuod nga gugma, hindi lang ang pagpili sa isa kag isa sa adlaw nga malipayon ka mo, kundi ang pagtinir, pagintindi, kag pagrespeto, bisan may mga pagtilaw sa relasyon. Dapat sa mga ka-K5 naton, ang matuod-tuod nga gugma, hindi lang pagpilia sa isa kag-isa, sa adlaw nga malipayon ka mo, kundi ang pagtinir, pag-intindi ka, pag-respeto, bisan may mga pag-atilaw sa relasyon. Amo na ganihambal nila, sa relasyon may pagtilaw. Kung patilawon mo siya sang imo pata, bow, wala gid. Ha? Masakit isipon. Grabe, grabe. Kagyara man sa imo. Ay, ano na siya naihamag? O, adi ha? Kamasakit nga kamatuuran party sa gugma. Ari gidap mga ka-K5, pamatiin yung mga ka-K5 ang mga masakit. Number one, hindi tana nga ginahigugma mo, ginahigugma ka man. Kisa, ikaw lang gali ang nagahatag sang pagpalangga sa ilaba. Masakit, masakit, masakit, masakit! Grabe! Ang pagpalangga, isa ko kapahinga. Apahinga. Wow, grabe! Masakit ba tunon nga ang tao nga nagahimo mo nga dukalibutan mo, kinakabig ka nagali sa isa ka, nakabig ka gali sa isa ka mamudlay nga paminsaron. Grabe no, ari pagido, matsokolit kung kisa ang pagpalangga, tilawan ka lang. Pagkatapos tilaw sa imo, wala na. Nan! Pero si Sir Jesse nga kundi nga upoy subong, hindi ni saya mo ni. Lain ni saya nga tao, ya grabe ni siya magpalangga. Kinabakla niya ang migaya sang Unisilver, dala ang card para kung mag-itom ang iaalahas, patiluan niya nga libre. O, oh, muna ya dapat. Grabe ah. O, Ariam, hindi ka mag meter-meter sa isa ka bagay nga hindi ka sigurado. Once lumupok ang bulkan mayon, sigurado makakaon ka gid lava sa pilakadlaw. But silingon mga ka-K5, halungan nyo gid. Sa mga lalaki na kung isa, balaan nila gwapang babae, are mo ay. Kaya pasudlan naton sang Turusulin Herbal Capsule. Grabe gid ya ya ya! Muna lang na itchindi sa ginambal ko ah. So, mabudlay. Kamu mga girls, hindi man kamu halavi ka ers. Kung may gwapo, taas ilong nami, bibig, baho, guab na. Delikado na mga kakipa. Matsokulit patay-patay, kukadlaw sa imo, do hindi na kukadrive. Di, puro pahuway ka na yung attorney. Eh. Alam, hindi ka nga kadrive, yaya! Mga jeep free taste love. O, tsakto na, sir. Ibang tilaw-tilawan ng ang kilawin mo kung intsakto ang imong luto. O, di ba lang? Ay, naano iniman? Grabe, gidyaya. O, ari pagid mga ka-K5, tandaan nyo pagid ang hambal ni Macho Colid Subong party sa ating nga True Love Weights Competition. May mga lalaki kag babae kung matilawan ka, ginawaragwag pa na nila sa iban nga tao. Bow! Dumidya ba? Paano waragwago naman? Bu, pre, natilawan ko tubla kay Mari, pre. Bow, duga signal light sa pre.
8: Day, natilawan ko tubla kay boyfriend. Bula, di ba? Haruli ko, day!
9: Masakit, ha? Kung ikaw lang permi ang nag-a-adjust, hindi na gugma nga patas. Isa na ina karelasyon nga ikaw lang ang nag-a-sakripisyo. Insakto. Di ba lang, Ma'am Karen, kung nag-a-mati ka na subang? Kung ikaw lang permi nag-a-adjust, ba? Kung ikaw lang permi nag-a-adjust, tawag sa imo na, abi mo ano? Dentist. Kaya ikaw lang yung permi, nag-a-adjust ang ipon. Shared experience. Kuring baka baboy gan sa pabo kung kungadal apuli, sir. Grabe ka dyan. Wari pag ito. Hindi tanan nga nagapangayo sang pasensya o pasaylo, nagabag-o. Iba nagapangayo lang sa pasensya kay nahadlok sila nga madula ka. Ay, abaw! Basta radyo! K-Pime! Baaw ka. O, di ba lang? O, hindi tanan nga nagapangayo sang pasaylo, nagabag-o. Tsak, tuna. Ay, may nakilala ko na iba na nagapangayo lang pasensya kay nahadlok sa mga wadaan Gcash. Di ba na, Sir Koy? Din lock sila bayaan sa kitisya na lang ang importante. Ay na ano, kumangayo ka mo pasyensa bala mga kakefa. Dapat ara sa ara sa inyo tagipusuon. Nga sorry sa ginobra nyo. Hindi nga palagpat lang. May mga tao nga ginapalangga ka lang kung may kinahanglan sila sa imo perpe! Amo na gali ibang, ginapalangga ka lang kung may kinanglan sila si imo. Tingnan wala sila may kinanglan si imo. Wish no one. Hindi sila magpalangga sa imo. Last. Kisa hindi kanya... Kusa hindi niya ka mamiss. Mamiss niya sa imo ang imo nga sala nga buluhaton sa iya. Oh, gets nyo? Butsilingon! Wala nila na-miss ang pagpalangga mo. Ang na-miss nila ang ginatawag naton nga upa Gamnam style. Amo na iba na-miss nila yung mag upa labhang style. Grabe. Well, mga K-5, wala na kita tsempo. Sa S.A. Borcag, may gabi sa imo, sir. Ma'am, good evening. Kay Sir Koy, may gabi kay Nanay Nenfa, Tatay Mimi, good evening. Sa tantana na ito, mga friends, it's 10:59 on the clock. Di ba kalipan mag-inom sa Mighty Z, DTX, Calfa Mix. May gabi ka na naka-detox ka pa, friends with benefits na lang eh. Kuring bakagin. Well, mga K-5! Pantayan naman ang One Vixen Iconics PH dito sa may Bacolod City sa Mascara Festival. Sa mga Iloy naton sa Panimalay, hindi na ka mo magbinaisay, kay matulog na ka mo. Thank you sa inyo, tanan. Well, tomorrow, the same time, the same station. Sa mga K-5 naton, hindi ka mo magkalipat. Sa Jahon naton eh. Para the gulan sa K-5 News of M. Bugtang Buas, magpamati sa public affairs ang K-5 News of M. 80.7. Ako po si Matt Chocolate and proud to be a K-5. Enjoy tonight! Magabulos na si Madam Usang para naman sa drivers naton nga mahilig magpa-autograph. Only here to your favorite radio stations, 88.7 K-5 News FM!
12: K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
16: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
20: May family history ba na kamuusong diabetes?
21: Mag-DTX 500 ka!
20: Mataas ba na ang imo blood sugar?
21: Mag-DTX 500 ka na!
20: DTX 500
21: ang may powerful compound
20: ganagapanubos ang imo blood sugar.
21: DTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500.
22: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
23: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don'ts.
22: Ay,
23: ang mga lang permi na mga bali, mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinakaimportante nga himo na to, Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
22: Correct.
23: Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, toktoko
22: na?
23: Dapat niya wala pa?
22: Oo. May lang tubo kay mawilding lang, islan bago.
23: Saan o ka mainom DTX 500 kag mitisim? May balatian ka na? Oh. Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imulawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali. may hypertension ka na, no? Ang prolong nga pagtaas ang BP ang makaguba sang imo nga kidneys, no? Siling mo herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos di imo kaugatan niya, guba man na, no? Gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Mm. Madamo man sa aton ang may-ara sang gitawag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
5: Para sa matino nga dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga atay,
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatino sang imo atay.
5: Basta tino ang atay,
6: happy kanunay,
5: DTX 500.
6: Masaligan,
5: epektibo,
6: DTX 500.
23: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo.
10: Mm.
23: Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
22: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubo sang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya. Ang capability sa pag-control sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
23: Mm. Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
22: Ay?
23: Imo edad.
22: Ay.
23: Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin ini sang imo nga selula.
10: Mm.
23: Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ah. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
22: Ay.
23: Imagine lang. Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah.
22: Uh-huh.
23: Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
22: Gusto.
23: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance.
10: Mm-hmm.
23: Katatlo, Sir GP?
22: Mga kainit mo, no?
23: Your grudges. Tao malanta,
22: oh.
23: No, no, no, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones.
22: Ay,
23: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag may TC, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
5: DTX 500 Health Alert with Dr.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Bedtime secret. You are looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo tagid ka mo.
4: Wow!
3: Kal makaistorya kita karon sa ginatuwag na to. Nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usang ako kay Usangon taman ka. Good evening, everyone. Madam Usang naman ang iyo upod. Lunes desan sa ato ang iyo programa. Kung sa English, Monday ay bongga. Well, simula gabi, mga K5, Monday edition. So, medyo makapoy. Iti kadamu sang gitawag naton nga ulubrahon kung Monday sa opisina. Pero sa mga K5 naton, yan nagatutok lang. Enjoy the music. Enjoy sa programa ni Madam Usang. Tagaanta ka mo sang mainit-init na naman nga istorya sa mga gabi. Before that, natamyaw nato ng mga taxi drivers, jeepney drivers naton, mga sika drivers, kaya nagatulutambay na sa mga kundiin kaman niya lupalok. Taba, per tell. Well, so, K5 naton, good evening. Diwato nato natamyaw ang tanay, ang more friends natong nga pulis, kaya nagatutok subo sa aton, good evening sa inyo da. Kaya sa more friends man nato, andara sa maya, uton. Oh, mayang gabi sa inyo. Kay Nanay Nenfa, sa tanan naton yung mga friends na nagatutok sa K5 News FM Philippines. Well, subong gabi, ginatamyaw ko ang mga friends naton, no? Mga classmates, sa mga friends man naton sa Metro Manila, sa mga friends man naton sa Cagayan de Oro, sa Antique, oh, good evening sa inyo, tanan-tanan, how are you? Well, mga K5, isa naman ka-letter ang aton niya basahon. Isa naman ka-letter nga pakalam na naman. Tag-u-alay, ang ngalan ko Madam Usang si Gia. I am 25 years old. Kag first time ko Madam Usang nakatilaw sang tuslok. Ay, bangga. May nobyo ako. At tag-u-unta lang sa ngalan niya si Jacob. Wow, grabe. Bado, kanami sa ngalan mo. Si Jacobo, Madam Usang, akong boyfriend. Ti one time, dugay na kami do 3 months na kami naging kami. Duga pa ngayo, good siya. Hindi ko isa pagtagaan, pero ambot nga, nagbigay man ko. Grabe, nga call ba ako, Madam Usang. Nakatilaw ako, ginbugsukan. Gina ko, Madam Usang. Sakit-sakit. Ginmadabusan. Nag-aralain ako. First time mo. Virgin. Madamusang, sang the time ginagamuha mo na kami na duwa nag-tumukay. Garalain ko. Aginhawa ko. Nag-pinuot ako. Tag-ipasawa, Madamusang. Hindi ko kayong sinding nga. Nag-aamusini ang akon nga. Tag-ipasawaan. Garabigid. And then, Madamusang, after nga may natabo siya mo sa kanyang boyfriend, doon ginapangita-pangita ko na Madam Usang Permi. Grabe kung gusto siya sa kadlo, may 4, may 5 Madam Usang, grabe in fairness. Pero after 8 months, kimbayaan ako sa boyfriend ko, wala huya Madam Usang, no? Tapos Madam Usang, kapag itakig ko ya, mabag ko ano ni man, do gusto ko ganyan magtilaw ni Watsang Mahablanca. Tapos Madam Usang, hambal ko grabe, no? Basta first mo gali, mabudlay, magutok, pero namiet. Ay, bongga. Madam Usang, mayong advice, bisay mo, normal malang ina ang ginapangita mo. Or, Madam Usang, gusto ko lagi diliwat magtilaw-tilaw. Kaya gusto ko magtilaw-tilaw, pero wala man ako. boyfriend subong. Grabe, mani mo istorya, Gia, mani. Well, magkabalik si Madam Usa nga. Istoryahan ta ka. Tagaan ta ka sang advice karon. So, magbalik ni Madam Osang. All here to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.

0: Bedtime Secrets. Bedtime Secrets. On K5 News FM.
1: K5.
2: K5?
1: News FM.
3: K5.
1: K5.
3: News
1: FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
5: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, like, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halidas sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaliga. DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko.

0: ni sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
1: Mighty C.
4: Ang alkaline nga vitamin C.
5: Sang una yan niwang-niwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule 310 after 1 week nanamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
2: Mga butika.
1: Mighty C.
4: Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
8: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
9: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
8: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katong katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasin!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
6: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500
6: ikaw pala
7: ang may diabetes.
6: DTX 500
7: ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
7: nga nagapanubo
6: kag kontrolar
7: sa imo blood sugar.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio
6: yung may BCO.
7: Ang BCO
6: yung may D3.
7: Mga butika
6: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio
6: yung may BCO.
7: Ang BCO
6: yung may D3.
7: Mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kape kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow, my puso.

0: Secrets with Madam Usa.
1: Good evening, everyone. Oras na ton, oras na nga magpakalam kay Madam Usag. Mag-inom sang Xtend Food Supplement for Men, mga KK5. Kay ti namin ni siya, makapatin dogid sang balatsagon sang lalaki nga nagkakatodog. Kung ikaw man na mapunggod, tisningi ang GTX Beauty Soap with Ampalaya Limbs, kanamit gidiya. Kay amuni ang laga, hatag sang kapino, sang imo nga guyam. Well, balikan naton ang problema ni Gia. Gia, problema mo ni Baladay, very simple na ni Dai. Actually, kung first time mo ginmanday, natural. Mangita-ngita, agin mo na Dai, kung first time mo Dai. Kung baga Dai, matilawan mo gid, ade bala? Matilawan mo ang hindi mo gusto matilawan. Kagday, halong-halong lang peab ni. Kaya kung halaka na patilaw, basi, bala, makaproblema ikaw. Ha? Makaproblema ikaw. Basi magbusong ka nga, wala tatay ang imong kapata. So halong kagid, always halong gid. Hindi mo sila mo nakatilaw, kapag itaon mo gid, ikaw na yan makapugong sa kaugalingon mo, Day. Hindi kayo magambal nga, sige lang ah. Tilaw-tilaw lang ko ah. Hindi na muna. Ikaw niya day kabalo, kaya ikaw na dapat mata-insindi kung ano ang ginapangita mo sa imo kaugalingon. Hindi baksanayang imo nga kaugalingon na nagapangita kasang kasubong sina nga kasadyahan, ha? Kaya mabudlaigid kung kapangita kasang kasubong sina nga kasadyahan. Because nga hindi nami. At mabrahon mo lang na Dai, dapat, no? Halungan mong self mo eh. Mahambal ka sa self mo nga, ay, kung permin lang kami gali iya nga, kung amulan na giniubra ko, napunita ako sa wala pulos, ginasanay mo lang imo kabuhi or imo kaugalingon. Di wala? Butan mo to nga nagsala ikaw sa first move mo. So, butsilingon ko nagsala, ikaw nakasala ka sa first move mo, butsilingon, i-change mo ang imo kaugalingon. Hindi ka na to mangita sa mga etos-etos pa. Halungi ang imo kaugalingon, Inday. Hindi butsilingon, Inday nga, may boyfriend, kapag gusto ka lang sa obrahon mo, hindi amo na. Halong kagid. Kay was ka masanay kaganit, Day, nga may gina-intuk-intukan ka, Day, bao ambot na langgid. Kabudlay, maghambal. So, take good care imo self. Hindi ka maghambal nga ahay, gusto ko man tani liwat magtilaw, hindi. Kaya nga babahi ka, kalain sa muna nga sitwasyon. Okay? Kadamogid man actually mga KK5 subong sa ginatawag nato nga. Kung first time mo, do gusto mo diwat-diwaton, di bala? Hindi man pwede na. Kung nakatilaw ka na, ag feeling mo do hindi ka na namian, or na namian ka man, bibutang do na namian ka. Pero, ibang una-unaon mo kung ano na ang madulot sa imo kaugalingon. Di ba? Kung ano ang madulot sa imo kaugalingon. Hindi mo silingon nga, sigihon mo lang. May katapusan ang tanan. Okay, Inday? Kabay pa, Day, ang imong, Day, ha? Ang imong batasan nga gusto magliwat-liwat, tilaw-tilaw, no! Ipanguna-una agad, nga basi makaproblema ka sa pilakadlaw, okay? So, careful sa imong ginabuhat. Kay basic bala kung ano ang matabo sa imo? Makaproblema ta? Basi kung sa dilayon mo nga tilaw, makaproblema ka. So, ibutaw sa ogalingon mo nga hindi dapat. E basi bala, makahatag sang hindi maayo nga dulot sa imo. Alright? Well, bonggagid. Kinamit ang ikaw siya magtilaw-tilaw mo na, di ba lang? Kinamit magtilaw-tilaw. Pero mabudlay. Mabudlay kay basi balakong masubrahan ikaw sang tilaw-tilaw. Ang imo gintilawan. Mapabusog niya ka pag hindi ka na pagbalikan or pagtindugan. Amo ginampi na pa sakit, okay? Inday ka ba'y pangatay siya hindi ka sang ginahambal ni Madam Usang sa imo. Ikalain mo na day nga kung ano ang ara sa tagipusoon mo. Kalain mo na day nga kung ano ang gusto mo. Obrahon mo lang yan, hindi mo na pwede. Okay? So, take good care mo yourself. Kay Pilap Adlaw, ikaw mo na gyapon mag-invest sa ibo kagalingan. Magabalik gyapon, Madam Usang. In 88.7 K5 News FM.
0: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga K5, good evening everyone. Wow, lapit na matapos na natin yung programa. Subong! Kag sa mga K5 natin, ha? Thank you so much kit sa inyo. Alas 11 na, but I need to say goodbye na gid man siguro, no? Parang makapulupahuway kita sa bongay gabi. And tamyaw kuman, mga friends naton sila ni Brent, ni Albert, nagatutok sila subong sa aton. Good evening, everyone. Thank you sa inyo. And kamay pa nga, more blessings to come sa inyo. Hindi ta makaproblema, di ba? Always kita dapat naka-inom sa Klinika DTX 500. Mga K5, madamang salamat. Buwas naman Tuesday edition sa tayo programa. Bantayan si Madam Usa.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: So,
3: E3 Bio.
4: O, si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino nga tayo.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo?
8: DTX 500.
7: Masamit ka bala ang gina-allergy?
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy.
8: DTX 500.
7: Masalrikan.
8: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
6: Mighty C.
7: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C.
6: Mabasa mga butika.
7: Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
7: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
13: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By Fortified Probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa S4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
14: S4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika S4 Biotics.
15: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
16: Good news!
15: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
14: Libre!
15: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, nahamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman?
17: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa?
17: Kag nagabaho ang kilikili?
18: Mag-Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinica Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman bala ka.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Kili.
2: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
20: Nestor, ang sinaing!
21: Luto na!
20: Ang labahan!
21: Nakasampay na!
20: Ang uniform ko!
21: Tiga-plansa na!
22: Ganito ako!
23: Tigasin!
22: Tigalapa!
23: Tigasay!
22: Tiga-plansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi,
23: ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
23: Ang extend!
22: Supplement for men!
23: Lourdes!
22: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to mama!
23: Extend Food Supplement for Men.
22: May maca
23: at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
22: para sa tigasing
23: performance.
22: Extend Food Supplement for Men
23: para sa matinlo nga dugo.
22: DTX 500
23: para sa healthy gatay.
22: DTX 500
23: ang DTX 500
22: ang may mataas nga antioxidant
23: nga amo naman
22: ang nagatinlo sa imo atay.
23: Basta tinlo ang atay,
22: happy kanunay.
23: DTX 500
22: masaligan,
23: epektibo.
22: DTX 500
23: mataas pala ang imo blood sugar.
22: DTX 500.
23: Ikaw ba na
22: ang may diabetes?
23: DTX 500.
22: Ang DTX 500
23: ang may powerful compounds.
22: Yan ang gapanupo
23: kagakontrolar
22: sa imo blood sugar.
23: DTX 500.
22: Masalikan.
23: Epektibo.
22: DTX 500.
25: D3 Bio.
26: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
25: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio.
25: Yung may PCO.
26: Ang PCO.
25: Yung may D3.
26: Matatas mga butika.
25: D3 Bio.
27: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
25: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio.
25: Yung may PCO.
26: Ang PCO.
25: Yung may D3.
26: Matatas mga butika.
28: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5.
29: News FM. This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabakat sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
2: Mabakat sa mga butika.
6: My family history ba na kamuusang diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful company!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
6: Garantisado!
2: Epektibo!
6: Aramis
2: mo! DTX 500!
7: Good news!
2: Good news!
7: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat! Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na!
8: Libre na
7: ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
6: Nagapalandunong bala ang imo panulukan.
2: Magalingin bala ang imo nga ulo.
6: Masami nagapangihi.
2: Masami ginauhay.
6: Masi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubok.
2: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
2: Garantisado.
6: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas. Kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kunayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C,
4: mabaka sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Mugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula, nadayo ng ako niya.
2: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics! Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics!
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre!
14: Libre!
15: Libre!
13: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
15: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: X10 Food Superman for Man.
19: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
18: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
20: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
18: X10 Food Supplement for Men.
21: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
22: Para sa matino nga dugo,
23: DTX 500.
22: Para sa healthy nga tay,
23: DTX 500.
22: Ang DTX 500
23: ang may mataas nga antioxidants.
22: Nga amo naman
23: ang nagatino sa imo atay.
22: Basta tino nga tay,
23: happy kanunay,
22: DTX 500.
23: Masaligan,
22: epektibo,
23: DTX 500.
22: Mahigo bala ang imo dugo,
23: DTX 500.
22: Masamit ka bala gina allergy,
23: DTX 500.
22: Ang DTX 500
23: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
22: Nga sa masami,
23: amo naman
22: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
23: DTX 500.
22: Masalika DTX 500.
23: D3 Bio.
24: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall at hindi manami ako na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
23: D3 Bio.
22: Ang D3 nga may Visio.
23: Ang Visio
22: nga may D3.
23: D3 Bio
22: with Visio.
25: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumar sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon paminsalo.
23: D3 Bio.
22: Ang D3
23: yung may Visio.
22: Ang Visio
23: yung may D3.
22: D3 Bio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango. Fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakan sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So na.
10: Problema, gid ako sa akong body odor.
11: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi gid ako nga panin.
10: Salamat gid sa DTX Beauty
7: Soap. DTX Beauty Soap.
9: Mabakal sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
14: Wow, ayos gid.
13: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. With Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
17: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: O si Karen, kadaan mo isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, gamay visio. Ang visio, gamay D3.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
5: Malakas mga butika.
6: Para sa matilo nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo nga tay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epic.
7: DTX 500.
8: Good news!
1: Good news!
8: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
7: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX 500!
7: Masamig ka bala ang gina-energy?
6: DTX 500!
7: Ang DTX 500!
6: Ang nagatidlo sa imo mahigo nga dugo?
7: Nga sa masami,
6: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga energy?
6: DTX 500!
7: Masaligan!
6: DTX 500!
7: DTX Coffee Mix!
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga
7: DTX Coffee Mix.
1: Mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
1: Mga butika.
7: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ng Mighty C. Kag 1 capsule, 3 10 after 1 week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty Seeds.
7: Mighty Seeds!
1: Mabaka mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
7: Mighty C,
1: mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya.
9: Mags 4 Biotics ka.
8: May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
14: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
15: Good news!
8: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
15: Libre!
14: Libre!
5: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman.
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: Nestor, ang sinaing!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplansa na!
23: Ganito ako!
24: Tigasin!
23: Tigalapa!
24: Tigasay!
23: Tigaplansa!
24: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
23: Sa gabi,
24: ako ang bossing!
23: Dahil kasangga ko!
24: Ang extend!
23: Supplement for men!
24: Lourdes!
23: Tapos ka ng maligo!
25: Yes, darling! Come to mama!
24: Extend food supplement for men.
23: May maca at lavawaska
24: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
24: para sa tigasing performance.
23: Extend food supplement for men
24: para sa matino nga dugo.
23: DTX 500
24: para sa healthy gatay.
23: DTX 500
24: ang DTX 500
23: ang may mataas ka antioxidant
24: nga amo naman
23: ang nagatinlo sa imo atay.
24: Basta tinlo ang atay,
23: happy kanunay.
24: DTX 500
23: masaligan,
24: epektibo.
23: DTX 500.
26: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
24: Mataas pala ang imo blood sugar.
23: DTX 500.
24: Ikaw ba na
23: ang may diabetes?
24: DTX 500.
23: Ang DTX 500
24: ang may powerful compounds
23: nga nagapanupo
24: kag gakontrolar
23: sa imo blood sugar.
24: DTX 500
23: sa rikas
24: epektibo.
23: DTX 500
24: D3 Bio.
27: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
28: D3 Bio.
29: Ang D3 Bio
28: yung may PCO.
29: Ang PCO
28: yung may
29: D3.
28: Mga butika.
29: D3 Bio.
30: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
29: D3 Bio.
28: Ang D3 Bio
29: yung may PCO.
28: Ang PCO
29: yung may D3.
28: Mga butika.
31: This song is brought to you by My TC, ang alkaline vitamin C.

K5 News FM. Angka kampion ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Baik
2: kumso. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Vizio. Ang Vizio. You my D3. Mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Vizio. Ang Vizio. You my D3. Mga butika.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag DDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag DDX 500 ka na!
5: Ang DDX 500!
2: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DDX 500!
5: Garantisado!
2: Epektibo!
5: Aramis
2: mo! DDX 500!
5: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagapangihi!
2: Masami ginauha!
5: Si may diabetes ka na!
2: Mag DDX 500 na!
5: Ang DDX 500
2: ang may powerful compound
5: nga nagapanubos
2: ang imo blood sugar.
5: DTX 500
2: garantisado.
5: DTX 500
2: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
11: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
11: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
15: Klinika Diofresh.
14: Available now.
16: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang lapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
1: X10 Food Superman Man.
12: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
1: X10 Food Superman for Men. X10 Food Superman for Men.
13: Ako si Brid Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio. With Vizio.
18: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumar sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon pamilsalon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
19: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harbor.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pamahal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So na.
10: Pwede, magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pamakas sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gin. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
7: Mas tagtino ang atay.
14: Happy kanunay.
7: DTX 500.
14: Masaligan.
7: Epektibo.
14: DTX 500.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
7: Ikaw pala
14: ang may diabetes.
7: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
14: Yan ang kapanupo.
7: Kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
14: Masaligan.
7: Epektibo.
14: DTX 500.
7: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio. Ang D3.
14: Yung may
7: Physio,
14: yung may D3.
7: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio, ang D3.
14: Yung may Physio.
7: Ang Physio,
14: yung may D3.
7: D3 Bio.
14: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
17: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My
2: D3 Bio.
3: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man nami akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio yung may D3 mga butika. Para sa matilo nga dugo
5: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo
5: DTX 500.
2: Ang DTX 500,
5: ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo nga tayo,
5: happy kanunay
2: DTX 500.
5: Masaligan,
2: epektibo
5: DTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo
5: DTX 500.
2: Masamit ka bala ang gina-allergy
5: DTX 500.
2: Ang DTX 500,
5: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo,
2: nga sa masami
5: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
5: DTX 500.
2: Masaligan DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
5: DTX Coffee Mix,
2: mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
2: Pamasaga butika.
5: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sali si Jay. Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
2: Pamasaga butika.
5: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagin ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
5: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
11: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
10: Libre!
11: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman?
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag-Clinical Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinical Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinical Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
17: Tigasi!
18: Tigalaba!
17: Tigasay!
18: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi!
17: Ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
17: Ang Extend!
18: Supplement for men!
17: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to Mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy at stamina
19: para sa tigasing performance.
12: Extend Food Supplement for Men
19: para sa matino na dugo.
12: DTX 500
19: para sa healthy gatay.
12: DTX 500
19: ang DTX 500
12: ang may mataas ka antioxidant
19: nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
19: Basta tino ang atay,
12: happy kanunay.
19: DTX 500
12: masalikat,
19: epektibo.
12: DTX 500
19: mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500
19: ikaw pala
12: ang may diabetes.
19: DTX 500
12: ang DTX 500
19: ang may powerful compounds
12: nga nagapanupo
19: kaga kontrolar
12: sa imo blood sugar.
19: DTX 500
12: masalikat,
19: epektibo.
12: DTX 500
2: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio
2: yung may PCO.
18: Ang PCO
2: yung may D3.
18: Matatas mga butika.
2: D3 Bio.
20: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio
2: yung may PCO.
18: Ang PCO
2: yung may D3.
18: Matatas mga butika.
21: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My
2: Kusa! D3 Bio with Vizio!
3: Ako si Ana, before problema, kagida nga ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
4: Makakats, mga buti ka!
2: D3 Bio!
5: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, nagin ka malipaton. Itry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
4: Yung may D3!
2: Makakats, mga buti ka!
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DDX 500 ka na!
6: Ang DDX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Nga nagapanubos
7: ang imo blood sugar!
6: DDX 500!
7: Garantisado!
6: Epektibo!
7: Para mismo!
6: DDX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi!
6: Masami ginauhaw!
7: Kasi may diabetes ka na!
6: Mag-DDX 500 na!
7: Ang DDX 500!
6: Ang may powerful compound!
7: Nga nagapanubos
6: ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka,
2: mabuti ka. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika, kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One cup so, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C!
4: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ako kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
14: Good news!
13: Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
16: Libre!
13: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Panis Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
18: Klinika Diofresh.
17: Available now.
19: Gadragsa nga punggot.
20: DTX Beauty Soap.
19: Magaspang nga panit.
20: DTX Beauty Soap.
19: Galaong magputi.
20: DTX Beauty Soap.
19: Puro katol-katol.
20: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga puti.
14: X10 Food Superman
15: for men. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ug gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
14: X10 Food Superman for men. X10 Food Supplement for men.
16: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for men. Epektibo gid.
14: X10 Food Supplement for men. Para sa matino nga dugo.
21: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tayo.
21: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
21: Ang may mataas nga antioxidant.
14: Nga amo naman
21: ang nagatino sa imo atay.
14: Basta tino nga tayo.
21: Happy kanunay.
14: DTX 500.
21: Masaligan.
14: Epektibo.
21: DTX 500.
14: Mahigo ba na ang imo dugo?
21: DTX 500.
14: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
21: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
21: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
14: Nga sa masami,
21: amo naman
14: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
21: DTX 500.
14: Masaligan.
21: DTX 500.
14: E3 Bio
21: with Physio.
22: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
14: D3 Bio.
21: Ang D3.
14: Yung may Physio.
21: Ang Physio.
14: Yung may D3.
21: D3 Bio.
14: D3 Bio.
23: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
14: D3 Bio!
21: Ang D3 Bio!
14: Yung may Visio!
21: Ang Visio!
14: Yung may D3!
21: Mabagat sa mga butika.
24: This song is brought to you by My TC, ang Alkaline Vitamin C.

News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So na.
9: Problema, gid ako sa akon body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mamakas sa mga butika.
6: Extend Food Superman for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Wala mo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
13: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
13: ang nagatilo sa imo atay.
6: Mas nagtilo ang atay.
13: Happy kanunay.
6: DTX 500.
13: Masaligan.
6: Epektibo.
13: DTX 500.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
6: Ikaw pala
13: ang may diabetes.
6: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
13: Ganagapanupo.
6: Kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
13: Masaligan.
6: Epektibo.
13: DTX 500.
6: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio.
13: Ang D3.
6: Gamay Physio.
13: Ang Physio.
6: Gamay D3.
13: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio.
13: Ang D3.
6: Gamay Physio.
13: Ang Physio.
6: Gamay D3.
13: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
16: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: K5 News FM.
1: D3 Bio.
2: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio ng may Visio. Ang Visio yung may D3
4: sa mga butika
5: para sa matino nga dugo.
6: DTX 500
5: para sa healthy nga tay.
6: DTX 500
5: ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino nga tay,
6: happy kanunay.
5: DTX 500
6: masaligan,
5: epektibo.
6: DTX 500
5: mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500
5: masamit ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500
5: ang DTX 500
6: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo
5: nga sa masami
6: amo naman
5: ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy.
6: DTX 500
5: masaligan. DTX 500
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix
4: mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuo giyapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Si Jake, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
9: Mabaka mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita. May dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
13: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
15: Good news!
14: Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
13: Libre!
14: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman?
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa?
16: Kag nagabaho ang kilikili?
18: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Gadragsa nga punggot.
1: DTX Beauty Soap.
19: Magaspang nga panit.
1: DTX Beauty Soap.
19: Galao magputi.
1: DTX Beauty Soap.
19: Puro katol-katol.
1: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
2: Nestor, ang sinaing!
4: Luto na!
2: Ang labahan!
4: Nakasampay na!
2: Ang uniform ko!
4: Naplansa na!
6: Ganito ako!
5: Tigasi!
6: Tigalaba!
5: Tigasay!
6: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
5: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
5: Ang Extel!
6: Supplement for men!
5: Dortes!
6: Tapos ka ng maligo!
3: Yes, darling! Come to mama!
15: Extend Food Supplement for Men.
20: May maca
15: at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
20: para sa tigasing performance.
15: Extend Food Supplement for Men
20: para sa matinlo na dugo.
15: DTX 500
20: para sa healthy gatay.
15: DTX 500
20: ang DTX 500
15: ang may mataas ka antioxidant
20: nga amo naman
15: ang nagatinlo sa imo atay.
20: Basta tinlo ang atay,
15: happy ka nunay.
20: DTX 500
15: masaligat,
20: epektibo.
15: DTX 500
20: mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500
20: ikaw pala
15: ang may diabetes.
20: DTX 500
15: ang DTX 500
20: ang may powerful compounds
15: nga nagapanupo
20: kaga kontrolar
15: sa imo blood sugar.
20: DTX 500
15: masaligat,
20: epektibo.
15: DTX 500
20: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
20: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
20: Yung may PCO.
21: Ang PCO.
20: Yung may D3.
21: Mabagats mga butika.
20: D3 Bio.
22: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
20: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
20: Yung may PCO.
21: Ang PCO.
20: Yung may D3.
21: Mabagats mga butika.
23: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
24: Tinig ng Reformasyon.
23: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
24: Tinig ng Reformasyon.
23: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
25: Hello mga kapamilya, kag sa tanan nga mga tagpalmati, mga suki naton sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kamusta ka mga tanan? Sa gihapon, dalayaw ng Diyos sa sini nga tiyon nga siya nagkapakamayo sa aton. Nagataon sa aton sa mayong atimpo, makapalayon kita sa aton nga programa. Kag aton man siya dayawon, pasalamatan sa tanan nga mga pagkamayo nga ginbubo sa aton nga aton nabaton halin sa iya, physical, mental, spiritual, financial, kag protection. Muna nga, hindi tagit pagkalipatan aton ginabalik-balik. Muna, dari sa aton nga patuntunan kay importante gin katama ang aton kaangtanan, ang aton relasyon sa Dios. Kay kung wala, pwerte kadelikado ang aton kabuhi sa sining kalibutan, labi na nga kaangin kita sa ginpahog. May mga mabatian ta, makita ta, naara sa naka-video sila, sige paandam nga, may ara palabuton nga linog sa sining kalibutan. Pero hindi ta paghalukan, kay kung kita nakaangot sa Ginoo, ang Ginoo ang kabalo mag-amling sa aton. Ang Ginoo kabalo magluwas sa tanan nga mga buot, mga tutom sa iya. Pero pabayaan man sa Ginoo ang mga nagapabaya man sa iya. Munang delikado gid. Munang kamusta ka mo? Sige hapon, barayon kita subong sa aton mga pagtuon sa puno sa Ginoo. Pero anti sa tanan, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kaitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumadulog sa inyong banal luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan kami po'y makapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal mga salita. Pagpalain mo ang himpilang ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang mga kawani. At higit sa lahat ang siyoro Kamiloy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial na protection. Ganoon sa aming lahat. Patawarin mo lamang kami sa lahat sa aming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesos. Amen. Ang tunan naman natin sa buong panggit gihapon maguturan. Palaanggiran hanungod sa perlas. Kabalo kita kung ano kamahal ang perlas. Labi na sa mga mahilig sa mga pahiyas, mga jewelry. Manang ginagamit man ni Kristo ang isa siyang mga paanggid. Aton basahon ang Mateo Kapitulo 13, mga versikulo 45 kag 46. Sumuman ang ginharian sang langit, kaangay sang isa ka negosyante nga nagapangita sang malahalon nga perlas. Sang pagkakita niya sang iya, isa ka perlas nga malahalon, naglakat siya kag ginbaligya niya ang tanan niya nga pagkabutang kag ginbakal ang perlas. Grabe no? Kaangay man dito sa naka di para sang manggad sa mag-uuma. Ginbaligya gyapon ang iya tanan pagkabutang kag ginbakal ang uma kay dito nalubong gali ang manggad. Pero diri man perlas ang mga bugay kag pagtubos sang paghigugma sa atong maluwas kun ipanggid sa isa ka malahalon nga perlas pertigid ka mahal. Ginilustrar niya ang isa ka leksyon pagi sa panggid sang negosyante nga nagapangita sang maayo nga mga perlas. Nga sang makakita siya sang isa ka perlas nga malahalon, naglakat kag ginbaligya ang tanan niya nga pagkabutang kag ginbakal ini. Si Kristo mismo amo ang perlas nga may dako nga bili. Sa iya natipon ang tanan nga himaya sang Amay, ang kabungkusan sang pagka-Dios. Kolosas 2 bersikulo 9. Siya ang kasanag sang himaya sang Amay kag ang maathag nga larawan sang iya pagkatao. Ang himaya sang mga kinaiya sang Dios, ginapahayag sang iya kinaiya. Amo na ang butang balon sang namangkot si Pilipi dito kay Kristo nga ipakita sa ilang Amay. Kag ang sabat ni Kristo ang nakakita sa iya, ang nakakita kay Kristo, kaangay lang sa nakita na nilang Amay. Amo na ang conclusion sang iban, si Kristo kag ang Amay amo lang. Pero ang both gali pahangop is ang larawan ang kinaiya, ang larawan ang himaya sang Amay dala-dala ni Kristo samtang siya nagpakatao. Mananga siya gali ang bilinhon nga perlas. Ang tagsa kapahina sang balaan nga kasulatan nagasilak sang iya kapawa. Ang pagkamatarong ni Kristo subong sang isa kaputli puti nga perlas. Wala sing kasawayan, wala sing dagta. Wala sing binuhatan sang tao nga makapauswag sang dako kag malahalon nga dulot sang Dios. Wala inising kasawayan. Sa kay Kristo natago ang tanan nga bahandi kag kaalam kag ihibalo. Kolosas kapitulo 2 bersikulo 3. Siya ginhimo sa aton nga kaalam kag pagkamatarong kag pagkabalaan kag pagtubos. 1 Korinto kapitulo 1 bersikulo 30. Ang tanan nga makabusog sang mga kinanglanon kag mga handom sang tawhanon nga kalag para sa sini nga kalibutan kag para sa kalibutan nga magaabot makita kay Kristo. Ang aton manunubos amo ang perlas nga tuman kahamili nga kun ipaanggid ang tanan nga iban pa nga mga butang mahimo nga kabigon nga kaperdihan. Amo na ekspresyon ni Apostol Pablo sa Pilipos 3, versikulo 7, kag 8. Si Kristo nagkaray sa iya kagulingon apang ang iya kagulingon wala magbaton sa iya. Juan 1, versikulo 11. Ang butambalon nga samtang nagkanto sa diri agod tani nga luwason ang nasod sa Hudya, nasod sa Huda, ang Jerusalem, ang ilang central city, capital city of Jerusalem, Juda. Pero hindi si Kristo ginbaton bangod kay hindi nila mabaton ang kahimtangan ni Kristo. Ang kapawa sang Diyos nagsilak sa kadululman sang kalibutan kag ang kadululman wala makahangop sini. Juan 1:5. Apang hindi tanan ang nakitaan nga wala sing labot sa dulot sang langit. Ang negosyante sa parabola nagrepresentar sa isa ka klase nga sinsero nga naghandom sang kamatuoran. Tandaan ta ni mga kautoran. Ang negosyante diri amo ang mga tutumgid nga nagapangita permisa kamatuoran, mga sinsero sila nga gusto magatuon, gusto magakabuhi suno sa pulong sang Dios. Sa nagkalain-lain nga mga pungsod, mayara sang maukod kag mauna-unaon nga mga tao nga nagpangita sa literatura, kag siyensya, kag sa mga relihiyon, sang pagano nga kalibutan para sa ila mabaton subong ang bahandi sang kalag. Sa tunga sang mga Hudyo, may mga nagapangita sang wala nila maangkon. Mangod, hindi sila kontento sa isa ka formal nga reliyon, hinhandom nila ang espiritual kag makapalig-on. Ang pinili ng mga disipulo ni Kristo, iya sang naulihi nga klase, si Cornelio kag ang Etiopyanhon nga yunoko, iya sang nauna. Naghandom sila kag nagapangamuyo para sa kapawa gikan sa langit, kag sang si Kristo ginpahayag sa ila, ginbato nila siya nga may kalipay. Sa parabola sang ang perlas may ginarepresentar subong isa ka regalo. Ginbakal ini sang negosyante sa bili sang tanan niya nga pagkabutang. Madabo ang nagaduduha sa kahulugan sini. Sang lit si Kristo ginarepresentar sa kasulatan subong isa ka dulot. Isa siya kadulot apang para lamang sa mga nagahatag sang ila kagalingon, kalaglawas kag espiritu sa iya nga wala sing reserba. Tandaan tani, si Kristo mangindulot sa aton nga kabuhi bilang isa kadulot nga malahalon, hamili, kun kita man handa nga maghatag sa aton kagalingon, kalaglawas kag espiritu nga wala sing reserba. Mutang balon, ihalad tatanan ang aton kagulingon, wala reserba. Dapat naton ihatag ang aton kagulingon kay Kristo nga magkabuhi sing kinawabuton nga pagtuman sang tanan niya nga mga kinanglanon sang iya kasuguan. Ang tanan nga kita, ang tanan nga mga talento kag mga kasarang nga aton gipanagiyahan, iya sang Ginoo nga ihalad sa iya pag-alagad. Amo na nga halin man ni sa Ginoo tanan, ang tanan ay kasarang, gamiton taman para tanan sa Ginoo. Kung ginahatag nato ng aton kagulingon sing bugo sa iya, si Kristo upod ang tanan nga bandi sang langit, nagahatag sang iya kagulingon sa aton, nakuha naton ang perlas nga dako ang bili. So in exchange sa aton paghatag sa aton kagulingon kay Kristo, si Kristo man maghatag siya kagulingon din sa aton. Amo na nga may ara kita dako nga gahum nga mahimo ta ang tanan nga kabuton sang amay. Sa sini nga merkado ang tanan mahimo maangkon ang mga kayuhan sang langit. Ang bahandi sang mga hiyas sang kamatuoran bukas para sa tanan nga mga tawo. Yari karon ginbutang ko sa imo tubangan ang isa ka bukas nga ganhaan. Siling sang Ginoo kag wala sing tao nga makasira sini. Amo na ang 3:7 sa Revelation. Wala sing espada nga nagabantay sa alagyan pasulod sa sini nga ganhaan. Ang mga tingog gikan susulod kag sa ganhaan nagasiling dali. Ang tingog sang manluwas hanuot kag mahigugmaon nga nagaagda sa aton. Ginalaygayan ko ikaw nga magbakal sa akon sang bulawan nga natilawan sa kalayo, agon nga mangin manggaranon ka. Bugna 3:18. Ang Ebanghelyo ni Kristo isa kabugay nga maangkon sang tanan, ang pinakaimol makasarang man subong sang pinakamanggaranon sa pagbakal sang kaluwasan. Kay wala sing kadamuon sang kalibutanon nga manggad ang makasiguro sini. Matigayon ini paagi sa kinabuton nga pagtuman. Pinaagi sa paghatag sang aton kagulingon kay Kristo bilang iya kagulingon nga ginbakal nga pagkabutang. Ang edukasyon, bisan sang pinakamataas nga klase, magna o suma cum laude ka man, hindi sa iya kagulingon makapalapit sa isa ka tao sa Dios. Ambot na balon, bisan ano pa ang kurso sang tao, hindi siya mahimo nga garantiya nga siya makapalapit sa Ginoo. Kaya nga aman, hindi ina ang kinahanglan. Edukasyon, manggad, kadungganan, hindi na ang kinahanglan sa Ginoo, kundi ang aton kinaubuton ng pag-alagan. Ang mga parisyo ginpaboran sang tagsak at temporal kag tagsak at espirituhanon nga bintaha. Kag nagsiling sila nga may bugal, kami manggaranon kag nagdugang sa mga pagkabutang kag wala sing kinahanglan. Apang siling ni Kristo, sila makaluluoy kag imol, kag bulag, kag hoblas, kag talamayon. Si Kristo nagtanyag sa ila sang perlas nga may dako nga bili, apang wala sila magbaton sini. Kag nagsiling siya sa ila, ang mga manungsukot sang buhis, kag ang mga makilawason, magauna sa inyo sa pagsulod sa gingharian sang Diyos. Mateo 21, versikulo 31. Hindi naton matigayon ang kaluwasan, apang dapat naton ini pangitaon nga may interes. Kagpadayon nga daw, ginabiyaan naton ang tanan nga butang sa kalibutan para sa sini. Kaangay lamang nga daw ginbaligya naton ang tanan naton pagkabutang, agud lamang mabakal naton ang perlas nga putli. Dapat naton pangitaon ang perlas nga may dako nga bili, nga amo si Kristo. Apang indi sa kalibutanon nga mga merkado o kon sa kalibutanon nga mga paagi. Ang bili nga ginapatuman sa aton, nga ibayad indi bulawan o kon pilak kay iya ini sa Dios. Talikdan ang ideya nga ang temporal o kon espirituhanon nga mga bintaha magadaog para sa imo sang kaluwasan. Ang Dios nagatawag sang imo kawabuton nga pagtuman. Kinabubuton nga pagtuman ang ginkinahanglan sa Ginoo. Ginapangabay niya ikaw nga talikuran ang imo mga sala. Sa iya mga nagdaog siling ni Kristo, tugutan ko nga maglingkod upod sa akon sa akon trono. Subong ako man nagdaog kag naglingkod upod sa akon amay sa iya trono. Bugna 3, versikulo 21. May pila kaadlaw or may pila nga daw permi nagapangita sang langit nun nga perlas. Apang wala nila, ginabiyaan sing bugos ang ilama malain nga mga bintaha. Wala sila nagakapatay sa ila kagulingon, agod nga si Kristo makakabuhi sa ila. Gani wala nila makita ang malahalon nga perlas. Wala nila madaog ang indi balaan nga ambisyon kag ang ila gugma sa kalibutanon nga mga atraksyon. Wala sila nagapasaan sang cross kag magasunod kay Kristo sa banas sang pagdumili sa kagulingon kag magpagsakripisyo kag magsunod kay Kristo adlaw-adlaw. Halos mga Kristiyano apang indi bugos nga Kristiyano. Daw malapit sila sa gingharian sa langit apang indi sila makasulod dito. Halos apang indi bugos nga naluwas. Nagakahulugan nga indi halos kundi bugos nga nadula para sa kalaglagan. Ang panggin sang negosyante nga nagapangita sang matahom nga mga perlas may dubli nga kahulugan. Ini nagakadapat indi lamang sa mga tao nga nagapangita sang gingharian sang langit kundi kay Kristo nga nagapangita sang iya nadula nga palanublion. Si Kristo ang langit nun nga negosyante nga nagapangita sang matahom nga mga perlas. Nakita sa nadula nga katawhan sang perlas nga malahalon. Sa tao nga naikuan kag naguba sang sala, nakita niya ang posibilidad sang pagtubos. Ang mga tigapusoon nga nangin patag awayan sang pakig-away kay Satanas, kag nganuluwas pagi sa gahom sang gugma, labi kabilidhon sa manubos sang sayad tong balagid mapukan. Gintulok sang Dios ang katawhan, hindi subong makangililad kag wala sing pulos. Gintulok niya ini kay Kristo. Nakita niya ini subong nga mahimo ini mangin paagi sa pagtubos sang gugma. Gintipon niya ang tanan nga manggad sang universo kag ginbutang ini agud magmabakal ang perlas. Kag si Jesus sang nakita niya ini gin reset ini sa iya kagulingon nga diadema. Kay mangin pareho sila sang mga bato sang corona nga ginbayo subong sang bandera sa duta. Zacarias 9 versikulo 16. Mangin akon sila siling sang Ginoo sang mga kasuldadosan. Sa sina nga adlaw nga himuon ko ang akon mga alahas. Malakias 3 versikulo 17. Apang si Kristo bilang hamili nga perlas kag ang aton pribilehiyo sa pag-angkon sining langitnon nga bahandi, amo ang tema nga kinahanglan gid naton nga hunahunaon. Ang balaan ng Espiritu amo ang nagapahayag sa mga tao sang pagkabilidhon sang matahom nga perlas. Ang tion sang gahom sang balaan ng Espiritu amo ang tion nga isa ka pinasahi nga kahulugan sang langitnon nga dulot ginapangita kag magkita. Sa panahon ni Kristo madamo ang nakabati sang ebanghelyo apang ang ila kaisipan nadulom sang butig nga pagtulunan kag wala sila makakilala sa mga pampainubuson nga manunudlo sang Galilea nga ginpadala sang Dios. Apang pagkatapos sang pagkayab ni Kristo ang iya paglingkod sa trono sa iya ginharian nga manugpatunga ginsinyas paagi sa pagbubo sang balaan ng Espiritu. Ang kapawa sang langit naglusot sa madulom nga mga unahuna sadtong mga ginpatalang sa mga kaaway ni Kristo. Nakita nila karon nga ginbayaw siya nga mangin isa ka prinsipe kag isa ka manluluwas sa paghatag sa Israel sang paghinulsol kag kapatawaran sa mga sala. Binuhatan 5 bersikulo 31. Nakita nila siya nga nalikupan sang himaya kag sang langit nga may walay katapusan nga mga manggad sa iya mga kamot nga ihatag sa tanan nga magatalikod gikan sa ila pagrebilde batok sa Dios. Samtang ginapahayag sa mga apostoles ang himaya ang bugtong anak sang Amay, 3,000 ka mga kalag ang ginpamatbatan. Ginhimo sila nga makita ang ila mga kagulingon subong nga sila makasala kag mahigko kag si Kristo bilang ila abyan kag manunubos. Amo na sa panahon sang Pentecostes lapit 3,000 ka mga tao ang natugmawan kag naluwas. Si Kristo ginbayaw, si Kristo ginhimaya paagi sa gahom sang balaan ng Espiritu nga nagapahuway sa mga tao. Paagi sa pagtuo ining mga tumuloo nakakita sa iya subong nga isa nga nag-antos sang kahuyanan, pag-antos kagkamatayon agud nga indi sila mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Juan 3:16. Ang pagpahayag ni Kristo paagi sa Espiritu nagdala sa ila sang isa ka paghangup sang iya kahom sa paghalangdon kag ginuntay nila ang ila mga kamot sa iya paagi sa pagtuo nga nagasiling nagatuo ako. Niyan ang malipayon nga balita sang isa ka nabanhaw nga maluluwas gindala sa pinakamalayo nga mga dulunan sang napuy-an nga kalibutan. Nakita sang simbahan ang mga nakonverter nga nagadugok sa iya gikan sa tanan nga direksyon ang mga tumuloo ginkonverter liwat. Ang mga makasala na hiusa sa mga Kristiyano sa pagpangita sang perlas nga malahalon gin ang tanan natuman, ang tagna natuman. Ang mga maluya nangin subong kay David. Kag ang panimalay ni David, subong sang anghel sang Ginoo. Zacarias 12, versikulo 8. Ang tagsa ka Kristiyano, nakita sa iya, utod sang Diyos nun nga kaanggin sang pagkamaayo kagugma. Isa ka interes ang napangibabaw, ang isa ka butang ng lamon sang tanan nga iban pa. Ang tanan nga mang kasing tagipusoon na nagapitik sing maghayusa. Ang amo lamang ambisyon sang mga tumuro amo ang pagpahayag sang kaanggid sang kinaiya ni Kristo kag ang pagpangabudlay para sa pagpasangkad sang iya ginarian. Ang kadam-an sang mga nagtuo, may isa katagipusoon kag isa kakalag. Upod ang dako nga gahom, nagpanaksi ang mga apostolis na hanungod sang pagkabanhaw ni Ginoong Kristo kag ang dako nga grasya yara sa ilatanan. Binuhatan 4, versikulo 32 kag 33. Kag ang Ginoo, nagdugang sa iglesia adlaw-adlaw sang mga naluwas. Binuhatan 2:17. Ang Espiritu ni Kristo nagbuhi sa bugos nga kongregasyon kag nakita nila ang perlas nga mahalalon gid. Ini nga mga leksyon dapat suliton kag may mas dako nga gahom. Ang pagbubo sang balaan nga Espiritu sa adlaw sang Pentecostes amo ang unang ulan apang ang ulihi nga ulan mangin mas bugana pa. Ang Espiritu nagahulat sang aton pangabay kag pagbaton. Si Kristo liwat nga ipahayag sa isa ka kabugusan pagi sa gahom sang balaan nga Espiritu. Ang mga tao makahangup sang bili sang hamili nga perlas kag upod kay Apostol Pablo, magasiling sila. Ang mga butang nga akon ginkabig nga kaperdihan tungod kay Kristo. Oo, walay duha-duha. Kag ginakabig ko ang tanan nga mga butang nga kaperdihan tungod sang pagkahalangdon sang ihibalo kay Kristo Jesus nga akon Ginoo. Amuna ka nami ang paanggid ni Kristo sa aton nga ginatun-an mga kuturan. Paanggid nga gin kun aton nga intindihon maayo kitagali kaangay man sa perlas nga malahalon nga bililhon or hamili nga ginapangita ni Kristo. Kun ikaw sinsiro totom nga nag-alagad sa Ginoo, ikaw kita kaangay sa perlas nga malahalon kag si Kristo man siya man ang perlas nga imong gintinguha. So vice versa, amo na nga kun malabot ni sa aton pangunahuna kanami sa aton pagalagad sa Ginoo, bisan sa kabudlayan, bisan sa mga pagtilaw, sa mga kalisdanan, padayon kita nga malipayon nga magalagad sa iya. Amo na ka sa kang Apostol Pedro, Apostol Pablo, sa ilang mga eksperyensya, ang mga butang hambal ni Apostol Pablo nga ginkabig niya nga kaperdihan tungod kay Kristo, ginkabig niya sa walang pagduduha, ginkabig na niya ang tanan mga butang kaperdihan tungod sa paghalang doon sang ihibalo kay Kristo Jesus nga akon Ginoo. Pagkabalo naman kita kung sino si Apostol Pablo, isa ka membro sang Sanhedrin, siya mismo ang manog-approve sa tanan nga mga ilang ginahingabot. Pero sang nakonverter si Apostol Pablo, ginkabig na niya nga kaperdihan ang tanan niya nga kadalagaan sang wala pa siya makakilala sa Ginoo. Amo man kita, ano man ang aton nga kadalagaan sa kabuhi, sa aton man nga mga kon ano man ang aton mga posisyon, ano man ang aton nga mga nalabot sa aton diri sa kalibutan, pero kon makilala ta si Kristo sa kabilugan sa kabugusan gid, amo na nga kita magatugyan sa tong kagalingon maalagad sa iyang atutong. Buhay na kita sing timpo, tapuson naton sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa muli, kami dumulog sa banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ay nakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na pinagloob sa amin. Maraming salamat sa inyong banal na mga salita namin na pakinggan. Nawa mo nawaan namin ang inyong dakilang pag-ibig sa pamamagitan ng pagbigay ng inyong bugtong na anak na bilang perlas. At nawa kami man ay bilang katapat na kami nawa ay maglilingkod na may katapatan sa inyo sa magitan ng pag-ibig upang sa ganun kami ay maging karapat-dapat sa inyong karian. Patawarin mo kami sa aming mga pagkulang at pagpalain mo nawa ang mga nakikinig. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo ang siyuro kami looy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial na proteksyon. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga kasalanan na wala sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinay Jesus.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
3: Mag-DTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DTX 500 ka na!
2: DTX 500
3: ang may powerful compounds
2: na nagapanubos ang imo blood sugar.
3: DTX 500 garantisado,
2: epektibo,
3: aramis mo. DTX 500
4: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa law was ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amuna nga dapat samtang hubin pa kita inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi taas ang pro-oxidant sa aton lawas kag hindi ma-damage ang aton nga brain cells.
5: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka, kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kun ara ka na sa gitwag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. No, kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantaw nimo, mas madamo

0: na pagtumarsang mega dose of alkaline vitamin C, no? Mm. Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
1: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala ka gainom DTX 500 ka Mighty C.
2: Oh.
1: Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide.
2: Mm.
1: Ano para Sir GP?
2: Hydroxyl radical.
1: Hydroxyl
2: peroxide.
1: Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong mga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yat ang imong kani, imong nga panit.
2: Mm.
1: Garingkols ka na, gatigulang na imuguya.
2: Mm.
1: Pero kung adlaw ka gainom di TX500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para nga ano, layo ka sa balatian.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil U.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema, kugida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Physio. Ang Physio. Nga may D3. Matatak sa mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Matakas mga butika. My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauhaw? Masi may diabetes ka na? Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Nga nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! DTX 500! DTX Coffee Mix!
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix! Mabaka sa mga butika! K5
4: News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
6: Oras sa Pilipinas! Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time. Alas 4:36. Ining oras sa dulong sa usang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapika na, nakadetox ka pa.
0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga.

mamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga!

0: Mayong aga! Bugtaw na! Magapamukaw naman kita sa madalaggo nga mabalita kag mga impormasyon nga nagakalnabo diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang aton sa pag-abi-abi kag pagpanamyaw sa aton sining nga mga ka-K5 diri sa 180 tanan ka mga barangay sa syudad, sa 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang syud sang Pasinagabug-o sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa malabutan sang aton sining nga pagwaragwag sa mga nagatutok subong, nagapamati sila tag sa kamang radyo. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ari kita sa FM band. Kag sa mga nagamonitor baya sa aton sining nga mga relay stations dira sa Banwa sa Leganes, syudad sang Pasay, Banwa sang Kalinog, Banwa sa Miyagaw, kag dira sa may Quinto distrito sa probinsya sang Iloilo. Naka-tune in sa K5 News FM Sara. Sa aton man sa nima ka K5 sa bilog sa nga Western Visayas, sa bilog sa nga Pungsod, Pilipinas. Kag sa aton mga Ilonggo nga ma OFW sa di mga bahin sang kalibutan nga nagamonitor pinagi sa aton sin nga Facebook Live. Mapakagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, isagid ka mayong oras sa inyo tanan-tanan kag we hope yun lang kamo sa maayo sa nga kahimtangan. I-like na kag i-share nga itong sinig pagpangalagad para sa ding kangabayin sang kalibutan. Basta may internet connection lang. Saran ka mo makamonitor, ma-update mga ka-K5 sa mapikauli na gaklabo direkta mismo diri sa inyo dutang na tawhan. Sa inyong pinalanggang syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog sa ding kapungsod, Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang programa Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Dire kita sa adlaw sa ringa Martes, pitsa 13 sa bulan sang Oktobre. Ikaduwa ini nga Martes, sa apatanan ka mga Martes sa ikapulo nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Sa gyapon kita ang temporaryo nga mga tal-o sa yusin nga regular anchor man sa ngalan ni ka K5 Ray Espea Umalay. Ako naman yung lagad, ang inyo ka K5 Enrico Tupa Surita Jr. Salamat, welcome sa Martes edition sang Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Antes ang tanan mga K5, ang aton sining pagpasalamat sa aton sing makaako nga nakabugtaw naman kita subong nga aga. Among nasulit-sulit nga hindi tanan nga tawo sa bilog nga kalibutan nakabugtaw subong nga aga. So another blessings, isa naman ka bugay, isa naman ka adlaw nga gindugang sa aton kabuhi sang aton sini nga makako nga dapat ginaton nga pasalamatan.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Alas 4:40 na sa aton sini nga pagpangalagad. Katimpla na kamuda tubig. Aga init li tubig. Now kay ang gininit yung tubig. Now laktan ta sanya. Healthy nga kape. Ang Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Samtang ka monitor ka muna, namigid higop sang kape, no? Sa mga kaumhanta, Detox Coffee Mix. Available man da sa kay Tita Rina Mapa. Nga aga man nagabugtaw para nga magluto sang saburoso sa rin nga sinabawan nga isda. Kay Manang Veronica na kamakabataan ni Tita Rina Mapa sa may barangay Rizal sa Dikamay Kalanaan. Mayad-ayad man nga aga, available dang Detox sa Coffee Mix. Good morning also kay Sir Alex Sasabo, kag blessed Tuesday morning kay Ma'am Ning Ilombada sa may Dika Home sa may Banwa sang Pavia, kay MG May Bagafuro Baylaran. May dayad gid nga aga kag kay GM Dump, no? Good morning lang sa kay Mrs. Sakno sa kay Clarissa Itzalico Isler sa Kuwait, no? Good morning, Gamonitor from Tigbawan. Kag kay Sir Binja Astoria sa may Banwa sang Leganes. Mga K5 Fans Club natin. Now, chapter 2. Good morning, of course, kay Ma'am Anlin Ligada Kamonitor man sa ato sa liga pagpangalagad.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4.42 na sa ato sa liga pagpangalagad. Ano ba labing talpang doon sa balita ng aton pag-aistoryahan sa Martes edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Iga-check na itong report ni Kaki5 Karen Badilla in connection sa saning development, sa saning optometrist na nga isa to ka driver to blasang pribado nga salakyan atong Honda Accord matapos itakabunggo na no, sang stall kadakabunggo man sang tricycle sang Domingo sang kagahon tungod nga wala ini magpundo kag wala ini mag magsalinaton ang salakyan sini. No, ginpa palagyo ya pa. No, ang guwa sa ni hit and run. That's why nga napilitan ang mga pulista. No, nga tirohon ang nasambit sa ni nga salakyan. Karon ang ining nasambit sa ni. No, nga driver sang salakyan. Ining isa sa ni ka doktor. Ang nagpatubang sang sampaw-sampaw sa ning nga kaso.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Samtang ang National Police Commission Region 6. Amon isubong nagpanguna na no, nga ahensya sang gobyerno ang nagaimbestigar. Bali ang ICPO ginatugyan na lang subong. No, sa bahin sang National Police Commission ang ining nasambit sa ni. Now, nga pag-imbestigar mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Na timingan nga aridiri ang commissioner sa National Police Commission. That's why nga nagkantog ito sa area sa incident. No, sa may crime scene ang commissioner. No, sa Napulcom. Inimatapos katig ginmando sa Napulcom Regional Office 6. Ang maid-id sini nga imbestigasyon.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kag may mga dugang pagkikita ng information sa sining nasambit sini nga optometrist nga karon hospital arrest. Matapos nga ti napilasan man ining driver na no, base information sa iya sining nga chan. Kag may pilas pagid sa iya sining nga TL.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4.44 sa aton sining nga pagpangalagad. Sa piyak nga bahin kahapon may isa sa ni Kapuloyan ang nasunog. I-check man ato ka report ya K5 Ilmer Sable kay ginalantaw diri. Now nga rason sa sining pagtuhaw sang kalayo amo ang lithium nga battery.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kag mayara makita sa latest investigation from Bureau of Fire Protection upod kay K5 Kim Kaluyo kay ang ining nasambit sini na nga sunog nga tabo dito sa may distrito sang Lapas mga halos masubra tunga sa milyon ang halit sang sunog.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Sa piyak nga bahin, amon ang ambal naton nga kapigado naging subong sang pagpangabuhi ta. Abita gani ang bulan sang Agosto, amogid ang nga saling naton na bulan sang tigkiriwi. Pero ang bahagi naton, kunwai ikaw sang istable o konregular nga palangitanan, di mangita igong kaisa na no, muni hambal nila basta gani sulok-sulok ang pag-istoryahan basta gani gutom ang isa katawo mangita kag mangita gina sang pamaagi amo ning iban hindi kay imo sang legal no ang iban hindi kay imo nga magpamalhas no ah magpakabudlay ang iban sila bantayan ang pinakabudlayan sang iban dito sa ibanwa sang Sara mayara sang construction supply no nga baligyaan now, ginsulod sang kawatan.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: I-check na ko sa report yung K5 Bridge ni Mayo kung may mga kwarta nga nakuha. Hindi ko magbalkita nga construction supply. Ano ito pinangguha nila? Mga kabilya? Ano to mga plywood? Lawanet? Ah, ibalonte ko sa report yung K5 Bridge ni Mayo. Alas 4.46 sa atong suriga pagpangalagad.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Sa pila karon ka paghatag ta pagtamot. sa madalaggo sa ring nga mabalita sa palibot sa ato sa kapungsod Pilipinas.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Pasado na sa third and final reading na sa House of Representatives ang aton siringi nga ginaduso nga 7.2 trillion national budget para ini sa tuig 2027. Ini sa idalom sang House Bill Number 10858. Kabalan mo subong ginayagaw ang ining pagpasar na sa ato sa national budget kay before nga matapos ang tuig 2026 dapat no nga mapasar kag mapirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang aton sini nga national budget para sa tuig 2027. Kay kun hindi ni mapirmahan sang presidente ta mahimo ati reenacted no nga ato siya budget. Kung magambal kita nga reenacted kun anong budget na subong nga tuig amo man ang budget naton sa tuig 2027. Although nga ti isang una may gakadelay gid man ini pag-aprobar no sang ato siya national budget. Kay pagkatapos nga mapasar ini dito sa bayan sang House of Representatives o kung ang ginatawag naton manubo nga panalgan sang Kongreso, igapasaka ini sa aton sini nga Senado.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Amo ni gani nga mayara sang break sa aton sini impeachment trial na kay pagkatalakayon sang aton sini nga mga senador ang ining nasambit sini nga national budget mga ka-K5. Based diri na no? Sa pagpatigayon sang pagbinutuhay mayara sang 281 ang nag-yes agod nga aprubahan ang House version sang General Appropriations Bill o kung gab kag 13 diri ang nag-vote nga no kag isa diri ang nag-abstain.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Tang iban sini, no ang Manila ang inikulong national budget, why na sang hukos-pukos? Why na sang gitawag insertion? Pero ba si lain naman blangalan pitik sintasaw? Kaya ang iban sini gina-question. Kaya ang iban sini pagid may mga realignment no, nga nagkatabo mga ka-K5. Nati baluon ta niya. No, kaya si blama tuhaw kag makibot naman kita nga may mga yara naman. No, nga mga ginpang nga salot para nga mangin yami ang iban eh.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ang ining 7.2 trillion pesos. No, ginalantaw diri nga ang makakuha. No, sang dako sini nga parte. Balan mo ang budget ta, for example, isabla ka cake, no? Ipang slice-slice na ang 7.2 trillion pesos kundi makadto ini nga departamento, no? Ang pinakadako subong nga departamento nga na-allocate ang ining budget. Abi-abi anong pinakadako? Sang una ni pinakadako ni DPWH mo, no? Kita mo amo nang pang-corrupt nila kay dakong budget. Ang pinakadako subong nga ginallocate sang gobyerno ta nga departamento amo ang Department of Education.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ang Department of Education mayara sang 976 billion pesos. No, ti ayan makwantanan ni masabatan ni ang madugay ang problema. Kakulangan sang aton sini nga kwarto. Kagkakulangan sang aton sini nga mga manunudlo, mga K5. Pero sa nagligad, di bala, hambal to ni DepEd Secretary Sunny Angara, may budget ang DepEd na ginbuhinan. Kamu to ni nga wala sang hiring sa mga bag-o nga manunudlo as sunod nga tuig. Magluwas sa gig, kung may manag-retard, no? May managlamatay mga manunudlo na ton, di dapat na fill upan no? Sa mga bag-o na ton. Pero in terms sa pag-hire, sang bag-o sa ning mga manudlo, amot sa ligad concerned ni DepEd Secretary Sunny Angara nga wala sang pundo.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Pero depende dito sa Senado, no? Kay maagi ini sa maidid kag pagbusisi. Ah, no? Galing kay kung kaysa balaton, iban sa may personal interest man. Pagkatapos maaprodahan to sa Senado, ma-convene pa nimo ang representative from lower house sa House of Representatives kang representative from Senado. Ilabi na gidiri ang mga chairman sa Committee on Finance na basta kwarta isurihan. Gidiri, that time di ba may mga reported nga sa diri gani sa pagpatigayon na sa last minute na may mga gimpang sulo dito nga mabudget. Na, ang iban diri nga mga kongresista na to na sa saling ginpasar nga budget, ang iban diri nagreklamo. Balaan mo kung kaysa, no, sa sing buru budget, dapat lapit ka man sluwag. Amo na kaon sa mga pagkaon pa, dapat lapit ka sa kusina. No, hindi timo to magtinersala. Balaan mo ang pagkaon, ang pataw dito sa kusina. Kamo na mal nila, lapit bi sa luwag mo. Di ano, arak na gadaan nakaplastar sa kusina o kon, himata mo ang nagaluto. Di ba kung kaysa sa mga okasyon kag mga kasal, mga bunyag, mga lubong, na, para nga mabusog ikaw, dapat amiguhon mo kung kilala mo itong manugluto. Ho. Kaya mo manis budget, ha? May iban sining mga kongresista, amo ni iba nagbotong ano? May 13 nga nagbotong ano? Kag isa din sa mga nagboto, amo si Caloocan, si Second District Representative Edgar Erice. Nga ah, sila doon mahuya kita sa budget naging pasar subong. Ang iban sini nga mga kongresista, kung lapit ka sa luwag mga kakifay, amor kong kaysa doon nami, kamamda sa PR ha? Na para nga ang imo distrito, may dako sini nga budget. Di ko may dako nga budget ang imo distrito, tanong ekspektaron mo? E siyempre kung ano ang proyekto, eh siyempre, ikaw na gito ang nag-duso nga mo ng budget sa ibo sa ring nga kwan distrito. Hindi pati moktilaw. Tiban galalain diri, no, kaya kung ikomparar natin ang magiging pain nga budget sa iban sa ring, no, nga mga probinsya, sa iban sa ring nga mga lugar, no, ahay, ang iban doon sinintimos lang. Tambal ni Rese, ining niya propose nga national budget, sinakibot kita, no? Dako sa gyapon ng budget, may gidinduga nga pundo dito sa may Bulacan.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ibalaan taman nga ang Bulacan, mga ka-K5, amo ining, no? Madamo nga mga proyekto sang flood control project nga hindi makitaan. No? Tiko hindi makitaan, ano aw? Missing o kung ghost project. Pagkatapos, siling niya, ang iban siling, no? Iabakon mo ang bilog na probinsya sang Bulacan, no? May share nga mayara sa 11 billion pesos. Samtang, ang pila sa kama distrito mayara sang 269 million para sa mga public works, mga K5.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: I-just imagine, million, ikomparar mo sa billion. Amo lang question sa iban nga nagboto, nga no, nga hindi pa na ipagpasar ang inilasambisan nga budget, mga ka-K5. Pero ti majority, no? Diri sa ato niya, majority rules, no? Kung ano to ya ang gusto sang mayuriya, amo to yang matabo, no? Why ka na sang choice? Pero hambal nato nalinsang una nga indi tanan nga kon majority insakto. Hindi bot silingo nga damo kamo. Kamo na insakto, no? Amo na bala nun na kung sa bagay sa malak tuhog. Birds have the same feather are the same birds. Sali sa ibang birds have the same feather kung flocks together. Sali sa kilala ko, birds of the same lipat ako. Birds of the same feeder are the same birds. Oh. Di ba la? at isama lang sila, yung katuhog da.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Siyempre lang, dako dire, Department of Education, ginasundan sang Department of Public Works and Highways, ginasundan sang Department of Health, ginasundan sang Department of the Interior and Local Government, ginasundan sang Department of National Defense, Department of Transportation, Department of Agriculture, kag related agency, Department of Social Welfare and Development, o kon DSWD, kag ama State Universities and Colleges, kag CHED, amo ni nagasunod mga kakifay. Nao nga mga pundo naton, tiniya binilyon nga mga pundo. But we hope na ini magakadto sa pagserbisyo kag mga proyekto kag programa para sa mga pamuluyo ta. Hindi magkaladtos bulsa sa katun sinay nga mga opisyal. Alas 4:57 sa aton sinay pagpangalagad sa piyak nga bayin. Update ta sa gapadayon sinay nga impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ti kahapon, no, may cross examination again sa kay Binaventura atong forensic analyst, no, ti silang sa iban na daway matupunto no ang cross examination, no, pero gina-question nila ang kredibilidad, no, ni Binaventura. Kaya ginahulat-hulat naton kay sa sunod sining mga sinimana after sa niya pagtakol, no, sa ato sining Senado magapresentar man sang ila mga witnesses. Ang prosecution may imo ang sumabot na nga bulan sang Nobyembre, mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Pero diri sa nasambi sing impeachment trial, nagagwa no, ang mga propriedad, ang mga mangga no, ni Vice President Sara Duterte kag ni Atty. Man Scarpio. Ang lahing kay Atty. Man Scarpio kay Astasa na dalahin. Yang bagay na ton, kung kamoya mag-asawa, no? Kung nag-imbisigaran ang imo sing asawa o kung ang imo bana, hindi kagig kapalagyo. Ha? Kay nga ate may mga conjugal paperte. Amo na ang balbla kung ikasal ka mo. Ang duwa ko no, nangin isa na. Eh kung ano ang mga transaksyon sa mga negosyo, ati dala ng imo bana, kagdala ang imo sa ni nga asawa.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Subong ang National Bureau of Investigation, ginaimbestigaran ang ining propriedad sang pamilya Duterte. Kay may mga naglapta subong nga mga litrato angot sa saring mga propriedad, no, ilabigin dito sa may Samal Island, no, angot sa saring dako nga balay kag malapad dito nga mga kadutaan nga tig ginapanigyan sang pamilya Duterte. Tambay gina tungong kaisa sa SALN, hindi man matuntuod yung gabutang sa mga public officials ta. Siguro ang mga ordinaryo nga mga empleyado sa gobyerno. Di bala ka na tuig ang mga government employees naton, no, may yara na sa inya gina-fill upan nga form para sa ila SALN, Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, kada tuig na, doon gina-file na guro do end of April or March, no? Ang inang nasambit sa nga SALN, di mas mayo guro ya ang maordinaryo nga mga government employees gabutang pa na sa insakto nila yung record. No? Natiway, ginapaligyan ng propriedad. Pero ining mga public officials ta, ngayara sa mataas sa posisyon, ik-ik nyo na kung ginabutang sa matuod eh. Ha, kay siguro kung idongit, no, kagbusisiyon, dawalos kung higher official da, maiguan niya, tanan na propriedad. Ang ibang sinapare, hindi mabisto, no, ginagamitan sang dami.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Nga kuno abi, hindi ila na ginapatigyan niya propriedad. May ginabutan na isang tawo, nga ti sila gyapon ang nagpanag iya mga kakifay. Damon tabo, no? Sa saring impeachment trial sa Article 2 sa Unexplained Wealth. Hindi ito galabot binilyon, no? Kapesos ang wala ma-deklarar, no? Sa SALN sa mag-asawa. Malamot ti kung ano gusto sang bana mo gani sa Attorney Man Scarpio, dapat ibutang mana kahit ibalan naton may partida man si Vice President Sara Duterte.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Pero despite sa saring impeachment trial, despite sa saring mga dokumento nga ginapakita, angot sa saring pamilya ni Vice President Sara Duterte sa presidential survey subong sa Gyapon, no? Damo ang luyag mangin presidente si Vice President Sara Duterte.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Inibase sa survey sang Pulse Asia mga ka-K5, nagapakita nga sa pila sa nika mga ginalantaw nga magapadlagan na mga candidate sa maabot sila nga 2028 presidential election, nagapanguna na si Vice President Sara Duterte. Ang survey gipatigayon umpisa sa September 17 pagkadto September 24 mga ka-K5. Kag si Duterte nagapangibabaw sa mga imposible presidential candidates. Ginalakipan ang day-anay Vice President kag Naga City Mayor Lenny Robredo, Senador Rafi Tolfo, Senador Risa Hontiveros, Defense Secretary Gilbert Chudoro, DPWA Secretary Vince Dizon, kag Baguio City Mayor Benjamin Magalong.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kag kun ipat pahat aning survey, grabe, no, ang suporta sang Mindanao, no, sa kay Duterte. Sang una ni Luyag di sa Mindanao, mangin kwan man mo, mabulag sa Pilipinas. Di ba magtatawag sa One Mindanao. No, grabe dito, no, based sa survey mo 92%, ginasundan sang Visayas 56%, National Capital Region 40%, kag iba nga bayan sang Luzon 28%.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Samtang si Robredo may 26%, ginasundan ni Tolfo may 12%, Hontiveros may 3%. Samtang si Dizon kag Chudoro may tag 1%, kag si Magalong may 0.3% mga ka-K5. Kag may 3% man kamang respondent ang undecided, kag 3% ang pahayag nga wala sang suportaran sa bisan sino nga presidential candidates. Tak-ana ka mo. Daw mo amo gyapon, no? Daw sinong ibutang tang presidente, ahaya daw amo mangyapon ang Pilipinas. Amo na ang Balnila, Pilipinas kong mahal, ang hirap mong mahalin.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Hindi makitaya pro Marcos, hindi makitaya pro Duterte. No? Di ang Balnila, mas mayuguro si Lene Robredo ng presidente ta. No? Di kitay gapati, no? Bisan ano ka maayo ang isang presidente kon ang managapalibot ya mga bulay ogman. No? Kitay gapati, maya ng presidente. Pero kung kaysa ang mga taos palibot, nga daw feeling presidente man. Amo na ko saga palain sa isa sa ni kapang gobyerno mga ka-K5. Ilabi na gid kun dako na bulig sa eleksyon. No? Ang isa sa ni kanegosyante, ang isa sa ni kadako nga personalidad, di kun magdaog ikaw, mga bay ina abi, di mamalibad ikaw. No? Amo to gani ang balsang una sa presidente sa Singapore para madula mo ang korupsyon. No? Pangkakson mo ang tatlo mo ka mga abyan. Kay kung isang palibot sa'yo mong malain. Itaya ka damo sa mga presidente nga nagmayad. Pero ang mga taos palibot nila, amo niya ang hindi mayad. Kay lain ang ilan na isip. No? Imbes nga personal or interest ang pungsod Pilipinas, gagwaya personal nilang interest.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Di bala, Sir Ricky Arminsya, kay Sir Mark Vincent Tavier, kay Sir Nonito Sumbong, sa may barangay Baldosa, Zone 3, kagasumumang kay Ma'am Beth Idal Lilia, kay Sir Arturo Lilia, sa may barangay Maspasa, sa Banwa, San Kalinong. Good morning also kay Ma'am Bing Spence J, kay Ma'am Teresa Alconada Ridonda, happy birthday sa October 17. 64th birthday na kay Ma'am Marilo Hamoli Senior. Advance kay ang 17 sa Bado, init ka program. Badungan ka birthday bata ko ba? Kagasubuman, good morning man kay Ma'am Josephine Florindo Diaz, kay Sir Rita Clayon, kay Sir Jesse James Calvillas, nga nagaluto man subong sang bacho. Kagkay ma'am Anlin Ligada, good morning. Pagbalik tayo, check na to report sa aton sining K5 News Patrol reporters. Update sa sining aksidente sa may La Paz. Kagdang resulta sa pag-tiro sang polis sa nasambit sini nga salaki. Sa atos nga pagbalik, pagkatapos sa pag-importanting mapahibalo, paliog standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Good news!
3: Good news!
2: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginapatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Spore Biotics. Makabulik sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
0: Nagaburun nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga suking butika. Premium. Nationwide. Halika
6: mga lalaw! Ari, nakapaborito natin niya ilaw!
7: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabangang sa mga butika.
3: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So na,
4: today, magid ako sa akong body odor.
5: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
6: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: Extend Food Supplement for Men.
1: O si Juni, taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Para sa matino nga dugo,
4: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay,
4: DTX 500.
0: Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay,
4: DTX 500.
0: Masaligan,
4: epektibo,
0: DTX 500.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay Dasig sa Kaglaro Magbalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay naka K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
0: Ikaw bala ang may diabetes?
4: DTX 500.
0: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds
0: nga nagapanubo
4: kag kontrolar
0: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
0: Asalrigan.
4: Epektibo.
0: DTX 500.
4: E3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3Bio. Ang D3.
4: Yung may BCO.
0: Ang BCO.
4: Yung may D3.
0: D3Bio with BCO.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3.
4: Yung may VCO.
0: Ang VCO.
4: Yung may D3.
0: D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
9: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
0: Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
10: Pabalik mga K5 sa atong sininga pagpangalagad diri sa Martes edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
0: Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
10: Subong nga tiyempo damo ang mga nagasiburo, nagamasakit, ginasipon, ginaubo, ginatrangkaso. Amo na dapat pabasugon ta sa immune system. Ginarekomenda to mag-inom kita sang The Power Trio combination ini sang DTX 500, the superior antioxidant, ang Mighty C alkaline based ka vitamin C kag D3 Bio the antiviral kag antibacterial specialist. May D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Mga dekalidad ka produkto ni Dr. Ramil Itanguy sang klinika Del Tantibo Medicine and Wellness Center. Mabakal sa mga nagapanguna nga mga butika kag pharmacy sa inyo lugar. Mabakal man sa mga klinika outlet sa inyo lugar. Kag pwede gid ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok ang tanan mga klinika products sang Klinika de Altantibo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
0: Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
10: Alas 5:20 na. Amat-amat na sa pagmadmada. Iwod-iwod na. Na hindi magpaugta sa mga estudyante da, mga kabataan nga may trabaho. No, kung pukawon ni nanay at ni tatay, bangon da yun ha. Bawal malate sa klase, bawal malate sa obra. Martes pa lang subong. Dugay pang Sabado kag Domingo. Itigana ng resistensya. May klase kag may obra pa subong mga kakipa. I-check na to report sa katon sining patrol. I-check na to report, no? Ang report ni Kaki5 Karen Badilla. Iniangot mga Kaki5 sa mga kaso nga atubangon, no? Or na file na giman. Kay kahapon, ingagawon in the file sang ICPO before nga mag-lapse ang reglementary period na batok sa saring driver sang saring Honda Accord nga nakabunggo sa may talipapa kag subuman no sa may tricycle. Amo tong rason kun nga ang nagintiro sa mga pulis naton kay ti way magpundo, way maguntat, nagmaniobra no agod nga makapalagyo sa ginhimo sa ni nga krimen.
4: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
10: Para sa kampiyong report o pod kay K5 Karen Badilla.
4: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
11: K5 Enrico sa Subong no na file na kahapon nga adlaw ang kaso na tatlo ni kakaso K5 Rick batok sa optometrist o kon optometrist nga nag hit and run sa talipapa kag sa isa ka tricycle dito ya sa may barangay Baldoza sa distrito sang Lapas kung madumduman na tabo ini pasado alauna sang kaagahon ka Oktobre 11 K5 Enrico kahapon sa pahayag ni Police Colonel Wilbert Parilla ang aton nga ICPO Director K5 Rick nga ang ining mga o kanang ining driver na mag nagapangatubang sang kaso nga ano itawag ang direct assault kag attempted homicide with the use of motor vehicle kag ang reckless imprudence resulting in damage to property K5 Enrico no bali ang direct assault kag ang attempted homicide ang police station to ni then ang sa reckless o kon sa reckless imprudence iya naman niya sa traffic enforcement unit o kon TEU K5 Enrico pero ipa-verify ta ni Karon Liwat sa Iloilo City Police Office or sa police station 2 kung bala nakagwa na ni sa ospital ang ining driver K5 Enrico kay kung
10: tanawon mo based sa telemanan takag ayon sa ating bubuwit
11: wow
10: ay damo man ta kita mga kilala ka nagutik-utik sa aton naoperahan na ang ining nasambit sa ning driver do ang pila siya sa chan kag duway pilas pagi sa TL kuno ka K5 ka.
11: Yes, yes.
10: Based sa nakuha nato nga information, no? Based sa ato sining intelligence monitoring. ang driver haling giman sa isa sa nika kaokasyon, no?
11: Nag-pickleball sila.
10: Nag-pickleball pagkatapos ti may uro inom-inom giman K5 ka. Kag ang ining nasambit sa ni, no? Nga involbado, doktor may tawag sa ilamo. No?
11: Yes.
10: Nagaisa noon lagi nga bata.
11: Buto yes, bugtong
10: nga bata.
11: Oo, bugtong ni siya.
10: Pagkatapos, mga 2 weeks ago, napatay ang iya iloy. Oo, so basic kung ginabatsyag ya pabla, ang pataliwan sa iya sa iloy ka K5 ka rin.
11: Yes, K5 Rick. No? Actually, mo man ang naistoryahan dito sa ICPO pero hindi valid nga reason according sa kapulisan ta. Oo, ang ining sitwasyon abisang driver kay kung nagpundo lang man to siya,
10: basta
11: na istorya, oo, wala problema K5 Enrico. Galing kay mo bala.
10: Ka K5 ka, suno pagin sa kon bubuwit. Ginapunggan ni siya nga hindi siya tani ni magpuli. Nangakig siya gani, no? Nga siya magpuli, gigo. Ati amo ning tabo kay kita nila nga daw hindi na mag-inamo mo ang sitwasyon no sang sa ning driver ti nagakig pa siya gani ti nagpuli gid no ti lantawa kon anong resulta sa ka K5 Karen ti just imagine bugtong nga bata no kag amo na ang kwan status ng sa kabuhi ka K5 Karen nung kaswerte nga classic bata doktor pagid mo Tagal kay ti kung kaisa sa mga decision making no o sa gasala man kita ka K5 Karen mo bisan mo kaalam may mga desisyon ka kung kaisa nga gakasala mo bala
11: yes correct gid correct gid na
10: kay kung kaisa ginabutang tanga kun sini nga tagipusoon labaw pa sa aton ulo ginaman ni obra pa sa aton tagipusoon ang aton sin nga paminsaron
11: correct wag well, may hugot ka aga pa ha bisa ko ni duwa di kasubong ka hugot ha
10: Ah, di ba? No, bisan no mo kaalam kung kaysa kibot ka ganito pamangkot, kaalam mo to siya nga amo to natabo kay 5 Karen, no? Wala mo may mga desisyon ate mo ambal nila gani kung kay isa gakasala ka sa desisyon mo para dira ka magtuon. K5 ka?
11: Yes, correct gid K5.
10: Kinanglan ta kung kaysa ginapaagi makita sa Ginoo sa mga pagpanghangkat sa mga kasakit ka K5 Karen, okay kung dito na magyan, hindi magkitaktuon mo
11: Correct.
10: For example, may mga pagtanghangkat, masakit man sa imo, no? Pero sa ulihi, kung maagyan mo na liwat, hindi ka naman na masakitan, hindi kayo nakagi ka na?
11: Oo, walaan mo na kung anong himuon mo.
10: Wow! Gusto mong kabalo ka na?
11: Oo, kabalo na.
10: Ati, mayad kayo nakatuon ka. Oo, pero na-file ang kaso, kay hingigawon to, kung hindi ma-file ang kaso, malapse ni, no, sa ang reglementary period. Pero amo nang bala kung kaisa, hindi naman mo question, no? Hindi kita judge. Kung kaysa judge ka o hindi ka pasaling nga, ay nga, nag-amo na siya man. Kahit bukod nga, ay kita sa sitwasyon niya ka kay Five Karen mo.
11: Yes, yes. No?
10: Amo na kung kaysa nga, mambal ka na, no man to man. No? Bala mo, kung kaysa, amo na bala nila nga, dapat kunong kong lingon mo, ibutang mo man sa sapatos ang iban.
11: Yes, correct. Again.
10: Ay, wait, takabalo. Amo na bala nila, sa matag adlaw-adlaw tanga pagpangabuhi, diri sa ibabos ang kalibutan, lain-lain nga tawo ang masugata ta. Why ta kabalo kay Five ka kung ano nang ginapasaan sa iya sa ning kabuhit, bla?
11: Oo, amo na nga dapat be kind lang.
10: Oo, be kind, no? Amo na kung kaysa sa ling mo, bago na mo nagro kwarta, no? Gait, di mo kayo ay kwarta. Insindihon ta kay Five ka rin ang sitwasyon. Pero na part sa kapulisan naton, tingin na hibo man ila, ang ila sa ning obligasyon na filean sa kaso. Why sa ginatawag sa ning a special treatment ka kay Five ka?
11: Yes, wala. Ginatagid ni Police Colonel Wilbert Parilla. Kahit hindi mo may nag-question eh. Nga ako no ang ining tatlo ka mga polis nga ginhimo lang ang ilay ang trabaho. Nga gin-relieve da yun kay Five
10: yes,
11: Enrico.
10: Yes, usually pa eh. Regular na kay Five ka rin.
11: Oo.
10: Once ang polis makapalupok no, sa pusilya, di siyempre imbisigaran eh. No, kung ano rason. No, for example, sa unang ganit, namudamo sa kalamata ito sa operation tumlas ang CIDJ. Nato imbisigaran man to sang Rias gani no ang napulkom ti pwede man to ka kasulod pero subong napulkom na subong imbisigar gintugyan na sang ICPO ka kay Five Garen kay do ka budlay man abi nga titinawo mo na ikaw pa maimbisigar base kung
11: yes,
10: ang isipon ka kay Five Garen.
11: Yes correct amo na ang hambal man ni Colonel Parilla kay ti budlay na base ma kunan sila bala nga gina padihutan man nila nga bias. Amo na nga mas mayo gid suno sa iya nga napulkom ni ang ma-investigate kay Five Rekag ang dugang man sang director nga wala sang mando ang alkalde nga regarding ni sa admin relief no sang tatlo ka police since pakaduha niya ang driver. According sa kay Colonel Parilla, SOP giniya sa Philippine National Police nga once ang police makapalupok sa pusil, bisan ara kapaya sa lehitimo nga operasyon, automatic kay Five Enrico ang imo nga pusil, ikwaon ni sa imo, i-turn over sa crime lab para sa forensic examination, then ikaw nga police,
10: i-relieve ka sa pwesto
11: mo. Admin relief ka, then i-assign ka sa headquarters para sa admin works kay Five Enrico. Kay tidam
10: gina-relieve na kay Five ka rin para nga hindi mo man ma-influensyahan ang investigasyon mo.
11: Yes.
10: For example, police ikaw, no, na-involve ikaw sa isa sa nika-insidente, di dapat i-relieve ka na sa emotioning ginadyutihan para nga ti malayo blas paminsaros pamuluyo nga base impluwensyahan niya na base pahugon niya ma-witness da nga hindi na mag-testify against sa iya kay Five Karen.
11: Yes, correct gid kay Five Rick. Kay tinda mo may nag-question nga amo na kuno nga agin relieve da yon wala iban wala. Ti syempre may SOP ang order protocol ang Philippine National Police kung sa diin gina-follow man sang Iloilo City Police Office kay Five Enrico.
10: Sige, salamat ka kay Five ka.
11: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Cofemix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Jason Talaron kag K5 Elmir Sable ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
12: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
10: Salamat kay K5 Karen Badilla. Good morning kay Kling Binagwa Bahade, kay Ma'am Erlina Talarmagoles sa Sir Noel Goles na nagapangapina Detex Coffee Mix. Kay Subuman, no? Kay Ma'am Annalyn Panis Agravante, kay Sir Kerbida, good morning. Kay Ma'am Beth Idar Lilia, kapangapiman, Detex Coffee Mix. Dasig ligid sa chimpo, kung daw bitti ng programa, tanga aga, K5 Paul. Tamo pagkita mga balita, pagbalik na to, makaupon na nato sa K5 News FM Western Visayas, kag K5 News FM Bacolod, Negros Island Region, para sa ito nga K5, kamustan. Pagkatapos, sa plek-importante nga mapahibalo, palihog, standby.
12: Kampiyon sa balita.

0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nanggit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nanggit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan. Masamin ang budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
6: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
9: Libre!
7: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
10: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa.
10: Kag nagabaho ang kilikili.
11: Mag-Clinica Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
10: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Gadaragsa nga punggot.
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang nga panit.
13: DTX Beauty Soap.
12: Gala o magputi.
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro katol-katol.
13: DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasumpay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasi!
18: Tigalapa!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang extend!
18: Supplement for men!
19: Gordes!
18: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
18: para sa tigasing performance.
19: Extend Food Supplement for Men.
18: Para sa matilo nga dugo.
0: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tayo.
0: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas nga antioxidant.
18: Nga amo naman
0: ang nagatilo sa imo atay.
18: Basta tilo ang atay.
0: Happy kanunay.
18: DTX 500.
0: Masaligan.
18: Epektibo.
0: DTX 500.
18: Mataas pala ang imo blood sugar.
0: DTX 500.
18: Ikaw ba na
0: ang may diabetes?
18: DTX 500.
0: Ang

0: GTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
0: Yan ang kapanupo.
1: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: GTX 500.
0: Masalikan.
1: Epic Tempo.
0: GTX 500.
1: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may VCO.
0: Ang VCO.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
1: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason. Na-diagnose kami balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may VCO.
0: Ang VCO.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
4: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee. Ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, ito ang kaping para sa'yo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyong mga sukid butika nationwide.
5: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol,
6: mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata.
5: May yara ini sang superior antioxidants
6: para sa mga mata.
5: Kaangay sang lutein,
6: vitamin A,
5: vitamin E,
6: vitamin C,
5: zinc
6: kag bilberry berry extract.
5: Eye Care Gold ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata.
6: Eye Care Gold
5: para sa epektibo nga kombinasyon.
6: Magtumar sang Eye Care Gold
5: kag patuluan
6: ang mga mata sang Eye Care Drops.
5: Mabaka sa Shopee kag mga butika.
6: I Care Gold.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: Balitang K5 sa umaga.
10: Balitang K5 sa umaga.
11: Pabalik mga K5 sa ato sa pagpangalagad diri sa Martes edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
9: Balitang K5 sa umaga.
10: Balitang K5 sa umaga.
11: Good morning kay Ma'am Helen Pagaypay dira sa may Banwa sang Patotan. Gacheck na to connection nato ug guys sa aton sa ning K5 News FM Western Visayas kag K5 News FM Bacolod. Para sa ato sa K5 kamustahan na. Ka check nato madalag ko nga balita dito sa ila sa ning lugar na mga K5. Pero samtang wai pa nga to sa connection alas 5:29 na. Amat-amat na bugtaw. Mamahaw kita. Kaga of course, sa pagpaligo, tagamit kita DTX Beauty Soap para sa mahamis, maputi, singapanit, kagbatok sa mga skin diseases, DTX Beauty Soap. Kag paramot-amot kita, pag-alsa ta karon katon ilok, hindi kita manimaho balas, hindi kita manimaho bayabas. Gamit kita Clinica Deo Fresh para protektado kita, na agabisan ano pagkabalas mo. Hindi kaya manimaho mga K5.
9: Balitang K5 sa umaga.
10: Balitang K5 sa umaga.
11: Ang DTX Beauty Soap kag ang Clinica Deo Fresh, mga dekalidad nga produkto ni Doc Ramil Itang Uy.
9: Balitang K5 sa umaga.
10: Balitang K5 sa umaga.
11: Alas 5:40 sa ato sa pagpangalagad, yara na ato siyang koneksyon ang K5 News FM Western Visayas kag K5 News FM Bacolod. Unahon ta man nag-una sa aton sa duyan kag sa aboy-aboy. Kamusta unta, Bacolod? Mayong aga!
12: Mayong aga, Iloilo, si Rex Sorita, mga K5 kampiyon ang signal mo. Kapin pa ako naka-DTX, coffee mix ka, bawang nagbubuguang rigid ang kakampiyon mo. Klarong-klaro, pas pala boton, mga K5. Back to you, Iloilo!
11: Salamat, kid Bacolod! Umalin sa Bacolod, sa ilo natin dito sa may probinsya Kankapis, sa Radyo Tagbuo Anay, sa kay SM Jubert, ma-order na ko sang balde. SM Jubert, mayong aga.
13: Good morning, Sir Rick. Ako mga kapitan sa bilog nga K5 Buas ng Visayas kag Negros Island Region. Sitwasyon sa probinsya ng Kapis kag siyudad sang Rojas, di may mga areas nga nagaulan-ulan kag makanay-kanay ang panahon. Aga pa, naka-DTX Coffee Mix sa mga taga-Kapis. Back to you, Iloilo.
11: Salamat, SM Jobert! Ang pisanta na panalod, subong sang ulan. Kaya mo ning sabat sa Super El Nino. Alin sa may Kapi, sa iluan natin sa may Antique. Ang lodi ninyo, lodi natin tanan, si Kaki 5, Milmar, gaisahan nun, how? K5 Milmar, mayung aga!
14: Good morning, Sir Rick! Good morning, K5 Western Visayas and Negros Island Region. Way pa man kami nakabakal balde pero nakapangapido kami aga pa. DTX Coffee Mix, marami gramig rin dyan sa probinsya ka Antique. kampiyon ng signal. Balik ka rin mo, Sir Rick.
11: Ginapangilala ko kayang ibosan nga jacket kang imo background pariho, abi. Silence sa may Bantike, sa Iluanta, sa may area San Calibo, kay Sir Michael. Sir Michael, good morning. Why audio ang Calibo? Dalang kay Five Paul? Dalang. Why gasolod si Sir Michael? Nanoman, basi ko naka-mute na si Sir Michael. Balikanta lang, guro. Now, detalye na sa balita kay Sir Michael. Balikanta ang Bacolod. Magdalag kong balita na sa mga K5 News FM Bacolod. Sa Daddy Babes at Sir Robert.
12: Namono mo ganyang balde. Daw ginahingabot mo ganyang balde nga dapat preparahon ta. Mga K5. Base sa mando sa aton nga presidente kinanglan bakal balde sinigani ni si Robert Pacardo nya kinanglan bakal ta balde kabo folding bed kag solar power kay kung may ara ka folding bed pwede ka to kasulod sa pwede ka padalom sa mga kakahuyan mga kapahuan digani ka mga kasantulan dito kang kaya pro never kagin magtinir lawig kay base kumabuklan ka kay magkaladagdag ang bunga sa santol. Diri sa syudad sang Silay, may mga preparasyon man, magkabalog ka, di grabe ganyang preparasyon kay Super El Nino, kabayne. Mga kakifive, kadamo sa mga ginakonsidera sa nga to, sini alkalde sa syudad sang Silay, si Mayor Jodette Gallego. Nga kung pabayaan mo ini, base kung mapiktuhan ang aton sini nga mga ikayong lawas, kamanti mga... saka gini ang numero sa mga pasyente kung in kaso mga kakifive na pabayaan mo ini ang dehydration ang heat strokes mga kakifive ang mga ginakonsidera ya ang pagmalas ang mga tubig ang pagninit sa supply sa tubig sa gripo mga kakifive ang mga ginakonsidera ya lakip na ang load kag ang supply sa kuryente kaya manti magdugang naman eh ang imosining palasanon nga balaydan kay mga dugang man ang imosining pagpaandar sa tanan nga mga appliances mo para nga maluwas ka sa kainiton mga kakifive.
15: Oh, resulta sang init nga tagiti sang init kag magulan nagapinangilat man grabe kakusog ng kilat. Kabangdanan nga isa ka 11 anyos nga bata nagalakat upod sa iya iloy nangilat na igo sang kilat mga kakifive. Napatay sang ginhakos pa ini sang iya iloy nabatyagan pa sang iloy nga naggrounded pa sa iya lawas ang kuryente nga ra sa iya bata 11 anyos ining bata natabo ini sa Sitio Can David Barangay Tuyom Banwas ng Kawayan sadtong Oktubre 11 sang ini sila kuntani magapauli sa ila puluyan sa Sitio Buklaw sa nasambit man nga barangay sang nagahana nga nagatalite amugid niyang gakatabo kung daw manugulan kag naga amat-amat talite magtabuay ang init kag ang tugnaw grabe ang sigaob sang daguob dungan sa kilat kabangdanan nga nagalakat sila sa dalan ang bata iya lang naigo mga kakipaib so ti kasubo ini nga natabo kag sa tubig ang inambal nga tubig lihog lang kuha ko magpilahay sa tubig hindi ka mo mag-ilinaway iplastar na kapitan nga daan ang pila sa tubig sa subong pa lang
12: aman ang mga balita na mo sa syudad sa Bacolod balde-balde nga baklon mo back to you ilo-ilo
11: salamat Bacolod abi ko ni ka magproblema sa Bacolod kay may fountain man ang plaza nyo alin sa may Bacolod sa Iloana ton sa may area sa Antique upod kay Sir Milmar sa madal ko balita da sa may Antique. Go ahead.
14: Mga talalupang doon naman nga balita dyan sa probinsya kang Antique. Huwag pa man na batsagan dyan ang El Nino. Pero ang amon nga mga hag racers dyan mo ang nagapamroblema kadya. Kahit di tuman ka barato ang baklanay dyan kang buhi. Nga baboy K5 Western Visayas. Base mangumpra ka mo dyan. Taga sinto ang pinakanaba dyan, may sinto 20 per kilo kami dyan ho. Ang baligyaan ay kang buhi nga baboy. Di ang iba namon nga mga hag-racer sa probinsya kang Antique, nagapangayo kang bulig. Kay ang iban nga mga manugbakal, Why man ang dagin sunod ang price nga gin talana kang gobernador sa anak ka dyang executive order nga dapat 170 per kilo. Ang iban, why gyapon nagsunod kag nagapamakal sa gyapon kang tag 130, 120 kag mas manaba sa floor price nga gintugro kang nasambitan nga gobernador. Sa iban pa namon nga mga talupang doon nga balita, ang bugal man kang probinsya namon dia, ang sangka grade 11 student namon dia ho, nag bronze awardee sa hit round kang Thailand International o kon Thailand International Mathematical Olympiad. Ang dyan si Val Kasim, grade 11, kag natalana nga magpadulong sa final round sa Bangkok, Thailand sa parabuton nga Enero sa tuig 2027. Amo ra mga balita namon diyan sa probinsya ka Antique, balik kanimo sir Rick.
11: Salamat Antique, pro pareho man di sa experience sa mga hog racer dia. Magani ang mga price ceiling may binasunod ang balsang kilala ko, do binaboy na lang istorya ni. Alin sa may Antique sa ilo na ton sa may Oroas Cafe support kay SM Jobert. SM Jobert, madalag kong balita da.
13: Inanglan nyo, Baldi, damo ko ni Baldi. Balik ang panguna ang balita din sa probinsya sang Kapis, ang siyudad sang Roas, mga ka-K5, ang probinsya sang Kapis, ang amon gobernador, in-lift na mga ka-K5, ang mando sa sining swine fever nga problema din sa amon, wala na mga ka-K5. So open na as of this broadcast time, mga amon sining pagbaton sang mga baboy, halin sa iba nga lugar, mga ka-K5. Kay suno sa aton sa ninyo gobernador kay sa aton sa Department of Agriculture na ma-minimize na ang problema sa ESF diri sa probinsya sang Kapis. May kantanan sa problema sang tubig sa El Nino mga ka-K5 ang amon sa ninyo Metro Roas Water District. Nagapanawagan sa karon sa publiko nga mag-kinot sang tubig. Matapos ang amon sa ninyo source of water amo ang Panay River mga ka-K5. Kun mag-init, mga kauturan, nagabalik, nagasulod ang tubig alat sa amon sining source of water, mga ka-K5. So, no, sila information officer nga sining nagailapit nga El Nino, maapiktuhan ang operation sa Metro Roas Water District, mga ka-K5. Sa kapin 4 ka oras kada adlaw, mga ka-K5. Amo na mga nagapanguna nga balita diri sa amon sa probinsya sang Kapis kag siyudad sang Roas. Back to you, Iloilo.
11: Salamat SM Jobert, pa-reserve ko da sa imo Baldi. Alin sa may Kapis? Sa Iluanta ang Antique kay ba pa prop sin tagi da kay Sir Michael kay kaina do ay tingog Sir Michael balikan ta bi Sir Michael good morning man balag ko ang balita da.
16: Maya maya da nyo agaon sa kabilugan nyo probinsya Tacan ay Western Visayas. Okay na si Rick, kampyon na ang
11: kampyon na kampyon.
16: Oh. Maulan-ulan din sa amon kagabi, grabe ka baskog ulan. Tapos nga nagpanag-uo ba? Mga balita din sa Banwas ang Kalibo Kabilog ng probinsya ng Aklan, nag-adamo nagpamangkot subong kay ang bilya kiri sa amon, ginadakop na subong sa kapulisan. Oh, pero gin klaro ini sa aton Aklan Provincial Police Office, pagi kay Police Major Aubrey Ayon, ang information officer sa APPO. Kasunod din sa pagka-aresto sang pito katawo mga ka-K5 nga konsa din gani sa ila paghampal sang sugal nga ginatawag bilyar. Nagbilyar sila mga ka-K5, duha na ka semana gali sila nga gina surveillance ang police. Oh. Sang pag-operate sa ila, nakuha ang mark money nga ang mark money nga 100 pesos kag 3,800 nga gamit sa pustani. Kung may pusta, illegal ang bilyar. Pero kung wala, suno sa police, hindi illegal ang bilyar. Pero dakop ang pito ka tawo mga ka-K5, kaga susubong aranas pag-inakop sa aton kapulisan. Kung may dugan aton yung mga balita, isa man ka lalaki ang top 1 most wanted rin sa Banwas ang Kalibo, dakop sa kaso nga robbery, pag ini sa warrant of arrest, naging napagawa, 20 anyos pa lang suspect ni si alias J mga ka-K5, yung pagawa ini sa regional trial court mga ka-K5. Kag may job fair kami nga paghahimuon rin sa Banwas ang Kalibo, kaparte ini, sa Kalibo Foundation Day sa November 3, mga ka-K5. Ano mga balita din si Rick? Balik sa imo.
11: Salamat, Sir Michael. Madalag ko ang balita din sa may syudad ka probinsya sang Iloilo. Tatlo ni kamakaso ang pag-atubangon sang optometrist. Amot ang driver sa salakyan na nakabunggo sa baligyaan kag sa tricycle kag nagpalagyo pa. That's why nga nagpalupok ang mga pulista. Kaso ining attempted homicide sa paggamit sa salakyan sa pagtuyo no nga abungguan ang mga pulista kag lakip man direct assault ang gi-file nga kaso kag unta part sa traffic enforcement unit ang i-file nga kaso amo ang reckless imprudence resulting to damage to property. Ang ini nga driver nagapabilin subong nang yara sa ospital matapos may pilas man sa tiyan kag sa tiil matapos maigo sa magpalupok ang pulis. Ang Napulcom Commissioner Ari Gidisamon nagmando gid sa Napulcom Regional Office 6 nga imbestigaran ang natabo no angot sa ginhimo no sa tatlo ka mga pulis kung nakasunod ini sa standard operating procedure o kon SOP. Sa piyak nga bahin may sunog diri sa amon na mga sobra tunga sa milyon ah no kwan man lang dudaan abi nga balay kag gawaay man sang tawo caretaker lagi dagko ko kadto ka naga check dira no mga 570,000 pesos ang halit sa sunog kag kontra na dakpan nga nagabilyar diri sa amon tumbuan sa kwan sa namatyan dakpan di oh mga apat ka bilog pero mga 20 nakapalagyo imayo tong 20 kay way ka kwanto yung madakpan kay why ma-identified ang apat na file na sa kaso in connection sa PD 1602. Why na ko tiyempo, hindi ko na pagbalik sa inyo. Salamat gida Antike Aklan Negros Occidental Bacolod kag sa bayan sa Kapisa.
17: Balitang K5 sa umaga.
10: Balitang K5 sa umaga.
11: Mayong agagid kay Ma'am Analina Pagunsan kay Sir Rolando Pineda na sa barangay Anuring kaga sa iya sa nga banangan nagkapakapi sa kay Cap Noynoy Julito Chavez good morning kag kay Ma'am Ella Di Guzman happy birthday kay Kagawad Lito Nabuab Balbagyo sang barangay Tanduyan Ahoy Iloilo kag good morning also kay Nives Gardose na gamanitor man sa ato siya pagpalagad kada sa Gillette Itere sa Mabolo Delgado kay Ma'am Laura Jane Barreta. Ang pagpanamaya huling kay Sir Leo Bars.
17: Balitang K5 sa umaga.
10: Balitang K5 sa umaga.
11: Makaingaga pa tila sa isa ka report ka K5 Paul. No, i-check na grong report. No, ang report ni ka K5 Jenica Yunan. Kaya mo ito ang balaton. Pag-abot sa saning Super El Nino, ginaburubantayan saning ang pamalatian naman. Ah, kulang sang tubig ti ano ning isa ka baldi turutungaon ta lang. Ha? Why gani isang tubig iban nga kabarangayan di sa may syudad bisan pa nga indi Super El Nino. Kaya much more pagi ko maka-experience kita sang Super El Nino. Para sa campaign report kay ang city government pagatutukan ang health sector.
17: K5 News FM. Kampyon report.
11: Takipab Jen, sa report, go ahead.
18: Sa city government ang health sector bilang kabahin sa pagpanghanda sa mangin epekto sang Super El Nino. Sano kay Mayor Raisa Trenas, madamo nga mga balatian ang nagatuhaw dala sang tuman kainit nga tiyempo. Lakit pa dala ka K5 Rick ang waterborne disease, skin diseases, asthma, kag iban pa. Pahayag pa sang alkalde ka K5 Enrico nga nagpatawag sa separado nga meeting ang katapos ng Iloilo City Health Office. Agud mas matutukan ang pagdi isang solusyon para sa mga nasambit nga balatian na mag-abot man ang El Nino. Sa tinanikdan ni K5 Enrico, nagpatawag man sa emergency meeting ang alkalde Mike Kaangtanan sa preparasyon sa syudad sa El Nino kag kada departamento ang naglatag sa ila kaugalingon nga mitigation lakip na ang City Health Office. Kag ini nga balita ang gidulong sa inyo sa DTX Cofemix nakakapit na naka-detox kapareport na gikan sa Iloilo City. Inis ka K5 Jenica Uyunan para sa kampyon na balita sa serbisyo publiko kag galingawan sa Iloilo, K5 News FM.
17: Balitang K5 sa umaga.
10: Balitang K5 sa umaga.
11: Salamat kay kay K5 Jenny Kauyunan. Good morning kay Smack Rimuel, Dumits Labuyo, kay Sir Jimar Palmes, dra sa may Sara, kag kay Sir John Laxia. Ah. Maya dayhat gid nga aga gamitor sa atong pagpangalaga. Imos na ha? Bawal ma-late, bawal ma-ulihi kahit basta mag-roadlawan ni grabing traffic. Ilabi gid sa may area sa inyong Pavia. Ha? Bawal gid ma-stress ha? Wai pakabot sa ubra mo, wai pakabot sa eskulahan nyo. Kung manug-late ka na, doon hindi ka mapamtang, stress ka na. Bawal gid. Kaya dapat mabasgoon tayo sa immune system, mag-inom kita sa combination sa DTX 500, the superior antioxidant, mighty sikag. D3 Bio. Kag mga pima kita, Clinical Detox Coffee Mix, ang healthy nga kape, nakakape ka na nakadetox sa kape. Ang iba sa madalag ko mabalita, Mabatian Cruz papalagad sa Foro de los Pueblos. Kag standby na kamo sa masusunod nga pagbalita, ang Detox 500 Morning News. Salamat sa mga nakupod sa ato sa nga pagpangalagad. Kita na kita kaon alas 11 sa aga, tumtum ala una sumungapon para sa pagpalagad sang 11 Mbps. Sa ngalan na lang sa bilogsing nga puwersa sang K5 News of M Inuit. Sa amo si nga President kag CEO Doc Ramiloy. Sa amo si nga Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay. Sa amo si nga Station Manager kag K5 Warren French. Ako naman yung lagad ang inyo ka K5 Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon ni balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
19: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Klinika Deofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deofresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Klinika Deofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deofresh.
5: Klinika Deofresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakan sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: magid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
10: Salamat sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend
13: Food Supplement for Men.
14: Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
14: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
14: Mas tatino ang atay.
13: Happy kanunay.
14: DTX 500.
13: Masaligan.
14: Epektibo.
13: DTX 500.
14: Mataas bala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
14: Ikaw bala ang may diabetes.
13: DTX 500.
14: Ang DTX 500
13: ang may powerful compounds
14: nga nagapanupo
13: kagga kontrolar
14: sa imo blood sugar.
13: DTX 500
14: masalika
13: epektibo.
14: DTX 500
13: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom, nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo, naglagamay nga akong nga buyon.
13: D3 Bio,
14: ang D3
13: yung may BCO,
14: ang BCO
13: yung may D3.
14: D3 Bio with BCO.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio,
14: ang D3
13: yung may VCO.
14: Ang VCO
13: yung may D3.
14: D3 Bio,
8: mabakal sa mga butika.
13: D3 Bio,
14: D3 Bio.
17: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
13: D3 Bio,
14: ang D3 yung may VCO.
13: Ang VCO
14: yung may D3.
8: Mabakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
19: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
19: Yung may PCO.
20: Ang PCO.
19: Yung may D3.
20: Mabagat sa mga butika.
21: Para sa matinlo nga dugo.
22: DTX 500.
21: Para sa healthy nga tayo.
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
22: Ang may mataas nga antioxidant.
21: Nga amo naman
22: ang nagatinlo sa imo atay.
21: Basta tinlo ang atay.
22: Happy kalunay.
21: DTX 500.
22: Masaligan.
21: Epektibo.
22: DTX 500.
21: Mahigo bala ang imo dugo?
22: DTX 500.
21: Masamig ka bala ang gina-allergy?
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
22: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
21: Nga sa masami,
22: amo naman
21: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy?
22: DTX 500.
21: Masaligan.
22: DTX 500.
21: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
21: DTX Coffee Mix.
20: Mga butika.
21: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
21: DTX Coffee Mix.
20: Mga butika.
21: Mighty C.
20: Ang alkaline ng vitamin C.
25: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Sag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
21: Mighty C.
20: Mabaka butika.
21: Mighty C.
20: Ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Wala nagid ako makabatsyag ng sakit.
21: Mighty C.
20: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
27: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
28: Good news!
2: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre!
7: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Halika mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, iya!
29: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
30: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
31: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
32: Wow! May kumso!
33: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
34: Mayong aga mga ka-K5, antes ang DTX 500 Morning Newscast. Ato na nay gina-break ining balita bago gina nagsulod mga ka-K5 ba init-init pa. Isa ka bana, oh, isa ka bana ginapahayag na sapuan patay sa isa ka lodge sa distrito sang Molo. Ang detalye sini mga ka-K5 bantayan sa mga public affairs program sang K5 News FM Iloilo. Ang DTX 500 Morning Newscast na magasunod na. Oras, Lasais, Jessaga.
31: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM, Iloilo,
33: narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
0: DTX 500 Morning Newscast.
33: At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita.
0: DTX 500 Morning Newscast.
34: Mayong aga Banwa, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Martes nga adlaw mga ka-K5, petsa 13 sa bulan sa Oktubre tuig 2026.
4: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 80.7 sa inyo tagsa ka FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 80.7.
34: Kami ang inyong mga tagbalita. Ako si ka-K5 Christian Hagurin.
4: Kag ako naman si ka-K5 Alira Alvarado Apin.
34: Sa headlines, gradulong sa kalwansang D3 Bio. Nahimo sa vitamin D3, kag extra virgin coconut oil. Sa mga nagbalik-balik ang hilanat, ubo kag sipon, magtumar sang D3 Bio sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramel Uy.
33: Headlines.
34: Sa aton nga top story of the day, National Bureau of Investigation ginaimbestigaran ang mga propiedad sa pamilya Duterte. Congressman Pulong nagapangayo sang pamatuod. Sa mga balitang lokal, optometrist nga nag-hit and run sa La Paz pasakaan sang sampaw-sampaw nga kaso suno sa Iloilo City Police Office.
4: Napulcomsex nag-a-investigar na angot sa tatlo kapulis nga nagtiro sa salakyan sang optometrist nga nakabunggo sa baligaan sa distrito sang La Paz.
34: Sa balitang regional, pito ka mga lalaki arestado sa ginkasang anti-illegal gambling operation sa probinsya sang Kalibo. At sang Aklan.
4: Sa K5 Network News, 24 anyos nga lalaki patay matapos nakabunggo ang ginamaneho nga motorsiklo sa isa ka tindahan sa Bayawan City, Negros Oriental.
34: Balitang nasyonal, Vice President Sara Duterte ginpahayag nga nagadala sang peligro sa pungsod si PBBM.
4: Proposed 2027 National Budget pasado na sa kamara.
34: Balitang international, Riyadh Airport sa Saudi Arabia, liwat na ginatake sang Houthis.
4: Presyo sang diesel nagnubo samtang gasolina kag kerosene nagtaas subong adlaw Oktubre 13, 2026.
34: Sa balita sa sports, Dallas Mavericks guard Kyrie Irving balik na sa paghampang sa NBA.
4: Sa balitang entertainment, Heart Evangelista kag Cheese Escudero bulagay na.
34: Kag balitang extra special, pagpalagyo sa prisuhan, wala ginakabig nga krimen sa Germany. Ang mga detalye sa ni mga ka-K5 magasunod na. Lasays 14 naton nga top story of the day, ginaimbestigaran sang National Bureau of Investigation o NBI ang mga propiedad sang pamilya Duterte kasunod sa mga allegation angot sa pagdulong sang kwarta sang isa kagin dismiss nga pulis. Sunod kay NBI Director Melvin Matibag, nagapakita ang affidavit ni Gracioso sang ginapahayag nga pamaagi sang pag-angkon sa mga duta na nag-angot sa pamilya Velasco. Ginosisa ini sang NBI bangod sa posibleng nga kaangtanan sa pamilya Duterte. Ginpahayag ni Gracioso nga nagdulong siya sang kwarta kaday VP Sara Duterte, Paolo Duterte, kag anay Presidente Rodrigo Duterte, sunod sa mando ni anay House Speaker Lord Alan Velasco. Ginpahayag man ni Matibag nga natukiban sang NBI ang 14 ka real property nga nalista sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o kon SALEN sang Vice Presidente. Lakip na rin duta nga pang-agrikultura sa Barangay Katigan. Ginapahayag nga na deklarar sa balor nga 437,000 tubtob 450,000 pesos. Ginpakita man sang NBI ang isa ka propiedad sa Samal na ginapahayag nga nagabalor sang 1 million na ginapanagihan ni Paolo Duterte nga kilalaman sa ngalan nga Pulong. Samtang ginhangkat ni pulong ang NBI nga ipakita ang mga kamatuoran kag ebidensya sa ila nga allegasyon. Suno sa iya, dapat na ibaluan sang direktor sang NBI ang kinalain sang litrato kag pamatuod sang pagpanag-iya. Ginpahayag ni Matibag nga ipasa sang NBI ang resulta sang ilang investigasyon sa Department of Justice o kon sa Office of the Ombudsman.
5: Top story. DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal.
34: Sa ilo kita sa mga balitang lokal. Ang mga balitang lokal ang inyong matian na ginadulong sa inyo sa kaalwansang D3 Bio with extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Optometrist nga ng hit and run sa La Paz, pasakaan sang sampaw-sampaw nga kaso suno sa Iloilo City Police Office. Sige K5 Karen Badiria sa report.
6: Mga kaki-five, sampaw-sampaw nga kaso ang pag-aatubangon sang 29 anyos nga optometrist nga amuya ang nag-hit and run sa talipapa kag sa isa ka tricycle sa Barangay Baldosa pasado alauna sang kaagahon, Oktobre 11.
8: Suno kay Police Major Sunny Boy Garnace, hepe sang Police Station 2, nga kaso nga direct assault kag attempted homicide with the use of motor vehicle ang ila ipal bato kay alias Paul. Ginpahayag naman ni Traffic Enforcement Unit o kon TEU Chief Lieutenant Colonel Nathaniel Florendo nga kaso naman nga reckless imprudence resulting to damage to property ang ila igafile. Naibaluan nga ang suspect ang pakaduhan ni Mayor Raisa Treñas apang ginatag ni Iloilo City Police Office kon ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla nga wala sang may ginhatag nga mando ang alkalde sa iya sa din patas ang investigasyon sang kapulisan sa natabo nga insidente.
9: For the station 2, anong case na ipafile niya?
10: For station 2, magfile tayo ng direct assault and attempted homicide with the use of motor vehicle.
11: Sa
10: Core Traffic Enforcement Unit, magpapay tayo ng reckless imprudence resulting to damage to property.
6: Ini si K5, Karen Badilia, para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
4: Sa nagakaangot nga balitang lokal, Napocomsex nagka-imbestigar na angot sa tatlo ka pulis nga nagtiro sa salakyan sang optometrist nga nakabunggo sa baligyaan sa distrito sang La Paz. Nga K5 Kim Caluyo sa report.
12: Nagapatigayon na sa karon sang moto proprio investigation ang National Police Commission o kon Napocom Region 6 sumugod Oktobre 12. Ini ang angot sa pagtiro sang tatlo ka mga pulis sang Iloilo City Police Station 2 sa Honda Accord sang 29 anyos nga si Arias Paulo, isa ka optometrist sang ginlagas ini matapos nga ng hit and run sang balaligyaan sa talipapa kag tricycle. Suno pa kay Attorney Michelle Yotoko, ang spokesperson sang nasambit nga talatapan kabahin sang ila investigasyon ang pagtumod kun bala may paglapas sa standard operating procedure o kun SOP ang mga pulis. Nahibaluan nga madamo sang gunshots ang salakyan sang optometrist nga yara sa masobra na pulo sa diin. Nakaangkon ini sang pilas kag nagapabilin sa karon sa ospital. Nahibaluan nga iniman ang kabahin sang mando ni Napocom Commissioner Ralph Kalinisan kag naking istorya kay Iloilo City Police Office o kon ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla.
6: Kinisika K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Karingawan sa Iloilo. K5 News FM.
34: Sa iba naman nga balita lokal, Iloilo City Police Office ginathag kun nga agin paidalom sa admin relief ang tatlo ka pulis na nagpalupok sa ila service firearms nga naglagas sa pakaduhan ni Mayor Raisa Treñas ng hit and run sa La Paz. Si K5 Elmer Sable sa report.
13: ICPO ginathag kun nga agin paidalom ang tatlo ka mga pulis sa admin relief samtang ginalagas ang optometrist nga nag hit and run sa Barangay Baldosa, La Paz pasado alauna sang aga, Oktubre 11.
14: Ginathag ni Iloilo City Police Office o kon ICPO Director Colonel Wilbert Parilla ang pagpaidalom sa admin relief sang tatlo ka pulis nga nagpalupok sang service firearms samtang ginalagas ang optometrist nga nag-hit and run sa Barangay Baldosa, La Paz pasado alauna sang kaagahon, Oktubre 11. Suno kay Parilla nga sa tion makapalupok sang pusil ang isa ka pulis bisan yara pa sa lehitimong operasyon. Igapaidalom ini gilayon sa administrative relief bangod ang iya service firearm ang iga-turn over over sa crime laboratory para sa forensic examination. Bangod sini, temporaryo nga ibutang sa admin works ang pulis samtang wala sa iyang service firearm. Hindi man pwede suno kay parilya nga i-deploy sa gihapon sa patrol car ang pulis kun wala sang armas. Naibaluan nga standard operating procedures ini sang Philippine National Police. Samtang ginatag ni parilya nga ang admin relief sa tatlo ka pulis ang wala naangot bangod pakaduha ni Mayor Raisa Trañas ang suspect.
13: Kinisi ka K5 Elmer Sable para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
4: Sa nagakaangot nga balitang lokal, nagmando si National Police Commission Commissioner Ralph Kalinisan nga imbestigaran ang reklamo batok sa Kalinog PNP nga nagpanakit sa una gintudlo nga nagpangawat sang wallet sa barangay Simsiman. Suno naman sa NAPOCOM Regional Office 6, maimbestigador na sang ila talatapan nga nagpadulong sa banwa sang Kalinog para magimbestigar. Naibaluan nga ang alegasyon sang biktima, gintabunan ang iya itsura kaginsumbag agud mag-ako. Ginpanginwala naman inis sang Kalinog PNP kag nagpahayag ng bukas sila nga imbestigaran.
34: Sa dugang balita lokal, naghimo karon sang investigasyon ang investigation ng Detective Management Unit sang Iloilo City Provincia or Iloilo Police Provincial Office sa ginaligar pagkastigo sang katapos sang Kalinog Municipal Police Station sa isa ka lalaki. Ining pahayag sang IPPO kasunod sang naglapta sa social media nga reklamo sang lalaki nga ginaligar ginkastigo sang police. Basin sa nakuha ng impormasyon sang IPPO, ang 24 anyos nga tagreklamo ang ginreport sa Kalinog Police Station sang Oktubre 9 sang tag-iya sang boarding house na ginatiniran sini nga nagsulod sa kwarto kag intudlo nga nagkuha sang kahita kwarta kag pilapaniya ka mga personal nga pagkabutang. Angot sa ginreport nga insidente, ginahanda na sang Kalinog Municipal Police Station ang kaigo nga kaso batok sa suspect. Ginpasiguro naman sang IPPO ang ginreport nga pagpangawat kag aligasyon sang physical abuse nga nagulamid sa police personnel ang pareho nga imbestigahan sang matul-id kag patas.
4: Sa dugang balitang lokal, city government nakahanda na sa posible pagkulang sa supply sang tubig dala sang Super El Nino. Kay K5, Jenny Kauyunan sa report.
1: May mga nakita na nga options sang Iloilo City Government bilang sabat kung mayara sang kakulangan sang supply sa tubig sa syudad dala sang epekto sang El Nino. Suno kay Mayor Raisa Trañas nga nakahanda silang magbulig sa kabarangayan nga may kakulangan sang supply sang tubig bilang kabahin sang ilang pagpanghanda. Madungduman nga sa tinalikdan, nagsapol ang Iloilo City Crisis Management Council agud istoryahan ang mga nagakaigo nga mitigation intervention kasunod sa pagpamahog sa Super El Nino. Sa diin, isa sa mga prioridad ang pagpangita sa bastante nga water supply sa tiyon sa tag-ilinit ilabi na sa 25 ka mga high-risk barangay sa syudada. Una naman naging pahayag ni General Services Office Head Engineer Neil Ravina nga nag-request sila sa water distributor sa syudada nga i-monitor ang water levels sa Halaur kag Maasin Dam nga source ang tubig o mabalansi ang water distribution kag supply ang ginahatag sa kabarangayana.
11: Report nagikan sa syudad sang Iloilo. Inisika K5, Jenny Kauyunan para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
34: Sa dugang balita lokal, ginahulat na lang karon sang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office Head Oldarico Garbanzos ang pirma ni City Administrator kag Chairman sang ICTTMO Melchor Tan sa sabat sang TTMO na tuoy sa sulat sang Land Transportation Office na nagahingyo sang license plate sang duha ka van na nakuhaan sang video na nagdiretso sa pagdalagan bisan pula ang traffic light sa intersection sa barangay Taft North Manduriaw sang tinalikdan nga semana. Suno kay Garbanzos nga kaundan sang ila mga sabat amo nga natabo sa ila coordination meeting sang tinalikdan nga bulan kaupod ang Iloilo City Police Office, Department of Agrarian Reform Region 6 kag iban pa nga concerned agencies. Paathag sang natungdan nga base sa ila meeting ang papel gid lamang sang TTMO amo mag-deploy sang traffic enforcers para sa mag-assist sa traffic flow kag management subong man sa parking sa mga venue sa diin ginahiwat ang aktibidad sang DAR. Rason nga wala sila sang kopya sang plate number sang duha ka van amo dang pag-outsource sang service iya sang DAR. Samtang ang ICPO naman magapasiguro sang peace and order kag convoy sa service vehicles sang VIPs. kinkonfirma raman ni Garbanzos nga nakabaton man sila sang sulat halin sa DAR nga naghingyo sang assistance para sa pag-abot sang VIP sa pila ka mga natalanang aktibidad sa syudad kapang wala man namit lang kon sino nga VIP sang maabot. Naibaluan nga nabaton man sang TTMO ang sulat sang LTO 6 sang tinalikdan nga Oktubre 8.
7: Kami nag-confirm nga may coordination giman niya ang DAR sa amon last September 23 nang ilang letter nga nag-ano na sila no nag-inform no nga may mga activities diri sila sa Sudan and may mga VIPs nga maglalabot no ini in connection na sa distribution nila sang CLOA no and then support to para cessation of lands for individual titling or split nga ini.
4: Sa dugang balitang lokal, nasunog ang isa ka stockroom sa Puloy-an sa Barangay Lopez Haina Sur, La Paz, Iloilo City hapon sa Oktubre 12, 2026. Sa interviews ng K5 News FM Iloilo kay Eric Banase, 42 anyos caretaker sang nasunog nga Puloy-an, iya gimpahayag nga masobra na sa 5 ka tuig nga wala may naga-istar sa nasambit na balay bangod naga-istar na sa Canada ang tag-iya. Dugang pa ni Banase, gimpahibalo lamang siya nga sang naga-istar sa tupad nga balay nga may nagaaso na sa sulod sang Puloy-an. Samtang ginalantaw nga posible lithium batteries ang gitunaan sa sunog bangod madamo sa mga kahon, lithium batteries kang nagkalain-lain nga gamit nga ginatipon sa sulod sang stockroom. Wala naman naglapta ang kalayo sa iban nga bahin sa Puloy-an kag wala sang na-report nga casualty sa insidente. Padayon naman ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection Iloilo City agud matumod ang aktwal nga gintunaan sang sunog.
34: Sa piya ka bahin naglabot sa 570,000 pesos ang kahalitan nga ginbilin sang sunog nagluntad sa unoccupied nga balay sa Barangay Lopez Haina Sur, La Paz, Iloilo City pasado las 12 sang udto sang Oktubre 12. Sa interviews ng K5 News FM Iloilo kay Fire Officer Paul Pasyon, arson investigator sa Bureau of Fire Protection Iloilo City, iya ginpahayag nga isa na kadekada nga wala ginatinira ng balay bangod sa luwas sang pungsod ang tag-iya. Ginakulukadtuan lamang ini isang caretaker suno kay Pasyon. Dugang paniya, kitchen area sang balay nasunog kag partially damaged ini. Nagpadala naman sang sample gikan sa mga debris kag electrical wires sa nasambit nga talatapan sa ilang central office. Padayon pang investigasyon sa gintunaan sang kalayo.
4: Sa pihak nga bahin, nagpahamtang sang vertical clearance sa Halaor Bridge ngayara sa Barangay Tubigan, Lazaraga, Iloilo sang Oktubre 11, 2026. Ginadumilian nga maglabay diri ang dump truck, transit trucks, wing van kag trailer trucks. Inibangod nga ipaidalo mga mga taytay sa rehabilitation kag sa pangusisa sang K5 News team sa site engineer nagabawod kag tuktok na ang beam sa idalom sang taytay rason nga nagalimit sa mga labay. Nagahulat na lang sila sang clearance ng Department of Public Works and Highways sa kun DPWH kag konsultat agud masuguran ang rehabilitation works. May mga signages man nga ginbutang 150 to 300 meters halin sa taytay nga ginalimitahan ang paglabay diri. Ginabisuhan man ang mga truck drivers nga maglabay lusot sa rotonda malapit sa signage nga Welcome to Dumangas. Kun magkato sa Dumangas Port kag may likuan man lusot sa Buhang Flyover. Nahibaluan nga sang 1990s pa gintukod ang amo nga taytay.
34: La size 29 mga ka K5 nagsungka sa katapos ang 61st Infantry Hunter Battalion sang Philippine Army ang Anay Finance and Logistics Officer sang dismantled nga Pure Gold Platoon sa Southern Panay Front Committing Rehon Panay sang Oktubre 11. Ginkilala ini nga si alias Dandan, 47 anyos kag pumuluyo sang Leon, Iloilo. Base sa report last 3 sang hapon sang Oktubre 11 sa nagsungka ang natungdan sa Camp Monte Claro Barangay Igtubao, Miagao, talindala sini isa ka AKAR Charles Daily 12-gauge shotgun nga may defaced serial number kag tatlo ka live cartridges. Madumduman nga sa 7 Oktubre 12 nakarecover ang militar sang concealed arms cache sa Barangay Bucari, Leon paagi sa impormasyon ni alias Dandan. Nakip sa mga narecover ang mga 45 magazines sang M16 rifles, isa ka type C anti-personnel mine isa ka detonator, duha ka backpacks, isa ka bagong hukbong bayan sweatshirt, assorted medical paraphernalia, isa ka NPA song booklet, kag CPP anniversary postcards, kag duyan. Samtang, ginapasiguro naman ni 61st Infantry Battalion Commander Army Lieutenant Colonel Jekyll Julian Dulawan nga nagapadayon ng ila kolaborasyon kag reconciliation efforts para mapabili ng kalinong kagkataway sa komunidad sa Isla Sang Panay batok sa terorista nga grupo.
4: Sa duga nga police report, pulo ka persona nadakpan sa ilegal nga pagsugal sa Banwas Sang Concepcion. K5 Reggie Di Mayo sa report.
2: Napasakaan na sang kaso nga paglapas sa Presidential Decree number 1602 ang napulo ka persona nga nadakpan sang kapulisan bangod sa ilegal nga pagsugal sa hampang nga baraha nga ginatawag 41 sa Barangay Talutuan, Concepcion, Iloilo, Sabado sang hapon, Oktobre 10, 2026.
15: Ang superpower sa Mighty C, lakas tensya, matalinaw Mighty C.
2: Iniang ginkumpirmar ni Police Captain John Michael Dalipe, hepe sang Concepcion Municipal Police Station, sa interview sang K5 News FM Sara. Suno kay Dalipe nga samtang nagapangita ang kapulisan sang wanted person sa among lugar, nakita nila ang napulo ka persona nga nagahampang sang 41 kun sa diin nakuha sa ila ang isa kaset sang baraha kag kwarta nga ginapusta nga nagabalor sang 800 pesos. Sa karon ang mga nadakpan ang nagapabilin sa kustodiya sang Concepcion MPS para sa nagakaigo nga disposisyon. Yari ang kabahin sang pahayag ni Police Captain Dalipe.
16: Actually sir, ang atong mga intel operatives ay ginapangita niya mga wanted persons sa isla. But in the app, ara sa may Barangay Talutuan sa Banwa sa Concepcion, Island Barangay niya sir. Nakita niya sa aton mga intel operatives ang mga nagsugal sang 41 na playing card. So mga pulo ni Kabilog sir ang arrested na to kaga subong adlaw iga-inquest sila sa Hall of Justice.

0: kasospek sa pagpanglampos at pagpanglothan sa biktima sa panwasang ng Bunaw. Yan ang report.
1: Mas kinis kag mas healthy na ang skin ko. Salamat sa DTX Beauty Soap.
2: Preparado na ang kapulisan sa pagpasaka sang kaso batok sa mga sospek sa pagpanglampos kag pagtiro sa biktima nga si alias Hernando, 26 anyos, sa Barangay Cayano West, Nilang Bunaw, Iloilo, pasado maras 8 sang gabi sa Oktobre 11. Ginkilala sang pulis sa mga sospek kasanay alias Sunny kag Zoe, legal ang edad, kag lonsay residente sa nasambit nga lugar. Sandig sa investigasyon ni Police Lieutenant Vincent Garcia, ang officer in charge sa Lambunaw Municipal Police Station, nagiinom sa isa kabalay ang mga sospek sa natabo ang krimen. Hubog na nga daan ang biktima kag nag pa sa mga sospek kag luyag kung tani nga mag-intra sa pag-inom. Hindi luyag sa mga sospek nga paintrahon sa pag-inom ang biktima. Sang napanilagan ni Sunny nga manghangkat sang tapungulay ang biktima, ginunahan na niya lampo sa makabila ka beses sa ulo gamit ang botelya sang long neck. Nagabot naman si Joey sang short barrel 12-gauge shotgun kag intiro ang biktima sa natuong at siyan. Naglipas ang isang kauras ang insidente, nagsungka sa pulis si Sunny samtang padayon pa nga ginapangita si Joey. May record naman sa barangay ang biktima bilang masabad.
3: Without provocation, on the part of victims, yung suspect number one naton, suddenly, tinatakyan niya isang long neck na botelya sa tanduay. And repeatedly, giniguin niya isang ano, sa ulo ya, may injury na sa ulo ya, sa atong victim. Then after that, ang suspect number two, ginpalokpan niya ni ang victim using a short barrel niya, 12-gauge.
0: Kahit sa kalun mga ka-K5, yan ang nasa establishing kondisyon, ang biktima kagpadayon pa siya kaginabulong sa ospital. Ako naman si ka-K5 Aaron Repuyo para sa Kampiyo na Balita, Serbisyo Publiko ng Kaligawan sa Iloilo, K5 News at N.
4: Ang mga balita lokal, ginadulong sa inyo sa kaluan sang GTX 500, the superior antioxidant.
5: GTX 500 Morning Newscast Balitang Regional.
4: Sa mga balitang regional, 7 kalalaki arestado sa ginkasanga anti-illegal gambling operation sa Kalibo. Si K5 Leonard Viray sa K5 News FM Kalibo sa report.
6: Arestado ang 7 ka mga lalaki matapos nga naktuhan nga nagabaton kag nagapangolekta sang kwarta nga pantaya sa bilyar nga wala sa may nagakaigo nga lisensya kon permit sa may Enultan Street, Barangay Poblasyon, Kalibo, Aklan. Ginkilala ang mga naresto nga sanday alias Pat, 28 anyos, Mike, 36 anyos, alias Lex, 40 anyos, John, 30 anyos, alias Leve, 52 anyos, John, 26 anyos, kag Certain Ernesto, 22 anyos. Na-recover sa operasyon ng lamesa sang bilyaran, mga bola, kag iban pa nga mga kagamitan, 200 pesos nga mark money, kag 3,800 pesos na ginapatihan taya sa nasambit nga sugal. Bangod diri, mga pangutubang ang nasambit nga mga suspect sa kaso nga pagkabailar sa Presidential Decree No. 1602 o ang Illegal Gambling Law. Ginpatigay ng operasyon sa pagpanguna sa nga Clan Police Intelligence Unit o kon PIU upon ang Kalibo Municipal Police Station kag sa nga First Aklan Provincial Mobile Force Company. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
7: Sa dugang K5 Regional News, pagsulod sang tubig alat sa Panay River, posible magadala sang problema sa supply sang tubig dala sang Super El Nino. Kay K5 Myla Fuentes ang K5 News FM Rojas sa report.
8: Posible nga magatubang sang problema sa supply sang tubig ang Metro Rojas Water District sa tion nga magsulod ang tubig alat sa Panay River sa pag-abot sang Super El Nino. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Mr. Mark Vincent Bernas, tagpamaba sa MRWD, iyagin payag nga temporaryo nga mag-untat ang water treatment process sa sulod sang duha tubtob 4 oras antes liwat magbalik sa normal ang operasyon.
9: Ina siguro ka worst case scenario nga matabo tungod sa Super El Nino nga palaabuton is amo ang pag-ubas sang aton sang suba nga magakos man sang salt water intrusion or pagsulod sang tubig alat.
8: Si Rodri, may mga senaryo na nga natabo kaangay siri apang nahatagan man sang solusyon. Sandig sa pinakauli nga monitoring sang ahensya, wala pa sang nakit-an nga indikasyon nga mag-aabot sa mga sitwasyon apang bilang pagpreparar, mayara na sa mga water safety plan na nakaplastar agod masiguro nga magapadayo ng supply sang tubig. Naka-standby naman sunog ka Bernas ang mga kinahanglanon nga kagamitan kag chemicals nga ginagamit sa water treatment subong man

0: ang mga spare equipment agod gilayon nga maislan pananglitan nga maguba ang operasyon. Inikadungan sa pagpreparar sang ahensya sa posibleng epekto sa Super El Nino pananglitan nga maglawig ang tiglinit kag magnubo ang level sang tubig sa Panay River. Sa pihak nga bahin, ginapanawagan naman sang ahensya sa mga konsumidor nga magumpisa na nga magkinot sang tubig kag indi pag-usikan apesar nga nagaulan-ulan pa ang tiyempo sa Capiz. Inisig ka K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Pagkalingawan sa Capiz, K5 News Event.
1: Ang mga balitang regional nga inyo nabatian, gadulong sa inyo sa kalwansang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Sailo kita mga ka-K5 sa K5 Network News. 24 anyos nga lalaki patay matapos makabunggo ang ginamanayho nga motorsiklo sa isa ka tindahan sa Bayawan City, Negros Oriental. Si ka-K5 Rufa Devero sa K5 News FM dumagete sa report.
2: Nasawi ang isang 24 anyos na lalaki matapos bumangga ang kanyang minamanehong motorsiklo sa isang tindahan sa Boulevard Extension na Barangay Villarreal, Bayawan City, Negros Oriental noong Sabado, October 10, 2026. Ayon sa initial investigasyon ng pulisya, nawalan ng control ang biktima sa kanyang Suzuki Raider FI-150 na motorsiklo dahil sa kanyang mabilis na pagpapatakbo na naging dahilan upang bumangga siya sa nakasarado nga tindahan. Dinala pa ang biktima sa Bayawan District Hospital ang matauhan mula sa Bayawan City Disaster Risk Reduction Management Office o CDRRMO, ngunit nilagarang dad on arrival na attending physician. Sa kasalukuyan, patuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang buong pangyayari sa insidente. Balita gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa Devero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Sa dugang K5 Network News, manog pangisda nga gineport missing na sapuan nga patay sa kadagatan nga sakop sang Maripipi, Belira. K5 Jim Pelenyo sa K5 News FM Tacloban sa report.
4: Wala nang buhay nang matagpuan ng isang mangingisdang gumagamit ng sibat na naiulat na nawawala sa Maripipi, Biliran. Ayon kay Maripipi Mayor Joseph Canonoy Caingcoy, na-recover ang bangkay ng biktima sa Buga Point na may 200 metro ang layo mula sa isla ng Sambawan. Nagtulungan sa paghahanap sa biktima ang Coast Guard, mga mangingisda, scuba diver at iba pang mga rescuer. Tumulong din ang mga kapulisan at LGU sa pagproseso sa bangkay ng biktima. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang lokal na pamahalaan ng Maripipi sa pamilya ng pumanaw na mangingisda. Balita regional mula sa K5 News FM Tacloban. Ito si ka-K5 Jean Pilinyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Eastern Visayas. K5 News FM.
1: Ang K5 Network News ngayon yung nabatian, dulong sa inyo sa kaluwansang D3 Bio with extra virgin coconut oil kag vitamin D3.
5: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National. Balitang National.
1: Sa mga balitang national, ginsabat ni Vice President Sara Duterte ang pahayag ni President Bongbong Marcos na makabig highest level sang national security threat ang kangtanan iya sa pungsod China. Sa iya official video statement sang Lunes, ginpahayag ni Duterte nga posible ginagamit sang administrasyon ang mga ahensya sang gobyerno agud ipiton kagubon siya sa ngalan sang politika. Suno sa Vice Presidente nga ang pahayag sang Presidente ang mahimo may dako nga impact sa relasyon sa tunga sang Pilipinas kag China. Aray kabayan sang pahayag ni Vice President Sara Duterte.
6: Mga kababayan, ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa mga aligasyong nag-uugnay sa akin sa China bilang isang usapin ng national security ay may seryosong implikasyon sa aking seguridad at sa seguridad ng ating bansa. Una, ang pahayag ay lantarang pag-amin na ako bilang Vice Presidente ay itinuturing ng Marcos Administration na isang national security issue. At dahil dyan, binibigyang katwiran ng Malacanang ang paggamit ng buong puwersa ng Estado, kabilang na ang intelligence agencies at law enforcement agencies, na ako ay manmanan, gipitin at tuluyang pabagsakin sa ngalan ng politika.
3: Sa dugang balitang nasyonal, ginaprubahan na sa House of Representatives sa ikatatlo kagkatapusan nga pagbasa ang 7.2 trillion nga budget para sa tuig 2027. Ang nasambit nga pag-aproba natabo eksakto 62 kadlaw matapos nga nabaton sa House of Representatives ang Executive Spending Plan halin sa Department of Budget and Management. Nakakuha ang House Bill number 10858 sa 281 ka boto nga pabor, 13 ka boto nga kontra, kag isa ka mamalidha ang nag-abstain kun wala nagpili kung pabor o kung kontra. Suno kay House Speaker Faustino Boje D. III, halin sang ginaprobahan nila ang proposed budget sa House of Representatives sang Agosto. Ginpasiguro nila nga ang ila panindugan nga ang tagsa kasentimo nga ila ginabayad sa buhis magamit sa husto kag kinahanglanon. Bangod sini, ipadala na nila sa Senado ang nasambit nga proposed budget agud nga tun-an pa. Magahiwat ang mga mamalidha sang Joint Congressional Panel agud pati gayunon ang reconciliation antes ni formal nga ipasa kay Presidente Ferdinand Marcos Jr.
1: Sa dugang nga balita nasyonal, handa na ang House Prosecution Panel nga usisao ng mga testigo nga ipresentar sa depensa ni Vice Presidente Sara Duterte sa nagapadayon nga impeachment trial. Suno kay Attorney Hez Montalan, Deputy Spokesperson sa Prosecution Panel, handa man ang prosecution nga magatag sang objection sa mga pamangkot o kung argumento nga wala nagasunod sa mga patakaran sang impeachment proceedings. Kinpayag man niya nga ang importansya sang pagsunod sa mga patakaran sang impeachment court agud masigurong patas kag husto nga proseso sa pag-usisa sang kaso.
3: Sa uling balitang nasyonal, hindi magnubo sa apat ka Pilipino ang report nga napilasan sa pag-atake sa King Khalid International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia sang Sabado, Oktobre 10, 2026. Tatlo sa mga napilasan ang yara sa intensive care unit o kung ICU, samtang ang isa naman ang nakagwa na sa ospital. Iniang ginpahayag sa Department of Migrant Workers o kung DMW sa ginpagwa nga statement sang Domingo, Oktobre 11, 2026. Wala naman sang Pilipino nga na-report nga napatay sa pag-atake. Sa kabugusan, 12 katawang napatay kag hindi magdubo sa 300 ang nasamaran o kung napilasan sa pag-atake sang Houthi sa King Khalid International Airport sa Riyadh sang Sabado. Ginpahanumduman naman sang ahensya ang mga overseas Filipino workers o kung OFW sa Saudi Arabia nga likawan ang mga lugar nga mahimo manging target sang pag-atake. Para naman sa mga OFW nga may schedule sa pagpauli sa Pilipinas, gininganyo sila sang DMW nga tawagan na nayang ila airline antes magkadto sa airport. Ginlaygayan man sila nga permi i-check ang ila nga email nga gingamit sa pag-book sang ila nga biyahe. Lakip na ang email halin sa ila mga employer. Ginpaandaman naman sang ahensya ang mga OFW nga likawan ang pagkuha sa mga video o kung litrato sang among pag-atake kag ang pag-post sini sa social media bangod ini ang bawal sa kasuguan sang Saudi Arabia.
1: Ang mga balita nasyonal nga inyo nabatian ginadulong sa inyo sa kaluwansang DTX 500, the superior antioxidant.
5: DTX 500 Morning Newscast para Balita International.
1: La 6:46 mga balitang internasyonal, liwat na ginatake sang Houthis ang King Khalid International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia sang Domingo. Sa kadlaw matapos ang madugo nga pag-atake nga nagpatay sang hindi magdubo sa 12 ka mga tawo ang nagpahunong sa operasyon sang airport. Suno sa Saudi-led coalition, may projectile nga nag-igo sa airport kag nagresulta sa sunog. Na-intercept man sang air defense ang isa ka missile sa malapit nga lugar. Samtang yung report man ang isa ka pagpangatake sa Dammam Airport sa sidlangan ng bayan sa Saudi Arabia. Tinpayag man nga Houthis ang nag-target sa among airport. Pagkatapos ini, ginpatibusok man sang Saudi-led coalition ang isa ka drone sa amuman nga riyon. Ang sunod-sunod nga mga pag-atake nagadugang sa tensyon sa nagapadayon nga inaway sa Yemen. Sa diin ang Saudi Arabia dugay na nga nagasuporta sa internationally recognized nga gobyerno batok sa Houthis.
3: Sa dugang nga balitang internasyonal, ginpahanumduman ni Mexican President Claudia Sheinbaum ang mga residente sa baybayon sa Mexico nga magpabilin sa sulod sang ilang mga balay samtang nagapalapit ang makusog nga Category 4 Hurricane Simon. Sunod sa US National Hurricane Center, yara ang bagyo sa 105 kilometers sa northwest sang Manzanillo sa estado sang Colima kag nagahulag pa kadto sa north-northwest. Ginmanduan man sila sang presidente nga likawan ang pagwa kag sundo ng mga abiso sang civil protection authorities. Sunod sa mga eksperto sa bagyo, posible nga mag-agi ini malapit sa west central coast sang Mexico. Ginbutang sa pinakamataas nga alert level ang 28 ka municipalidad sa Jalesco kag Colima samtang 93 pa ka municipalidad ang yara sa high alert. Temporaryo man nga ginpaseraduhan sa ang Puerto Vallarta International Airport kag ginpauntat ang mga hindi importante nga aktibidad kag ginbuksan ang mga evacuation center sa lugar nga maapektado sang bagyo.
1: Ang mga balitang international nga inyo nabatian, ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C.
5: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo.
1: Sa balita sa negosyo, pag-asugataon naman ang mga motorista sang magkatuhay nga hulag sa presyo sang produktong petrolyo subong adlaw Oktubre 13. Sa ginpagwa nga anunsyo sang Department of Energy, magasaka or nagsaka ng presyo sang gasolina sang 1.56 kada litro. Samtang ang diesel o konkrudo, nagnubo naman sang 3 pesos kag isa ka sentimo kada litro, samtang ang kerosene nagsaka sang 1.77 kada litro. Sa aton peso dollar exchange rate, ang 1 US dollar may balor nga 62 pesos and 76 centavos.
5: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Sports.
1: Sa balitang sports, malapit man 600 dias ang inulat ni Kyrie Irving antes ni magbalik sa paghampang sa National Basketball Association o kon NBA. Kinkalangkagan sang Dallas Mavericks ang paghampang sa tunga sang court ni Irving matapos nga makaangkon ini sang ACL injury sa nawala nga tuhod sa nagligad nga Marso 3, 2025. Sa NBA preseason sang Mavericks kontra sa Houston Rockets, mayara sang 17 ka punto si Irving agud pangunahan ang iya team sa score nga 132 batok 115. Wala makampang sang naligad nga season si Irving kani nga yara sa 20 ka bulan ang katapusan sini nga paghampang. Ang balita sa sports ginadulong sa inyo sang Extend, ang pinakabaskog nga supplement for men.
5: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Entertainment.
3: Para naman sa aton balitang entertainment, heart evangelista kag senador nga si Cheese Escudero, bulagay na ka K5 Kisha Marie Hanesay sa report.
7: Nagbukas ang spekulasyon ang angot sa ilang relasyon ni Senator Cheese Escudero ang atresa si Heart Evangelista matapos siya mag-repost ang video angot sa pagpalangga sa kaugalingon at pagkabuhi sa tunga sa mga problema kag pagpili sa kalinong sang kabuhi. May pila ka netizen nga naghuna-huna nga posible may kaangtanan ini sa ilang pag-asawahay. Natalupanggan man sang iban nga hindi na masani makita si Cheese sa mga bago nga post ni Heart. Apang wala ginpayag ni Heart ngang iya gin-repost nga video may kaangtanan sa iyang relasyon sa senador. Madumduman naging kasal sa Heart kag Cheese sang tuig 2015 kag nag-renewal of wedding vows sang Pebre pero tuwi 2024. Sa karon wala pa sang pahayag ang mag-asawa angot sa nagalaptang ang mga espekulasyon.
8: Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young and stay young mga ka K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa Showbiz Balita. Ako si ka K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
5: Morning Newscast. Balita Extra Special.
1: Lasay 52 na mga ka-K5, oras na para sa Balitang Extra Special. Sa kinaandan ng mga preso kung mga persons deprived of liberty ang hindi makagwa sa prisuhan kung wala sang mando ang korte nga sila ang hilwayona, ilabi na kung absuelto sa kaso o kung natagan sang pardon. Kahit kung ang preso ang tuyong malagyo kung magpalagyo, iniyang magpabugat o kung magadugang siya kaso, kag mahimo man madugangan ang iyang sentensya. Apang dito sa pungsod Germany, wala ginakabig nga krimen ang tuyo nga pagpalagyo sa prisuhan. Bangod ginakilala sang ila kasuguan ang duna or nga duna sa tawo ang paghandom sang kahilwayan. Todo. Kag kun ang isa ka preso nga nakapalagyo, liwat madakpan, hindi na siya pagdugangan sang kaso sa baylo. Ibalik lamang siya sa prisuhan kag padayunon nga serbihan ang iya sentensya. Nami ba no? Try and try until you succeed. Subong man, kung may nahimo siya nga krimen sa iya pagpalagyo, ang amo nga krimen, amo ang makadugang sa iya nga sentensya. Sa pihak sini nga kamaturan, kung lantawan ang sitwasyon sa mga prisuhan sa Germany, imposible naman nga makapalagyo ang mga preso. Kabisan ano pang ila himuon, mabudlay gid nga mapalagyuhan ang ila nahimo nga krimen. Hindi ni pwede sa Pilipinas. Yawan ka di. Yawan mo chansa di mga pris.
9: Yawan ka di.
1: Yawan ka eh. Yawan ka gani ka dakup sang hindi priso.
9: Hindi gani mapriso ang dapat prisuhon.
1: Yan. Oh, antes kita mag-takop, manamiyaw kita anay ka K5 Valira. Kay Sir Rolando Pineda, mabaya good morning ka K5 Sir Christian Agurin kag Ma'am Alira Apin, pa shout out sa Pineda family dira sa Barangay Anoreng Sara. Sa iya mga kabataan kay Sir Rolando Pineda mayong agada. Jmar Palmes, good morning from Sara. Pagid grabe mga tagpalamati tani si Sara gin pang.
9: 'Di ba?
1: Chat mo na eh.
9: Why oh. Kay tingin na tamya to sa ladlaw adlaw mga taga Sara.
1: Sir Jmar
9: kita mo nakatipon kita sang mga taga digto.
1: Nagapangapisya ho samtang nga pamati sa aton. Si Ma'am Merna Hambre, good morning. Amo man kay Sir Nonito Sumbong, siyempre, aga pamilya yada sa Baldosa, La Paz. O, din pagid, daga lantaw sa Sumbong sa Liluan, Leyte. Amo man si Ma'am Lulit Sampil Fundal, dira sa Simon Ledesma Haro. O, your turn.
9: Si Tito Noli Banyas, nagalantaw.
1: Aba! Si Tito Noli, ang bang Tito Noli, din gani ang aton nga akon second cousin. Dabi is kila man ni Mascom di sa West Subong, di ba? Ano na ni Year Yabi update ni Perliog lang? Ano nga makuanta?
9: Kaya kung mag-intern, ti welcome.
1: Ha? Ah, didri-dri na di ma-intern. Wala sa maliwan.
9: Good morning man dira no kay Ma'am Beth Idal Lilia no kag kay Sir John Pax migo mo sa kuno kay
1: tiyo, Christian baskog na migo ko diyan pasyente tamsak patali na ga dira sa sambal galamsot agi na
9: galamsot gid
1: eh may ba pa si Ma'am kwan ho Ma'am Anali Bahade si Ma'am Aisha Ahmad Sir Tristan Wyatt Gulay si Sir Allen Boteha kay Ma'am Edith Boteha sang Eagle Eye Basketball Club. Amo man si Ma'am Rosa Di Silyorar kag syempre si Tita Rina Mapa nga ang iya sunod lansang Pochero Ari Padiyapon. Sige hanyo.
9: Ibalik na to.
1: Why na kita oras mga ka K5. Amo yad to mga balita sa DTX 500 Morning Newscast Martes nga adlaw, Oktubre 13, 2026. Upod sa inyo mga tagbalita,
9: ini si ka K5 Alira Alvarado Apin.
1: Kag ako naman si ka K5 Christian Hagurin para sa kampyon sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
5: That news was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer bites, beats na. Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: 3 Bio with Vizio.
11: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtu Marcos ang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
10: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
10: Yung may Vizio.
12: Ang Vizio.
10: Yung may D3.
12: Magabuti ka.
10: D3 Bio.
13: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio.
12: Yung may Vizio.
10: Ang Vizio.
12: Yung may D3.
10: Magabuti ka.
14: My family history ba na kamuusong diabetes?
15: Mag DDX 500 ka.
14: Mataas ba na ang imo blood sugar?
15: Mag DDX 500 ka na.
14: Ang DDX 500.
15: Ang may powerful compound.
14: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
15: DDX 500.
14: Garantisado.
15: Epektibo.
14: Aramis
15: mo. DDX 500.
14: Nagapalandurong ba na ang imo panulukan?
15: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
14: Masami nagapangihi.
15: Masami inauha.
14: Masi may diabetes ka na.
15: Mag DDX 500 na.
14: Ang DDX 500.
15: Ang may powerful compound.
14: Ganagapanubos
15: ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
15: Garantisado.
14: DTX 500.
15: DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
15: DTX Coffee Mix.
17: Join Iloilo Supermart's Shop and Win 26 Seal Your Fortune. 4 BYD Seal 5 will be given away with free full-tank fuel from Petron. Plus, 1-year free groceries. Promo runs from June 1 to October 29. DTI Fair Trade Permit Number. R6-ILO 100017 Series of 2026.
15: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
15: DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
15: Mighty C.
10: Ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
15: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
15: Mighty C.
10: Ang alkaline ng vitamin C.
20: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Miski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
15: Mighty C.
10: Mababaka sa mga butika.
21: Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion nagpagkakas ang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
22: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
23: Good news!
22: Bangon siya rang na kamo na makapakonsulta sang libre.
24: Libre?
25: Libre!
22: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
21: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7:00. That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
10: D3 Bio Health News. D3 Bio.
26: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio. Ang D3.
15: Yung may BCO.
10: BCO.
15: Yung may D3.
27: Paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP.
28: Mm-hmm.
27: Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan
28: mm-hmm.
27: sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
28: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
0: dito. May mga barikada pa na.
28: Oo, kung pwede mo lang isa katikang, abot lang sa infection, himuon yun na sa imong immune system. Pusto. That's why kinahanglan mo mag-inom sang gitawag, suplemento sang ditribayo nga ah. Siyempre, may kuana siya, may bugana sang lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sang gitawag, additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong nga trillion cells.
2: D3 Bio.
3: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO.
4: Ang VCO.
2: Yung may D3.
4: Mamakal, sumagbuti ka.
28: Imagine trillion cells. Di inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
0: Oh.
28: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
0: No import gali ni Doc.
28: Oh, import siya.
0: Yeah. Mag-import kaya.
28: Your second immune system.
6: So may duha ka branches ang immune system, Doc Ramil, ang ginatawag innate immune system nga yara na daan no sa aton sugod sang kitag-indag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo nang ginatawag adaptive immune system nga
28: ginakompos. Ang mga trained, gipang trained.
6: Nga ginakompos sa mga specialized nga mga cellula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
28: Ang D3 Bio import immune system.
6: Oo. So nag-support ni siya sa sini nga mga
28: siya nang import mo pasulod mo nga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si monolaurin nga ra sa D3 Bio nag-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kay D3 Bio, nag-train in siya, no, sa imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
27: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses, hindi tagid ni sila malikawan. Arig na sila.
28: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
6: Oh, so, sakto na, Dr. Ramil. Part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas, taamu ang pinakamasustansya nga puloyan sang kagaw.
28: Paborito, gids kagaw.
6: Oh, paborito.
28: Labi na akong palakaong katamis.
6: Oh. So, dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na, expose ka permi sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So,
28: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio.
12: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance. Alagang sulit araw-araw.
1: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: This song is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
23: X10 Food Superman for Man.
27: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
23: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
24: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
23: X10 Food Supplement for Men.
25: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
29: Pag-ibig fund, solid kabon.
4: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
30: Para sa matino nga dugo.
31: DTX 500.
30: Para sa healthy gatay.
31: DTX 500.
30: Ang DTX 500.
31: Ang may mataas ka antioxidant.
30: Nga amo naman
31: ang nagatilo sa imo atay.
30: Basta tilo ang atay.
31: Happy kanunay.
30: DTX 500.
31: Masaligan.
30: Epektibo.
31: DTX 500.
30: Mahigo bala ang imo dugo.
31: DTX 500.
30: Masamit ka bala ang gina-allergy.
31: DTX 500.
30: Ang DTX 500.
31: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
30: Nga sa masami,
31: amo naman
30: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
31: DTX 500.
30: Masaligan.
31: DTX 500
23: E3 Bio with Physio.
24: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
23: D3 Bio, ang D3
24: yung may Physio,
23: ang Physio
24: yung may D3.
23: D3 Bio,
24: E3 Bio with Physio.
27: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
23: D3 Bio, ang D3.
24: Yung may Physio,
23: ang Physio.
24: Yung may D3.
23: D3 Bio.
24: Babakal sa mga butika.
23: D3 Bio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, Michael Shaw.
2: This news is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer bites, beats na.
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Oras si K5 News FM, 11 Standard Time, alas 7:12 sagang. Oras, ginadulong sa taskalawan sang mighty siyang alkaline base ng vitamin C.
5: Foro de los Pueblos, sa People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Tagpangapin sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos, sa People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
8: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos. On the spot.
9: Mga issue na hindi uurungan. Punto por punto ang usapan. Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
4: 13 minuto sa nakaligad sa takdang alas 7 sa aga. Welcome mga ka-K5 sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos program, The People's Forum. Sa inyo kinadan, kaming inyo alagad sa kahinan ko po ninyo sa tag sa kaaga. Ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay.
11: Ngayong aga ako naman, ka-K5 Christian Hagurin.
4: Today is Tuesday, adlaw kita sang Martes, partner, October 13, 2026. Petsa 13 kita sa karon sa bulan sang October 2026. Daw kada siglang sang tiempo sa aton sa ni mga pinarangga nga mga tagpormati pero ang sure bold reway na gidya sang eleksyon nga matabo.
11: Kahapon K5 Ray na istorya naton si Attorney Romulo Macalintal ng sikat pa lang election lawyer.
4: Istorya niyo gid.
11: Oo nga pasalig nga baliya 100% confident siya nga paboran sang Supreme Court ang iya petition nga ginfile ka K5 Ray nga indi gid madayon ang election subong pero basi sa next year
4: 2027
11: basi
4: matigayon.
11: Basi sa natabo sa nagliligan.
4: Sa nagliligan eh 1 year after the pagfile sang complaint no ni attorney Romulo Macalintal. Ang election expert lawyer sa aton sini mga ka-K5 na grant to siya nagna-declare sang Supreme Court nga unconstitutional. So that is why nga after a year napatigayon to ang election. So tigin na lang taw nila nga ti pananglitan basi 2027 madayon ang election no kung mag-grant sang Korte Suprema ang ining kag mag-declare nga unconstitutional ining pag-postpone sang Barangay and SK election 2026 sa aton sini nga mga ka-K5.
11: For subong to celebrate anay ang mga barangay officials, SK officials, medyo pangalipay anay kay ti sigurado na gid nga sa Nobyembre pista mi na tayang aton nga sa Ulugon indi ang election.
4: celebrate sa adwa, celebrate sa mga himata nga tanga nagtaliwan pag dumdum sila, no? Hindi iya pag dumdum sa mga sa mga kapalpakan ni Kapitan Nanay
11: kalimtan nanay
4: iway paman mo no sa aton sini mga ka-K5 alas 7:15 sa aton sini mga ka-K5 plus tanang inyo sini nga kape ang klinika DTX Coffee Mix timplahan nyo na da samtang nagpamati kargo pod sa aton sini nga pagpangalaga diri sa Foro de los Pueblos program no ang kape nga kampiyon ni Dr. Ramil Itangoy ang klinika DTX Coffee Mix may kape ka na naka-detox ka pa may chia seeds ang palaya extract kag di sugarcane extract ka. Nasaragin makabulig sa ito sini nga ikaayong lawas mga ka-K5. Klinika DTX Coffee Mix. May kape ka na. Naka-detox ka pa. Ang oras alas 7:16 sa aga. Sa aton sini nga mga ka-K-5, kamusta ti kahapon na solo flight na naman?
7: Oo.
4: Kaya may mga importante kita nga gingkantuan and at the same time ti may sesyon kita sa banwasan nga pututan ka-K-5 Christian.
11: Amo kanina si Linko, with great salary comes great responsibility. Hindi kita nga mapaiway nga damo kasang obligasyon, damo kasang ginakantuan, hindihan ta man na. Ginatingwaan ta, bisan nga wala ikaw, no? Ginalingaw ko man yung kagulingon ko po dyan yung mga suki, yung mga tagpalamatik ang tumalanaw, partner.
4: Kaya siyempre si Ma'am Rosalie Silularia, suki mo gini. Kung friend ka mo siya, nakita mo ganyan iya TikTok every morning.
11: Pero naburaw siya kung saan ka, punta mo. Naburaw siya, pero nakingagaw.
4: Si Ma'am Ano ni Bihadi, lain ang pangalan niyo, si Jing Barangwabi
11: Bahadi. Gintami ako na sa nangligad, nambaliya, ako managyapon na.
4: Cousin Trick sila Ana, Ma'am Bing Space J of the Pungsod sa Singapore. Nagpamatigid sa ito sininga pagpangalagad. Si Loleta Niados, good morning. I-share nyo ang ito sininga live mga ka-K5. Live na live kita nagpangalagad sa inyo via Facebook Live sa K5 News FM Iloilo 88.7. I-like, i-follow, i-share para mas meramo pagid ng mga ka-K5 natin around the world ang makapamati diri sa Foro de los Pueblos sa program, The People's Forum. Alas 7:17 sa aton sininga mga ka-K5. Damo kita sa mga labing talo pang doon subong ka-K5 Christian na tupikong dapat natin sini barwa diskusyonan na kag usisaon sa aton sininga pagpangalagad. Mga natipon ng mga balita sa aton sini mga unit field reporters ay labi na ganyan aton sininga patrol kag mga beat reporters sa aton sininga mga ka-K5. Unahon, tanikaroon dugay-dugay sa aton sininga mga kuturan. May report kita sa patrol ka-K5 Christian. May isa to kalalaki ang napayag na sa puan patay sa sulod sang isa ka ginatawag naton sining pension house.
11: Would like on hindi ka pamilyar sa mga nga lugar kaya hindi mo mamit lang.
4: Hindi ko mamit lang eh. No? Pension house. Kaga, or,
11: accommodation.
4: Lodging
11: house. Accommodation.
4: Accommodation. Sa aton sininga
11: mga hindi lang ni isa basta hindi lang ni basta-basta nga lalaki ha? Isa ka bana ni kuno ka K5 bana bana
4: nasa puan ni nga way na sang kabuhi oh ang pamangkot sini mga ka K5 sa aton sininga mga pinalangga nga mga taga palamati no sa aton sininga mga kuturan kung ano ang rason sang iya sini nga kamatayon natural death bala o kung may mga factors nga ana utas o kung na utasan ini sang kabuhi ka K5 Christian
11: ang pamangkot sinopod ya
4: the last time around ka nakabati kita sini that was 2 years ago isa ka manugbaboy sa Iloilo supermarket central Iloilo super
11: terminal market
4: terminal market ang nasa puanto sa lodging house siya dumduman mo to
11: why ko ka kabati
4: to ang lain to kay pag-usisa sang pulis sa aton sining mga ka-K5 sa sulod sang kwarto kung siya din nasa puan ining lalaki kay nabalaan nga may ara sa sang babae nga gina check in ginupod pagkatapos sini nakibot talaga babae nga way nagagiyo si tatay
11: abiya manoy lang ang way gagiho
4: abiya way nagagiyo ang si manoy pero si tatay way pagid gabidigiho karon pag-usisa sa pulis, may nakita sila, partner, nga basiyo sang kapsula nga posible gininom ni tatay.
11: Ay, nasubrahan.
4: Sa aton sininga mga ka-K5 para siya sininga ultimate performance.
11: Abaw!
4: Karon are sa sulod naman niya sang isa ka lodge sa aton sining mga ka-K5 ang pamangkot dere ano ang cause of death sang sining nasapuan nga bana amo gining problema partner mo amo ni blang masubo nga ti na nadulaan ka na sang kabuhi sa aton sining mga ka-K5 pero nagpabilin ka pa sa mga pamangkutan no pumuluyo kan sa mga kaparintihan kag pamilya mo
11: Oy, anan sa
4: ano ikaw da?
11: Unod ni sang
4: kanmo. Upod mo da?
11: Unod ni sang istoryahan kani sa lugar nyo da? Nangin urban legend kani sa inyo nga barangay, sa inyo nga banwa. Kundiin ka man, iti especially ang sirkumstansya sang imo nga pagtaliwan.
4: Okay. Abalim anali bahade to kunong iya employer. Bawal ang cellphone. Ginabyu niya ako sa
11: CCTV.
4: Facebook. That's why nag-change siya name para hindi sa masunod siya na.
11: Tanda siya.
4: Ito gani, ginaobrala na ni ka K5 Christian. Ginaobrala na sa mga Kilala ko nga mag-ilis-ilis pangalan.
11: Why, Kuya Kagi, ilis pangalan bala, Kaki Fembre. Ang co-off complete name ko, Gidya, pati middle name. Christian John Magbanwago rin. Oh. Kahit tayo sa may ginapanaguan. Ay.
4: Kaya kung kumplito man, Ray Espeja Umalay.
11: Oh, di ba? Muna iya. Muna iya, basta good boy. Good boy. Pero mga boy. Mga ngalan, nabi nga, iya ngalan, di first name na nabutabi, tapos ginasiparar pa.
4: Ati delikado na yan.
11: Mga sampol, bi,
4: mga paol.
11: Paol, mga muna, bi. Mga ginasuli-suli, bi, ngalan, bi.
4: Sulit-sulit.
11: Ni mo ambulan, sabi?
4: Ano kay mo ya army kag pulis? Army kag pulis na kita ta di sulit pangalan.
11: Oh, mga hindi ma pan di pa dako.
4: So na yamo mamo may bandit na sila ya partner.
11: Oh, kay di
4: sa time ni Digong, oh. Manduan ng mga law enforcement officer na ton.
11: Oh.
4: Nga i ano ilang ngalan, i disguise ila pangalan sa ilang mga social media accounts.
11: Oh.
4: That's why mga pangalan nila, mga baliskad.
11: Oh, na, may punto man. May punto man. Kasi for security Manila.
4: Security purposes.
11: Oh, so, ting iban para hindi man ma...
4: Hindi kaya army, hindi kaya police, hindi kaya sudalo, hindi kaya coast guard, hindi kaya law enforcement team.
11: Oh.
4: May kagigirasyon, magbuli baliskad sa pangalan mo.
11: Oh, hindi ko kasi may napalagyuhan nga kuha na be ng Bombay. Kaya
4: mo na yun. Isa pag-ibigyan. Mga namo kautang online. Oh, sa mga kaka-K5, di bawal gini.
11: Oh, makita ka mo.
4: Good morning. Kay Ma'am Bing Space J. Sige, 37 live viewers kita right now. I-like, i-follow, i-share. Alas 7:22. Standby sa tosin nga patrol na hunta kuwa report ni K5 Karen Badilla. Very interesting ini siya K5 Christian. Saton sini nga mga K5 ang ining balita nga ni kay isa kadamo sang pwede man sa pon nga sa lodging house pa.
11: Gani, di may lodging house gud sa Molo.
4: Sa Molo.
11: May ara gali ho.
4: May ara si may kay mukha ano daw, kakita aw.
11: Tiyas tam lang ko ya permisa. Wow! Tam lang ko sa fishing port. May kunay kalabot sa mga area, fishing port. Nakakadto ko sa...
4: I can't believe it, my man.
11: Hasta lang to sa fishing port, kag sa ano, Balwarte Elementary School.
4: DL mo, DL. Ano DL? DL aw?
11: Dean's List?
4: Ha?
11: Dean's List?
4: Hindi ka kung mga maalam. Damo siyang pwede example, Dean's List.
11: Doon ba, tiyan ko muna na eh.
4: Kaagi, kagiguro Dean's
11: List. Pwede man dropping list.
4: Pwede man niya nga... Download.
11: Download. No, pwede pa na. Download. Ano na gina-download yan, man? K5 Paul? Ano na yan gina-download yan eh? Siguro mga video guro sa ato nga mga balita
4: mga
11: ay.
4: AI drama. Ano yung pwede man DL? Ano? Magkalabay ka bala? Upon mo partner mo?
11: Oo. DL? Anong DL?
4: Diri lang.
11: Diri. Damo ba?
4: Dali
11: lang. Dali lang. Hindi man
4: ani. Pero tiningang DL ngani, amo ning tawag nila nga Dragon
11: Lodge.
4: Dragon Lodge.
11: Okay.
4: Amo ka convert ka sa dragon ko magsulod ka.
11: Gapos nga ka dragon.
4: Totoy ka lang. Oh. Tapos pagsulod mo da,
11: gay mo ka ga-transform.
4: Ga-transform ka sa dragon.
11: Pero may nakita ko sa kwarto ko, abi ko do video kihan man na sa gwa.
4: Ha?
11: Do video kihan man na sa gwa. Kag
4: tinan pagsulod mo sa unahaw,
11: maglabay lang ta da iya.
4: Labay na lang.
11: Drive-in hotel. Why ni balita? Why ni mabalita? Why tayo yung kabalo? May mga muna na nga lugar sa Molo, ya? Kapag ilang ilaga ni si K5 Polo?
4: Bausos.
11: Base ko nga first name basis, kamuna ka gwardya.
4: Gali ka. Dib, tisingan. Tabi ko ni kaklala gwardya to. Para na. Standby da ka K5 Karen Badilla sa initial ng mga report and updates. 15 anyos kalalaki patay matapos mabunggo ang motorsiklo sa poste sa solar panel sa Liganes. Puloyan sa lapas na sunog lithium batteries ang lithium batteries ang ginalantaw nga posible nga rason. Ano ni siya ang sa ano?
11: Basi bala sa cellphone?
4: Cellphone.
11: Lithium, no? Lithium or batteries. Basi kon sa mga e-bike?
4: Sa ato sinin nga mga kakipay. Kung ano tayo sa report ni K5 Elmer Sable. Sa ato sinin nga mga K5. And sa dugang na ato sinin nga mga update, no? Ang city government nakahanda na sa posibleng pagkulang sa supply sa tubig dala sa El Nino.
11: Di ba si kung nagbakal balde?
4: Bakal na kamo balde. Ang bangkot na kamakal na kamo balde. Ang balde nga baklo nyo, siyempre ang balde nga Orokan. Hindi dali-dali maguba. Hindi dali-dali mabuslot.
11: Do endorser ka pa ka Orokan ha.
4: Dito man ko tawag kita na Orokan. Galing kay dito lang sila yan abi sa Lagumbuga partner eh.
11: Amo na gali.
4: Hindi ka baton ka na sa isa ka balding Orokan nga puno sa grocery.
11: Ah! Kuha-kuha do ikaw nag voice over ba?
4: Hindi ka ba nagtag matali sa isa ka balding ang grocery?
11: Wala matali. Pero lahi na kaling baldita.
4: Galing kay baldita ni Orokan. Baton sa mga kakipaib ba? Ano nilang baldihaw? Nga nakamot lang ka sa balde. Ano nilang baldihaw?
11: Saludan sang tubig.
4: Saludan sang tubig.
11: Kasi tubig ulan. Tubig ulan.
4: Kasi ano na suggestion?
11: Kaya PBBM.
4: Tapos ang tubig ulan, ano nila?
11: I-store lang dahi. Wala toon ka mag-il ninyo.
4: Nakabagal lang ito sa PBBM. Itagaan ako sa mga filtering machine. Filtering
11: Ipiltera na. Sila nang bala sa filtering machine. Or
4: para
11: ano na
4: pwede mainom ang ulan, pwede mainom aw. Sa pagkabaloko may iban nga ulan nga ginasalod nila pero dapat direct to the ano, hindi siya magagi sa mga gutter sang mga bubong, hindi siya magagi dira sa mga ililigan. Kasi ba si ano pada karon ang madalasa, yada kag madalahi gada nga mga bakterya.
11: Ang problema, sa buong kaki-five rays, sa mga chimpo sa buong, dari sa aton sa Pilipinas, ang ulan nga masalod mo di laban-laban, acid rain na ni. May mga sulfuric acid na ni. May mga hilo na niya.
4: Mamuti, siyempre, mapatay ka ni. Polluted na siya eh. Sa aton siya nga mga kaki-five. Pero te, may ara iban nga from the, tawag ni, ulan, ginainit nila, ginapakuluan.
11: Oo. Tapos ang
4: serve tubig nila.
11: Ang vapor, nag-collect nila ang vapor na kaya muna ginainom tubig. Oh. Ang tubig asin yan, tubig alat yan, halin sa dagat, pwede mo yan ma-desalinate.
4: Ma-desalination process.
11: Pero ang ulan, ang mood lang.
4: Yan, kinanglamog na yan isang proseso. Yan sa mga masin nga. Ang muna ginaubra sa Pungsod, Singapore. Tapos Pungsod, Singapore, ang ila sininga lugar, dito is a small small island.
11: Kulang to sila sa tubig.
4: Kulang sa tubig. That is the challenge sa ila dito.
11: Kaga mo man sa mga Middle Eastern countries, kaki 5 rin, mga tabla si Ma'am
4: sa Taiwan.
11: Ma'am Aisha, di nga si Ma'am Anali Bahade, sa Kuwait.
4: Sa Kuwait.
11: Na desalination na to. Actually, may ari man tadi, nga desalination plant, I think sa Lapos or sa Baribrerong area. Isang MPIW.
4: Ang
11: pero
4: Ma'am Bing Space J, pag-clone sila balde, subtan tubig, bila istaran para sa lamok.
11: Correct yun ba?
4: So, naka-standby si K5 Karen sa aton sininga line number 4 sa pinakauna kagimbukada nga balita sa impormasyon initial data details sa sininga pagkasapo sa isang kalalaki allegedly bana sa sulod sa isang kalajing house dira sa may distrito sang Molo. Ang pamangkot sa karon kaki 5 Karen, ano oras ini sila na siya nasapuan, ano oras gindeklarar nga why na ini siyang kabuhi, ano natabo. Ged, kaki 5 Karen na Barilia, expert sa mga lodging house, Gwed.
7: Hi, Bray, kaki 5, Christian, sa Subong Padayon, padiri ang investigation sa police katabo ni nga pagkasapatay sa isa ka lalaki sa sulod sang isa ka lodging house diri sa may barangay North Baluarte Molo. Sa dugang diri no nga information nga nakuha naton anay rumboy ini siya sa isa pagid ka lodging house nga sakop nga nasakupan man sang ini nga barangay. Bali pwede mo lang gid nilakton kay 5 Ray kag P5 Christian ang ining duha ka lodging house. Ang ining gincheck inan niya kay sa Subong way pagid kita sang details kay 5 Ray kag P5 Christian eh. Pero based diri man sa mga pagpangusisa naton, ang ining lalaki, nag-check in diri siya sa ano bala, nagabuga nga kalayo nga lodge.
4: Blago na.
7: Oo na, no. Dira siya nag-check in. Then kagina, nasa puan ini siya, nga wala sang kabuhi. Pero
4: ang nag-check in siya, may upod siya, why?
7: Amo ba na ang aton nga i-verify sa aton nga kapulisan kung sinuni ang iya nga upod kay di ang nagpahayag dere ang iya mismo nga asawa K5 Ray kag K5 Christian nga nasapuan ang iya nga bana dito sa lodging house nga
4: wala rumboy ni sambal mo sang isa man ka lodging house.
11: Oo.
7: Anay rumboy.
4: Tiway ta nato nagkadto sa iya sila nga ginabantayan sumuna da sa piakto nga no.
7: Pag ulang kita to halin, hindi sila maghatag kay ti ang according sila, hindi naman nila.
4: Hindi naman sa to active nga empleyado mo. Pero ti what I mean is that nga away to siya nag check in dito yao, dere sa si Ibanaw.
11: Home court ito.
4: Hindi siya loyal sa anay nga gitrabuhan.
7: kay
4: or ba sila inya ang kama kag ang ano da kahumok ang pom sang ano sang Dragon Lodge. Ipagkar, din humok ka kama. Iyas ang Dragon Lodge kung sa piyak to.
7: Ambot lang.
4: Awa. Hindi ko masabat sa'y.
11: Hindi ka diba si ko nakakanto si K5 Karim. Lakagin na tistingan, tumok-tumok bala.
4: Basi, abe, basi nakasulod kaya kaina, dumanablan.
7: Ano? Ano? Cover kita mag-Valentine's Day mo. Ano sundan ko lang yan, Queen's Court. Humok gid man.
11: Humok gid man ang Queen's Court. Di ng Queen's Court, aw.
4: Ha?
11: Di ng Queen's Court.
7: May mandoryaw. Kung
4: di ng Queen's Court.
11: Why ko daga
4: ara naman ta. Pero may kagalabay pa kadto pa SM sa may Halandune.
11: Sa kwan, di na gani man. Sa diversion.
4: Diversion. Nara naman ta sa pagkainosyente. No, kanawan ka ni Ma'am Rosalie. Direk ni Ma'am Anali.
11: Balaan yung naging nga ako nga ruta.
4: Sa Hong Kong ako, sir. Sa Hong Kong ako. Bali, araw-araw pa nga hindi mabalaan ni Sir Christian. Muna ang tsura. Yan.
11: Grabe
4: mo. Short kong ngayon. Dira na siya may Alandone. Ah, balaan mo na. Pero dahil lang kao. Why may mga lodging house na biya nga ang habol? Bla, isa mo lang kasoksok ka garagisi. Bla, ho. Ating pundas ang ulunan, why na daya ka kipag ka rin?
7: Wala.
4: Kamu sa tamaan ka daan, bla partner? Mm-hmm. Kaya yun, naging ako siya tamaan. Habol nila pag isokso mo ka kagaragit net.
11: Ay, tuod ka?
4: Oo. Oh. Sugid siyang kilala ko. Hindi
11: ako. Ako ka pamati. Malang kuya kiti.
4: Parehas. Hindi yan, basis experience ko. Kasi na yan sa sambas ang mga kilala ko.
11: Mm-hmm.
4: Oh. Sige ka kipaib ka rin. Karon, ang pamangkot, may asawa ni Galiang lalaki na sa puan. Pilang ipangitawan yes. Niya da?

0: subong hindi kay nag ano ta to eh nagpakigangot kita dito sa may management, hindi sila maghatag sang detalye, then diri sa may police station hindi pa man sila makapagwa kay ongoing ang ilang investigation, pero ang nagpahatag gid sang information ning iya nga na sa puan ang iya nga bana kay
1: may information kita nga between 30 to 40 years old. Sobra-sobra naman senior citizen ka K5 ka rin. Basi sa tsuraya lang ka nagbasi. 30 to 40 years old ko no, ang pangidaro niya.
0: Ipa-verify ta.
2: Ipa-verify
0: ta K5, Christian ka K5 rin. Okay, sa dere sa information ta, ang mga 60 siya.
1: Pa-verify be, 30 to 40. Balikan ka naman karon na for the initial information pa man ginaboy mo sa amon. Pero pagbalik mo, dapat detalyado na ng ining information.
0: Yes, yes.
1: Sinong upod dyan, nag-check-in din to, according to the police, may upod sa bala, di, kay hindi man upod niya sinong asawa mo, kaki 5 Karen.
2: Or basically may mga iban nga mga details dira sa kondisyon na sapwa, may dugo bala, may signs nga may struggle, may kalagisi da nga mga mga habol, may komosyon, nakalatumba mga siya pa, ano da, no?
1: Bograbi naman, ano, kalatumba mga siya, no?
2: Tiba siguro nagalag sa nice na bala.
1: Tapos yung naman niya kakalipay na, ano siya, na carjack siya daw.
2: Oo, posible man.
1: Ilan tawon kung ano pagid, no? Base sa tingin talaga sa hospital yung agaw.
2: Mm-hmm.
1: Kung why pa ba declare? Patay yung confirm, no? Confirm mo ka K5 ka rin, no? Diba?
0: Yes, yes, K5
1: Ray. Pero why pa balaan ang cause of death?
0: Wala pa.
1: Okay, sige. Pagbalik naman, kompleto na dapat ang emotion ng mga detalye sa Dragon Lodge drive-in hotel. Nga permi ginakatuan sa kilala ko dira sa may distrito sa Molo. Ka K5 ka rin?
0: Sa dugang sini nga detalye, bantayan sa aton nga pagpanumbalik. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Jason Talaron, kag K5 Elmir Sable, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita. Serbi publiko kay Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Okay, mga partner, karagat tilaw-tila, karagat minom ka sa mga kapsul, bra, nga nagpanugang sang enerhiya sa performance mo sa kama.
2: Okay, kwan mo.
1: Sa aton sa ning mga KK5, standby kay KK5 Aaron Repuyo sa linya naton. Patawagan naton kay may dugang ni siya nga mga information sa
2: okay.
1: Detalye mo si KK5 Aaron Repuyo.
2: Dito kay siya kay Police Captain Ryan Christ Inot, no, sang ICPS4 Molo Police Station. Kag may mga detalye siya nga natipon na KK5 Ray.
1: Okay. Pero dami ko partner, ini lang magkadto ka sa lodging house, mag-check-in ka, mangita ka sang babayi.
2: Sige, be, abi enlighten ako partida be.
1: Oo, okay man ya. Why ta nag discourage ang pag-inom sang pag-inom sang tawag ni sang kapsula. Pero dapat ang kapsul nga ginainom ninyo masaligan ninyo. That is why nga ang ginainom permene ni KK5 Christian, kag KK5 Enrico Sorita, mamon di man ko on nga ko naginom kasi nido pigado ng performance mo sa kama, hindi man na kailinsulto nang naginom kasi nido, mambalma masiling ka nga doon, lawlaw na galing, naginom na sila na hindi. Kaya ito simple nagpadugang niya sa emotion ng energy. And at the same time, nagpadamin isang blood circulations mo.
2: Ang namin hindi kay organic.
1: Organic. Hindi na siya kung nga dumato, may side effects, bro.
2: Pwede kaya kambal nga, don't panic,
1: it's organic. So ano ni siya, ang extend food supplement ni Dr. Ramel Uy. Kaya ang extend food supplement ni Dr. Ramel Uy, ang maganda yung design niya, partner, para ganda sa bakbakan na walang humpay. Zato siya
2: food supplement
1: for men. Extend food supplement na ito, no? Extend do na, amon isa, may makakaglabuwas ka ni sa partner nga saranggit makapagana kag makapanami isang imunerhiya once ka ara ka na sa kama.
2: Yan naman sila ka nga extend, kundi palawig.
1: Palawig.
2: Pwede ka ba mga...
1: Palawig or pa... palaba.
2: Palaba.
1: Extend mo.
2: Extend
1: mo, palaba. Ah.
2: Habi ko na, baka nga 1 hour pa gani. Sa mga computeran, sa una bala.
1: One hour pa. Kung siyang una, 1 hour. Pag gino mo siyang extend, basi mga 5 hours ka na.
2: Bao, grabe ba.
1: Sa to, sinin ka mga K5.
2: Sito na gambal nga pwede halayan sang ano man.
1: Komporter.
2: Komporter. Ikaw to. Grabe.
1: Pero based sa experience ang kilala ko.
2: Okay.
1: Pwede na yan siyang komporter nga ba siya?
2: Bago laba? Bago laba. Grabe. May pamapugaan, no?
1: May pamapugaan.
2: Ayaw gaman.
1: Sa kung sinin ka nga ka K5, ha? Pero tayo na hibarawan tayo bito. Gangang detalye rin kay Sunbice ka K5, Aaron Lloyd Repuyo, yung live sa Maya. Direkta sa aton sinin nga police station ka K5, Aaron. Go ahead.
3: K5 Christian, na what ano po na taliwan din ang isa ka lalaki na ginabanta. 40 anos ka K5 rin ni Ivan Christian sa mismo sa lodging house. Based sa interview na ton kay Police Captain Ryan Price Inot.

0: ngati ining mga duwa ka mga nanakin ni kay friend Ray ang mga trabahador kon rumboy mo ni sa piyaka na sing house kay bangod may ruling ni sila abi or kung may rules ni sila abi kay friend Ray nga once gusto mo mag check in hindi ka pwede sa imong kinaumbrahan kundi dito kaya sa piyak ng lodging house. Karon ang natabo nag happy happy ni ang duwa ka magkatrabaho may mga partner legal, I mean may mga asawa sila pero nagwa sila yasang babae agod nga ma palipay ang ilang kaugalingon. Karon ang lalaki ni ka K5 Ray may asawa ni siya kasi may history ni sang balatian nga stroke abi ka K5 Ray siya nagpamati sa aton ginamanta ka ginasang kaagahon nag-inom-inom pa ni sila tub-tubs rin sang pula sa K5 Ray nga natapos ng ilang mga kaganapan sa lodge sang room naglisensya ni ang upod niya nga tambihan na imlan sila sang room maging check ina nabi ka K5 Ray dyan nga naglisensya kung taning balik na ko din sa kinatrabawan dati ka lodging house piya ko nakibot sa ka K5 Ray nga wala na nag-response ang iyang upod sa trabaho ni o kung nang ang sa piyak to ka nag-check-in kabangdanan nga ti din na nila again pabalo ni ka K5 Ray ang asawa gin mismo ang legal nga asawa sang ining lalaki nga naga nasa puan nga ti wala na sang kabuhi na ka K5 Ray yari ang kabahin sang interview naton kay Police Captain Ryan Christ Enoch.
1: Good morning. Sir, bali, paano gindi na tabo? Paano na sa puan ining lalaki?
2: Bali, sir, ganin na alaon na sa ngaga, no? Nag-check-in ang duha ka rumboy nga gaobra sa Sophia Lodge. Ang mga rumboy ngayon, may ruling sabi sila, once nga gusto mo mag-check-in, hindi ka pwede kagamit sa ilang room, mala. So, sa piyak sa gate nga lodge, may upod sila nga mga bayi. Kanya-kanya man sila partner, kag nakainom. So, ang lalaki nga niya, ang biktima ka nga nasa puan patay sa lodge, nakaagi na ini siya stroke, kag ikaduhaya na niya heart attack, based sa panaysayon sa pamilya. So, ganun na alaon na, nag-check-in sila, upod ang nila kanya-kanya partner, kag mga bandang alas dos, ang ina partner ng mga babae nagwa na. So nasturya pa man sila sang rumboy sang Dragon Lodge kay sila mismo pa mga rumboy mayuhay man grupo man sila da. So amo ko pag alas 5 ang iya upod nga tapad man lang iya room naga magpaalam tani sa iya nga mauna na lang sa Sophia mabalik na. So sang di ang hindi ni mabugtaw yung ablihan nila kag nakita na lang nila nga nangayo na ganun siya bulid kay nagsakit ko na iya dughan. So patawag gayon sila Icer kagidala diri sa Western Medical. So ako to pag abot sa Western hindi gid nga hindi na siya mahingagaw sang iya balatsagon kaga nagideclare na lang sang iya attending physician nga wala na ipatay na yun ang lalaki.
1: Okay. So, bali, ang sa piyak niya kwarto, ang na-stroke niya, raman niya asawa, sir, no?
2: Nagabot ang asawa niya, sir, diri sa Western, sir.
1: Ah, okay. Pero pag check-in ka gina to, pwede mo na asawa niya, no?
2: Hindi, sir. Ibang kuhan ko, sir.
1: Ah, ibang nga ba? Ay, gali?
2: Oo, sir.
1: Ah, okay. So, bali, ang upod niya to, ang partner niya man itong upod, to, ang upod itong lalaki, sir, no? O lain man?
2: Lain man.
1: Ay, sus.
2: Pero upo dyan man to sa obra.
1: Okay. Oh, so, bali ang tawag sina, anong pastada ni karon sir? Kay ti amuning natabo sa iya, anong siling siyang asawa, gid ni, siyang legal?
2: Bali, isang asawa naman nga part sa pamilya, bato naman nila natabo, kay sa rason na kapila na siya naka-agi stroke, kaga heart attack. So, amo to, na para sa ila gibato na lang nila.
1: Ah, okay. Oh, so bali ano ni posibleng sawa o inik baloser no ngati ang iyang partner abi ni nag jamming or nagginom-inom na sulod gid siyang lodging house.
2: Wala gid wala siya sang idea na balaan na lang niya sang kimpatawag na kay may emergency.
1: Okay. Ate, sige sir.
3: K5 Aaron.
0: Kaki Fried Ray.
3: Bali bali plus tao, plus tada, baka bulubanta 40 plus edad, no? Pero yes. Kagi na may cardiac and heart attack history.
0: Yes.
3: Okay. Hindi yung po ng asawa ya, mga noras to ganit sila nagsulod?
0: Mga alauna.
3: Alauna sa kagahon.
0: Yes.
3: Upod yaman ang mga dubarkada ya?
0: Upod yan sa trabaho, karumboy man sa K5 Ray.
3: Pero ang isa yung upod yan sa piyak kakwarto.
0: Yes.
3: May partner man nga upod.
0: Yes.
3: Now, si isa at mga police, kung sino ng mga babae, nga nino, mga babae nino, biyayagin man ni, may relasyon sila, kung ino ng mga ano ganit tawag siya ni K5 Christian? Na pudyutan lang sa kilid-kilid.
0: Hambal ni Sir Ino at Tagina, nagkwa sila sang babae kaya ka K5 Ray.
3: So, nagbakal gid sila, nagkwa gid sila?
0: Yes.
3: Okay. So, may mga indication, may mga nakakuha, may mga nakitaan ng aton mga kapulisan sa sunod siyang kwarto nga masiling naton nag-trigger pagid sa sining bana nga sa pag-atake sa iya sa inibing abalatian na K5 at kaya Aaron. Just like for example, may nainom inibla nga bulong or kapsula antes sila magbakbakaray.
0: Wala pa ma sa sining apart sa K5 Ray, wala pa ma-usisa gid sang bayo ni Sir Inot kung barati may natubar ini o kon wala nga sa isang ano abi ano pampa bakso gantis nga baga bumbatso kay nasang kagadaon
3: magbumbatso gid ah ala una sila nagsulod ano oras na sa puwan
4: 4 or 5
0: mga ginabanta lasing stress or lasing
3: pero ang pagkasapo ni siya yan nagkatulog na niyo kung na in the middle siyang bakbakan ay nakibot ang babae gano'n nagatiskog na si ang biktima na no?
0: Ang ano ni K5 Ray do nagkareklamo siya ko no nga do wala nagalain ako nung pamatsyag niya kaya naguna niya
3: nakabumbatso na siya pa
0: oh naglain ko nung pamatsyag yun ni K5 Ray kay iti unan niya resinsya ang upod niya itong rumboy sa piyaka kwarto nga mauna siya resinsya balik ko sa ginatrabawa niya.
3: Okay.
0: Upod niya pa ning babae ang ginkwa niya ka K5 Ray sa matapo ni ang ining
3: okay, pero what I mean is that is before or after bumbatso?
0: May posibilidad guro ati sa tunga-tunga yun sa pang bumbatso guro ka K5 Ray.
3: Ay sus ka K5 Christian
4: ti ginalan tao ta kun launa nagsulod ja kay February kag mga alas 4 alas 5 abi na sa puan
3: sipre ni man akon mabumbatsuan na isla dayon may surya pa na corona no ano ano sa experience mo
4: duwa gid ko na may mga sabat da balaan ko lang apat ka oras iti launa alas 5 do mga apat ka oras
3: tatlo ka oras pila ang short time sa Dragon Lodge ka kay February now 3 hours
0: Based dito sa pagkukusisa naton sa rumboy nga dito.
4: Bukod sa sabat yaman, no?
0: 400 gram kay K5 Ray.
3: Pero 3 hours ang 400, that is 3 hours. Tama? Kaya kung magkauna yes. Sila sulod, dapat ma-out sila last 4.
4: Kaya naman na ba nag-extend eh? Pwede nag-extend.
3: Pwede nag-extend sila.
4: Extend.
3: Kaya 5 hour, kaya mag-extend ka na, dugang ka na 50 or shit mo.
4: Balo siya.
0: Yes, kaya 5 Ray.
4: Dated siya, oo. Ate mo na basta ka...
3: Ano ba Baron?
0: Yes, sir, K5 Ray.
3: Madugang ka ba si Quintaro? Siya, no? Ano mo mag-extend ka, di ba?
0: Yes, no, sir, Rumboy. Amugin na ang presyo ka K5
3: Ray. Hindi ka na pabangkot ko, di ba? No?
0: Yes, now si Sa, ng Rumboy, abik ka ina. Ako, gina, uspagin,
4: sin. Cross-examination ka, prosecution kang defense.
3: K5 Baron, no? Anong mga itsura sa sulod sa kwarto sa lodging house usually?
0: Based sa Laragway, nga ginpakita sa aton sa Rumboy, okay man, K5 Ray, no sampat man.
3: Pero usually, anong makita mo sa sulod sang kwarto sa lodging house? Anong makita mo? Ikaw ang pamangkot. Anong makita mo?
0: Kay di kita abi ka sulod sa K5 Ray kagina.
3: Hindi sa mga previous, boy. sa mga iban nga lodging house, ano usually ang makita mo? May kama, may ano?
0: Yes, may K5 Ray, may kama. Amo na galing wa isang kusina.
3: Okay.
0: Wa bintana.
3: Okay.
4: Amo na galing ang banyo lang wa bintana, kwarto wa bintana.
3: Aircon, aircon.
0: Yes, the aircon sa K5 Ray.
3: Pero na kuno na nga priso kuno ka muna, di ba magsulod ikaw? Nagdugna priso ikaw kay ang pertahan sini di bukas-bukas o kuno na roll up.
0: Those sliding door gini ka K5 Ray kung maghambal sa kilala ko. Sure, yan niya pag sunod ko no ka K5 Ray, do ang pagbukas mo pababaw, dumal na hari, kamo kuno pagsulod mo. Dumal na hari, pagsulod mo, baw. Piho na.
3: Tinga do may roll up na yahaw. Ano na siya?
0: May ara na siya nga daw separado pag na isa ka key fiber ko sa diin based dito sa rumboy mo matago mo blang imo nga sample may stack yan ka may motor.
4: Dami mga resource person ni si ka key fiber aron na refoyo kay do detalyado blang.
0: Kapag sa room ni sang rumboy si Toto kung gusto mo na sa luxury sa
3: luxury. Dinaya guro yung per hour ang oras ang by the night. Hindi na short time, kundi pang long time na naiaguro. May ano, paganda may mga TV, may na naman susunod sa Lodging House, may na naman. May ara mo na?
0: Kung susunod sa Lodging House, sa K580, yan mo na, kumo na mo na, may katre, may telepono, mag-order ng pagkaon, may pulungkuan. Tapos, like, sa rumboy, may ara, ito yung naka-K580 nga daw.
3: May TV, may barakol, may kadina, may pusas, may mga, wala.
0: Araw-araw ano pula
4: Kriso
0: para lang
4: Bartolina na iguro yan
0: ano yan nasa kita break nga pulong kuan wherein nga maka position kay gid kung sa gira maka bakbaka na gid
3: ay sino may ara kag liya nakit na sudlan nga muna no nga may bangko ya nga do
0: ito ina iya sa rumboy yung kita break
3: ha
0: suno sa rumboy
3: asa sa rumboy.
4: Basta may kitaya ko silyo sa liyo gibla subong i-report nyo na. Kuning kaso.
3: May ano, may naga.
4: Nagdulot tamla.
3: Kayuha report mo na. Kayuha report mo. Pero anyways, going back dito, sa K5 Aron, pag ki-rescue ni sa biktima, ano, why nage daw? Unconscious na siya kung ano, nakabasiling na ton nga do, ga, ano pa, nag-response pa, nag-hulag pa, sa K5 Aron?
0: Based kay na to, why na siya animo ka K5 Ray, isang respond yan, isang ICR, kag ti gin tinguan pa ni siya nga ma-revive mo tani isang doktor siyang doktor aka king fibrity
3: pilot to gin declare sa kinara dayon.
0: Yes, do gin declare ni sa dayon sa king fibrity nga DOA na siya.
3: Apa ka lapit ka hospital da kuri ko magka sala dira sa doctors mo din sa kinara hospital.
0: Based dito kay na kay Sir Enot sa may Western Tech ha.
3: Western Visayas Medical Center. Yes. Sa doon binito.
0: Yes, sa king fibrity.
4: So Western siguro sa Mandurriao gid siguro.
3: Or sa Western sa Mandurriao. Mandurriao. Western Visayas sa Medical Center Mandurriao gid WMC pero ang West Visayas State University Medical Center ti doon binito.
4: Doon binito.
3: Ang ambal ni Sir Rene Miranda lab chair ang tawag sinada ka K5 back Christian.
4: May mga amo pag ginalaya.
3: Ang mga terms no lab chair.
4: Lab chair no. Good luck kung kulang ta sa impormasyon ka research ko ganit subong sa Google oh.
3: Oo.
4: Para nga may mga ideya kita bala ka K5 ka K5 Aron. Sining
3: good luck dabi ko mga amoy nga mga topic ko kay do hindi kita ni kagawa ka ano eh no kadi kadudukan.
4: Di ka relate bla.
3: Ka describe bla kadi kita ka relate kadi simple do why mataton gawag sulod
4: sa. Amo na kinala ta sa mga resource person pero kay K5 Aron.
3: Kay K5 Aron okay kay ti
4: medyo sangkad ya nga
3: medyo damo sangkad ya nga hibalo bla. Oo. Iring DL ni Dragon Lodge sa check-in hotel ni K5 Aron do kalabanan do pila na nik business do na may mga nasapuan da nga way na siyang kabuhi no.
0: Yes ka K5 Ray
3: to,
0: pero
3: last time to bla nga tong sa ang biktima to bla nag-ihaw baboy to super bla dumduman mo to kung yes, sa dira man sa nasapuan o kung sa lain to
0: do lain bala ka K5 Ray do si para do bala atong Lodging House man. I think kung diri sa mga Lodging House, may ara kaya sa mga kasapuan niya. Patay, may ara ka. Ginaymuan niya, aruruan niya, black K5 Ray, kung ginaymuan sa ginabaybasang o kisa sa kapurisan. Pati subong iya, kaya mo ni ang nasapuan, kiluoy, nasapuan patay, ining lalaki, nga ti nagpalipay magkuntani.
3: Ang babae nga upod niya, ang pamangkot na interview sa mga pulista. Ano tsura sa babae ito do, ano man?
0: K5 Ray, wala na ni maabtan sa kapulisan nato ng babae ni kay posible sa kakulba na K5 Ray kay ti pinudyot mo lang nila ni binakal mo lang nila ni imposible nagkuyampan na tunay sa pagkabalo ni sa nagpamati sa aton kaga mismo ang asawa nga way kabalo nga ti nagamon ni tubga sa iya nga bana ni amo patuya ka K5 Ray ang nagresponde sa iya god niya ti bisan sa uli kung tani iya nga ginhawa maupdan niya ang iyang aban, K5 Ray.
4: Paano siya nakagwa, no? Ang babae, kasi nakasirado, mambala ang kwan. Ano na ngayon, bulig ang babae nga upod K5 Aron? O kung paano ni nabalaan sang management sang drive-in hotel nga may nga way nakabuhi? Sino nag-report?
0: Amo na ni ang upod niya ka K5 ang upod niya. Ang upod niya lang ang mauna na kuntani sa ido, balik sa ilang alukaan sa piyak.
4: Okay.
3: Okay. Sige, ka K5 Aron, dugangan tala ni Karono sa pagbalik ni ka K5 Karen Badilla, masubo ni para sa asawa bla, no? Nga mabalaan nga ang iya siribana nagtariwan sa sulod pa sang isa ka lodging house kag iban
4: pa babayi pang upod.
3: Ang iya sining upod. Sa aton sining mga ka K5, pero di may according sa asawa, may mga ginasuprihan ni balatian ka K5 Christian, no? Ka K5 Aron, no? Kagi na ni sa cardiac, kagi naman heart attack. Pero ti dira gid siya na atake sa sulod sang lodging house. Maraming salamat ka K5 expert Aron Repollo sa imo sininga report.
0: K5 Break, K5 Christian, sarang pamati sa ito ng inyong balita, kinadurong isang kalwan, sang extend food supplement for men, sarang ganyang pabaskog sa ito niya, resistensya, good sa paglabing-labing kay misis, nagkapahilway sa balatian sa ito niya kurason, kag nagpanami sa ito niya blood circulation. Ako naman si K5 Aron, Repollo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
5: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Foro de los Pueblos.
3: 55 minutos na nakaligad sa taktang alas 7 sa aga. Rabatian na report ni K5 Aron na Lloyd, the expert Repollo. Sa atong sining mga K5 partner. Balni mamma analibahade, bali kalain man nga kamatayon kay napatay ka sa sobra sang pangalipay upod pang iban nga babayi sa lodging house, no? Sa atong sining mga K5.
4: Ang last ko yang natandaan nga insidente ka nga sining ka K5 rin dito ang daw masahista bra, nadamo mo to may sahista nga daw gin.
3: Masahista gin gin ano to siya.
4: Gin patay to siya sang lalaki man to, no?
3: Nga daw. Ang masahista ano to siya gin
4: ginto do you take out or do you take out siya ma may masahil ang tani galing kay lain to yung plano sang lalaki tanda mo to do sa
3: nagi ano tapos gin na amo to niya sang abutin
4: mo niya sang limnon no amo to may dumag ginamo sulod sang kwan
3: pero dito na sa ano na tabo I think is sa Queen's Court eh, no
4: or diyan pa ginaya sa drama sa molo na
3: ha
4: sa molo
3: ara naman tagaling kaya budlay si mobla magamuni gani ang topic ko. Hindi kita yakara
4: sa
3: ato niya nga programa kaya puros ka lang imo yaway kabalo sa mga ano
4: ka man gina-confirm ta kay ti white kabalo kun diin ang mga lugar nga ano tumbal mo
3: di mga kilala mga Anita
4: ano pag ginaya Queens so pag ginaya ka K5 Paul mga muna yaman
3: Katrina. Why ka nag bate?
4: Why ko na bate? Balaan ko lang na yung sa Manila. Balaan may muna blow. Ano na? Victoria Court. Ano na?
3: Ah, grabe kay.
4: So, no, ba't yan? Kita ko na kay.
3: Social ka claim mo yan kay sa Manila. Kay mo yung club out yan.
4: Nakita ko lang. Kita ko lang.
3: Sa pagbalik tayo, dugang ating dugang mga informasyon. Kangot sa mga K5, kagasuryanta ang dugang mga detalye sa mga balita na natipon sa aton sa ating mga unit field reporters. Lakip na ang pila ka mga balita nasyonal. Sa ating kaning manggad sa mga Duterte, ka K5, Cristiano.
4: Hoy!
3: Ang again si Walat sa publiko.
4: Ito, simple mo ng balay ni Kwani, former President Rodrigo Duterte sa Davao. Ah, ano ito, gamay, dudaan nga balay.
3: Ito, galong, ano, ano lang.
4: No, di naman. Ano, Odo ancestral house? Di ba? Ito mo malanakag.
3: Di ka naman sa mga politiko nga may mga ancestral house.
4: Huwag alam kitang minagwa. Di nga mga report nga doon 121. Bila 126 kung nagbilog iyang propiedad gali sa mga Duterte.
3: Kombinisyon na sa mga bata.
4: Anong tanana na iyo?
3: Sa atong sinig mga kakipay. Pero ti isti-isyo sa on. Tanak karon. Kasi ka mga manggad ina. Ngayon ti kung magsiling kitang manggad, ti why man nag-define kung malahalo na o kung bungisyos na
4: basi kung duta mamalang ni
3: luxury may mga luxurious sa property sila
4: although may nagguluwa ng mga video ka K5 Ray nga ang National Bureau of Investigation daw nag undercover bla pa kuno-kuno nga
3: ano ang inusente
4: pamangkot ha pamangkot sa lugar kung may tiniran silang resort tapos yung sabat sa pumuluyo nga hindi na daya resort hindi na daya pwede makasudlan, no? Kahit di mansyon na ini kwan ni Pulong. Muna subong kinakonfirm sang mga otoridad ka K5 Ray, ining mga report nga nagagulwa subong. Kailan mo
3: kaman propiedad, di ba?
4: Di may 192 square meters kuto sa nila.
3: Lain nga propiedad actually namin ko eh.
4: Ah, okay, okay, okay.
3: Alas 7:58 oras ato sa ating pagpangalaga diri sa K5 News FM Iloilo Foro de los Pueblos program. Istoryahan ta magkaroon ang mando ni BBM. Suggestion niya sa publiko. Actually, suggestion niya malani eh.
4: Oo.
3: Mabakal ka mo balde. Kaya gisalo ng ulan. Para may baka-support ka mo kag baka-preparar ka mo sa Super
4: El Nino.
3: El Nino. Alas 7:59 ang oras, ginadalong sa ating kalawansang Klinika Detox Coffee Mix, nakakapika na naka-detox ka ba? Nagabalik ka Foro de los Pueblos program, kaupod news giyapon ka K5 Ray Espeha Umal.
4: Kaga K5 Christian Agurin.
3: Sa pinaginabang ka mga importante nga pebalo, standby ka mo.
6: That news was brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo.
7: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. E3 Bio.
8: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha kabulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas mga butika.
6: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 8 impunto. That time check was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer. Bites. Beats na.
7: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TTX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TTX 500 ka na!
10: TTX 500!
7: Ang may powerful compound!
10: Ganagapanubos
7: ang imo blood sugar!
10: TTX 500!
7: Garantisado!
10: Epektibo!
7: Aramis TTX 500!
11: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
12: Gusto na, Sir JP. Ang sikrito sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
11: Ay,
12: ang malablang nga permina mo kambali, mga dapat likawan, dapat himuon, nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himo na to, Sir JP, pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
11: Correct.
12: Saan o pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
11: na?
12: Dapat niya wala pa?
11: Oo. May lang tubo kay ma-wilding lang, islan bago.
12: Saan o ka mainom di takes 500 gig maitisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na D-Tex 500 kag mighty C, ara ang kaduha mong himoon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check mo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong na pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No, gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
7: Para sa matilo nga dugo,
10: DTX 500.
7: Para sa healthy nga atay,
10: DTX 500.
7: Ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay,
10: happy kanunay,
7: DTX 500.
10: Masaligan,
7: epektibo,
10: DTX 500.
12: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil. mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
11: Kung naga-detect 500